ta lallashi su ta ganin cewa ai mu kai muna jin dadin musulunci kai masha Allah amma so suke mummune su saki bakin su sai ai an samu labari ma za a je yaki kaza kuma in kaza kaza dan su ji wannan kuma sai su cinna su je su ga kafirai har labari ya samu can gurin suna yaudaran mummune su ma Allah ya ce wa ma yahda'una ko ma yuhadi'una illa anfusahum ba su sani bane ba ba kowa suke yaudara ba sai kansu Allah ake yaudara a'a ai wannan yaudarar da aka basu kansu suke yaudara wa ma yash'uruna amma ba su san hakan ba ba su san cewa sakamakon yaudarar su ina ba kowa zai je wa ba sai su kansu mu'minai ba ruwan su kuma Allah ba ruwan sa ya kona su annabi Muhammadu ba ruwan sa yana kallo a kona su yaudara ta komawa akhrauna illa anfusahum ba me ba wanda suke yaudara in ba kansu ba amma ma yash'uruna ba su san haka

sai Allah ya faɗi dalilin da ya sa suke wannan yaudara. Me ya jawo munafiki? In ka kula, ai duk shi ne su munafikan su ne cikin azaba. Me azaba? In an zo yaƙi fa da su za a shiga yaƙi. Musulmi in za su yi yaƙi, ana ta shirin yaƙi, su ma suna shirin yaƙi tare da musulmi. Su fita su je a kakkashe wasu ma a ciki. Su sha wahala ta banza kuma. Tunda ba su da lada a wurin Allah, Allah ba zai ba su ladan ba. Tunda ba da gaske suke a zuciyarsu ba. To kuma kaga wannan wahala, su kuma su ga cikin kafiran can sun huta ba, gashi nan dai. To me ya jawo wannan? Allah ya ce ai abin da yasa suka zama haka, fi qulubihim maradun, ai marasa lafiya ne a zuciyarsu, a cikin zuciyarsu akwai rashin lafiya. To wace irin rashin lafiya? Rashin lafiya da mun ce rashin lafiya mutum zai hango wani ciwon zuciya ko wani hango, a'a, ba rashin lafiya irin wani raɗaɗi na zafi makamantan haka ba, a'a, shi rashin lafiya wato na zuci ya kasu kaso hudu. Ɗayan shine wanda ka sani, a ce an yi zuciya ba ta da lafiya ma har an ji an yi dashen zuciya ko makamantan wannan. To rashin lafiya wannan na zahirin zuciya kenan, ba shi ake nufi a nan ba. Rashin lafiya a nan cikin guda uku kowacce suna da ita. Akwai rashin lafiya in aka samu shakka a cikin aƙida, aka samu kuskure, rashin lafiya ta aƙida ce, to ita ce kafirci da munafunci. Ka ji rashin lafiya ɗaya sunanta kenan, kafirci. In dai akan aƙida ce, kan Allah, rashin yarda da Allah ne, shakka da makamantan haka, to wannan sunan wannan rashin lafiyar ta zuciyar kafirci. Idan kuma rashin lafiyar zuci ba akan aƙida ba ne, akan wato akhlaq ne, ɗabi'o'i, mutum zai ma waye ɓaci ma kuɗi irin waɗannan abubuwan haka, duk a ɗabi'a ne, rashin kyakkyawar ɗabi'a da makamantan waɗannan, rashin lafiya ce ta zuci take kawo su ma wannan. Girman kai, hasada, kaza kaza, duk wannan rashin lafiya, mara lafiyar zuci ne yake yin wannan. Wanda zuciyarsa take garo lafiya lau, ba zai yi ba. To in wannan ita kuma ya sunan wannan rashin lafiyar, ya sunan wannan ciwon, shi ne saɓo. Su hasada, girman kai, makamanta, duk saɓo ne, kabira ce babba, su ƙarya, duk kabira ce babba. To ciwo ne ya kama ka a zuciya, na ɗabi'a sunansa kenan. In na aƙida ne sunansa kafirci, in na ɗabi'a ne sunansa ainihin saɓo, ko kabira ko makamantansa. To sai ciwo na uku, shi kuma infiali ne. Yanzu idan kana da fushin tsiya gare ka, shi wannan kuma wanne ne a cikin waɗannan? Kaga waɗannan biyun bane ba kafirci bane ba, ba kabira ba ce. Dan kai fushi, abinda za ka yi bayan ka yi fushin shine nan, ko ya zama saɓon ko maka, ko abinda zai zama ko meye ma. Amma shi zaran fushin ai ba abu nan. Amma dai gaskiyar magana, mai lafiyayyen zuciya sosai shi ma ba za ka gan shi yana da an taɓa shi kamar abu ya tashi ba. To shi ma wannan rashin lafiya ce, ita kuma tata daban wannan. An gane? Shi wannan kawai za a kira shi kawai wato abu ne da sai a nemo wani sunan da ya sawa cutar. Ya? To matsala. To dai shi ne dai ala'ayi halin, shi ma dai cuta ce wadda ba a nema, ake neman waraka ga wanda yake da ita. Dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya fidda wasu magunguna irin na wannan, nan ku za ka san cuta ce ɗin kenan. To waɗannan guda uku su ne cutar wanda Allah ya taimake shi, bai da rashin lafiya ko ɗaya ta aƙida, wanda ita ce babban rashin lafiya da ba a san a kamu da ita. Da ita in an mutu ba a tashi, wanda ya mutu aƙidarsa ba lafiyayya ba, ai shi kenan, ya mutu gaba ɗaya. Allah ya kiyashe mu. To haka nan Allah ya taimake shi, bai da rashin lafiya ta akhlaq, bai da rashin lafiya ta waɗannan abubuwan na su fushi su menene haka, duka babu. To wannan ita ce zuciya ta tafi kowace girma a wurin Allah. Dan haka ba mai wannan lafiyar zuciyar da ya fi kowa irin manzon Allah. Aqida dama yaya take, ba magana. Akhlaq kuma ɗabi'o'i, kowace ɗabi'a mai kyau Annabi sallallahu alaihi wasallam ta sace ma, in an kai koyi da shi kai. Shi yasa ma saboda Allah ya tabbatar masa da su yace innaka la ala khuluqin azim, wata labiya tafi wannan. Allah da kansa shi ya ga irin ɗabi'oyin Annabi, kai ya rasulullahi kana kan ɗabi'oyi manya masu girma. Shaida certificate ya fito. To ɗabi'a kuma ta fushi manzon Allah, bai taba fushi ba in shi aka yi wa abu. Kana so ka ga fushin manzon Allah, taba Allah ko ka taɓa shari'ar Allah. Amma shi a karan kansa kai masa komai, sai dai Allah ya ce ku bari. Gida ake shiga na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam,
ya sa a ci abinci, in an ci abinci yana so ya shiga da harkokinsa na Allah, amma sai sahabbai su zo na shi ta hira ya ce ku daina zama ku hira, ya kasa gaya musu. To ya wani mai fushin fa, sai da Allah da kansa ya ce kai inna zalikum kana yuzin nabiya, wannan abin da kuke na zama yana cutar da manzona. Fa yastahayi minkum, shi jin kunya ku yake yi ba zai iya gaya muku ba, ba haka muka shirya shi ba. Wallahu la yastahayi min alhaq, Allah ko baya jin kunyar gaskiya. Ku tashi ku gaban annabi in kun ci abinci, idan da yau kun fanta shi ku. Wala mustanisina lihadis, an fahimta ku? To wannan annabi kenan sallallahu alaihi wasallam. To waɗanda suka biyo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen kyan zuciya, zaka same su suna koyi da waɗannan aqida, in dai abin da ya shafi Allah ne zaka same su garau, sun yi imani da siffofin Allah da komai da komai, suna kan wannan kuma ba sa kwashe kwashe. Kuma an dawo akhlaq, sai dai ka tuce su, ba so su tuce ka ba, haka ake san dabi'a. Saka bawa na Allah kai yadda a tuce ka. Umar abin da yake faɗa kenan, yace wanda ya yaudare mu da Allah ya je mun ya yaudarin, in dai da Allah ka hada mu ka tuce mu ka je mun tutun mu, Allah muke kallo. To da haka mumini so ake shi a tuce shi, ba shi ya cuta ba, ala'ayi halin dai. To waɗanda suka biyo bayan annaba kan wannan suna nan da yawa, Allah ya sa muna cikin su. Amin. To wannan nau'o'in rashin lafiya kenan na zuciya. To wanda ya kamu akai rashin sa'a yana da irin waɗannan rashin lafiyoyin, me abin yi? Sai asibiti, sai chemist. To akwai ko chemist, wani chemist yana nan kowane kalan magani an yi order sa. Ciwon na aqida kake yi, akwai bangaren kantoci da aka jera shi. Ciwon na akhlaq kake yi, akwai nasa kantocin da layin, in ka je ka sha kuma dole sai ka warke. Shi ba maganar ko a warke ko ba a warke ba, sai dai in baka sha ba. Idan bangaren kuma na sufishi su mai shi ma da maganin sa, akwai kantocin sa. Wanda kemis ne wannan, shine Qur'ani, shine Qur'ani. Duk abin da kake nema idan kana da aqida, me aqida, me matsalar ka aqida, Allah kake ganin cewa bai zama shi kadai ba, sai mu tafi da kai wajen Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Sai mu tafi da kai inda Allah yake buga misalai akan cewa yanzu waye kaza, waye kaza, waye kaza. Kai kaji wani ya daga ya ce shi ya taba yin sama, kaji wani ya taba cewa shi ya taba yin kasa, kaji wani wanda bai mutu ba. To ni ne mai kashewa, ni ne mai rayawa, ni ne ne sama, ni ne ne kasa, tunda ni ne da awanni ne abuna, kuma wani bai ce shi ye ba. Sallama mun mana, in wanda ce rashin lafiya kai ka shiga wannan chemist din kai ta kallan abubuwa da yawa, sai kaga ka dawo dar aqida lafiya lau. Idan kuma akhlaq ne, dabi'o'i ne, nuna na kake da su, girman kai ne, hasada ce, mene, to sai ka shiga chemist din bangaren magungunan da suke wannan. Su kuma suna nan ga ayoyi ne na Allah da yake cewa ku gane falala ta Allah ce, ni nake waye wanda na so. Sai ka ce ah, shirban banza nake, mashe shi wannan ma ba shi ba kansa ba da yake masa hasada. Allah ne yace shi yake ba wanda yake so. To sai ka haƙu zuciyarka ce to na yarda Allah, kai ka bashi, ni ma ka bani mana, shikenan ba huta. Sai ka warke da ka sha wannan maganin, sai ka warke. Idan girman kai ne, shikenan ka dinga jin Allah yana cewa bari na kashe adawa, bari na kashe kaza, sun yi girman kai, sun kaza, na gama da su. Ab, to ba a zo kaina ba. Eh, ba na mutu da wannan ba. Sai ka zama kaza, sai ka ji inda Allah yake cewa ya alalina udkhulu fi silmi kafa, kai duku zo ku sallama gaba daya. Sai ka ci ka shiga ciki. To waɗannan chemical magunguna duk cutar da kake da ita kana da maganinta a cikin Alkur'ani. To shikenan sai ka warke in ka sha wannan abubuwan. To wannan kenan. Saboda haka Allah yake cewa su munafikai, to su akwai rashin lafiya a zuciyarsu. Rashin lafiya ita ce ta shakka, suna shakka cewa addinin nan zai yi gaskiya ne, amma ba su da yaƙini, ba su yarda ba gaskiya din ne. Shi yasa suka raba kafa, suna kafirci, suna iman duk inda ta faɗi sha. Kaga shakka kenan. Sannan kuma ga munafunci tsaba wanda suke yi, ba su gamsu da kansu ba. To wannan rashin lafiyar su da ta kama me, ta kama zuciyarsu kenan. To rashin lafiya yanzu a ina take kenan? A zuci. Allah ta fi qulubi, mu cikin zukatansu akwai rashin lafiya. To yanzu in mun dau wannan, za mu dabbaka da abin da yake na zamani,
ya za a yi yanzu Allah ya tabbatar da rashin lafiya ta kafirci da makamantan haka a zuci take to yanzu idan kai musulmi ka kama rashin lafiya aka fita da kai Ingila ko America aka ce ba yanda za a yi sai an zuciyarka ce ta kusa gama yawo amma sai an maka dashen zuciya a yanke wannan asamawa ta to kai baka da wani wanda yake zai ce akwai ta siyarwa ai akwai ta siyarwa wanda ake da ita zaka siya amma ta jikokin George Bush ce can irin wadannan manyan arnan to kuma kai ka san wannan da akwai wannan rashin lafiyar a ciki fi qulubihim kafirai ne to sai aka yanki ta sai aka sa mata ta aka sa ta sa to me zai faru ashe anan an gane kai dai ba za ka ce ba a zuciyar rashin lafiyar take ba Allah ya tabbatar mana cewa cikin zuciya take kuma ita zuciya an kwashe ta taka an sa maka ta wancan to abin yake to mu je karatu ko wato ba abin da zai same ka ko George Bush din ne aka sama zuciyar ta sa ba abin da zai same ka me yasa mun yi imani kuma Allah ya ce a cikin zukata din abin yake wato ita zuciya yar aike ce sakon kafircin da sakon rashin imanin da shakkar yana cikin hankali kwakwalwa daga kwakwalwa ce take ba da sakon cewa ayi kafirci sai zuciyar ta karba tace to za a yi kwa wani lokaci ta ki karba haka abin yake ita ɗan sako ce ita kanta zuciya to su kwakwalwar ta aiko da sakon kafircin za a yi kuma ta karba to shikenan to an yanke wannan zuciyar an dauko ita taka kai mai imani an dauko wata an sa to da an sa ta sai a hada su kawance ita da kwakwalwa ita wannan zuciyar dai sannan to taka kwakwalwa aka canja to sako zai zo sabo kenan sakon ka na mumini kwakwalwa za ta zo ta dawo da shi ta ce to mumini fa muke mu kwakwalwa kenan zuciya ta ce ni fa ai karba zai ni ma hakan ne shikenan wanda aka yi wa dashan zuciya kun taba gani ya farka ya manta dansa ya manta iyayensa ya manta kudin sa a banki yana manta wannan to bayan an cire zuciyar da tace take da fahimta take rike da waɗannan an cire ta to ina ya akai kuma bai manta ba to ba a zuciyin bane kenan eh a kwakwalwar ce ita ba a taba ta kwakwalwa ai shi yasa kuma dirkicin bature duk yanda zai yi ba za a canza kwakwalwa ba ita kuma an fahimta ba za a canza ta ba dan an canza ta duk wannan abu za su rikice ba za a canza kwakwalwa ba sai dai zuciya a iya canja ta saboda nan duk komai da komai nan yake fahimta daga Allah anan take kallafa kan kin ganewa anan take zaka ba a taba kwakwalwa an fahimta da haka fadin Allah fi qulubihim maradun a cikin zukatan su akwai rashin lafiya ta shakka da munafunci da kafirci da kwakwalwar su ta ba su ai haka kuma ta karba an gane to haka abin yake فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا su suna da rashin lafiya a zuciya to tunda ita suka zaba Allah sai ya ce bari a kara muku rashin lafiyar a zuciyar taku idan qur'ani ne ba su aso dan duk munafiki gani yake yi bari ya lallaba musulunci har musuluncin ya kare kawai ba shikenan an huta ba duran da kafirai suka kawo fatattaka aka kace-kace da musulmin aka karar da shi ba shikenan ba sai kuma su bayyana kafircin su sosai to haka suke zato sai ya zama hakan ba ta yi ba kullun sai su ga musulunci na ƙara nasara kullun budi suke gani a cikin musulunci wannan sai ya ƙara musu rashin lafiyar zuciya rashin jin dadin a zuciya zadahumullahu marada kenan eh ko kuma addu'a ce Allah ya ƙara musu rashin lafiyar dan sai sun ganta walahum azabun alimun haqiqa azaba ne radadi ta tabbata a gare su ai abin radantarwa ta tabbata a gare su da abin da suka kasance suna yi na qaryata alqur'ani qaryata annabin Allah in kace yukazzibuna ai nabiyallahi suke qaryata annabin Allah ko yakzibuna abin da suke na qarya cewa amanna bayan kuma mahum bi mu'minin

0: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا غاوتا بنكدان نان دي الله يا موسى idan sun hade da mu'minai sai su ce muna jin dadin imani tare da ku kai imani yayi kaza kaza kaza kaza kaza wannan kenan magana su kenan tare da mu'minai amma wa idza khalau ila shayatinihim idan suka kebanta suka koma zuwa shaytanun su wato manya manyan su a kafirci kenan su masu gangariyar kafirci wanda su ba munafikai bane ba in suka koma wurin su kalu sai su ce inna ma'akum kai mun fa muna tare da ku sai kafiran su ce ya za ku ce kuna tare da mu a cikin kafirci bayan kullun kuna masallaci kullun kuna tare da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kullun kuna tare da mu'minai ana fita da ku yaki mu kuma ku zo ku ce mana kuna tare da mu ya abin yake sai su ce inna ma nahnu mustahzi'un wannan abin da duk kuka ga muna yi izgili muke yi muna wautar da hankalin su idan su ga kamar tare da su muke amma ba tare da su muke ba ba ku ga muna dauko sirrin su muna gaya muku sai su nutsu sai to haka wa idza khalau kajifa dubu dukka ta adai qur'ani canca aka wa idza laqul ladina amanu in suka hadu da mu'minai kaga a fili a fai kenan ba sa koyewa cewa sai su mu'min imani amma in suka kebe khalau akai amfani da ita ba a ce wa idza laqul ladina wa idza laqu shayatinihim ba kuma a wa idza khalau ila shayatinihim sai sun boye to anan aka gane shi sabo sai an boye baka ga an fadi khalwa ba eh ko haka yake ko ba nan wannan din ba duk wanda zai aiki na alheri sai kaga baya jin tsoron a ganin shi ko makamancin haka an gane amma idan kuwa zai tafka ma'asi ne sai kaga sai ya dan kauci sai ya dan boye haka idza khalau in suka boye daga su saiwa sai shayatinihim manya manyan su kaga nan kuma aya ta tabbatar da za a iya cewa mutum shaydan domin nan in suka kebe tare da shaydanun su mutane ake nufi kangararru kafirai su ne shaydanu zaka akwai shaydani a mutum akwai shaydan a aljan duk wanda yake wato zai dora ka kan hanya ba ta daidai ba to sunansa kenan wannan shaydan na mutum kenan shi kuma shaydan na aljan domin shaydan na mutum abokin shaydan a cikin aljan ne idan kai shaydan ya duro maka a matsayin ya wautar da kai ya darzar da kai Allah ya taimake ka kana da karfin imani da waswasin ya zo ka maida wannan waswasin to sai ya sake biwa ta wani abokin ka wanda shi sun shirya shi da shaydan din sun daidaita sai ya zo ya ce wani ya kamata mu je wuri ka zaka ce ahaba wannan muna kallo bayan Allah ya hana ce eh gaskiya ne eh gaskiya ni ma na san ba daidai bane amma ai ba abin da kake nufin can ciki sai an yi haka hakan ba sai tallarashin ka ko kuma ce to shikenan ni rakani kai ka tsaya ni in shiga to daga nan fa sai ya shiga shi ma to kaga shedanin mutun kenan shedan din aljan ya haka kai da shi ya zo ya batar da kai da ka gane wannan da ya zo wannan mutumin zai fara maka wannan kana so ka gane shedan din ne ce ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba a zuci zaka faɗa ba fa duk wanda yazo zai mazancan banza zancan kauce hanya ce ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim to zaka ga ya tashi zai ce a wannan ni ne ma shedan to eh suka ce eh ban to ga to sai kaga ya tashi sai ya fushi to haka ake so ba sai ya fushi bai ce ka mai da shi shedan to inna ma nahnu mustahzi'un Allah yastahzi'u bihim
1: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون
2: ba munafikai suna cewa wa kafirai cewa ai muna yawa al-mu'minai izgili ne mu wautar da hankalin su mu nuna kamar tare da su muke amma ina ai a zuci muna tare da ku suke ga kafirai to sai Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim Allah zai musu sakamako irin wannan izgilin shi ma za a yi musu su ba da baki ma suke izgilin ba to a aikace za a yi izgilin su hadisai na Bukhari da Muslim da kuma hadisin Muslim sun bayyana mana yadda za a yi wannan izgilin dan ce akai Allahu yastahzi Allah zai musu izgilin su ma mushakala ake ce wannan abaji na balaga mana mushakala abu yanzu idan ka zo kai mummuna kamare ne na mare ka to kai ka zo da mummuna ni wanda ni ma nayi mummunan ne an yi ramuwa ce to amma an kira ta za ku sayyi'atin sayyi'atu shi ma an kira shi sayyi'ati sayyi'ati to mushakala ake cewa wannan kawai dan ya zama iri daya irin aiki iri daya yanda suka tafi da hankulan mu'minai suka zaci su mu'minai ne ba ku munafukai ne a nan duniya to a lahira za a raba wannan shine Allah zai yi izgirin su ya sa musu sakamako irin da izgirin da suka yi a duniya su kuma manzo Allah sai ya faɗa cikin hadisin muslim
0: cewa idan an tashi alkiyama Allah zai ce duk wani mai bautawa wani abu to abin da yake bautawa yana nan ya bi shi saboda haka masu bautar gunki da masu bautar duk abin da suke bautawa ba Allah ba rogogogo sai ta kama su suna tafiya da su idan sun zo wanda za su kama mala'iku ko annabi Isa ko Uzairu ya ce a ni fa ba Allah bane dama ku dai shiga wutar ku kadai sai an gane amma gunkuna su itatu duk sai su runguma hurru sai wuta duka ba wanda zai rage a wurin sai munafikai su suna nan fa sai a bar su su sai su ga kamar sun sha izgilin kenan ai wato yadda suka yi a duniya kamar a nan lahira ma sun sha kin kenan basirar su ta kai sai su zama da su da muminai a muminan da fajirai da masu bi duk kowa yana nan shikenan sai ubangiji ya bayyana sai ce ni ne ubangijinku sai mu ce a ba kai ne ba shi in ya zo za mu gane shi sai ya bayyana da yanda za a gane shi din sai mu ce eh bala kai ne ubangijinmu sai ubangiji ya tafi sai mu bi shi da zuwan da tafiyar fa irin ta Allah din da bayyanar irin yanda yake din ba kama a ciki a wani hadisi na muslim da muka ce ba kai ne ubangijinmu ubangiji sai dariya dariya irin tasa ba kai da dariya da zaka kwatanta ba da baki ba ka bar shi kawai haka ka hakura kuma to ai abinda shi kaifa hankalinka yakantacce ne akwai inda aka sa ya tsaya to ya tsaya gate inda ba zai iya tsallakewa ba ya hango ubangiji to komai na Allah din haka yake sai da ka kyale shi kawai a haka to shikenan sai ya bayyana din da yanda za a gane shi Allah din ne sai ya tafi sai a bi shi sai a bawa kowa haske to kuma inda za a tsallaka a shiga aljanna sai an bi ta kadarkon jahannama wata gada ce ta jahannama din sai a tafi yiwu har muna fukan fa duka ana tafiya yiwu shikenan zuwa can da an fara hawa kan kadarkon jahannama sai wutar hasken su munafikai sai ya mutu to duhu ne kuwa kuma siraɗi ne gadar ba wai gada ce irin wannan za ka gani ko irin wanda gata nan haka ba gada ba ce gadar an ce siririya ce ba tafi tsilin gashi ba haka kuma mu'minai za su hauta su wuce
3: Rahmari 97.3 FM.

Wai sauraruwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da safiya da kasancewa a sashin labarai da al'amuran yau da kullum na Rahma Radio farin cikin al'umma wannan safiya ta Asabar 15 ga watan Rabiu Thani shekara ta 1448 bayan hijira daidai da 26 ga watan Satumba na shekara ta 2026 miladiya Kanin labarin aka saurara yanzu kuma ga cikakkun su tare da ni Fatima Yunusa Musa. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ce gwamnatinsa na kokarin gyara kurakurai da dama da gwamnatocin baya suka aikata. Tinubu ya bayyana hakan ne ta bakin shugaban Majalisar Wakilai Tajuddin Abbas yayin taron addu'a na musamman da aka gudanar a masallacin ƙasa dake Abuja. A domin bikin cika shekaru 66 har samun yancin kan Najeriya. Ya kuma yi kira ga 'yan Najeriya da saki baiwa gwamnatinsa dama domin ta kammala ayyukanta da ta faru. Abbas wanda ya yi magana madadin shugaban ƙasa yayin taron ya kuma nemi 'yan Najeriya ta kada su cire tsammani. A nan kuma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci a baiwa Afirka aƙalla kujeru biyu na dindindin a majalisar tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya tare da ikon amfani da ƙuri'ar veto yana mai cewa tsarin da ake amfani da shi a yanzu bai ƙara nuna yadda ƙarfin iko yake a duniya ba. Tinubu ya bayyana hakan ne a ranar Alhamis a yayin jawabin da ya gabatar a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 81. Da aka gudanar a birnin New York na Amerika. Mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima ya gabatar da jawabin shugaban ƙasar India kuma buƙaci a baiwa Afirka kujeru biyar ba na dindindin ba majalisar tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ce gyaran tsarin Majalisar Ɗinkin Duniya ya kamata ya fara ne. Ya fara ne da sake fasalin majalisar tsaro yana mai cewa ba za a ci gaba da sa ran Afirka ta ba da gudunmawa ga ajandar majalisar ba tare da samun wakilci na dindindin a cikinta ba. Tinubu ya ce Najeriya a shirye take ta ƙara ɗaukar nauyin wajen tabbatar da zaman lafiya da tsaro a duniya yana mai bayyana irin gudunmawar da ƙasar ta bayar wajen ayyukan wanzar da zaman lafiya da sasanta rikice-rikice a sassa daban-daban na Afirka.

kashin kwasa-kwasan horon jami'an sojoji kai tsaye na 29 na shekara nan ta 2026 da su kasance cikin shirin ko ta kwana a kowane lokaci tare da samar da nagartaccen shugabanci kuma mai tsauri yayin da rundunar sojojin Najeriya ke ƙara yawan jami'ai da faɗaɗa tsarin rundunar ta Shaibu ya yi wannan kiran ne a ranar Juma'a yayin da yake jawabi ga jami'an a filin Fariti na makarantar horar da sojojin ƙasa da ke jaji a jihar Kaduna. Shugaban rundunar ya ce kammala horaswar jami'an ya zo ne a wani muhimmin lokaci na sauye-sauye da ake yi a rundunar sojojin Najeriya bayan da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da faɗaɗa rundunar daga rukunin sojoji guda 8 zuwa 12 tare da ɗaukar ƙarin sojoji guda 28,000 ya ce ƙarin yawan sojojin da faɗaɗa rundunar ya ƙara ɗora babban nauyi kan jami'an rundunar wajen mayar da wannan ƙarin Ma'aikata da faɗaɗa tsarin rundunar zuwa ingantaccen shirin kota kwana da ƙara ƙarfin gudanar da ayyukan yaƙi. A cewar sa ƙara yawan sojoji kaɗai ba zai tabbatar da ingantaccen sakamakon tsaro ba matuƙar babu ƙwararrun shugabanni da za su iya yanke shawara mai kyau kuma cikin lokaci musamman a lokacin gudanar da ayyuka masu wahala. Saboda haka Shaibu ya buƙaci sabbin jami'an da su zama abin koyi. Su samu amincewar sojojin su tare da fita nasarar aiki da aka ba su da kuma jin daɗin sojojin da ke ƙarƙashin su fiye da muradinsu na kansu. Ƙungiyar malaman addinin musulunci ta arewacin Najeriya ta yi kira da a gudanar da bincike na gaskiya kan mutuwar matasa 37 a jihar Niger da kuma rahotannin kisan mutane da korar wasu daga gidajensu a yankin Manbila na jihar Taraba. A cikin wata sanarwa da jami'in yaɗa labarai na ƙungiyar Aminu Inuwa Muhammad da sakataren ta injiniya Bashir Adamu Aliyu suka sanya wa hannu ƙungiyar ta yi alawadi da abin da ta bayyana a matsayin kisan gilla da aka yi wa mutane a jihar Niger. Ƙungiyar ta kuma buƙaci gwamnatin tarayya da hukumomin tsaro da su mayar da hankali ga waɗannan harhare cikin gaggawa tare da yin adalci. Tana mai jaddada cewa kare rayukan jama'a ya kamata ya kasance babban nauyin gwamnati. Ƙungiyar ta kuma yi kira da samar da diyya da adadin da ya dace ga iyalan waɗanda aka kashe a lamarin jihar Niger, ciki har da biyan diyyar da shari'ar musulunci ta tanada a duk inda hakan ya dace. Ta ɓangaren na tsaro a jihar Jigawa rundunar 'yan sandan jihar ta kama wasu mutane 7 da ake zargi da satar shanu waɗanda ake zargin suna gudanar da ayyukan sa ƙananan hukumomin Garki, Jahun da Miƙa ta jihar. Jami'an 'yan sandan ne suka kama waɗanda ake zargin yayin gudanar da sintiri. Bayan samun sahihan bayanan sirri da kuma bayanan da jama'a suka bayar game da ayyukan waɗanda ake zargin. A yayin aikin jami'an sun kuma tare motoci 2 da ake zargin suna amfani da su wajen aikata laifukan tare da kwato shanu 8 da ake zargin an sace. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar DSP Lawan Shisu Adam shi ne ya bayyana hakan a cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar Alhamis. A cewar sa kama waɗanda ake zargin da kwato shanun ya biyo bayan tattara bayanan sirri a wuraren da aka gano suna da matsalar tsaro da kuma wuraren da ke cikin haɗari a fadin jihar. Kwamishinan 'yan sandan jihar CP Tijjani Murtala ya yabawa jami'an da suka gudanar da aikin bisa taka tsantsan jajircewa da kuma ƙwarewar da suka nuna. Ministan gidaje da raya birane Mutta Ƙara Bidarma ya ce gwamnatin tarayya ta ƙudiri aniyar gyarawa da kuma samar wa 'yan Najeriya ƙarin gidaje domin rage giɓin gidajen da ake fama da shi kafin ƙarshen shekarar nan ta 2026. Darma ya bayyana hakan ne yayin duba wani rukunin gidaje da aka yi watsi da shi a ƙarƙashin shirin gidajen ƙasa wanda ke yankin Kubuwa, Karsana na babban birnin tarayya Abuja. Ya ce za a gyara dukkanin kadarorin gidaje na gwamnati da aka yi watsi da su a inganta su a kammala su sannan mayar da su masu amfani ga al'umma. Ya kuma ce gwamnati na ɗaukar matakan kammala ayyukan gidaje masu inganci domin 'yan Najeriya su amfana da su. Yana mai cewa hakan na daga cikin ƙoƙarin gwamnatin tarayya na ciyar da shirin sabunta fatan 'yan Najeriya gaba.
sai dai ministan ya nuna damuwa kan cigaba da watsi da ayyukan gida.

0: kan madadawa labaran kuma za su dora. Shugaban hukumar yaki da yawa tattalin arziki zagon kasa ta Najeriya EFCC Ola Olukayode ya ce wasu jami'an gwamnati na wawure kudaden kasa kusan a kowane lokaci. Olukayode ya bayyana kan ne a Abuja yayin bikin cikar tsohon Attorney General Tarayya Kano Akabe a shekaru 80. Ya ce hukumar EFCC na karbar sama da korafe-korafe 20,000 a shekara da suka shafi cin hanci da rashawa a hukumomin gwamnati. Ya kuma bayyana cewa akwai jami'an gwamnati da kan shiga office da kuɗi ƙasa da naira 100,000. Amma bayan shekaru 3 ko 4 akan gano cewa sun mallaki miliyoyin daloli da naira. Shugaban EFCC ya ci irin wannan almundahana na kawo cikas ga ci gaban Najeriya. Yana mai kara kira ga jami'an gwamnati da za su riƙa yin gaskiya da bayyana yadda za su gudanar da amanar da aka ba su. Wasu manyan lauyoyi a Najeriya sun nuna damuwa kan rahotannin barazana da tsoratarwa da ake zargin ana yi wa wasu goyon bayan jam'iyyun adawa yayin da ake tunkarar babban zaben shekara 2027. Rahoton Vanguard ya ambaci wasu abubuwan da aka rawaito a jihohin Edo da Borno da kuma Abuja, inda aka yi zargin cewa wasu jami'an gwamnati sun yi kalamai da za su iya tsoratar da masu ra'ayin siyasa daban da na jam'iyyar APC. Babban lauya San Kenneth C. Ahia ya ce barazana ko hana 'yan ƙasa gudanar da tarukan siyasa, yin tarayya ko bayyana ra'ayinsu na siyasa na iya zama saɓani da wasu tanade-tanaden kundin tsarin mulkin Najeriya. Ya ce ya kamata a binciki duk wata barazana da aka kai rahoto a kai, sannan a ɗauki matakin da ya dace. Idan bincike ya tabbatar da cewa an yi amfani da ikon gwamnati wajen tauye haƙƙin jama'a. Shi ma wani San Dayo Akinlaja ya yi kira da a mayar da hankali kan manufofi da batutuwan da suka shafi jama'a maimakon barazana da tsoratarwa a lokacin yakin neman zaɓe. Ta fagen wasanni, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasa Super Eagles ta doke takwarta ta Madagascar da ci 2-1 a wasan farko na sharar fagen neman zuwa gasar cin kofin nahiyar Afrika da ƙasashen gabashin Afrika 3, Kenya da Uganda da kuma Tanzania za su karɓi bakuncinsa a shekara mai zuwa. Najeriya dai ta samu kanta ne a rukuni na la, wanda ya kunshi ƙasashe da suka haɗa da Guinea-Bissau da kuma Tanzania. A wasan da suka gabatar, Tanzania ta sha kashi a hannun Guinea-Bissau da ci 2-0. Za ci gaba da wasannin a ranar Talata mai zuwa, inda Super Eagles za ta ziyarci Guinea-Bissau, Madagascar kuma za ta karɓi bakuncin Tanzania. A sauran wasannin sharar fagen da za a gabatar a wannan rana, Eritrea za ta ziyarci Kenya, yayin da ƙasar Afrika ta Kudu za ta fafata da Guinea. Daga wasannin sharar fagen neman shiga gasar cin kofin nahiyar Afrika sai gasar ƙwallon ƙafa a ajin ƙwararru na ƙasa, a inda yau za fara gabatar da wasannin mako na 6 da wasa tsakanin Sporting Lagos da kuma Barau FC. Za ci gaba da wasannin na mako na 6 a gobe Lahadi, a inda filin wasa na Sani Abacha da ke Kano za fafata wasan Hamayya wanda ake wa lakabi da Zobia Derby tsakanin Kano Pillars da kuma Eyimba. Idan kuwa muka leƙa nahiyar Turai, wasu daga cikin ƙungiyoyin da ke fafatawa a gasar Premier League a ƙasar Ingila sun fara neman shawarar masana shari'a kan ko suna da damar neman diya sakamakon samun ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City da karya dokokin hada-hadar kuɗi. Bayan dogon lokaci ana jiran sakamakon shari'ar, an gano cewa Manchester City ta aikata mafi yawan laifukan da ake zarginta da su na karya dokokin yadda ya kamata kowace kungiya ta yi hada-hada da su. Sai dai kuma tuni kungiyar ta bayyana aniyarta na ɗaukaka ƙara akan wannan hukunci. Daga kasashen duniya, Prime Minister Pakistan ya ce tsaron masallacin harami da ke Makka da kuma masallacin Annabi da ke Madina wani jallayi ne da ba za a lamunci ƙetare shi ba. yayin da yake jawabi a babban taron majalisar dinkin duniya a New York Shehbaz Sharif ya jaddada cikakken goyen bayan kasar sa ga Saudiya tare da yin alawadi da har-hare na Houthi kan kasar ya kara da cewa rijiyar Makka ba ta nufin wata kasa guda ba face nuna kudirin bai daya na samar da zaman lafiya a yankin haka kuma yayi karin kiran ci gaba da bude mashigar Hormuz da kuma Bab al-Mandab domin tabbatar da zirga-zirgar jiragen ruwa da kasuwanci Prime Minister ya kuma ce Pakistan ta dauki matakin gaggawa ta hanyar hadin gwiwar diplomasiya da kuma sauran kokarin sasanci domin cimma rijiyar ya kawo karshen rikicin da ke adabar yankin Larabawa Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce Russia ta fadada har-haranta inda yanzu ta fara kai hari kan cibiyoyin adana bayanai da kamfanonin samar da internet a Ukraine domin saka 'yan ƙasar cikin mawuyacin hali. Ya ce hakan zai shafi yadda mutane ke amfani da hanyoyin sadarwa da kuma damar karatu da aiki. A ranar Juma'a wani jirgi mara matuki na Russia ya kai hari kan wata cibiyar kasuwanci a Kyiv, babban birnin Ukraine, inda ya kashe mutum hudu tare da lalata wata cibiyar adana bayanai. Russia ta tabbatar da kai harin kan wurin da ke dauke da cibiyar adana bayanai tana mai cewa hukumar leken asirin sojojin Ukraine ce ke amfani da shi. Kimanin gidaje 100,000 a Kyiv da yankin da ke kewaye da birnin sun fuskanci katsewar internet a ranar Laraba sakamakon har-haren. To yanzu kuma bari mu je ga rahoton hasashen masana yanayi da ka iya faruwa a wannan garana da wasu jihohi a harma da kasashen ƙetare cikin wannan rahoto.
1: Asabar din nan da yardar Allah, hasashen masana yanayi zai fara ne daga garin Kano, inda ake sa ran samun hasken rana tare da gajimare a bisa ma'auni ne na 33. Jos da ke jihar Plateau, ruwan sama tare da tsawa ake sa ran samu a bisa ma'auni ne na 27. Garin Kaduna kuwa yanayin ka iya kasancewa cikin ruwan sama tare da tsawa da iska a bisa ma'auni ne na 29. Babban birnin tarayya Abuja, ruwan sama tare da iska sassanya ake sa ran samu a bisa ma'auni ne na 28. Sokoto birnin Shehu, hasken rana tare da kadawa iska jefi-jefi ake sa ran samu a bisa ma'auni ne na 33. Daga kudancin kasar nan kuwa Ibadan da ke jihar Oyo da Enugu da Imo da kuma jihar Abia yayafi ruwan sama tare da tsawa ake sa ran samu a bisa ma'auni ne na 28. Idan muka je ga wasu daga cikin kasashen waje kuwa Mombasa da ke Kenya hasken rana za a samu jifa-jifa kan ma'auni ne na 30. Rahoton namu zai kammala ne da kasa mai tsarki wato Makka inda da yarda Allah yanayin zai kasance cikin rana da gajimare a bisa ma'auni ne na 40. Mardi Aminu Ilyasu a labarin Rahma.
0: Tangai da Mardi Aminu Ilyas da wannan rahoto kuma da shi ne muka kawo ƙarshen labarin duniyar na wannan safiya sai dai kafin mu sallama a farkon labarin kun ji cewa shugaba Tinubu ya ce gwamnatin sa na kokarin gyara kurakuren da gwamnatocin baya suka aikata yayin da lauyoyi suka nuna damuwa kan barazana da tsoratar da yan adawa gabanin zaben 2027 da ke tafi Shugaban hukumar FCC ya ce wasu jami'an gwamnati na sata kudaden Najeriya kusan kowane minti daya. A ƙetare Rasha ta kai hari kan cibiyar adana bayanai ta Ukraine. Sakon hikimar wannan rana na cewa samun yancin kai ba yana nufin kai duk abin da ranka yi so ba. Yancin kai na gaskiya shine ka iya yanke shawara da kanka, ka tsaya kan abin da kai imani da shi ba tare da ka bari tsoron mutane ya hana ka bin abin da ya dace ba. Da fatan Allah ya sa mu dace labarin duniyar ke na madadin sashen labaru da al'amarin yau da kullum nan Rahma Radio farin cikin al'umma da ma dukkanin waɗanda suka tallafa dangadin labarin duniyar sun zo gare ku musamman tukur da shine ya tattara labaran ya kuma tantance su sunana Fatima Yunusa Musa da na karanto nake fatan a cigaba da hutun ƙarshen mako lafiya jama'a bisalama

0: الله.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سوك الله مدى سرارم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da saki kasancewa tare da ku cikin shirin fatawar rahama, shirin da ke karban tambayoyin ku da suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma za ku iya aiko da sakonnin tambayoyin naku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako, wato sako na text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455, ko kuma ta kan addressing email na fatawarrahama@yahoo.com, da kuma shafin fatawar rahama da ke kan dandalinmu na sada zumunta da ke Facebook. A yau dai muna Asabar 15 ga watan Rabiu Thani shekara ta 1448, bayan hijirar fayayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina, wanda kuma ya daidai da 26 ga watan Satumba na shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci, a yau ma muna tare da shi malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayar da ke Kano, wanda kuma shi yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam, bazan jagoranci gabatar da shirin a daidai wannan lokaci. Akramakallahu. Bismillah.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Bayan haka, ƴan uwa masu kallo da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafinsa mai tsarki yana cewa, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ya ku waɗanda suka yi imani, kiyaye dokokin Allah sannan ku kasance tare da masu gaskiya. Hakanan ya tabbata a cikin littafin Sahihul Bukhari da Muslim daga Abdullahi ibn Mas'ud, Allah ƙara masa yarda, yake cewa ya ji Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljanna wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan wa iyyakum al-kadhib fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaban. Manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa, na hore ku da gaskiya, domin gaskiya tana shiryarwa zuwa ga ayyuka na alkhairi, zuwa ga ayyuka masu kyau. Ayyukan alkhairi kuma suna shiryarwa, suna jagoranci zuwa ga aljanna. Mutum ba zai gushe ba yana gaskiya, yana kirdadan gaskiya, har sai an rubuta shi siddiqi, mai yawan gaskiya a gurin Allah. Haka ne, na hane ku ga barin ƙarya, domin ƙarya tana shiryarwa, wato tana jagoranci ne zuwa ga aikin fajirci. Fajirci kuma yana jagoranci ne zuwa ga wuta. Mutum ba zai gushe ba yana ƙarya, yana kuma kirdadan ƙarya, har sai an rubuta shi babban maƙaryaci a gurin Allah. A waɗannan nassoshi guda biyu na Alƙur'ani da wannan hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, akwai kwaɗaitarwa da tsoratarwa. Kwaɗaitarwa akan mutum ya zanto mai gaskiya, kuma ya zamo tare da masu gaskiya, ya zanto a karan kansa mai gaskiya a cikin ayyukansa da maganganunsa da mu'amalarsa da halayensa da ɗabi'unsa. Ya zama gaskiya ta zama masa jini da tsoka a jikinsa. Duk wani abu da zai yi, to zai yi gaskiya. In magana zai faɗa, zai faɗi gaskiya. In wani mu'amala ce zai yi, zai yi ta gaskiya da gaskiya. Babu ƙarya a tare da shi, babu tunanin ya yi ƙarya a cikin lamarinsa. Nabi ya ce, to wannan aya tana kwaɗaitarwa akan haka. Haka nan hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma yana kwaɗaitarwa akan mutum ya zanto mai gaskiya, mai yawan kirdadan gaskiya a cikin duk lamarinsa. Yakan yi ƙoƙarin ya ga an yi gaskiya ko ya yi gaskiya a cikin kowane lamarinsa. Sannan kuma yakan guji ƙarya, yakan yi ƙoƙari ya nisance ta a cikin dukkan lamarinsa. Da haka ne Allah subhanahu wa ta'ala zai rubuta shi a cikin kundin masu gaskiya. Hakanan da tsawatarwa akan mutum ya guji ƙarya da neman ƙarya a cikin duk lamarinsa, domin yawan yin ƙarya zai ja mutum zuwa ga aikata fajirci. Fajirci kuma al'ibuta yake kai mutum, sannan kuma zai kai shi a rubuta shi a gurin Allah cikin manyan maƙaryata. Saboda haka gaskiya a cikin rayuwa jigon abu ne wanda komai ba zai yi ba sai da gaskiya. Alakar ka da Ubangiji idan ya zanto kana yi masa kana alaka da Ubangiji alaka ta gaskiya da gaskiya, abin da yake zuciyarka shine a harshen ka, shine kuma yake gudana akan gabobinka, baka fadar abin da yake sabanin abin da ka kurshi, kana fadar abin da kake ji a zuciyarka shi kake fada a harshen ka, kuma aikace haka ake gani. Wannan alama ce da take nuna mutumin kirki ne a gurin Allah subhanahu wataala. Saboda haka mutum ya zanto tsakaninsa da Ubangiji akwai gaskiya. Allah ya ce walau sadaqullaha lakana khairan lahum, da za su yi wa Allah gaskiya da gaskiya, daga su nuna wa Allah gaskiyarsu, Allah ya ce to da wannan ya zamanto alkhairi gare su. Saboda haka mu'amalar mu da Ubangiji ta zanto mu'amala ce ta gaskiya da gaskiya. Ba za mu rika faɗar abin da mun san a zuciyarsu ba haka yake ba. Ba za mu yi ɗabi'a irin ta munafikai ba, waɗanda za su zo su rika magana kai ka ce sun fi kowa imani, sun fi kowa gaskata Allah, amma kuma sun san ƙarya suke. Allah subhanahu wataala ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah Allahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Allah ce idan munafikai suka zo gare ka suka ce ai mun shaida kai manzon Allah ne, ce to dama ai Allah ya san kai manzonsa ne, amma kuma Allah ya shaida cewa munafikai ƙarya suke, abinda suke faɗa a zuciyarsu bakin su ba shi ne a cikin zuciyarsu ba, kamar yadda ya ce wa yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, suna faɗa da bakunansu abinda ba shi ne a cikin zukatansu ba. A cikin zukatansu ba su yarda cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama gaskiya bane, ba su yarda abin da yazo da shi gaskiya bane, ba su gaskanta abin da yake musu alkawari da shi ba, duk a zuciyarsu sun ƙaryata, amma da fatar baki sun fi kowa kururuwar cewa sun yarda da Allah, sun yarda da manzon Allah. To shine Allah ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun, Allah ya shaida cewa munafikai ƙarya suke yi. Hakanan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gargada Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama akan mutumin da zai zo yana cika baki a gurinsa yana shaida wa Allah subhanahu wa ta'ala cewa shi mai gaskiya ne, shi kaza ne, shi kaza ne, amma a cikin zuciyarsa ya san cewa abinda yake faɗa ƙarya yake. Allah ce minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa ala kulli khisam wa idha tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlika al harsa wan nasl Allah la yuhibbu al fasad wa idha qila lahu ittaqillaha akhadhathu al izzatu bil ithm wa hasbuhu jahannam wa bi'sa al mihad. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce daga cikin mutane akwai wanda maganganunsa suke baka sha'awa, saboda a zahiri zai rika maganganu masu daɗi masu zaƙi kamar zuma, yana faɗar maganganu dole ka ji cewa ilalle mutumin nan na Allah ne, mutum ne mai gaskiya, mutum mai amana, mutum mai son Allah da manzonsa, mai son kaza, mai son, za ka ji cewa maganganun suna baka sha'awa. Yujibuka qawlu fil hayati dunya, a nan rayuwar duniya in ka ji irin maganganunsa, wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi, har ma ya rika rantsuwa da Allah cewa haka yake ji shi a ransa, wallahi ni a har zuci kaza kaza kaza kaza, Allah ya sani har zuci ni kaza kaza kaza kaza, amma Allah cewa huwa aladul khisab, shi mai tsananin rigima ne, mai tsananin husuma ne, ba mutum ne isan zaman lafiya ba a karan kansa, mutum ne mai yawan jayayya, amma yanzu ya zo ya saukar da kansa a gabanka, yana zaƙin baki, yana maganganu masu daɗi, har abin ya kai yana birge ka. Wa idza tawalla sa'a fil ardi yufsida fiha wa yuhlika al harsa wan nasl, da zarar ya bar inda kake ya juya ya shiga cikin harka ta da jama'a, to fa babban mabarnaci ne, zai ta barna, zai ta abubuwa da za su kawo lalacewar tattalin arziki da salwantar rayuka duka, aikin sa ne sa'a fil ardi yufsida fiha, dan yayi barna a bayan kasa, wa yuhlika al harsa wan nasl, ya lalata amfanin gona, wato shine tattalin arziki, wa nasl ya lalata dabbobi, wato shine abin da kuke wato kiwo duk yayi sanadiyar lalacewa su. Allah ce wallahu la yuhibbul fasad, Allah kuma baya son barna. Wa idza qila lahu ittaqillaha, duk lokacin da aka ce da shi kaji kaji tsoron Allah ka kiyaye dokar Allah, abin nan da kake baki bane akhadatul izzatu, sai izza da jiji da kai ta kama shi bil ism, da wannan saban da yake yi sai ya ji izza yaya kamar shi za a rike masa wa'azi, shi ya fi karfin a yi masa wa'azi, shi ya fi karfin a ce da shi ya ji tsoron Allah, shi za a kalla a ce ya ji tsoron Allah. Saboda akhadatul izzatu bil ism, Allah ce fa hasbuhu jahannam, ana ku kyale shi jahannama ta ishe shi, idan ba zai ji wa'azinku ba, ba zai ji gargadinku ba, to ku banne da shi jahannama ta ishe shi. Wa bisal mihad, tirar da wannan shimfidar da zai samu kansa a ciki in dai har ya mutu yana kan wannan dabi'a. Saboda haka ta gaskiya shine abin da mutum zai gaya maka da baki, kuma har zuciya haka yake, ba wanda zai ɓoye wani abu mummuna a cikin zuciyarsa ba, amma a baki rumi-rumi. Kai ka ce ya fi kowa ƙaunarka, ya fi kowa son ka. Yanzu muna rayuwa irin wannan, gaskiyar ba a son ta, an fi son ƙarya. Saboda haka za a fito ita faɗar ƙarya, san mai za ka siyasar nan da aka shiga. Ƙaryar ta zama ita ce wato abin kwalliya, ita ce jari da za a tallata haja da ita. Saboda haka mutum ya zo ya yi ta faɗar abubuwan da ya san har a ransa ya san cewa ƙarya yake, da alkawarin da ya san cewa ba zai cika ba. Wasu alkawarin ma da zai riƙa yi bai ma san ta ya za a cika su ba idan har ya samu mulkin, amma yin su yake yi da cika baki, shi zai yi wa mutane kaza, zai yi kaza, zai yi kaza. Ko kuma ya riƙa zuwa yana tallar abin da bai yi ba, yana cewa ya yi kaza, ya yi kaza, alhalin kuma ƙarya ne duk bai yi ba. Da duk yanzu lokaci ne da irin waɗannan abubuwa suke faruwa, wanda Allah kuma baya son wannan. Kuma wannan ba shi ne zai gina mutum ba, ba shi zai gina al'umma ba, ba zai gina mutum a karan kansa ba, ko ba zai gina al'umma ba. Sannan a tafiya ta jama'a ana son ya zanto akwai gaskiya, da abin da mutum zai faɗa ya faɗi gaskiya, abin da zai aikata ya san cewa abin da zai aikata har ga Allah yana yi ne don maslahar al'umma, ba don wata maslaha ta duniya ko wasu maslaha ta ƙashin kansa ba. Ko da zai yi kuskure a cikin abin da ya yi, in dai har da kyakkyawar niyya ya yi da kyakkyawar abin nan, to ana samu, ana sa ran sai samu rangwame a gurin Allah, domin ba da ganganci ya yi ba. Amma mutumin da zai riƙa abin da ya san cewa zai cutar da kansa, ya cutar da mutane, don shi zai fara cutar da kansa. Duk mutumin da zai yi abin da ya san ɓarna ce, ba wani zai cutar ba da farko, shi kansa zai cutar, saboda ya ɓata tsakanin shi da Ubangiji, kuma Ubangiji sai ya tsaye da shi ya masa tsiye akan wannan abin da ya yi, kaga shi kansa ya fara cuta. Allah ce ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun, amma zalunce su ba su ne suke zaluntar kansu. Saboda haka mutum ya wuji mayar da ƙarya ita ce ɗabi'arsa ta farko, ita ce ɗabi'arsa da zai dinga mu'amalantar mutane da ita. Saboda zarar ya yarda ya riƙa yin ƙarya, da kaɗan ƙarya za ta zama ita ce ɗabi'arsa, ta zama masa jiki ta yadda ba zai iya rabuwa da ita ba. Ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar cewa a guji yin ƙarya, kada ka ce bari kaɗan fara yi kaɗan, ko yanzu da kwai abin da zai sa ka yi ƙaryar daga baya ka zo ka yi gaskiya. A'a, daga zarar ka fara ita, kamar yadda gaskiya take haifar da gaskiya, gaskiya wata gaskiyar take biyo bayanta. Idan mutum ya yi gaskiya a yanzu, to gobe ma zai yi irin ta, jibi haka sai gaskiyar ta zama masa jiki. Ya zanto mai gaskiya a cikin lamarinsu, to haka ita ma ƙarya. Da mutum zai fara da kaɗan-kaɗan, ƙarshe sai ta zama masa jiki, yin ta ba wahala zai yi ba. Ya fara yi ma waɗannan mutane ƙarya, yana ga akwai wanda ba zai iya musu ƙaryar ba, to sai a wayi gari kowa ma zai iya wa ƙarya. Da waɗanda yake ganin shi zai gaya musu gaskiya, da waɗanda ba ya ganin haka duk sai su zama ɗaya a gurinsa, zai gaya musu ƙarya. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albirri, na hore ku da gaskiya, domin gaskiya tana shirarwa zuwa ga ayyukan alkhairi. Wato mutum zai zama mutum na ƙwarai a dalilin gaskiya. Inda mutum ya lizumci gaskiya, to babu shakka gaskiyar nan za ta yi masa jagoranci zuwa ga kyawawan ayyuka masu yawa. Zaman ita gaskiya hanya ce zuwa ga cimma alherai masu yawa. In dai mutum zai bi hanyar gaskiya, to abin da zai ta cin karo da shi a rayuwarsa shine alheri. Da zai taba ganin abin da ba haka ba shine fadar Allah wa law sadaqallahu lakana khairan lahu. Zai ta ganin alheri ne, zai ta ganin alheri ne shine yahdi ila albirri. Wasu kuma ayyukan alkhairi da mutum zai ta aikatawa a rayuwarsa su ne za su kai shiga samun aljanna. Innal birra yahdi ila annar. Allah yana cewa innal abrara lafi na'im. Lalle waɗanda suke masu yawaita aikin alkhairi su ne al-abrar, to suna cikin ni'ima, wato suna gidan aljanna. Saboda haka gaskiya ita ce hanyar zuwa ga samun aljanna, zuwa ga samun yardar Allah subhanahu wata'ala. Sannan ya ce wala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba inda Allahi siddiqan. Mutum ba zai gushe ba yana ta gaskiya, yana ta gaskiya, wato rayuwarsa gaskiya ce kawai a gabansa, ya faɗi gaskiya, ya aikata gaskiya, a yi gaskiya da shi, ya zama tare da masu gaskiya, haka rayuwarsa take. To sai ya zanto an rubuta cikin manyan masu gaskiya siddiƙai, wanda wannan martaba ce, matsayi ne a gurin Allah wanda yake biyo bayan matsayi na annabta. Bayan annabi ba wani mai matsayi a gurin Allah da ya kai na siddiƙi. To duk mutumin da zai lizimci gaskiya a rayuwarsa, tsakaninsa da Allah, tsakaninsa da mutane, tsakaninsa da kansa, zai gaya wa kansa gaskiya. To wannan zai kai wannan mataki na siddiƙi, irin shine mataki irin na sayyidina Abubakar, na su Maryam mahaifiyar annabi Isa, da Allah ce ummuhu siddiqatun, na nana Aisha radiyallahu ta'ala anha da ake ce mata ita as-siddiqa. Saboda haka zai shiga cikin wannan rukunin, cikin wannan ajin, ba abinda zai kai shi ga wannan ajin sai wannan gaskiyar tashi. Idan to mai gaskiya cikin komai nashi. Sannan annabi ya tsawatarwa game da ƙarya, mutum ya guje wa ƙarya, ya nisanci ƙarya. Saboda ƙarya kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan za ta kai mutum zuwa ga aikata fajirci ne. Fajirci shine aikata sharri, aikata ɓarna, tun ya zama wato ɗabi'arsa shine ɓarna. Zan to duk inda yake, to ba za ka ga ya bar gun ba sai wata ɓarna ta faru. Ƙarya ita ke kai mutum ya zama haka. Saboda haka ya zama yana da zama dillalin ɓarna ne shi a rayuwarsa. Ba ta yadda za a yi ƙarya ta kai ka zuwa ga alkhairi, sai dai ta kai ka zuwa ga sharri. Saboda haka Annabi ya ce to guji yin ƙarya, domin ƙarya ga inda za ta ramin ƙarya ga inda yake ɓullewa. Sannan mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yau, ya ƙarya gobe, ya ƙarya jibi, ya zama kullum cikin hada-hadar ƙarya yake da dillancinta. Hatta yuktaba inda Allahi kazzaban, sai an rubuta shi babban maƙaryaci a wurin Allah. Bayan ya zanto ya kama tafarkin shiga wuta. Innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal fujjara lafi jahim. Lalle fajirai masu aikata fajirci suna wutar jahannama. Haka Annabi ce wala yazalu ar-rajulu yakzibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba inda Allahi kadzaban. Saboda haka ita ƙarya takan sa zuciya ta yi baƙi irin wanda ya zo a cikin watar wayar shi lafazin wannan hadisin wala yazalu ar-rajulu yakzib hatta yunkata fi qalbihi nuktatan sauda. Ba zai gushe ba yana ƙarya, yana ƙarya, yana ƙarya har sai an yi wani ɗugo a zuciyarsa, wato ɗugo baƙi. Kuma daga wannan lokacin ɗugo ya ta ƙaruwa, ya ta ƙaruwa har zuciyarsa ta zama baƙaƙiran, babu wani haske tare da ita. Daga lokacin kuma za a rubuta shi a wurin Allah cikin manyan maƙaryata, cikin manyan maƙaryata wanda aka sani cewa maƙaryata ne na gaskiyan gaske, to zai tashi a cikinsu. Allah ka kiyashe mu. Saboda haka mu san da abin da za mu yi gaskiya, abin da duk gaskiya ba ta baka maƙarya ba ta baka shi ba. Isan da gaskiya ba ta tsirar da kai ba, ƙarya ba ta tsirar da kai ba. Ora za ka zo ka ga wato sakamakon abin da gaskiya za ta jefa ka ciki, ko na shiga cikin wata matsala ko wani abu, ƙarshe za ka ga mafita. Ba za ka yi ta zama a cikin matsala ba, amma ƙarya ko ta a zahiri ta tafar da ka daga matsala, to ta jefa ka ne cikin matsalar ta fi wanda ta wuce, tafar da kai girma. Sai kawo a yi gari ka na da sanin waccan ƙaryar da ka yi, saboda za ka san duma ne cikin kuma wata babban matsala da ba ka taɓa zaton cewa ƙaryar da za ta jiho ka cikinta ba. Ɗan lokaci ne, ɗan taƙaitacce ne kake, sanda za ka yi ƙarya ɗan taƙaitacce ne za ka samu solution. na dan takaitaccen lokaci ne, amma ba da jumawa zaka ganka inda taje huka, sai ka gwammace ka koma can waccan matsalar ta farko. Wannan ƙarya ba ta zama mafita ba, sai dai ta ƙara jefa mutum cikin matsala, jefa shi cikin nadamar da ba za ta yi masa amfani ba. Sannan mutum ya zama mutum mai gaskiya a cikin lamarinsa, zai ga ci gaba ne duk al'amarin da zai sa gaba in aka san shi mai gaskiya ne. Kowa zai yarda da shi, har ma wanda ba mai gaskiya ba zai yarda da shi, saboda ya san gaskiya abu ne mai amfani. Don haka a mu'amalance ka mu'amala ta mai gaskiya, sawa'un kai attajiri ne, manomi ne, kai ɗan kasuwa ne, kai ɗan siyasa ne, kai ma'aikaci ne, kai ko mai kake a san ka akan sana'arka mai gaskiya ne. To sai ka ga irin yadda za ka samu ɗaukaka a zukatan mutane, yadda za ka ga mutane suna haba-haba da kai, kowa so yake mu'amala da kai saboda an yabe ka cewa kai mai gaskiya ne. Ban ka zamto mai ƙarya, duk sanda kai ƙarya wannan ƙarya za ta zubar da darajar ka ba kaɗan ba mulamulai da darajar ka zai zube. To duk wanda ya mu'amalance ka ka yi masa ƙarya, to gobe ko ka faɗi gaskiyar ma ba yadda zai da kai ba. Ana cewa min uqubatil kadhib an yurad sidquhu, daga cikin uqubar maƙaryaci gaskiyarsa ma ba a karɓa. Kwarke da Allah can yi shiru mai maƙaryaci ne, ba wanda zai yarda da gaskiyar ka ba. To kaga menene yafi wannan muni, a ce kai kullun mutane kyararka suke, kyamarka suke, nisantarka suke, amma ka zanto mutum da kowa haba-haba yake haɗu da kai, kowa haba-haba yake mu'amala ta haɗa su da kai, duk irin wani alheri in ya taso so ake a ganka a ciki, saboda an san kai gaskiya za ka yi, to me yafi wannan? Amma saboda ɗaurewar kai, ɗaurewar basira, wani sai ya yarda ya zo ya shirya wata ƙarya don wata riba ko wata wani amfani da zai samu ɗan taƙaitaccen lokaci, ya manta cewa wannan gaba ɗaya zai rusa sa ne duka, zai rusa masa rayuwarsa duka. Don haka mu zama mai gaskiya a cikin duk abin da muke yi. ƴan siyasarmu da yanzu suke fuskantar maganar zaɓe, ku zama masu gaskiya, ku gaya mutane gaskiyarku, abin da gaskiya ba ta ba ku ƙarya ba za ta ba ku shi ba. Nasarar da ba ku samu ba ta hanyar gaskiya, ta hanyar ƙarya ba ku same ta ba, in ma kun same ta ba inda za ta je, ko roƙo ne ɗan lokaci kaɗan za ta zo ta zube, mutuncinku ya zube, kuma ku ta samun ci baya a rayuwa, har ku koma ga Allah a cikin wannan ci baya za ku ta zama, har kuma can ku je ku a su haɗu da wani sakamako wanda ba mai kyau ba. Saboda haka mu zama masu gaskiya, shi ya sa Allah ya ce wa kunu masu sadiki, ba ma ka zama mai gaskiya kai kaɗai ba, a'a, ka shiga cikin tawagar masu gaskiya, ne inda za a ganka a ganka tare da masu gaskiya. Wannan shi ne abin da zai taimaki rayuwarka, ya taimaki rayuwar al'umma. Allah ya taimake mu baki
1: ɗaya. To amin malam, da fatan Allah ya saka da alkhairi a su kallonmu da sauraronmu da wannan shimfiɗa ta malam. Za mu shiga kai tsaye da mun fara karanta tambayoyinku domin jin amsoshinsu daga bakin malam. Kalmar Allah mai tambaya ta farko a cikin shirin yake cewa, menene hukuncin shimfiɗa darduma ta hanyar sanya hoton masallaci, Ka'aba ko wata alama da aka yi da zane da ke nuna inda ake sa goshi, kuma me yasa wasu musulmi suke dagewa sai an sanya irin waɗannan alamomi a wajen alƙibla?
2: Na farko, duk wani zane da aka yi a jikin darduma, matuƙar dai abu biyu, babu abu biyu wanda zai zama yana da shi. Zai zama yana da ɗauke da wani abu mai rai, ba a zana wani abu mai rai, sannan kuma ka a zana wani abin da zai rika ɗaukan hankali lokacin da mutum yake sallah, zai rika kallon abin kuma ya shiga tunanin wannan abin, yana ja masa hankalinsa, yana hana masa nutsuwa. Wani duk bai dace a same shi a wurin da mutum yake sallah ba, wai sai da duma ba, ko tabarma ce, ko menene ne, inda ya zanto guri da zai rika ɗaukan hankali bai dace ba, makaruhi ne samun irin wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa wata riga da aka bashi, a rigar akwai zane layi-layi da aka yi a cikin rigar, da ya gama sai ya cire ta ya ce, ku ɗauki karɓi wannan rigar ku kawo min Abijaneta Abijam, da rigar da Abu Jaham ya kawo min, domin wannan ta shagalar da ni a sallata, wannan ta ɗauki hankalinsa. Zane layi-layi ne kawai, ba wani zane ba ne na abubuwa masu ɗaukan hankali da yawa. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son duka komai na sallar sai ya zanto babu wani abu da ya samu ya hankalinsa ko da kadan ne kuma ya bayar da koyarwa har ila yau gare mu na cewa duk wani abu da zai ja hankalin mu a sallah mu guje shi so wani abu da aka saba yi wanda bai zama mai daukan hankali bai zama kamar irin dan wani hoton ka ba wani masallaci da yake daukan hankalinsa a sallah ya zama wani abu ne da aka saba gani a cikin darduma wannan ba zai zama illa ba so dan an yi shi babu wani abu da ya nuna haramcin sa tunda ba abu ne da aka zana shi na mai rai ba sannan kuma ba daukan hankali zai ba wanda duk zai dauki hankalinsa sai da sallah akai duk mutumin da ya ga in ya shinfida irin wannan darduma abin da yake jikinsa zai dauki hankalinsa to ba da ya tilasta sa sai ya fasa da Nabi sallallahu alaihi wasallam sabban sa a cikin rairayi suka rika yin sallah kafin ma a samu wadatar da za a yi shinfida a yi sallah akan ta tabar mun babu isassu saboda haka masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam in aka yi ruwan sama a cikin caɓi suke yin sujjada in aka yi zafin rana a cikin zafin rana suke dora goshinsu har ma wasu kan jawo mayafinsu haka su dan dora su dora goshinsu a kai saboda haka wannan nuna ba wai dole ne sai ka yi sallah akan dabbar ba in har za ta dawo hankalinka to kai sallah akan dandamalin ƙasa babu komai wujudat liyal ardu kullaha masjidan wa tuhuran samun ya mun ƙasa ta zama dukkanta masjidan wa tuhuran masallaci ne kuma gurin tsarki ne abin yin tsarki ne saboda haka babu wani matsala a cikin haka don haka sa shi da shi zanen Ka'aba din ba laifi bane dai ba zai shagaltar da mutum ba shi kuma wannan sai ya kauce masa lokacin da yake sallah don cire rumumi na masallaci ba a yin wannan zanukan ba a jiki dan rumumi da ake shimfida a masallaci yawanci da duma ci ta mutum daya to kaga wannan kana da damar in kaga za ta zama maka matsala ka cire ta ka ajiye ka shimfida rigar ka ma kai sallah akai sai dai tana da tsafta so ba dole bane cewa an dage ban ga wani maganar dagewa ba inda kowa sai ya ga dama ya yi sallah akai ba wanda zai tilasta wani sai ya yi sallah akai so aka ba maganar wani dagewa
1: to malami wannan tambaya kuma cewa yake me yasa wasu mutane suke rubuta sunan Abdulrahman da Abdulrahman alhali harafin lam akwai bambancin idgham a kansa idan na fahimta da kyau
2: wala kyakalansa ne na rubutu shi rubutu yana koma ne zuwa ga salim masu rubutun ya suke rubuta abu kaza shikenan idan kai ka san an rubuta kaza ga yadda ake karanta shi yanzu ba karanta ga abin rubuce-rubucen kalmomin turawa za ga ana rubuta harafin ma da ba a faɗarsa silent ne ma ba a faɗarsa shi amma kuma za ga an rubuta shi za ga an rubuta wata k babu ita wata d babu ita yanzu na wule shi akwai k a ciki akwai d a ciki amma duk ba a faɗarsu ko ba ka zo ka ce dan me sai suke sa abin da ba za a faɗa ba knife na wuka za ga ke ce a farko amma wai ke faɗarta ba a faɗarta so shi rubutu istilahi ne yare ne da yadda mutane suka tsara kayansu to ko ka ba haka ko kuma ka shiga rudani domin za ka yi rubutun da za a kasa gane da kake nishi so in ya rubuta Abdul din ya sa Rahman kai ka tashi ka san karanta za ka ce Abdulrahman da Laraba suke sa lambin suna sa ta amma ba a faɗa ta sai ai digamin ta to ya rubu kuma ai digamin ko ka rubuta digamin karara ka sa double r ko kuma ka sa shi asali yadda larabci suke rubuta sa l din amma ai digamin ta cikin ra din menene a ciki na'am bukata dai shi wanda yake karanta ya fahimci me ka rubuta kakkar rubutun da kai kadai zaka gane me kake nufi so wannan ba wannan akwai duhun kai za ka ga a cikin irin wauta ta yara yan matasa haka in zamani abubuwa ga yadda aka saba rubuta shi sai ya tashi sai ya rubuta shi wani rubutu can daban wanda in ba shi din ba ko mutum ya tsaya ya san mutumin da yake rubutun ba zai gane yanzu da za ka rubuta sani mu wai da rubuta sani sani ce za mu rubuta ko wanda duk bahaushe ya rubuta sani haka yake rubuta amma wani saboda kakali wai shi sai ya bokantar da sunan nashi sai rubuta ser wai bature yana sa ser kuma sai ya ki fadar app din ta zama silent to shi saninsa ya koma irin da ko bature ba zai iya gane me kake nishi ba saboda shi ma sai yaran ya san ga yadda suke rubuta sani ba ma kai ka zo ka rubuta ko yan din karshe mai kusa ka sa ai sai ka sa double e sani wai shi ya bu ka ga dole duk wani gidadanci ne amma shi gari ke wayewa ce ga wanda zai rubuta Anas, maimakon ya rubuta Anas din sai a sa AN, sai a sa ER as yes. To kaga duk wannan in ka koma ga masu ilimi yanzu ko je shiga jami'a ka samu kwararru a cikin harshe za su yi maka dariya ne saboda ka kawo ni shirme ne a cikin abin din ka su wancan yaran su ne na Latin din haka suka samu su ma kansu suna gyare-gyare yanzu American English ba daidai ke da na Ingila ba daga gare Ingila akwai sai abubuwa da suke rubuta American English sun canza su sun dawo da su wani irin salo wanda shi suke iya ganewa saboda haka ba daidai ba ne mutum ya tsaya yana ɓata lokacinsa akan wannan.
1: To malam me wannan tambaya cewa yake ina so a ja hankalin musulmi ƴan kasuwa masu shaguna da suke shiga kan tituna su ajiye kaya da kuma waɗanda ba su da shaguna sam-sam amma suke ajiye hajarsu akan tituna, menene hukuncin yin hakan a musulunci?
2: Wannan ita hukumar da lura da tsaftar muhalli da tsare-tsaren muhalli ko in ce ba tsafta ba tsare-tsaren muhalli da masu ma hukumar tsaftar muhalli su kansu so ya kamata ya ja hankalin su ba saboda komai da aka yi an yi shi bisa tsari titi ne aka yi an yi shi saboda wucewar masu abin hawa ga inda masu manyan motoci za su wuce ga inda mai sauri zai bi ga inda mai tafiya a hankali ga inda za a yi parking kowa ne an ba an tsara shi to amma saboda mu rayuwar mu ta koma ta ci barkatai kowa abin da ya ga dama yake sai ka je ka samu titinan mu gaba daya titi ne aka yi shi don wucewar motoci amma ya koma kuma kasuwa kayan rabin sa kasuwanci yake rabin titin ya koma tebura ne da yan mulbaro da yan waye duk sun zo sun kasa a gurin to kaga anan alhakin ita hukumar da aka dora wa kula da irin wannan alhakinta ne to saboda harka ta muta siyasa da sauransu sai ta aika a kyale mutane ka a matsa musu a zo zabe su ki zaben mu saboda haka sai a fitar da sai ka zo ka samu gari duk ya rikice ya ci kwarkwade ga titina an zo an yi su asali masu fadi amma sun dawo sai kaga ana ta gosulo hutuci sun zo suna ta tafiya a hankali saboda ba yadda za ka wuce ga wani yayi parking nan zai sai biredi ga wani cin ya kasa doya ga wani cin ya baje abin nan gawayi ga wani yana yanka rake duk guri ya hargitse to kaga in ba irin mu ba kasashen mu ba za ka samu irin wannan kasashen namu ba irin garuruwa irin namu ba aka fita waje za ka ga komai cikin tsari hatta kasuwanni za ka ga cewa an raba kasuwanni masu kayan ya duka da dodi da waye daban kasuwanni na kayan electronic daban na kayan plumbing daban masu sai da kifi da nama su ba kasuwarsu daban sai da komai kaje za ka same shi neat amma banda kasar mu banda garuruwan mu kowa yadda ya ga dama yake yin abu za a zo a yi titi sabo a yi komai sai ka kuma da kana zuwa sai ka zo ka samu wani ya buga rumfa kwano shi ke ne ya aje teburinsa a yi magana sai ce cin abinci yake ka a hana shi cin abincinsa cin abinci amma za ka shiga haƙoƙin masu wuciya kuma ba a idan aka tanada samu da kai ba inda haka ake yi da ba inda za a je a samu da tsari to saboda haka su hukumomin da abin ya shafa su ne ke da laifi domin su ne za su bar jama'a har su ci gaba da haka in mutane suka fahimci cewa ba doka nan gaba shikenan ya zama gurin ya zama kasuwa yanzu gurare da

0: sababbin titina ne za ga an zo yanzu gadojin nan da aka yi mana bari ka ga inda ba hukuma ta tsaya tsaye ba ba za a je ko ina ba za ka ga an zo an zuba tebura an zuba har gado ake ka ga ana zo an zo rabon gado wani ya gaji kaza kaza kaza da sauransu saboda mai saboda hukuma ta zanto ba ta aikin da ya dace
1: to malam me wannan tambaya kuma yake cewa shin za a iya yi wa gawa wanka a cikin banɗaki
0: in zai hana ban ɗakuna mu yawanci yanzu aka samu cewa ai suna da tsafta yawanci abinda ma ake na ba haya da sauransu fita ma yake shi wanka ai su kawai su ake yadda mutum zai shiga ya wanka a banɗaki yana da rai dan ya mutu an shiga ciki an yi masa wanka ba wani ba cikin wannan din
1: to akar makallahu wannan tambaya kuma cewa take shin ya halatta mutum ya kunna karatun alqur'ani sannan ya bude qur'anin yana koya akai
0: a koyon qur'ani ba a yin shi da kai mutum ya koyi qur'ani shi da kansa ya koya wa kansa qur'ani shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka saukar masa da alqur'ani malaika jibril ne zai koya masa ba haka kawai ya koyi da kansa ba Allah ya ce allamahu shadidul quwa wanda yake mai tsananin karfi shi ne malaika jibril allamahu shi ya koya masa shi ba kuma shi ma annabi shi ya koya sahabbansa wa yuallimuhumul kitaba wal hikma yana koyar da su alqur'ani haka su kuma su suka koyar da tabi'ai su kuma tabi'ai haka abin har ya zo gare mu mutai ce zai koyi alqur'ani da kansa zai rika barna zai rika karanta wasu harufa ba daidai ba zai rika karanta wasu baƙaƙi ba daidai ba haka dole ne ka samu malamin da zai karantar da kai ya ji karatunka inda kai ba daidai ba ya gaya maka amma ba wai ka sa kaset kaset ba za ka yi tsaye da shi ka tambaye shi ba shi kuma in ka yi kuskure lokacin da kai karatu ba zai iya gaya maka kuskurenka ba haka ka ga ba malami bane da za ka koya a gurinsa malami da za ka koya a gurinsa ne wanda kake ganin sa yake ganin ka in ka yi ba daidai ba ya ce tsaya ka gyara mu kaza ba daidai ba ne bai san da kake hadda da kai wani abin za ka cewa daidai kake faɗa ka yi ɗau wani lokaci mai tsawo kana karanta shi a haka sai ka je gaban wanda ya san abin yana kana sai ce a'a ayi ka kula ba haka ake karanta nan ba wanda kai a san da kake ka riga ka rike shi a haka to a lokacin sai ka faɗa ku cewa a'a ashe nan ina kuskure sai sa ba a ɗaukan qur'ani mutum ya karantar da kansa qur'ani shi da kansa wannan kuskure ne ba ƙarami ba
1: wannan tambaya cewa take masu amfani da takardu na aiki na wasu domin su samu aiki kamar aikin soja da ɗan sanda da sauransu shin albashin da ake biyan su haramun ne
0: mai shi ta ansa wannan tambayar a baya na farko karan farko ba daidai ba ne ka ɗauki takardun wani ka je neman aiki da su yayin da aka sanar ana son aiki iri kaza wanda ya iya kaza ya karanci kaza ya zo a ɗauke shi aiki ba daidai ba ne ka ɗauki takardun da wasu don a can akwai ƙarya lokacin da ka je kana nuna a matsayin kai ne mai wannan takardu kai ne ka je kai wannan makaranta kai ne aka yi wannan jarabawa kai ka ci wannan makin ƙarya kake faɗa sau kaga bai dace ka nemi aiki ta hanyar ƙarya ba sannan ana iya ɗaukan ka kaje abinda takardun suka ce ka iya baka iya ba kaje kana yin abinda ba shi aka saka ba ko ba daidai ne da aka saka ba kuma kana karɓar kuɗi akan haka kaga ana akwai cutar da su wanda suka ɗauke ka aiki idan wani aiki ne na mutanen da suka ɗauke ka ko kuma cutar da al'umma idan abin ya zanto na al'umma ne ka karɓa aikin da baka iya ba kuma kana karɓar albashi akan sa kuma kana cutar da mutane da kake wannan aiki yanzu kaddara a ce likita zai wani zai ɗauki takardun wani ya yi likita ya je ya kai a ɗauke shi likita ya ga ɓarna da zai ba kaɗan bane a kan rayuwar mutane lafiyarsu ko injiniyarin ya je shi civil injiniya ne an ɗauke shi a kan wannan kuma takardunsa ba ne ya je yana kula da wasu gine-gine a yi ta faɗuwa suna ta rushe mutane suna mutuwa da ire-iren wannan da yawa ko malamin makaranta ya je ka ba da takardun da ba naka ba a ɗauke ka malamin makaranta ka malamin lissafi ko malamin history ko geography da je kana yi wa yara shirme yara su ɗauki wannan shirme a matsayin karatu tunda su ba sani suka yi ba kana karɓar albashi kuma kana cutar da yaran al'umma kana koya musu abin da ba gaskiya ba a ranar ka cuci mutane da yawa don haka a karan farko ba wanda zai ce halal ne mutum ya ɗauka ya takardun wani ya je abin nan kamar da za mu ƙaddara wani aiki ne na ƙarfi abin ba wata ƙwarewa yake bukata ba ƙarfi yake bukata ko kuma ƙwarewa ce amma mutum ya samu ƙwarewar by practice ya zauna da waɗanda suka iya abin amma bai taɓa karanta abin ba a abin nan a makaranta amma ta hanyar

0: aikace ya koya sai ya je ana nema ba ya da takarda amma ya dau takardar wani ya je kai a dauke shi na farko dai zamu ce farkon hanyar da yayi ba daidai bace ramun ce wannan hanyar da yayi amma bayan an dauke shi kuma abin da aka sa shi din sai ya zama yana yi kila ba fiye da wani wanda ya karance shi amma bai yi shi practical ba shi gashi ya zo yana yin abin sosai fiye da ma yadda ake tunani wannan albashin da zai karba halal ne saboda aikin da aka sa shi yayi yadda aka sa shi kuma ya karba albashi akan wannan aiki ne ba za a ce haramun bane da wancan laifin yana nan a matsayin laifi sai ya nemi gafarar Allah kuma ya tuba amma in ya zama ya hada biyu ta farko yayi laifi sannan ya zo ya karba aikin da ba kwarewar sa ce ba to babu shakka wannan abin da zai karba haramun zai ci
1: ne wannan tambaya mallan cewa yake shin ya halatta mutum ya karanta alqur'ani ba tare da riga ba
0: baya cikin sharuɗin karanta alqur'ani sai an sa riga ko sai mace ta yi lullubi ta sa dan kwali duk ba a sharanta alqur'ani zikiri ne bal shine zikirin da yafi kowanne zikiri falala a zikiri kuma mutum yana yin sa a kowanne yanayi kar dai ba cikin yanayin kazanta yake ba da ce ya tsaftace jikinsa an kusan haka idan yana sai ko yana zaune ko yana kishingide ko yana tafi ko da riga a jikinsa ko ya cire rigarsa ya aje yana shan iska duk wani ba hana shi karatun alqur'ani ba misali mutum ya dau umara ko hajji zai saka ihrami ne zai cire rigar jikinsa ya sa ihrami ne ya zauna takila ya zauna inda yake a cikin tantin sai ya aje ihrami ya bude cikinsa yana shan iska ba ce haramun ne a lokacin ya karanta Qur'ani saboda ba riga a jikinsa babu wanda ya ce sharadi ne sai an sa riga a karanta Qur'ani ko ba ce sai sa ta dan kwali ko ta yi lullubi sannan ta karanta Qur'ani wannan ba sharadi ba ne
1: to wannan tambaya mallan cewa take mutum ne da yake aiki a wata kungiya mai zaman kanta sai ya kasance akwai ranar da ba wato ya bada uzurin ƙarya domin a ba shi hutun wasu kwanaki sai ya kasance wasu ayyuka suna zuwa masa yana yin su daga gida a lokacin da hutun da aka bashi saboda uzurin ƙarya da ya bari bayan laifin ƙaryar da yayi idan har aka biya shi kuɗin kwanaki da bai zo ba alhali yana yin wani bangare na aikin sa daga gida shin kuɗin haramun ne
0: haramun ne mana ba sai yayi ba sai an faɗa ba shi yace uzurin ƙarya daga ƙarya ita kanta yi yanzu muka ga magana akan ƙarya da abin da aka gina shi akan ƙarya eh haramun ne so yana da wani laifin na ƙarya ya yi wa mutanen da suka yarda da shi suka amince da yi masa ya musu ƙarya sannan kuma a cikin maganar sa yana cewa yana yin wani bangare kaga ba duka yake ba kenan ƙaryar ta sa wasu abubuwan zai yi wasu ba zai yi ba saboda ya je can yana neman wasu kuɗaɗe da wannan lokacin da ya riga ya ba da shi ga waɗannan mutanen cewa ya ba su wannan lokacin daga lokaci kaza zuwa kaza su kuma za su biya shi kaza akan wannan lokacin da ya ba su amma ya ɗauki lokacin sai amfani da shi wajen wasu bisa ƙarya wace zai ci halal haramun yake ci mu guje yaudara da ƙarya ba za ta kai mu ko ina ba abinda muke so mu samu ta haka ba za mu same shi ba kuma ko mun samu ba zai albarka ba ko mun samu wallahi lalacewa zai ba zai albarka ba
1: wannan tambaya mallan cewa take mutum ne ya rabu da matarsa bayan ɗan lokaci kaɗan da aure a cikin kayan laifin da ya bata shin zai iya karɓar wasu daga cikinsu musamman waɗanda ba a ɗinka ba
0: da bai zai karɓa kayan da ya bata ne da fiye ya riga ya zama nata mallakinta ne da abin da ka ɗauka ka ba mutum ya zama nashi ka dawo ka karɓe wannan bai halatta ba annabi yana cewa al'aidu fi himmatihi kal a'idu fi qai'ihi mutumin da zai yi kyauta ya dawo ya karɓe kamar mutumin da zai amince ya lashe kare kan yi amai ya lashe kayansa abu ne wanda a ido ba kyan gani da abin da aka siffanta shi da wani abin da ba yi da kyan gani kowa yake kyamarsa abu ne da yake nuna rashin kyansa ya sa malamai suka yi hujja da wannan akan haramcin ka yi kyauta ka koma ka ce a baka kayanka ta shiga hannun wanda ka ce ka ba shi ta zama tashi mallakinsa ne daidai yake da mutum ya soyi wani abu a kasuwa ka zo ka kwace masa mallakinsa ne ka kwace masa to haka nan in ka ba shi ya mallaki abu da ya zarar ya karba ya mallaki abu in ka ce ba ni ka karba to ka karba abin da ba naka ba saboda ka taya zai halatta idan hul'i ne aka yi kuma shi a wajensa wannan silifar da waye da waye duk ya sa cikin sadaki to shine za a ce a kulli idan shar'in cewa za a da masa da lifar shikira amma in saki ne ka sake ta shikira da abin da yake ka mallaka mata natani za ta tafi da kayanta da ko ba ka ce kaza ka zare wasu wanda bata dinka ba baka da wannan hurumu
1: wannan tambaya karmakan laucewa take menene ake nufi da karaya wajen cewa idan aka yi kokarin miƙar da mace sai dai a karya ta saboda kamar kashin haƙarƙari take
0: shi ba yake sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi magana da ya faɗi yake nufi da karaya din cewa wa kasruha talaquha ce karaya ta shine sakin ta abinda zai kai ga saki wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ita mace an halicce ta wato ku yi mu'amala da su a hankali saboda mace an halicce ta ne da kashin haƙarƙarin namiji da kashin haƙarƙari shi kuma kashin haƙarƙari a tankware yake da sanda ka tafi ka ce sai ya miƙe ya zama a miƙe to za ka karya shi ne ba ka in za ku ji daɗi da su a wanda wannan tankwarar in kuma ku ce sai kun miƙar da su ta ku karya su kuma shi ne sakin su yan saka abin da ake nufi da karyawa shi ne saki saboda mutum a nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cikar wato hankalin namiji da kuma raguwar rangwamen hankalin mace a mace ta fi wato mu'amala da aɗifarta sama da hankalinta Allah ya bata hankali ba wai bai bata ba amma aɗifarta ta fi rinjayarta aɗifa shi ne emotional feeling da take da shi tausayi da soyayya da waye su suka yi rinjaye wani lokaci a cikin zuciyarta saboda tausayi tana yin abin da bai dace ba saboda soyayya tana yin abin da bai dace ba saboda ƙiyayya tana yin abin da bai dace ba lokacin ta tsaya ta yi aiki da hankalinta sai ka ga cewa waɗannan abubuwan sun fizge ta ta je ta yi abin da bai dace ba saɓani ayi namiji yakan tsaya ya yi tunani ya yi nazari sosai so wannan zai sa mu'amalar ka da ita ka yi ta ganin wasu abubuwa wanda ba haka ya dace ya kasance ba kai namiji ne kana tsaya kana tunani dogon tunani kafin ka yi abu to kada ka ce idan ta yi wani abu da ba haka ya dace ta yi ba dandanan ka ce kai a sai ta daina wannan halin gaba ɗaya ta zama yadda kake tsayawa ka yi tunani kafin ka yi abu ita ma sai ta zama haka don ka ce za ka zama yadda taka to ƙarshe kullum rigima za ku yi ta yi kullum rigima kuma ƙarshe rigimar ta kai ma ga rabuwa to shi ne ka ƙoƙarin sai ka miƙar da ita an samu karaya ita ce rabuwa
1: wannan tambaya malam cewa take an ce bakin mutum ya nannaɗe kaya idan zai yi sallah idan mutum ya sa wando sai ya nade shi saboda idan ya warware shi zai rika takawa idan ya zo sallah dole ne ya warware shi
0: abinda ake nufi da nade kaya shi ne lokacin da mutum yake sanye da a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama sukan sa mayafi sukan daura warjalle su sa abinda suka daura izari su sa mayafi a sama su rufa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maganar akan wanda zai sa mayafin sai yawa sai da duk sanda zai yi sujjada sai ya tattaro shi ne ko sai zai yi ruku sai ya tattaro shi ne wannan tattarowar da yake yi takan hana masa nutsuwa a cikin sallarsa takan rage masa khushu'i sai aka ce to makaruhi ne ba daidai bane mutum yayi wannan ya sa kayan da ba zai rika tattaro su nan da can ba duk wani motsi da zai a sallah sai ya tattaro su shi ne abin da yake nufi amma ba yana nufin dan kayan ka suna ka nannade wannan ka saboda yayi tsawo ba shi ke za ka yi sallah sai ka tattaro ba wannan ake nufi ba
1: to malam wannan tambaya kuma cewa take menene hukuncin waɗanda suke yin sana'ar oda wadda mata suke sakawa a status cewa gobe akwai awara ko midfire idan aka hada kuɗi sai su yi awarar da kuɗin mutane kuma su cire ribarsu sannan menene bambancin su da kafinta ko mai walda da ake bashi aikin kujera ko wani abu a bashi kuɗi ya yi amfani da kuɗin ya sayi kayan aiki sannan ya cire ribarsa
0: a shari'ar musulunci akwai abin da ake kira aqdu istisna wato yarjejeniyar a yi maka wani abu a kera maka wani abu shi yana da bambanci da ijara shi ne ka ba mutum aiki kace kana son yi maka aiki iri kaza kamar haka maka rijiya ko ya gina maka daki saboda ka wannan ana buƙatar ku tantance rijiya gaba nawa kake so a nawa zai gina maka ina zai gina maka duk ku yi wannan tsada da shi in ya gama ka duk kudin saka bashi ko kamar ka tare mai mota kace zai kai ka wuri kaza ya san gurin da zai kai ka su dinga da shi to zaka kai ni a kaza ina yadda shi kin ka shiga in ya kai ka kudi ka bashi bai tace ijara ai kaɗu sisna shi kuma mutum da yake sana'ar misali yake sana'ar yin tukwane ko wukaki ko wani abu ne haka ko gadaje kamar da suka yi misali da shi ina yin gadaje yake shi kaje ka ga wani gado ka ce to ina son a yi min irin gadan nan ga gadan nan kaga irin shi da kalar sa da komai ka ce to irin gadan nan nawa ake yin sai ce maka kaza ka dau kuɗi ka bashi da lokacin da zaka karba ka ga ya maka shikenan ya zo ya maka ya kawo eh gashi wanda ka nema shikenan ya baka shikenan ka tafi to shi wannan ba wai ba sharadi bane sai ya gama ka bashi kuɗin ka sa shi aiki yana iya karbar wani bangare na kuɗi yana iya karbar duka duk yadda ta kama za ku iya yi ko ka bashi wani bangare ko ka karbi duka ko ma ya je ma ta yi baka bashi ko ba amma dai a karan farko dai an san nawa za a biya inda muke kuskure yawanci mukan su ba da aiki ba mu san nawa za a yi mana aikin ba shi mai aikin bai faɗa ba mu kuma mu tambaye shi ba ko mu tambaye shi ki faɗa sai an gama kuma zo ta samu sabani zo ya faɗa wani kuɗi kai ka ji ya zalunce ka ba za ka ibada wannan kuɗin ba shi kuma ya ga cewa in baka bashi wannan kuɗin ba ka zalunce shi to kaga ta shari'a sai ta haramta wannan mu'amala za a yi abu kaza eh nawa ne za ka yi kaza ga shi dai abin da nake so kai ga irin su ka sha yi wata kila sana'ar ka ce za ka iri kaza nake so ka mun to nawa ne kaza ne zai maka shi kenan wannan ita ce abin da ake so haka shi ma akulusina garo zai maka wani kalar abinci ne kake so ya dafa maka irin sa wani kayan makulashe ne kake so ai maka irin sa ka dai gan shi ga yadda yake yin su ga yadda yake yin su shikenan sai ku yi tsada sai ka bashi kuɗi shi kuma ya je baka ba sharadi bane sai yayi maka sannan ka bashi kuɗin kana iya bashi kuɗin duka kana iya bashi rabi in ya gada ba kuma da cewa bar kuɗin ka sai na gaba ka bani wannan duka yadda kuka yi ta yi saboda ka dan mace tana yin meat fire ko tana yin wani kayan makulashe da nuna muku ga irin sa ga irin sa ko ka ga ya baku sha'awa watakila baku ka ɗanɗana ko ka jiya yake ka ce kuna son irin sa kuma ya bata kuɗi ta yi muku ba sharadi bane sai ta gama sannan ku bata kuɗin
1: to malam da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu duka nan muka kawo ƙarshen shirin fatawar rahama na wannan lokaci sai dai za ku iya aiko da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako ko sako na WhatsApp akan lambar waya 0703604155 ko kuma ta kan addressin email na fatawarrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawar rahama da ke kan dandalinmu na sada zumunta da ke Facebook a madadin shehu malamin namu Farfesa Shakku Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano wanda kuma shi yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri ni sunana Mubarak Hamza Adam nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: masauraran mu assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau a rahotan ga ne mun hanya za a jiyar da idanu suka raina fata bayan da aka tabke wani gabjejin matashi yana tarewa mata hanya yana daga musu budan sa su kuma suna kauda kai tare da tuntube a saboda jin kunya
1: babban mutum ne cikakken mutum domin ya fi shekara 45 dan ba yaro karami bane
2: aure nake so ba su raina nake yin sa ba abin zo min yake yi
0: sannan za a jiyar da waɗanda gwamnatin jihar Kano ta karɓi fulotan su domin kafa kasuwar yan kaba da kuma yan lemo a Dangoro suka ce sun ji shiru dangane da batun biyan su diya
3: babu compensating suka zo suna tura gidan mutane wanda wasu sun gama ginin su wasu aure za su yi shiga ma an tsayar da su
4: alƙawari ta yi cewa za ta biya kuɗin gini muna ta jira har yanzu shiru
0: haka kuma za a jiyar da aka shawarci gwamnatin jihar Kano da ta kyautata hanyoyin tattara bayanan sir a yankunan karkara domin inganta tsaro
5: a sami irin CCTV camera nan na daƙile ayyukan rashin tsaro da ta'addanci a ce idan abin a kilomita kamar 5 ko 10 za ka yi hango shi za ka kokari a daƙile wannan abin
0: don haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da ma ƙarin wasu rahotannin da dumudumin su sunana Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu to kafin mu shiga cikin shirin gadangadan bari mu karbi waɗannan sakonnin
6: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
7: ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
6: ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
7: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta faran kantin Basir Store
6: kana nufin akwai shinkafa da taliya da macaroni gani da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
7: kware ku uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara sai garin rogo ga masu yin teba kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
6: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
7: uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba muna da kayan shayin goruba na'ana lemon grass da dai sauransu
6: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
7: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store akan lambar wayarsa kamar haka 0803644485 ko 0808725222
6: masha Allah daga ta fara kantin Basir Store

0: Naman Famous Laundry a unguwar Gandun Albasa kan titin Dankura Zurat ko akan lambar waya kamar haka 0800 675 7589.
1: Hajiya an sha hidiman biki fa ya ko dakin yar baba
2: ai sai jiya naje kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tun yanda aka gungaje ta da katifar uniform
1: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma ƙara lafiya
2: har da lafiya mai gida
1: kwarai kuwa domin baya ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ɗan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
2: to ni ma mai gida fa gaskiya
1: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
2: ina godiya mai gida
1: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
3: To za ku iya turo da sakon ra'ayinku akan dukkan rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 09021305467 ko ta dandalin ku karkada kunnuwanku a Facebook da kuma Instagram kana za a iya sauraron shirin kai tsaye ta www.rahamtv.com

0: da kuma Sani Muhammad sai dai kuma cikin kyautawa da bismillah dukkanin waɗanda ake tuhuma sun musanta zargin da ake musu
1: sunana Hizbullah Kabir dan uwa ga mamaci Khalil dan Shagawu tun da ma sun yi kirarin za su kashe shi bayan kwana biyu da hakan kuma suka kashe shi
2: to ba sa jituwa ne ko wani
1: ba eh akwai zaman rashin din fahimtar juna akan suna cewa yana ba makotansu yaran su saraka yana cewa shi yake ci da su shi kenan rashin fahimtar da suka samu eh so muke buƙatar wannan kotu ta adalci akan wannan kesin tunda muna da hujjoji har ɗaya daga cikin su ma akwai jini da muka dauka na kasan takarman sa da yanzu haka yana wajen mu
2: a farko a gurin yan sanda mutum biyu aka fara gurbanarwa daga bisani kuma yanzu an karo har da wani guda daya
1: eh shi wancan wai bayan kisan sani da kwana biyu da yan sanda suka mana bayani sun da sun karbi kwalin wayarsa da aka da suka tafi da ita su wani suka aikata wannan kuskure to suka dan yi bibiya san ce bayan kisan sa da kwana biyu an same shi da akan an yi waya da shi shine aka je aka yi tracking din shi aka kama shi
0: daga bisani ne mai shari'a Ibrahim Sarkiyola na babbar kotun shari'ar Islama dake a kofar kudu ya dan numfasa kafin daga basani ya dage ci gaba da sauraron shari'ar zuwa ranar 17 ga watan 11 na shekarar nan ta 2026 tare da bada umarnin a ci gaba da tsare waɗanda ake zargi to anan gaba kadan a rahoton ga ne mun hanya za a jiyar da wani gabjejin matashi yake tare mata ya daga musu bujansa su kuma su kau da kai tare da tuntube a saboda jin kunya a dan haka kafin jin karin bayani akai ina ga Muleka Dangoro dake a yankin karamar hukumar Kumbotso inda waɗanda gwamnatin jihar Kano ta karbi fulotan su a Dangoro domin kafa kasuwar ƴan lemo da kuma ƴan kaba saka koka da yadda gwamnatin ta manta da su wajen biyan su diyyar gine-ginen su ga yadda suka gana da ƴan jaridu a ciki kuma har da Shamsu Muhammad Kundila
3: sunana Abdulkadir Yahaya mu ne wanda gwamnati ta karbi fulotan mu a nan Dangoro wadda take magana za ta yi kasuwar ƴan lemo da ƴan kaba so ta karbi fulotai ta yi compensation na land to land fili da fili to abin da yake faruwa akwai gine-ginen mutane a guraren tunda ba iya filaye ne kadai ko gonaki kawai ba akwai gine-ginen mutane a wajen saboda haka alƙawari ta yi cewa za ta biya kudin gini to tsawon wancan lokaci muna ta jira har yanzu shiru to sai muka ga cewa ga siyasa tana gabatowa gaskiya in ba za su kula mu ba tunda kwamiti na wannan kungiya ta mu sun je lan suna ta bibiya akan yadda kudaden namu za su fito abin yaki iwa a wata majiyar an ce an fitar da kudi wajen yadda za a biya haƙoƙin masu gina gidan nan
0: tunda a shekarar da ta gabata ne gwamnatin jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya jagoranci karbar fulotai tare da gine-ginen al'umma a Dangoro daura da kasuwar ta ƴan magani sai dai kuma biyan diyya ne ya gagara kamar yadda dariya ta gagari kare
4: Amir Bala da ke zaune a unguwar Naiwa babu compensating suka zo suna tura ginin mutane wanda wasu sun gama ginin su wasu aure za su shiga ma an tsayar da su an tambayi kuɗi tunda mutum auren ka ya zo za ka shiga gidanka ka gama baka shiga ba ba a baka kuɗin ka za ka je ka ƙara gini ba kullun ana yau gobe an je ana so a zauna da commissioner wanda suke alƙawarin ba za su fara aiki ba shi da kanshi ya alƙawarin nan to mu adalcin muke nema a yi mana yanzu mun rasa ina adalcin ya tsaya
5: to amma a baya an ji kaman an biya wasu daga cikinku ku ba kwa cikin inda aka biya
4: an ce a majiya wanda suke da hannu da shuni a tafiya an ce wasu an ce su je su an biya su tunda mu mun ji daga wasu majiyoyin an cire kuɗin tunda hak amount din kuɗin an ce an cire
6: amma
4: ba a biya mu an biya mu filaye wannan sun yi adalcin su daidai gwargwado amma kuɗin gini ne ba a biya ma
0: to akan haka ne na tuntubi wata babbar majiya a ma'aikatar ƙasa da sufiyo ta jihar Kano wadda bata so a ambaci sunanta ba inda majiyar ta kurkusa da kwamishina ta ce tuni majalisar zartarwa ta jihar Kano ta amince da a biya diyyar masu gine-gine a Dangoro sai dai ta ce a dan dada haƙuri domin a koda yaushe waɗanda abin ya shafa za su iya jin kira daga ma'aikatar filaye ta jihar Kano to kafin Muleka jigawa tarin Allah domin jin irin wainar da ake toyawa ina ga Muleka fannin tsaro a nan jihar Kano inda yan kishin ƙasa suka buƙaci gwamnatin jihar Kano da ta fara amfani da hanyoyin tattara bayanan sirri a yankunan karkara domin ƙara kyautata tsaro Abubakar Ado Dabo yana daga cikin masu irin wannan tunani
7: to shawar da zan ba wa gwamnati nake kira a gare ta ya kamata ta tsaurar matakan tsaro a sami irin CCTV cameran nan na ayyukan dakile ayyukan rashin tsaro da ta'addanci tunda abin da yake faruwa makotan jihohi irin suka tsina Sokoto Zamfara Kebbi Kaduna ne Arewa maso yamma to abin ya faɗo jihar Kano dama mu da jihar Jigawa muke zaman lafiya to shine muke kira gwamnati da Allah kokari a sami irin abu ƙara bude ofisin yan vigilanti na tsaro da waye da irin CCTV camera a ce idan abin a kilometer kamar 5 ko 10 za ka yi hango shi zai kokari a dakile wannan abin da kuma ina kira da mutanen mu karkara na Ingila mai dorawa masu yan kudaden masu arzikin ya kuma

0: Africa Academy tana farin cikin gayyatar zuwa bikin yaye dalibai da suka yi karatu a makarantar Africa Academy Hausa karo na biyu da dalibai sama da 5000 daga ciki da wajen Nigeria. Africa Academy Hausa makaranta ce irin ta farko wacce take koyar da karatu cikin ilimin nazarin addinin musulunci cikin harshen Hausa da suke bayar da damar koyan karatu tun daga gida kuma kyauta. Bayan kammala karatu Africa Academy Hausa suna bayar da certificate na shaidar professional diploma zade a gudanar da bikin yayi daliban ne a ranar Lahadi 27 ga watan Satumba shekarar 2026 a babban dakin taro na yayi dalibai Formation Arena dake Sabuwar Jami'ar Bayero da misalin karfe 10 na safe. Masu gayyata shugaban committee amintattu na Africa TV Sheikh Abdul Wahab Abdullah da kuma shugaban Africa TV Dr. Habib Tijani Tahella ya bada ikon halarta. Amin suma amin.
1: Muzo biki na yaye daliban ta masu ilimi gani da fikira
2: sangara Africa mai farin jini.
3: To madalla, to yanzu kuma sai rahoton gane mun hanya inda yanzu haka dai kallo ya koma sama bayan da aka gurfanar da wani gabjejin matashi a gaban kotu a bisa zarginsa da tarewa mata hanya, yana kuma nuna musu tsaraicin sa, su kuma suna kawar da kai da kuma tuntube a saboda jin kunya. Magidancin wanda za mu saka ya sunan sa ya ce shedan ne yayi masa ingiza mai kantu ruwa.
4: Ni fi kawai ina daga riga ga wata mata na zautewa ta wajen gidanta kawai shi ne yana fito da al'aurata ina san kuma na kuskure.
3: Tunda farko matar wadda ita ma za mu saka ya sunan ta ta ce a gurin gawa take zaune, kuma a duk lokacin da za ta fita unguwa sai gogan naka ya sha gaban ta ya rika yi mata nune, inda ita kuma take rufe fuska a saboda jin kunya har sai da ta sanar da yan sanda su kuma suka yi masa kofar rago.
4: Yi mun hukuncin da zai mani da Allah a kwana kusa kada dauki wannan sunan.
3: Daga bisani ne mai shari'a na kotun fagen alluna ya dage ci gaba da sauraron shari'ar zuwa ranar 11 ga watan Nuwamba na wannan shekara da muke ciki, tare da bada umarnin a ci gaba da tsare magidancin. Koda a ranar 2 ga watan 11 na shekarar 2021 an taba jin yadda aka tsare wani magidanci a Maidile a bisa zargin sa da kawai mata bara a duk lokacin da suka fito unguwa.
5: Tana zargin ta daga riga ta ina ciro abu gabana nan mata ko yakin kiso da yake shiga jiki na haka sai dare ya hau kaina. To abin da nan sani kenan gaskiya.
3: Hakanan a ranar 30 ga watan 1 na shekarar 2021 an ji yadda aka tabke wani magidanci da ke labewa a lungu.
6: Akan mutumin da yake zuwa anguwan mu yana shirar kaya yana nuna mutane tsaraitin sa.
5: To wannan shine karo na nan
6: gaskiya ya je ba karo na daya wa biyu ba, in an kira mutane kafin su zo sai ya gudu.
3: Kana a ranar 5 ga watan 9 na shekarar 2022 an ji yadda wata mata ta koka da yadda a dorayi wani gardi yake shiga a daidaita sahu da zarar ya ga mata a ciki yana kuma kai musu bara tare da zazzare ido.
7: Haka yayi mun kuma na fara masa magana dan ban yi shiru da baki na ba dinga cewa shi ma mijin aure ne.
8: Mutumin babba ne ko kuma tashi?
7: Babban mutum ne, cikakken mutum domin ya fi shekara 45 dan ba yaro karami bane.
8: Da rana ne ko da dare?
7: Da daddare ne kaman 8 da rabi na dare.
8: Ke a lokacin kin wata shiga ne haka ta jan hankali ko ko kin shiga da dake karfa jiki?
7: To matar aure wacce shiga zan yi da hijabi a jikina da a gaban mahaifiyata ni da nake matar aure. Kawai dai shi mai wulakanta mata ne.
3: Kana a ranar 19 ga watan 10 na shekarar 2022 an ji yadda a rimin Hanza dake a yankin karamar hukumar Kumbotso aka tabke wani matashi da shi ma yake sabule wando da zarar ya ga mata sun fito unguwa.
9: Aure nake so. To ka samu wacce kake so?
10: Ah ni ban da budura gaskiya dan kwance ma ni bana zuwa.
9: To tunda aure kake so baka ganin abin da kake kuskure ne, baka tsoron ka game da mata karfafa su ma duka?
10: Eh gaskiya ina tsoro wallahi saboda ni ma abin da nake yi na san ba daidai bane ba, amma ni kuma abin da na faɗa ma ba sirrina nake yin sa ba abin zuwan min yake yi.
3: To akan haka ne na tuntubi tsohuwar mataimakiyar babban komandan Hizba a bangaren mata a jihar Kano Malama Kulsum Kasim, inda ta yi salati da sallallami. Kana ta ce
11: so da yawa akan samu waɗanda suke da ciwo a zukatansu wanda yake da ka ga duk inda mace ta kai ga lullubinta da kamewarta to su fa suna harinta ne saboda haccewa suke tafi aminci domin ba ta biye biye, dan haka ka ji tsoron Allah. Ina jan hankalinsa ya ji tsoron Allah ya sani cewar ita mace fa ko ya so ko bai so ba uwarsa ce.
3: To yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka turo, inda sakon farko ya ce dan Allah gwamnatin jihar Nasarawa a kawo mana dauki a gyara mana hanyar unguwar Jaba domin tana gabda yankewa. Sako daga Alhaji Badaru Kefu jihar Nasarawa. Allah ya kawo mana ƙarshen ta'addanci a ƙasar nan. Sako daga Adamu Yusuf, sabon ƙarshi jihar Nasarawa. Dan Allah, gwamnan jihar Kano a duba tsofaffin ƴan fansho. Sako daga Abubakar Wali mai gyaran waya Barkun Bunkure. Muna amfana da shirin nan naku. Sako daga Rabi'u Musa mai jarida Kofar Wambai. Su kuwa sakonnin Isa Jerus Fage, dan Abubakar Dallami Zangon Marikita, da na Ibrahim Inusa Kibiya, da na Ibrahim Damuna mai fiyo wata kasuwar Kofar Wambai, da kuma sakon Muhammad Sunusu da Baro gidan Fako Yola Madobi. Dukannin su fatan alkhairi suka yi a gare mu, tare da fatan Allah ya bar zumunci. Amin summa amin. Kuma lambar turo da sakonnin ita ce 09023540567. A yanzu to yanzu kuma ga waɗanda suka samu taimako.
12: Ni ne baban Awali mai lalurar kwakwalwa. Wani bayan Allah ya saya mun magani na 8,000. Nagode, Allah ya kara arziki, Allah ya kara buɗi. Nagode.
13: Ni ce mai rashin lafiyan ulsa da rashin jini da kuma gaban jiki da typhoid. Ka saya min maganin 10,017. Nagode, Allah ya saka, Allah kara rufin asiri.
14: Ni ce biyar Allah da nake zuwa ake saya min magani da misaf da birima. Yanzu ma an saya min da misaf da birima 13,000. Allah ya saka, Allah ya albarka. Kai ma Rabi, Allah ya saka ma da alkhairi.
15: An biya min 10,000 a sa yarinya ta jini. Nagode, Allah saka da alkhairi. Allah jikan manya. In sun rasu asibitin Murtala. Nagode, Alahi albarka.
16: Ina baban jaririya?
15: Iya gida.
16: Isa bai zo asibiti?
15: Wallahi ni kadai na taho.
16: To ku raka tahowa tare.
3: To a dazu ne kuma wata baiwar Allah ta turo wani dan saurayi da tallafin naira 15,000 domin matar nan mai ƴan biyu. Kana maka saya wata mai lalurar hawan jini, magunguna, benduro na naira 5,000.
17: Allah na gode. Mun ga kuɗi 15,000. An saya mu wata mai hawan jini magani na 5,000. Allah ya saka da alkhairi. Allah, an bani 10,000 ne kuma. Allah ya saka da alkhairi. Allah Ubangiji ya ƙara miki buɗi. Allah ya raya miki iyalinki. Na gode, na gode. Eh, ni ce maman ƴan biyu. Na gode, na gode.
3: Hakanan akwai wani magidanci mai fama da ciwon mara wanda kuma za a yi masa aiki daga asibitin mafitsara.
18: Sunana Kabiru.
3: Yake damu.
18: Mara ce take damu na, kuma bayan mara ta sa kafofuwa na gaba daya sai rike. To asibiti da naje an rubuta min sikayini, na ga an gani, likitan ya gani, yace abun yayi tsoro kuma har da tsakuyoyi a ciki. Shine ya rubuta min 1,800. To ni kuma a yanzu haka
3: kamar aiki za a yi maka kenan.
18: Operation ne za a yi mu. To kuma a yanzu haka gaskiya ba ni da hali, ba ni kuma da yadda zan yi. Kuma akwai dan abun da yake hannuna kalilan ne bai fi 150,000 ba. To shi ne nake neman taimakon bayan Allah taimaka mu.
3: A ina kake kai?
18: Allah, ina unguwar Daneji.
3: To da fatan dai Allah ya saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako. Amin summa amin. Wanda kuma da su ne ya kamata mu gintse shirin. Da haka madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio Farin Cikin Al'umma, sai kuma abokan aiki na wato Tukur S Tukur da Salisu Husainu Usman da Shamsu Muhammad Kundila da Kabiru Abubakar Sheshe da Usman Aidatti da Abubakar Sabi'u Karkasara da Ango Idris Kasim Hausawa da kuma Nura Dahiru ya kasai. Ni Rabi'u Sadauki Kura da na shirya na gabatar ke cewa sai wani jikon da yardar Allah mai kowa mai komai. A huta lafiya.
19: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio Radio Radio.
20: Gida shi ne inda nake samun kwanciyar hankali da nuna wa juna ƙauna. Ƙauna irin wacce nake ba wa ƙanga.
21: Shi ya sa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
20: shi da sinadarin ƙanga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke ɗauke da miyar nama mai ƙamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin ƙanga.
21: Don haka muka ce, ku koma gida. Abinci na can na jira ku.
22: A ci gaba da more gida tare da ƙanga mai ɗanɗano na musanya.
23: Na gaggawar da ta yi shekaru 2,200 kuma har yanzu da farar fatarta da gashinta. Na je garin da suka fi musulmai zafin addini. Na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yami. na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya akan gangarar na je duka manyan biranen jihohin Kano su 34 kuma duk na dauki bidiyoyin su zan nuna muku a shirin duniya a idon mu dake sabon gidan talabijin din Dan Bello TV gawa

0: masu kallo da kuma masu sauraro barkanmu da wannan lokaci barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima shirin da ke yin tsokaci game da tambihi game da hanyoyin da ya kamata a bi domin a yi wa kai rigakafi daga kamuwa daga nau'in cututtukan da ka iya kama bil adama wanda ta cikinsa muke gayyatar masana da ƙwararru a fannin kula da lafiyar al'umma da suka shigo wannan zaure namu na Rahma Talabijin Rahma Radio muke kuma tattaunawa da su kan yadda larura take yadda ake kamuwa da ita da ma matakan da idan mutum ya kamu da irin wannan larura ya kamata ya ɗauka domin a gudu tare a tsira tare shirine da hukumar gudanarwa ta wannan kafa ke ɗaukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci domin faɗakar da ku to ga waɗanda ke bibiyar wannan shiri kuna sane da cewar muna ci gaba da ɗaukar tambayoyinku da kuke yi wa likitan namu da ke kula da lafiyar iyaye mata a asibitin koyarwa na Murgayi Malam Aminu Kano wato Dr. Mahmud Kawu Magashi tambayoyin da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye matan wanda kuma daga bisani kukan ji amsoshin abin da kuka tambaya a bakin daktar kuma a daidai wannan lokaci ma ina sake mana lale marhaban da gabatar mana da daktar wanda tuni ya shigo wannan zaure namu ya kuma shirya tsaf da muke sa ran za mu kawo muku wani sabon shiri don haka a madadin ku masu kallo da kuma masu sauraro da hukumar gudanarwa ta wannan gida mu ne wa daktar lale marhaban da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci
1: masu kallon da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah to insha Allah kamar yadda muka yi alƙawari makon da ya gabata gabanin mu shiga mawdu'i na gaba duba da yanayin sakonnin naku da yayawaita muka ga dacewar a ƙara ba ku dama wannan mako zuwa har mako na gaba domin a ci gaba da ɗaukar sakonnin ku da kuke aiko mana wani a hanyar aiko da sakon SMS text message wato sakon karta kwana kenan ko kuma a dandalinmu na sada zumunta a social media a WhatsApp rubutacce sako ko kuma sako na murya a takaici wanda kuke yi wa daktar tambaya akan wani abu da ya shige muku duhu da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata kuma daga bisani daktar ke ba ku amsar abin da kuka tambaya yau din ma za mu dora ne kamar yadda na ambata tun da fari har zuwa mako na gaba gabanin mu shiga mawdu'i na gaba akan tambayoyin naku wannan tambayar cewa take yi assalamu alaikum ina wa daktar fatan alkhairi tambaya ta ita ce nayi bada tazara na musulunci wato azalo na dauki tsawon lokaci a kalla shekaru uku to daktar yin hakan ba zai haifar mini da wata illa ga lafiyata ba ina so daktar yayi min karin bayani dan naji malamai sun ce ita mace idan ba a zuba mata ba yayin mu'amala mata gamsuwa hakan ko zai haifar mata da matsalar lafiyar ta to ina jin ga ita macen yake so ya ji kenan ba gashi ba kenan
1: to amma kuma kamar yanda yakin tambayar zuwa da farko kamar
0: da kan kansa yake
1: to shi ne ba labu zai haifar masa da matsala ba
0: eh ya ce wai ya ji wai ita mace kamar dai tambayar ta juya ne guda biyu
1: ke ta ma a matsayin misali shi akan kin kansa dan akan kin kansa ne misali dan yana azuru
0: tunda yana cewa wai ba ta gamsuwa to kaga abinda yake nufi kamar ita ga abokiyar zaman kenan
1: to in matsala gare shi ne dai azumi a likitance ba wani abu da aka gano ko don namiji yana azumi zai same shi saboda don yana jin jikinsa lokacin da zai yi fitar da inzalinsa tunda dai ai zai fitar da wani inzalin ba wai ba zai fitar da wani ba kuma ya tare shi aka yi aka hana shi fitar da kuma illa iyaka bi zamana ya zuba wani inzalin a jikin ita abokiyar mu'amala ta shigo ne amma idan ana maganar ga mace ne idan ana mata azalo mace in tana ana mata azalo ai mun faɗi daga cikin matsalolin da sukan samu kuma daga ciki shine wannan abin din da ya faɗa cewa dama batun ta gamsu ai babu batun ta gamsu ta wannan hanyar tunda misali yana iya kasancewa
2: shi kansa a lokacin da ya koro fidda ruwan izalin nasa ya taho a lokacin yake ma zai janye jikinsa, to kaga ba mai tun ita a ce ta gamsu, ma'ana a nan da ba a duban kenan kaga gamsu ta batuwa kenan, duk sanda ya yi yunkurin fidda ruwan izalin sai na zai janye jikinsa, ma'ana tana iya gamsuwa kafin lokacin, yana iya kasancewa ko ba tare da ta gamsu ba ya janye jikinsa. Na biyu, game da su kansu matan, mun faɗi cewa suna samun wani irin zugi a gabansu musamman lokacin da namiji ya wufi ya janye jikin nan nasa, ya zama gaban yana musu zugi kamar ma'ana suna jin wajen yana motsawa ko yana zugi haka, wanda kuma wannan yana yi musu ciwo a lokacin. Na biyu, akwai wani abu da muke cewa bulbudinia, ma'ana wajen gaban, to yana iya yi dinga ciwo sakamakon wannan. Saboda haka ba kuma kamar yadda dai muka sha nana ta, ai babu wata hanya ta bada tazara da take za a ce dama ba ta da wani abu da ba a so, to wannan yana daga cikin abubuwan da yawanci mata sukan fuskanta na game da azzalo, batun rashin gamsuwa, yana iya kasancewa ta gamsu kafin ya azzalo, yana iya kasancewa bata gamsu ba kafin ya azzalo, sannan kuma batun wannan zugi da sukan ji gabansu yana yi da kuma ciwo daga bakan yi, kuma batun da ya ce malamai sun ce to wannan gaskiya ni ba malami ba ne ba zan kuma iya cewa komai a kai ba, ila iyaka abinda na sani dai ko a addinance akan su ma'ana ya zamana an nemi izinin mace yayin yin azzalo, kuma in aka lura za a ga ko a mu'amalance tunda mace tana iya samun ɗaya daga cikin ukun nan kaga zai fi kyau a sanar da ita maimakon ya zama cewar ba a sanar da ita ba, amma ƙarin bayani na batun da ya ce malamai sun ce wannan ba zan iya cewa kuma batun da ni ba malami ba ne.
3: To wai ka ɓangaren lafiyar ta ba wata illa.
2: Shi ne ai kaga yanzu wannan su ne abubuwan da muka faɗa, amma wannan baya nufin ba za ta samu ciki ba, wannan baya nufin za ta samu matsala da al'adarta, wannan baya nufin amma kamar yadda muka faɗa za ta dinga samun wannan ciwon gaban, za ta dinga samun wannan zugin gaban bayan lokacin da aka fita. Yawa, amma bayan wannan babu wani abu da na sani da za a ce wai kuma zai biyo bayan mace, don anyway mace azzalo hasali ma in ka tuna sanda muke magana azzalo muka ce idan da za a tara ma'aurata 100 wanda suke azzalo, to ana iya samun ma'ana wanda suke yin azzalan da gaske na tsawon shekara guda ana iya samun 26 zuwa 27 da za su zo da ciki, to kaga kenan shi sa kamar ko a lokacin da muke magana muka ce tana ɗaya daga cikin hanyoyin da ba su da tabbas, kuma mun faɗi dalilin da ya sa haka domin ba kowane namiji ne yake iya mallakar kansa a daidai wannan lokacin ne ma zai fita ba, sannan a wasu lokutan akwai mazan da kafin su wufsu fitan wani abu ya zuba, to kaga in Allah ya kaddara kuma za a samu ciki saboda haka za a iya samun ciki, tunda kamar yadda muka sha nana tawa shi wani ruwan inzalin a ɗan ɗigon mil ɗaya sai a samu mafi ƙaranci abinda za a samu a lafiyayyen ruwan inzali shine 15,000,000 na kwaikwayon haihuwa, wannan mafi karanci kenan, amma wani amil ɗaya sai a samu 100,000,000 da wani abu, saboda haka to wannan ba abin mamaki ba ne don an ga cewar hanyar ta azalin ba ta yi gada abin da ake bukata 100%.
0: To bari mu ɗauki saƙo na gaba da ke cewa assalamu alaikum dakta, muna matuƙar godiya Allah ya saka da alheri. Tambaya ta ita ce shin shan maganin ƙiba yana da wata matsala ne? Allah ya saka da alheri. To wannan tambayar ga sani ba ko dakta za ka amsa
2: ba dai na. Mun sha amsa ta an san dai da Hausa akan ce shaka fashi ko. To yawanci magungunan nan dai da ake gani su ne abinda mu muke kiransu da steroids a likitanci, ma'ana magunguna ne wanda ɗaya daga cikin aikin da sukan yi sukan tara ruwa a jiki, shi yasa wannan dillukwi-dillukwi din da ake gani ba wani abin kirki ba, kuma an san yin amfani da irin waɗannan magungunan yakan jaza matsaloli wasu daga baya ko su ta kukan hawan jini, ko kuma uwa uba misali ta ɓangaren haihuwa da sauransu, yawanci su waɗannan sinadaran steroid suna da tasiri wajen hana kwakwalwa fitar da sinadaran da ake buƙata na fidda ƙwai, domin suna iya datse hanyar da ake samar da sinadaran da suke taimakawa wajen fidda ƙwai. To saboda haka kakin gake nan ashe akwai illa don illa ba ba ya bi illa ba, inda irin waɗannan magungunan ne da ake magana gaskiya akwai illa, wannan kaɗan muka faɗa na abin da ya shafe mu kar mu
3: shiga wannan halittar
2: ƙwan haihuwa dai da kashi na dai da muke magana akai,
3: yana
2: duk wani nau'i na steroid yana iya toshe sashin kwakwalwa da ke samar da ma'ana tushewa ba wai tushewa ta wai hanyar da abin ma'ana yana iya hana sashin kwakwalwa ya samar da waɗannan sinadaran wannan sinadaran da suke taimakawa wajen zabakkwan da girman kwan har akai ga fitar da shi to sai ya zama a sashin ma ba zai samar da sinadaran ba sinadaran sai su yi kasa to wannan yana daga cikin tasirin su irin waɗannan ai duk wannan sinadaran da ake amfani da su na hanyar ba da tazara ai duk dangin waɗannan ne su ne dai waɗannan dangin na steroid su ne kuma abin da kuma suke yi kenan shi yasa ai za ka ga kowanne san da muka dinga ɗauka ai mun yi bayanin tasirinsa yanda wani za ka ga yana hana fidda kwan ma kwata-kwata wani za ka ga banda hana fidda kwan kuma yana ƙara yin wasu abubuwan ta yanda ba za a samu juna biyu ba to masu ɗorka irin wannan su da ya dinga sani suna sha da hujja su san me suke sha. Musamman babban abin takaicin shi ne a lokuta da dama za ka ga ba ku asibiti ake zuwa a ce na zo neman maganin ƙiba ba tunda mu a ƙa'ida mu a asibiti ka ga ai yaƙi muke mu da ƙiba tunda mu ƙiba in ta yi yawa mu larura ce mai zaman kanta to ka ga yawanci zuwa ake kawai kasuwa a sai magani a sha wanda zai tara ruwa a jiki ya lukui-lukui sai a dinga cewa ai wance ke ni kyau ko wance kina jin daɗi nan ko bata san kwashe-kwashe take kanta ba.
0: Ta bari mu yi sako na gaba da ke cewa ne wa likita fatan alkhairi Allah ya saka da alheri shekara ta goma rabona da haihuwa ta ɗaya ban kuma yi ba saboda al'ada ta ba ta zuwa duk wata na je asibiti an ce ba ni da matsala to yanzu kuma ina fama da ciwon kwankwaso sosai yana da nasaba da rashin haihuwar ko kuma dai rashin yin al'adar na gode sadatta
2: kwarai da gaske na iya zama yana da nasaba na ma'ana abin da ya jawo miki ba ki yin al'adar yana iya zama shi ne kuma abin da ya jawo miki ba ki haihuwa ai wannan a fili yake tunda duk ita al'ada tana da alaƙa ne da girman kwai da fidda kwai yiwuwar samun ciki ko rashin samun ciki to kin ga shi kenan kin ga abin yana da alaƙa abin da ya kamace ki shi ne ya kamata ki je asibiti kuma ki je babban asibiti saboda a nan ko menene ya jawo miki wannan baki al'adar yana iya zama kai tsaye shi ne abin da ya jawo baki a samun ciki.
0: To ita kuma wannan cewa take yi wai dan Allah likita menene illar shan maganin abushin ba tare da akwai ciki ba na gode.
2: To ai ni ban taɓa ma jin irin wannan ba sai yau to rigakafi ne kenan ko kuwa in haka ne to kin ga biki daidai ba kwarai wannan ba abin bai saitu ba kenan. Ai can ake sai da larura sannan ake sha mata magani kuma kamar shi wannan kin ga abin da kika yin ma shi ne zai zame miki larurar domin me ba dalilin da zai sa a ce ki zauna a gida ki sha magani don ki zubar da ciki domin ba ki san me hakan zai zama miki ba da yawa wasu wannan ya jawo ta dalilin rasa rayuwarsu za su sha magani sai ta zubar da jini tunda abu ne aka yi na kamar ba na gaskiya ba sai ka ga sun ki zuwa asibiti wasu sai ko dai zub da jinin ya yi tsananin da ya jawo sun ɗashe sun samu ƙarancin jini a jiki wannan zai sa a kai su asibiti wasu kuma bayan wannan ɗin ko ba ma'ana maimakon cikin ya fita gaba ɗaya to wani abu ya rage to ƙwayoyin cuta sun shiga to abinda zai biyo baya shine wasu sai dai ka ji an ɗauki su ma a sume saboda me za ka ji ana ɗakin ta ko shigowa baya tana ta zub da wani ruwan magunya saboda me abin da yake cikin mahaifar ya ruɓe wasu su rasa ransu wasu daga nan su dasa wa kansu larurar rashin daidaiton al'ada wasu daga nan ma su jawo kansu abin da ba za su sake haihuwa ba wato zai fi kyau maimakon a ce a samu ciki kuma ba abin da zai baka mamaki shine wasu ba fa wai ciki ne wai wanda yake ba na halak ba ciki da ubansa da komai da aure to zai fi kyau me zai hana ku ba hanyar ba da tazara ku haƙura kar ma a samu ciki kuma hanyar ba da tazara kwan ba zai ma haɗu ba ballantana duk hanyoyin da muka yi magana na ba da tazara za a ga ƙwayaƙwayen ba ma sa haɗuwa ballantana a kyanke shi ballantana a ce an zubar da shi amma wannan an riga an samu da kuma ɗan nan yawanci za ka ga wasu da ubansa to me zai hana in har ku za ku iya bin hanyar da kar a samu cikin ba ku yi haƙuri da wannan cikin ya ƙara sama tunda bisa doka mu a ƙasarmu babu dokar da take ka zubar da ciki indai ba da dalili ba. Dalilin nan kuma na Aisha na tawa. Ko dai ya zama cikin nan yana barazana ga uwar ɗan. Misali mace ce mai ciwon zuciya ta samu ciki kuma ga darurar ciwon ta ya tashi. Wannan ba za ka ce ba za a ce wannan doka ta aminta a dokance aka ga ciwon za ta iya rasa ranta a zubar da ciki. Ko kuma a'a tana ɗauke da ɗan nan amma ɗan yanayinsa ba yanayi ne da zai iya rayuwa ba. Kamar na sha ba da misali, misali irin yaron da ake haihuwa su babu kai babu kwakwalwa ma'ana sai fuska kawai. Haka za ka ga fuska kawai babu kwakwalwa, ka ga kamar yadda kake ganin kwaɗo haka, haka a scanning za a ga ɗa. To irin wannan aka tabbatar da haka ne, to ai shi kuma ka bar mata ɗan ka ci gaba da ɗaukansa wahala ne. Saboda mai ɗan nan yana raye ne a cikinta saboda komai ita take masa da zarar ya bar jikinta, to ita kuma tana ɗauke da abin da zai daɗa zame mata wahala. Ko kuma a ɗan nan yana da wata tawaya ta halitta wanda ba zai iya ci gaba da rayuwa ba. To waɗannan su ne damammakin da kake da su da za ka iya cewa to shi kenan wannan gaskiya, ba domin in ka bar shi ba zai iya ci gaba da rayuwa ba, ita ce kawai take shan wahala. Amma in ba waɗannan ba babu wani dalili. To amma sai ka ga wasu za ka gama suna zakewa wajen nuna su ba za su ba da tazara ba, amma kuma za su iya zuwa kuma su ce a zubar da ciki. To kaga a wannan ai ya zama ba cinya ba kafar baya kenan, domin a zahirin zubar da ciki kaga a wannan ɗaya riga ya samu kake kokarin a zubar da shi. Wancan gwada babu su ma haɗu ba. Saboda haka a nan batun ma wai in ce miki ko daidai ne ko ba daidai ba ne, bai ma ni taso ba ni a wurina. Domin na farko dai ma na zauna ina ba da amsar daidai ne ko ba daidai ba ne, kamar ma na ma aminta ma da abin da kike kenan. Kuma a sani na ma dai ai ba ma lissafi ka sha maganin cutar da bata zo ba, misali in da cuta ce. To in kin sha ma'anar rigakafi kike, in rigakafi ne in ke mata aure ciki je ki ba hanyar ba da tazara. Wannan shine shawarar da zan baki. Kuma anan ba za mu amfani da wannan damar. Irin musamman matan da suke irin wannan shirma su taɗirkar magungunan da suka san wai za su iya zubda ciki. Wai da sunan kar ciki ya shiga, su sani cewa shirme suke yi. Domin kafin ciki ya shiga kina taɗirkar wani magani wai da sunan ya zubar da ciki. To tunda cikin bai samu ba to me za ki. A irin wannan da yawa wasu suna lahanta kansu. Da yawa wasu suna lahanta kansu. A taƙaice dai wannan shine abin da za mu ce mata kawai. Allah ya kyauta.
4: Bari mu ɗauki saƙo na gaba da ke cewa assalamu alaikum dan Allah likita. Ni kuma wata na 15 daidai da aure, kuma har yanzu koɓari ban taɓa yi ba, kuma duk wata ban taɓa fashin al'adata ba, kuma ina yin ovulation duk tsakiyar wata, sai dai kawai matsalar ina ciwon mara sosai. Na gode, Allah ya saka da alheri.
2: To wannan abin da zamu ce yana iya zama din wannan ciwon mara take yana da tasiri wajen rashin samun juna biyu, yana kuma iya kasancewa ba lallai matsalar ki waje. Amma abinda zai iya tabbatar da haka shine zuwa asibiti. Abinda nake nufi da ba lallai matsalar ki bace mace ita kadai ma ta ciki dole sai da miji. To in duk waɗannan abinda kika faɗa kika ce eh kina yi kuma wannan ciwon mara taki bai da tasiri, to ai kin ga sai a bincika shi abokin zaman ki kuma to shi kuma yaya. Ko kuma yana iya kasancewa kamar da kika faɗa din wannan ciwon mara da kike yi, idan misali yana daga cikin nau'in ciwon mara da sukan zo da wasu larurori da suka shafi yiwuwar mace ta samu juna biyu, wataƙila wannan shi ne matsalar ki. Saboda haka abin da ya kamata ki yi shi ne ku daure ku je asibiti inda za a bincika a san ina matsalar take don a ɗauki matakin da ya dace.
4: To bari mu je ga wannan tambaya da ke cewa dan Allah likita, tambaya ta ita ce ba kowane wata ne nake yin al'ada ba sai bayan wata ɗaya, idan na yi wannan watan ba zan kuma yi ba sai wani watan, don Allah so nake a faɗa mun ko da matsala. Na gode.
2: Kin ga kenan a yanda kike nufi kina al'ada sau shida a shekara, ma'ana duk bayan wata biyu in kin yi wannan watan sai ki tsallake wani watan sai na gaba. Ai kamar da muka faɗa duk macen da ba za ta yi al'ada aƙalla sau takwas a shekara ba to akwai matsala. Yawa a wata 12, domin dalilin da yasa kuma mun faɗi dalilin ai wancan lissafin ne da muka yi na ciro mafi yawan kewayewar al'ada, ma'ana kwanakin kewayewar al'ada shine kwana 35. saboda haka kinga ki yanzu muka bi wannan lissafi nake so shi da kike yi a shekara wanda kuma wannan yana alamta cewa akwai matsala gore da gaskiya akwai matsala kuma ya kamata ki je asibiti
0: to anta kuma wannan cewa take yi assalamu alaikum ina zubar da farurwa ina ciwon mara shekara ta hudu ban haihu ba nayi sakanin an ce muni PID ne kawai yace ba sai na gani ba ya rubuta min magani kuma ban taba yin fashin al'ada ba duk wata sai nayi jini ina gamawa farurwa zai ta zuba har sai wata al'adar ta zo a huta lafiya
2: kin ga kamar bayani kika yi ba ba tambaya ba misali kin yi bayanin abin da ke faruwa ne kuma cewar ba sai kin ga gani ba da kika gama amfani da maganin sai ki koma ki ce to gashi har yanzu abin da nake gani bidina ba wata kidi shi a tunaninsa wanda ya ganki ko ta ganki suna ganin a maganin da kika bayi suka baki ya wadatar to kin ga ba samu waraka ba to sai ki koma kin koma wata kila nan za su iya ganin akwai buƙatar ki ga gani din sai su hada ki da shi ko ba haka ba to sai ki tafi asibitin da kika san zaki samu gani sai ki ga kokari ki ga gani
0: to masu kallo da kuma masu sauraro shirin lafiya babbar ni'ima ne ke zuwar muku daga nan Rahma Television Rahma Radio wanda wannan mako wararren likitan namu Dr. Mahmud Kawu magashi na asibitin koyarwa na Margayi Malam Aminu Kano na ci gaba da amsa tambayoyin ku da kuke aiko mana wanda kamar yadda kuka ji Dr. yana bada amsar abubuwan da ya shige muku duhu hususan da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata wa za ku iya ci gaba da aiko da sakonnin naku ko dai a rubutaccen sako wato SMS text message ko kuma a dandalinmu na sada zumunta a social media kenan WhatsApp ko rubutaccen sako ko na murya a takaici wanda za ku iya yin amfani da lambar waya ta 08026625555 wannan kuma cewa take yi in mun je ga sako na gaba assalamu alaikum doctor ni mata ta yau shekara ta 17 babu haihuwa mun je asibiti akwai toshewar 2 menene shawarar da doctor zai bamu dan Allah
2: to da aka ce hannun mahaifa ya toshe da ya kamata su a tura ku da yin gwajin da ke tabbatar da haka nan tuna sanda muka yi magana a kan rashin samun juna biyu mun ce idan an yi irin wannan gwaji na HSG ya nuna hannun mahaifa ya toshe ba shi ne ƙarshe ba kuma mun faɗi dalilin da ya sa ba shi ne ƙarshe ba mun faɗa daga ciki a wasu lokutan irin wata majina ce kawai ko wata guiba-guiba da ta toshe gurin wasu za ka ga daga yin wannan ɗin ma kuma daga baya sai ma su zo da ciki saboda watakila garin tura wannan sinadarin da ke taimakawa wajen haska cikin ƙwaƙwalwar mahaifa sai ya wanke misali wannan ƴar guiba dalili na biyu mun ce shi wannan hannun mahaifa kamar hanjin kaza yake wani lokacin yana iya ninkewa ma'ana ya lankwashe to zai zama duk abin da ya tafi ta gurin ba zai iya fita ba sannan dalili na uku muka bada misali da kamar idan an yanka dabba ya kan ga namanta yana motsi haka to wani lokacin tura wannan sinadarin sai sa naman jikin shi hannun mahaifar sai tsuki irin wannan takurewa da zai to tsukewa da zai sai hana sinadarin wucewa sai a ga gurin kamar a tushe to shi isa shi wannan gwajin da aka yi na gaba wanda muke ce masa laparoscopy and diatus din nan shi isa ya zama shi ne cut dalilin da yasa shi ana gani za a tura sinadarin diet din da ake turawa kuma ana gani ra'il aini ta mudubin computer ana gani abin nan ya fito ya zuba ko bai zuba ba to ana za a iya tantancewa a tabbas akwai sannan kuma kamar wancan lankwashe da na faɗa kaga za a iya ganin hannun mahaifa a lankwashe akwai yanda ake za a iya ɗaga shi a gani tabbas wannan ɗan dais ɗin yana iya wucewa ko baya iya wucewa to saboda haka a nan abin da ya kamata ku yi kenan sai ku tafi asibiti in nan ba sa iya yin irin wannan gwajin sai ku tafi asibiti na gaba dan a tabbatar muku cewa tabbas a tushe yake ko kuwa idan a tushe yake to kaga kenan sai a dauki mataki daidai da abin da aka gani misali in a tushe yake za a iya ba ku shawara misali ko ku je irin wannan dashen dan da ake yi misali sannan kuma ma guda biyu ne suka tushe ko kuwa ɗaya ne domin ɗaya ne ya tushe ba wani matsala za ta iya samun ciki da hannun mahaifa guda ɗaya to amma in duk biyu ne suka tushe kaga kamar irin misali wannan dashen dan da ake yi za ku iya zuwa watakila ku yi idan kuma a'a an gama akwai wata larura ne ma fiye da wannan da ta jawo tushewar to kun ga duk za a yi muku bayanin abin da ya kamata
4: bari mu je ga sako na gaba dake cewa assalamu alaikum dan Allah likita me yake sawa mutum yayi rama bani da matsala da abinci amma rama take damuna maganin fulanin wato maganin bada tazara zuwa shekara nawa ake daina shan sa saboda ina sha yanzu kuma na iyaye na gode to wannan ta hade tambayoyin nata
2: to da farko dai rama ai dalilin da za su kawo su da yawa wannan lokacin ai ba abinci ne kadai ba kwanciyar rashin kwanciyar kai ma yana iya kara ma wasu larurorin suna iya kara ma abubuwa da dama da za su iya kawo rama amma batun magani da kika faɗa to ai ba musamman ne kike nufi ba idan kina nufin irin wannan mai kalabi ne yawanci akan su bayan shekara hudu mace ta dan huta ko ta canja wata hanya yawa ba ko ta dan huta ko ta canja wata hanya musamman dai shi wannan na shan kenan kuma lokacin mun yi bayanin da yasa ake buƙatar a dan huta saboda haka ba dan kin haihu kin iyaye har yanzu biki wuce lokacin da zaki ci gaba da sha ba shi yasa din ai in ka lura ko da muka tashi rarrabawa mun saka wannan a cikin magajeran zango ne magunguna na bada tazara na gajeran zango akwai kuma ai na dogon zango wanda kamar irin wanda ake sawa tsinki kaga wannan akwai shekara biyar akwai shekara uku misali akwai wanda ake sa roba mahaifa kaga yaji wannan akwai shekara bakwai akwai shekara takwas akwai shekara biyar akwai shekara uku shi ma to duka akwai irin waɗannan shine hikima na dogon zango mace take so ta yi sai ta amfani da dogon zango sai dai idan wata kila bai karbe ta ba take ganin ko kuma na gajeran zango shi yafi mata to kaga sai ta dauki na gajeran zango saboda haka dole biki ga mana shekarun ba indai dan wai ki haihu ki yayi ne ai yanzu biki wuce lokacin da zaki ci gaba da sha
4: wannan kuma cewa take yi dan Allah likita haihuwa ta uku na allurar tazara ta wata biyu sau biyu shekara ta 1 da rabi kenan har yanzu al'ada ta bata dawo daidai ba ina ta yawon asibiti gashi ina son ƙara haihuwa yarinya ta shekarar ta 4 dan Allah likita wace shawara zaka ba
2: to ita ma ina jin wannan gaba ta sauraron mu gaskiya dan mun sha amsa wannan mun sha lalata cewa idan al'ada ko ta dauke sakamakon kina allura sai ya zama ne cewa kika gaba ta dawo bayan kin dena ma'ana bayan wacce kike ta karshe lokacin ta ya wuce sai har kika kirga wata 4 zuwa 8 kika gaba kika al'ada to kake bari sai na 9 yanzu sai ki tafi asibiti ma'ana a wata na 9 har biki ga al'ada ba to sai ki mai ki tafi asibiti dalilin da yasa akasari ba allura ce ta ja muku wannan matsalar ba wani dalilin ne kuma da ban ya ja muku wannan matsala kamar yanda idan da samun juna biyu ne shi wannan kamar da muka faɗa su ne su nasu yake ne nisa har shekara biyu amma wannan baya nufo bayan shekara guda ko ba zaki je ki nemi dalilin da yasa har yanzu ki samu juna biyu ba saboda haka abu mafi kyau gare ki shine ya kamata ki je asibiti amma ki dole ki ta jinginawa abin nan babu wata hanya ina da lalatawa babu wata hanya ta bada tazara da take hana haihuwa kwata kwata amma kina iya ki amfani da hanyar bada tazara wata kila ki fuskanci wani daga cikin irin matsalolin da hanyar kan bayar sai kuma abin ne zama a samu arashi kuma akwai wata matsalar sai ta hadu sai kuma kike daga ganin a ke har yanzu waccan matsalar ce shi yasa mata su dole su kankancewa da cewa ai dan na yi amfani da hanyar bada tazara kaza ne shi yasa na samu kaza a'a ku je asibiti a tabbatar muku da cewa eh wannan yana da alaka da hanyar bada tazara ko kuma bai da alaka
4: ita kuma wannan cewa take yi dan Allah likita an mun aikin ectopic pregnancy wata 6 kenan dakta wai idan an yi wa mace aiki irin wannan ba ta ƙara kuma haihuwa
2: a'a aikin da ta faɗa shi ne abin da ake cewa ciki a bayan mahaifa wanda ciki a bayan mahaifa kuma yana iya kasancewa a hannun mahaifa yana iya kasancewa a cikin kwankwasan mace ma'ana a daidai shekakwai yana iya kasancewa ma a cikin ciki ma duk wannan mace yake cewa ciki a bayan mahaifa abin da ake cewa ectopic ma'ana matukar ba cikin kwarin mahaifar yake ba amma dai ga magaru wanda aka fi gani shi ne na hannun mahaifa idan naki misali a hannun mahaifa ne to idan mace ta sami ma'ana wannan ciki a bayan mahaifar da ake cewa ectopic karo na farko aka yi mata aiki to in dai a hannun mahaifar ne to ana cire shi ne saboda akasari mu matan mu kafin su zo ya riga ya fashe
5: to daga inda aka cire hannun mafa ɗaya to kaga sauran hannu ɗaya tun daga nan ka da ita mafa kamar yanda yanayin jikin mutum yake ne tana da hannuwa guda biyu ne to hannu ɗaya ya tafi kaga sauran ɗaya to amma da hannu ɗayan nan kina iya gama haifa haifanki
6: tana ci gaba da ƙara daukar
5: da hannu ɗayan ba har ta gama haifa haifanta babban matsalar shine idan mace ta samu ciki a bayan mafa ba a san ta ɗaukar wata ta zauna a gida saboda wacce ta taɓa samun ciki a bayan mahaifa tana da haɗarin ta sake samun ciki a bayan mahaifa to dan ya zama na cewa ba a sake samun ciki a bayan mahaifa kuma har yayi girman da zai fasa hannun mahaifar ba to shi sai ake son da zarar ta samu ciki sai ta zo asibiti na farko a tabbatar da ciki sannan kuma a ina yake ma ka tabbatar yana cikin mahaifa to shikenan saboda haka batun fice dan amuki dan ya samu ciki a bayan mahaifa ba sai ka ga ba wannan ba gaskiya bane amma kuma ana iya samun yanayin da ta samu ciki a bayan mahaifa kuma dama ɗaya hannun mahaifar yana da matsala ko kuma abin da ya ja mata ma ciki a bayan mahaifar shine ɗaya hannun mahaifar a toshe ki ɗayan kuma bai toshe gaba ɗaya ba ka san mun sha nana kan matsalar cewa idan aka samu shiga ƙwayoyin cuta cikin mahaifa har zuwa hannun mahaifa ɗin ɗaya daga cikin matsalar da sukan jawo shine hannun mahaifar suna iya toshewa kaga wannan ba mutum samun ciki yana iya kasancewa kuma ya toshe amma ba gaba ɗaya ba ta yanda hanyar ƴar kafar da ya bari kwan namiji zai iya biyowa ya zo ya fidda kwan ƴa mace su kankashe amma kuma kankashashen kwan bai da hanyar da zai wuce to sai tsaya a hannun mahaifa ya fashe to kaga irin wannan yanayin da ya zama hannu ɗaya a toshe ke ɗaya kuma ga shi an samu ciki a bayan mahaifa an cire shi to kaga wannan shi ma za ta ga ba za ta samu ciki ɗaya matsalar kuma shine yanayin da ta samu ciki a bayan mahaifa sau biyu shi ma ba batun ta samu ciki da kanta amma gane magana ta ce nace ba batun ta samu ciki da kanta ba wai ba za ta ƙara haihuwa ba irin wanda suka samu ciki a bayan mahaifa sau biyu kuma ya zama da hannun mahaifar ya shafa kuma da an cire wannan sai dai a yi musu da shanɗa da mahaifar kana nan hannun da ya kamata kwayayen su haɗu da kansu to babu shi
6: sai dai a in tana buƙatar
5: saboda haka sai dai a ɗauki kwanta a ɗauki kwanne gidanta a haɗa a sa mata cikin mahaifa to wannan za ta yi samun ciki saboda haka ba wai ba za ta taɓa samun ciki ba amma ta samu ciki da kanta a yanayin da ta samu aka ce duka hannun mahaifa guda biyu duk ta samu wannan ectopic ɗin an cire to shi ne irin wannan sai dai a yi mata da shanɗa haka zalika kuma kamar yadda na faɗa yanayin da ya zama na hannu ɗaya ya toshe ɗayan kuma sai aka samu ectopic to shi ma da wanda aka samu ciki a bayan mahaifar ectopic ɗin kaga cire shi ya yi kuma an cire kaga wancan shi kuma a toshe ki to shi ma tana iya ganin haka amma ba haka ba da hannun mahaifa guda ɗaya za ta iya gama haifanta gaba ɗaya.
6: To ita kuma wannan cewa take yi dan Allah likita idan na yi fitsari in na miƙe tsaye zan tafi sai mara ta tai wani irin ciwo kamar ta ƙulle sai na kai awa ɗaya ba ta daina ba kuma ni budurwa ce na gode Allah mai da likita gida lafiya.
5: Sai sai ki ƙoƙari ki je asibiti ya kamata a san me ke faruwa da kike samu wannan ciwo mara yana iya kasancewa ba ruwan hanyar fitsarin da matsalar ki. So binan ne wataƙila ya jawo abin ba na son faɗi cewa ko matsala kaza ko matsala kaza kai kuma nan da nan ta ɗauka an ce tana da matsala kaza amma dai ya kamata ki je asibiti don a tantance amma kamar yadda na faɗa yana iya zama matsalar ba ruwanta da fitsarin tunda kike kina jin ciwo yayin fita fitsarin ba wataƙila kuma abin da ke wurin tsugunawa da kika yi wannan shi ne abin da ya jawo kuma da kika miƙe sai kike jin wannan ciwon a hankali kuma ya warware sai ki daina jin ciwon to saboda haka ya kamata ki je asibiti don a tantance.
6: To wannan kuma wacce take dan Allah likita na taɓa samun matsalar koda amma yanzu daga baya kwata-kwata ba na son kula mai gidana in har kuma aka yi to mara ta da ciki na sai su ta mun ciwo.
5: To ban san wace irin matsalar koda kika samu ba ana sa ba irin wacce akan je wajen scanning kawai a ce mutum yana da ciwon koda bane wanda kuma mun yi bayani kwanakin baya akan irin wannan domin ciwon koda daban da sassar koda daban ba lalle ne kuma abin da aka ce ɗin misali kina da shi ma kina da shi ɗin a lokacin ko bai da ba lalle ne zama yana da alaka da mutum kuma kusantar mai gida ba zai fi kyau da ku je asibiti ne wata yini kina da wata matsala ne daban da kuma ke kike alakanta ta da ciwon kike an taɓa cewa kina da matsalar koda domin ai koda daban

0: ta samu wacce gidanta bene ne, amma tun daga sanda ta yi da ita da uwarta suka zo suka tare a ƙasa, saboda an ce mata in ta hawo mata takalar bene wajen zai yi. Wannan duk molan ka ne, ba wanda zai ce idan mace an mata aiki ne kar ta ɗauki bokiti. Idan ta ɗauki bokiti mene ne aikin nan? Kuma ma da aka ci gaba yanzu da wasu, in an yi aiki ma ba za ka gane cewa an yi aiki a gurin ba. Saboda haka ban san mene ne aka hana ta ba, ban san kuma wani irin aiki aka yi mata ba. Zai fi kyau da sai ku koma asibitin ka ji mene ne aka ce ka ta yi, domin ina ne tabbatar maka in ka haɗa mata goma da aka yi musu aiki da za ka ji ana tsorar da kate kaza kate kaza, da kira za ka samu ƙwaya biyu wanda daga asibiti aka ba su umarni takwas ɗin dubiya ne
1: su ne suke gaya
0: musu. Su za su zo, shi sa nakan gaya wa mata bayan mun musu aiki mun je duba su, nakan ce duk wacce ta zo ta ce miki kake ci nama, salon ita ta ci naman ne. Domin me? Saboda za ka ga sun zo sun taru ɗan dubiya a girko abinci, a kawo abinci mai kyau da rai da lafiya da nama, amma maimakon a bawa mai jiya ita aka yi wa rauni ba,
1: ita take bukata wannan.
0: Amma ƴan jiya ne su za su tanɗe komai su bar ta tana ma ita an magana a ce ba a ci nama. Na taɓa samun, ina jin ban shi ba ko na taɓa faɗa anan, na taɓa samun baiwa Allah da ta share wata huɗu ba ta cin nama ba ta shan madara haka kawai,
1: saboda
0: an mata aiki, saboda tsautsayi an mata aiki an sallame ta, kuma aka samu akasi ana yajin aiki ba ta tashi dawo ba sai bayan wata huɗu take tambaya ta wai Allah na iya shan madara nake, subhanallahi, kamar ya wuce madara kuma waye tunda na tafi ni an ce mun kalla sha madara, nace to nama kuma fa tace wallahi, kuma a lokacin ayi babbar sallah fa tace shi ma ban ci ba, nace a haka kika soya musu naman
1: da sallah tana jin kai
0: sallah ke kiki ci ba, tace nace to kina da shi yanzu a je a kaki ne, tace nace to bikin zai ki narka ci, kuma ta zo a dashe
1: tana buƙatar dan wani abu
0: a lokacin dama da aka yi mata aikin ka gani jininta irin ko negative din nan ne, sai ba a samu isasshen jini ba, kuma kashi garin da za a nemo jinin ai wai sai aka tafi hajjin aiki, wani dalili yasa bayan kwana na biyu kawai aka sallame ta ba a samu jinin ba. Amma haka bai Allah mutaje ta zauna wata huɗu ta zo a ɗashe babu isasshen jini a jikinta. To saboda haka irin waɗannan molan kani yawanci zai fi kyau kuma an ce kar ai kana ku tambayi likitocin ku wanda suka yi ku aiki ku tambaye su. Abinda yasa a nan ba za mu ce kawai kowane aiki in an yi aiki za a yi kaza ba, aiki iri-iri ne.
1: To ai shi nan ce daga ba an ce ma aikin wai yanzu a yi ci gaba, akwai na ɗinki, akwai wanda ya yi plastic ko
0: plastic silin suke
1: cewa
0: silin ɗin aiki ba wai ɗinkin ne ba mai ba, muna ɗinkin. Amma yanda ake ɗinkin ba za ma ka ga zaren ba. Saboda haka gurin kawai zai warke, da ɗinkin warke ba za ma ka ga zare ba, ba wani mutum cire zare saɓanin da. Ai kaga da yanda ake yi yawanci ana amfani da irin zaren mara ne. Zaren mara nake kwatanta da shi kamar kwatankwacin zaren mara wanda ake ɗaure-ɗaure ɗin. Ba ai kamar irinsa ne, roba ne. To shi sa an yi mutum ɗinki dole sai ka dawo an cire. Kuma za ka ga ai da yawanci ɗinkin da a yi shi in an cire ma sai ka ga alamar duk inda zaren ya fita ya yi tabo. To yanzu ko ana yi ne ta ƙarƙashin fatar ake ɗinke fatar a haɗe ta. Saboda haka ta warke shi kenan ba za ka ga zaren ba. Shi kuma dama zaren mai bin jiki ne. Ma'ana narkewa yake bi jiki. So shi ne wanda ya sa to da yawa wani lokaci sai a yi aiki maka kasa gane ma ina aka yi aikin da waɗanda su jikinsu baya tabo sosai. Masu tabo kuma sai ka kamar an ɗanyi musu wani zane ne haka. Wannan abin nan. To saboda haka a la'ayyanin dai aiki daban-daban ne. A nan ba za mu iya cewa duk aiki ga abin da ya kamata a yi, saboda ya danganta da aikin, don me aka yi aikin, kuma me aka yi da aka yi aikin. To amma sanin me ya kamata na yi ne ba zan yi ba, ku dinga tambayar likitocin ku da suka yi muku aiki. Amma a daina kawai ƴan dubiya su zo su tsara muku. Yanzu da yawa wanda za ka ji suna ba da shaidar kar ai kaza ɗin, ita ba a taɓa mata aikin ba, amma ta iya ba da labari. Saboda haka wanda da aka yi wa aiki duk wani abu da kowa gaba ku fahimta ba, ku tambayi likitocin ku na iya yin kaza, ko kuma an ce kan ne kaza ne gaskiyar lamarin. Tunda lallai su sai sun ji an ce ɗin, matsalar su shine ko suna kwanciya a asibiti wannan ƴan dubiyar sun fi likitocinsu fawa a kansu, saboda su sun zo sun faɗa musu sun fi yadda fiye da likitocinsu. To amma duk abin da baka fahimta ba sai ka tambayi likitanka.
1: To wani mu ji wannan saƙon na murya.
2: Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan lokaci, ina yau yake da fatan alƙairi. Ni ce wanda kwanaki na yi tambaya a kan allura da na yi, sai jinin al'ada ya ɗauke kusan wajen wata, yanzu dai ma a yadda ake tunani kusan wajen wata goma da wani abu. To shi ne yanzu na je wajen likita, ya bani magani na sati biyu, na sha to sai ya zo. a wajen babban sallani ranar ma

0: ranar farfani ya zo. Biyu kwana hudu ya tafi, to bai kara dawowa ba har yanzu. Daman sai likita ya ce mini idan ya kare maganin na koma wurinsa. To sai na koma wurinsa, yanzu ya rubuta min magani na wata uku. To sabuwar shekara ta shigo, Muharram bai zo ba safar. Yanzu dai aka da min da ake ciki, mara ta tana ta min ciwo sai dai ba jini ne yake zuwa ba, sai dai kamar abu tauraya. Abu kamar tauraya shi yake zuwa mara ta, amma tana min ciwo sosai wallahi. To shi ne wai likitan da muka je gurin su sai a to an yi scanning din ya nuna mahaifa ta ba ta da wata matsala. Sai yake ce min wai an yi wani abu ne daga kwakwalwa ko maybe wani abu ne ya manta abinda yake ba da sinadarin da yake zuwa. Hakan ne likita ko kuma ƙaƙa, don Allah ya ƙara min bayani.
1: To ni dai anan ban fahimci waye ya manta din ba. Ba'a shi jikin naki ya manta ko ku shi ne likitan da yake miki magana ya ce miki ya manta? Ban fahimci wannan mantuwar ba. Amma dai ala yi halin shi ne, in biki daina allura ba kuma ake wannan daban kwanan, to ba lallai dama ke ga daidai ba. In kina kan allura ki ne har yanzu kina ci gaba da allura, to kawai shi ke nake haƙura da zaman ki ba ki yin al'ada ki. Illa iyaka kamar yadda muka amsa miki a wancan lokacin, to sai ki dinga kaffa da lura, da zarar kin ji alamun ciki sai ki gwajin ciki. Domin kamar yadda muka faɗa, waɗanda ba su al'ada, da yawa wani lokacin sun samu ciki ba sa fahimta, sai su dinga ganin ai dama ni ba na al'ada. Idan ku nufin ki kin daina alluran ne, saboda ni a tunanina a wancan lokacin da muka amsa miki mun ce miki ai dama haka allura take. To in ku nufin ki kin daina alluran ne kuma har yanzu, ma'ana a watannin da kike faɗa ɗin bayan kin daina alluran ne, to wannan shi ke nake dai yanzu an ɗauko hanyar ma'ana kenan yadda za a daidaita miki al'adar. Sai ki amfani da wannan maganin da aka baki na wata uku, Allah ya taimake ki wata kila daga nan kuma shi kenan komai sai ya ci gaba. Amma abinda ban gane ba, shi likitan ne ma'ana da yake faɗa miki ya ce ya manta, ko ku jikin naki ne ya manta wani abu, to shi ne abinda ban fahimta ba. Amma wannan maganin da aka baki na wata uku sai ki sha a jere na wata uku ki gani, in dai kin daina allura. Abinda dai wai nake so in tantance daga gurinki shi ne, a yanzu kina yin allura ki kuma sannan kina kokarin ki ga jini ya zo, ko a kin daina allura? In kin daina allura ne kike wannan wata goma yanzu kike son jini ya zo, shi kenan yanzu sai ki amfani da maganin ki na wata uku ki ajere. Kuma na tabbata cikin yadda Allah ya dace ya zamana cewa al'ada tana zuwa akai akai. In kuma kin ga wani aka siki na, sai ki sake komawa wajen likitan sai ki masa bayani. Amma ban fahimci me kike nufi da batun ya manta din ba.
2: Wannan kuma namiji ne. Yace dan Allah likita, wata kanwa ta ce bata taba ganin al'adar ta ba, sannan in kamar watan ta ya cika sai ta ciwon mara kamar ta mutu. To likita, dama ana samun haka a mata, sannan za ta iya haihuwa ko da bata al'ada? Na gode.
1: To ai wannan yake gaya maka cewa tana al'adar, ku ne watakila ba ku da kulawa na ku dauki mataki, ko kuma ce su mahaifan ku watakila ba su da kulawa, musamman mahaifiyarta ya kamata da ta nutsu ta san me take ciki. Har najin anan mun taba tattauna wannan matsalar, sannan muke magana akan jinkirin fara al'ada, musamman irin waɗanda muka ci gaban a shafe yake, ko kuma a daga cikin gaban su suna da wani tantani wanda ya raba cikin gaban gida biyu. Amin yi bayani cewar har na bada misali da ka sami yarinyar da har sai da ta kai shekara 17 tana al'adar, ta yi wajen shekara 3 tana al'ada amma ba tare da jinin yana zuba ba, sannan aka ta asibiti cikin ta ya kai cikin macen da za a ce na wajen wata 7, kuma duk ba wani abu bane, mahaifa ce take ta tara wannan kumamman jinin, jini ya kume ya zama sai ka ce ɗa. Amma su a wajen iyayen kawai ai ciwon mara ta ya tashi shikenan, kuma shekara 17 ba tare da ta fara al'ada ba, kuma ga ci ta zama cikakkiyar budurwa komai. Amma ba su damu da wannan ba, a san da aka kawo ta an zuke akalla jini ya kai sama da lita 3, kusan galan guda sama da lita 3 na jini kumanne dankararre a cikin mahaifa. To saboda haka ya kamata yanzu ku kai ta asibiti, domin wannan ciwon mara da take yake gwada muku ita al'ada take, amma ba inda al'ada za ta fita
2: ba, hanyar fita.
1: Saboda haka idan kuma ba al'ada take ba, to wannan ciwon mara da take yi yana alamta akwai wani abu da ke faruwa duk lokacin yin al'adar ta. Saboda haka a asibiti ne za a tantance kuma a san menene.
2: Bari mu ɗauki wannan saƙon da zai zama kusan na ƙarshe, shi ma dai na murya ne ko zai ji.
3: Assalamu alaikum likita, ina maka fatan alheri. ana likita tambaya ta ana ciki ma yanzu wata shida da sati biyu to amma tun yana karamin ciwo mara har yanzu kuma ciwon yake tsara karuwa kafata ta dama sai in ji ta da wuri in ji kasan cibiya ta kamar ya fito in naje fitsari zama da kyar tashi da kyar to tun dadewa nake haka yanzu da yi wannan watannin sai ya kara tsananta wani zazzafan ciwon sai in ga yana tun kudowa kamar zai fito da kyar nake zama da kyar nake tashi wani lokacin in ya tofare ni sai na tsaya sannan likita zaman da nake yi sai in ji kamar akan abu nake zama ko kamar an saka min allura na zauna akan likita haka nake ji kowane lokaci wani lokacin an kai mu'amala auren cikin mai ta zan kudowa wanda ka san zai fito likita wallahi haka nake ji tun dadewa tun yana karami yanzu har ya kai wannan watannin wallahi wani lokacin in naje ban daki ne fitsari sai na fito na zauna na huta ba zan iya tafiya ba ya tofare ni
2: Allah ko za ta zuwa oh
1: shine domin duk waɗannan abubuwan da ta faɗa duk babu wani abu cuta a ciki babu wani abu bako a ciki shi ciwon mara matukar in zaki fitsari baki jin ciwo yayin fita fitsarin to wannan ki dinga jin wai marar ta sassanka ne ko ki dinga jin kamar da kike faɗa din kamar za a fito ko ki ji kafafuwan naki sun dauke ma misali akwai lokacin da nan gaba zaki ji ba fiye da haka domin nan gaba zaki dinga jin wani lokacin kafar idan kika zauna ma bayan wani lokaci sai ki ji kamar ba a jikin ki take ba ko kuma ki motsa ta ki kasa motsa ta ko ki ji kamar wani mai sadado ya rike miki ta ko kuma in kin tashi sai kin dan yi dingishi kafin kafar ta saki duk waɗannan abubuwan da kika faɗa duk babu wani abu da yake aibuwa ciki duk wani yana daga cikin abubuwa da mata suka fuskanta yayin da suke goyen ciki ila iyaka kamar da dai na nana ta miki ciwon mara in dai in zaki fitsari kina jin ciwo to wannan kake wasa da shi sannan kuma da mamaki ma yanda kika ce wata shi da kuma kamar mun da kina zuwa awo ya kamata ce a gurin awo duk kuna fahimtar ko ana yi muku lecture akan irin waɗannan abubuwa alayi halin dai waɗannan da abubuwan da kika faɗa ba aibu bane kamar yadda na faɗa amma in kina jin ciwo yayin yin fitsari wannan game da marar da kika faɗa wannan to ki je asibiti ki bayani in kuma kika ji wani abubuwa waɗanda suka wuce wannan misali kamar ciwon kai jiri ko ba kiya gani sosai ko to wannan duk waɗannan ba abubuwa ne da zaki zauna a gida ba ya kamata ki maka kije asibiti amma waɗannan duk da kika faɗa babu wata matsala wannan yana daga cikin abubuwan da zaki ji kuma wasu ma za su karu nan gaba domin wasu za su karu tsanani kamar wannan da na faɗa na kafar wani lokacin zaki ji kwankwasan kamar fasashi za a yi musamman bayan kin daɗa yin nisa wajen wata takwas zuwa sama saboda ɗaya yana ƙoƙarin firmitsa kansa cikin kwankwasan sai ki ji kamar za a fasa miki kwankwasan ki saboda haka waɗannan ba wasu matsaloli ne da zaki damu akan su ba amma in baki awo muna baki shawara ya kamata ki fara awo
2: lokacin namu ya kare
1: to ina ga insha Allah dai wannan akwai abin da ban faɗa ba irin matsalolin da shi karin da aka yi duk daidai suke da waɗancan da muka faɗa a baya ma'ana ko da ƙara mace aka yi idan ya zama na ciwon ɗinkin ba ɗinki daidai ba duk matsalolin da muka faɗa a makon da ya gabata duk suna iya faruwa ina iyaka kawai jan hankalin da zan yi shi ne ga ma'aikatan lafiya musamman Uwazuma in so samu ne wanda kuma bisa ka'ida ma a aiki haka yake duk sanda za ka yi mutum wani abu sai ka sanar da shi su dinga ƙoƙarin sanar da waɗanda za su ƙara duda na san akwai wata matsala ke faruwa shi ma in ta ce mata zan ƙara ki wata kuma tana cikin wannan yanayin ga kan baya sai ta dinga kake ƙara ne kake ƙara su dinga gaya musu ga abin da muka gani zan ƙara ki amma zan kashe gurin kafin a ƙara ki a gaya musu ga halin da ake ciki saboda me su daina ɗauka kawai ana ƙarawa ne kawai don son ƙari domin na taɓa karo da wata tambayar ma da ake cewa a asibitoci wannan shi ba wani asibiti suka ware ba a asibitoci ana ƙara mata ba sa buƙatar ƙari kuma an tashi sai a matse su bayan kuma akwai matan da su kuma daga nan suke zuwa din su ce a matse su
2: haka fa
1: to ka gani to gani sai ka kasa gane ba abin nan wanne ne kaga kenan ko tai na ma ba gwanin take sun ce kuma anan matse su ake to gara a gaya musu kafin a ƙara su ko da suna cikin yanayin haka tunda dama abin da yake bisa ka'ida na aikin a irin wannan kana sanar da mutum duk abin da za ka yi masa dan ya sani kuma ya baka damar ciwar ka ci gaba saboda haka su nuka kokarin wannan wataƙila wannan zai rage irin wannan zargin da ake yi da fatan Allah ya samu dace
2: to amin ya Allah masu kallo da kuma masu sauraro shirin lafiya babbar ni'ima kenan da a wannan mako ma Dr. Mahmud Kawu magashi kwararren likitan kula da lafiyar iyaye mata asibitin koyarwa na Margayi Malam Aminu Kano ya dora akan amsa tambayoyin ku da kuke aiko mana dangane da wani abu da ya shige muku duhu akan al'amuran da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata. Kuma insha Allah mako na gaba ma za mu ba ku damar dorawa akan wannan amsa tambayoyin naku duba da yanayin tarin tambayoyin da kuke da su da kuma bukatar da kuke da ita na Dr. ya ba ku amsoshin abin da suka shige muku duhu, wanda bayan Allah ya kama wata na gaba sai mu dora a cikin wani sabon maudu'i da muke sa ran Dr. zai dora a kai. A madadin Dr. Mahmud Kawu magashi da ke jimirin shigowa domin ya muku bayani akan abubuwan da za a kula da su dangane da kulawa da lafiyar iyaye mata da ma hukumar gudanarwa ta wannan gida Rahmar Radio Rahma Television da ke daukar nauyin kawo muku wannan shiri a dukkanin mako, kuma daidai wannan lokaci hususan jami'an da ke kaiwa da kawowar ganin shirin ya zo muku kamar yadda kuke ji kuma kuke gani. Abba Salisu Soran ɗinki ke yi mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya. Sai Allah ya kai mu mako na gaba domin jin mu wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Batun tsaro tsakanin Najeriya da Mali da sauran kasashen Afirka ya zama batu na tattaunawa mafi girma a gefen taron Majalisar Dinkin Duniya. Mata a Plateau sun rufe wata babbar hanya saboda an kashe ƴan bijilanci guda uku. Wata mata mai juna biyu da ta haihu a hannun ƴan bindiga ta tsere ita da ƴaƴanta bayan shafe kwana 180 a hannun ƴan bindigar. Daga waje kawancin sojojin Saudiya sun kakkabo jirgi marar matuki da ƴan huti suke amfani da shi a Yemen. Masauraran mu assalamu alaikum, barkanku da kasancewa da mu a wannan rana ta Asabar 15 ga watan Rabiu Thani shekara ta 1448 bayan hijirar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa Madina daidai da 26 ga watan Satumba na shekarar 2026. Sunana Tukur S Tukur, da fatan muna lafiya ga kuma cikakkun labaran. Batun tsaro a yankin Sahel da yammacin Afirka ya kasance babban abin da aka tattauna yayin wata ganawa tsakanin Najeriya da Mali wanda aka gudanar a gefen taron babban zauren Majalisar Dinkin Duniya karo na 81 a birnin New York da ke kasar Amurka. Yayin ganawar kasashen biyu sun sake jaddada aniyar su ta karfafa dangantakar da ke tsakanin su da kuma fadada haɗin gwiwa wajen tunkarar matsalolin tsaro da sauran kalubalen da yankin yake shafa. Tawagar Najeriya ta samu jagorancin ministan harkokin wajen kasar nan ambassador Vince Odemegu Ojukwu, yayin da ministan harkokin wajen Mali kuma mai kula da haɗin gwiwar kasa da kasa Abdullahi Diafo ya jagoranci tawagar kasar sa. A cewar sanarwar da Magnus Eze, mai taimakawa ministan harkokin wajen Najeriya kan yaɗa labarai, ya fitar, ganawar ba kasashen biyu kawai ta shafa ba, har da kasashen da suke yankin Sahel. Ambasadan yan ta bayyana cewa Najeriya na da muhimmiyar dangantakar tarihi tsakaninta da Mali, tare da jaddada cewa kasar na da matukar sha'awa na ganin an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da ci gaban tattalin arziki a yankin na Sahel. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ce gwamnatinsa na kokarin gyara kurakuran da gwamnatocin baya suka samu da dama. Tinubu ya bayyana hakan ne ta bakin shugaban Majalisar Wakilan Najeriya Tajuddin Abbas yayin taron addu'a ta musamman da aka gudanar a masallacin kasa da ke Abuja domin bikin cika shekara 66 da samun yancin kan Najeriya. An shirya cewa za a yi addu'o'i na musamman a sallar Juma'ar da za a gabatar jiya Juma'a, wanda ake sa ran shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu zai jagoranta. Sai dai kuma daga baya, bayan Tinubun ya dage dawarsa Najeriya daga kasar Faransa, sai ya wakilta Tajuddin Abbas ya wakilce shi. Ya kuma yi kira ga 'yan Najeriya da sake baiwa gwamnatinsa dama domin kammala ayyukan da ta faro tun hawan mulkin sa. Abbas, wanda ya magana a madadin Bola Tinubu, ya kuma nemi 'yan kasar nan da su ci gaba da yi wa juna fatan alkhairi kuma kada su cire tsammani. Gwamnatin jihar Kano ta shirya daukar matakan ladabtarwa kan mutanen da ke karya dokokin tsaftar muhalli, musamman dokokin da suka shafi tsaftar ta muhalli da sauran abubuwan da ake yi a ƙarshen wata na Asabar. Gwamnatin ta sake jaddada aniyarta na tabbatar da tsaftar muhalli a jihar Kano, tare da gargaɗin 'yan kasuwa da masana'o'i da su guji karya dokokin tsaftar muhalli a dukkanin Asabar din ƙarshen wata. Wannan na zuwa ne bisa bayanin da kwamishinan ma'aikatar muhalli ta jihar Kano Dr. Dahir Muhammad Hashim, wanda babban darakta a ma'aikatar Dr. Hadiya Yaya Bala ta wakilce shi a yayin rangadi domin duba yadda aka gudanar da tsaftar muhalli ta Asabar din ƙarshen wata.
1: Mun lura akwai ɗan matsaloli game da wannan doka, kamar ba su san ma ana sanin shi ba a wannan ranar. Ga dole za mu tsaya a duba a ga ina ne matsalar take, musamman wannan bangare da muka zagaya a yau. Kusan babu alamar sanitation, kuma mun yi kokari duka waɗanda suka saba wannan doka, musamman matafiya masu abin hawa, mun dakatar da su. Da yake muna da hutu ta tafi da gidanka, mun tabbatar cewa duk wanda ya saba wannan mun yi kokari a ladabtar da shi da biyan wasu kuɗaɗe wanda dama an riga an yi doka a kansu. Kuma insha Allah wata mai zuwa za mu ɗau tsauraran matakai a kai a kan wannan guri, kuma za mu sake dawowa mu ga wannan abin da ya faru.
0: Mazauna unguwanni da suka hada da yakasai da wasu kasuwanni da dukkanin wuraren muhimmai da ake gudanar da harkokin yau da kullum an gano yadda al'umma suka bada gudunmuwa wajen ganin an tsabtace muhalli a jihar Kano. A gefe guda kuma hukumomi na buƙatar cigaba da wayar da kan jama'a tare da tabbatar da cewa duk wani mataki na laftatarwa da ake dauka yana gudana ne bisa tanadin doka a jihar ta Kano. Rashin zaman lafiya a gidajen ma'aurata na cigaba da zama ɗaya daga cikin matsalolin da ke barazana ga dorewar iyali da kyakkyawar tarbiyya ta yaya. Masana harkokin zamantakewa sun ce sabani tsakanin ma'aurata kan samu asali ne daga dalilai daban-daban, kuma idan ba a warware su cikin hikima da fahimtar juna ba, hakan kan iya haifar da rarrabuwar kai har ma da rushewar aure. Ga cikakken rahoto da wakiliyarmu Amina Abubakar Hayi ta hada mana.
2: Rashin zaman lafiya a gidajen ma'aurata na ɗaya daga cikin kalubalen da ke shafar zaman ɗorewar iyali. Masana sun bayyana cewa matsin tattalin arziki da rashin isasshen abin dogaro na daga cikin manyan abubuwan da ke haddasa saɓani tsakanin ma'aurata. Rashin aikin yi, ƙarancin kuɗin shiga da nauyin kula da iyali kan ƙara jefa wasu gidaje cikin damuwa, lamarin da kan haifar da rashin jituwa idan ba a magance shi cikin fahimta ba. Haka kuma rashin amincewa da juna, yawan zargi da tsoma bakin wasu cikin harkokin aure na daga cikin abubuwan da ke dagula zaman lafiya. A wasu lokutan kuma rashin fahimtar haƙoƙi da nauyin da ke kan kowane ɓangare na aure kan zama tushen rikici. Yayin zantawarmu da Malama Maryam Adam ta bayyana mana wasu daga cikin dalilan da ke haddasa rashin zaman lafiya tare da hanyoyin sasanci da za su taimaka wajen warware saɓani tsakanin ma'aurata.
3: Akasar mata mun kuma za matsaloli din da dai mu muna da gaddama, mu kuma su suke auren ba mu muke auren su ba, za su samu miki bari. An gamu da mai kwararren hankali, mai ilimi, mai tarbiyya wacce ita ta so gidan iyayenta masu tarbiyya, ma wayansa har mazajen ma sai sun zalunce su akan zamantakewa.
2: Haka kuma wani dattijo da muka tattauna da shi ya ce hakuri, juriya da sauraron juna su ne ginshikin zaman lafiya. Yana mai cewa ma'aurata su rika warware matsalolinsu cikin nutsuwa maimakon barin su yi kamari.
4: Hakuri da juriya akan dukkanin wasu matsalolin da za ta bijiro da su. Mace tana da rauni, saboda haka ba zai taba yiwuwa ka ce za ka miƙar da ita yadda kake so ba. Gashi tana ƙaunanka, tana son ka.
2: Masana na ganin cewa kyakkyawar sadarwa, mutunta juna, amincewa da juna da kuma neman shawarar ƙwararru idan matsala ta tsananta na daga cikin ingantattun hanyoyin ƙarfafa zaman lafiya a gidajen ma'aurata. Amina Abubakar Haye a labarin Rahma.
0: To ga rahoton halin da tattalin arzikin ƙasar nan ya samu kansa a ciki a wannan rana ta Asabar.
2: Takardun kuɗi na naira 5.20 na ƙara yin ƙaranci a Najeriya saboda hauhawar farashin kayayyaki da ta rage darajar kuɗin. A yanzu abubuwan da za a iya saya da waɗannan kuɗaɗe sun yi kaɗan, lamarin da ya sa mutane suka bi amfani da manyan takardun kuɗi ko hanyoyin biyan kuɗi na zamani. Masana sun ce wannan na nuna yadda hauhawar farashi ke ci gaba da rage ƙarfin sayen kuɗi, musamman ga masu ƙaramin ƙarfi. Ce gwamnatin Najeriya ta ƙara mayar da hankali wajen sarrafa ma'adanan ƙasar a cikin gida domin samar da masana'antu da ayyukan yi. Masana sun ce Najeriya na da albarkatun ma'adanai masu yawa da za su iya taimakawa wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. Farashin man fetur na ci gaba da ƙara matsin rayuwa a Najeriya, yayin da cajin farashin ɗanyen mai a duniya ke shafar farashin makamashi. Rahotanni sun nuna cewa farashin fetur ya kai kusan 1,400 zuwa 1,500 kan lita a wasu wurare, yayin da dizel ya haura 2,000 kan lita. Tsadar man fetur na ƙara kuɗin sufuri da jigilar kayayyaki, wanda hakan ke iya ƙara tsadar kayan abinci da sauran abubuwan amfani na yau da kullum. Ƙarshen rahoton kenan da ke da jibi da tattalin arzikin ƙasa, tare da ni Amina Abubakar Haye.
0: Wata mata mai juna biyu da 'ya'yanta mata uku sun shafe kimanin kwana 180 a hannun 'yan bindiga da suka yi garkuwa da su a dajin Kace da ke jihar Kaduna. Sai dai kuma matar bayan ta haihu ta rungumo 'ya'yanta ta tsere daga hannun 'yan bindigar. Matar wadda ba a bayyana sunanta ba an sace ta ne tare da 'ya'yanta mata, ɗaya mai shekara 4, ɗayar kuma mai shekara 6 da kuma wata mai shekara 12 a ƙauyen Ariko da ke karamar hukumar Kaciya ranar Lahadin Easter, wato 5 ga watan Afrilun shekarar 2026 da muke ciki. Bayan shafe watanni kusan 6 a daji, matar da 'ya'yanta biyu da suka tsira sun samu damar tserewa daga hannun masu garkuwa da su a yau Asabar sai dai yar su mai shekara 4 mai suna Kristi wadda tun farko take fama da rashin lafiya ta rasu lokacin da suke tafiya cikin daji zuwa tsira rahoton abin da ya faru an gano cewa tuni wannan mata ta bar yatta ta wato ta bar gawar yatta ta ita kuma ta wato ta rungumi sauran yayan nata suka tsire har zuwa yanzu dai ba a samu rahoton cewa an biya kudin fansa wato yan bindigar sun cimma wannan mata ba sai dai ba a san inda take ba kuma wata hadu da iyalanta ba har zuwa wannan lokaci to me yasa kuke ganin a Najeriya sai kajin gina da yan siyasa kafin ka iya samun ci gaba a kasar da ake ganin damar samun aiki da kwangila da taimako ko kuma wasu damarmaki na iya kasancewa kusa da masu mulki mutane da dama suna ganin dole sai sun kasance da yan siyasa domin samun abin da za su dogara da shi shin matsalar tana cikin tsarin mu ne ko kuma rashin isasshen damarmaki ne ko kuwa muna ganin gina al'umma ne da ta samu wato da ta sa mutum yake ganin ba zai iya samun nasara ba ko ya ci gaba sai yana da mai gida a siyasa kufa me kuke hangowa shin mutum zai iya samun ingantacciyar rayuwa a Najeriya ba tare da ya jingina da dan siyasa ba ta wace hanya kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyinku da ku tafka muhawara akan wannan batu a shafin mu na sada zumunta na Facebook
5: Zamu fara karanto sakonnin farko a wannan rana da sakon Al-Qasim Ishaq Dukku inda yake cewa wato kasar nan muna cikin wani irin hali yan siyasa ba za su taba bari matasan kasar mu mu samu damar tsayuwa da kafar mu ba inda ba za mu damfaru da su ba shawara ga matasa su yi riko da karamar sana'ar su wata rana za ta iya zama babba har ma mu samu damar tsayuwa da kafar mu Ayuba Adam Muhammad Hayin wazo yace Assalamu Rahma Radio a gaskiya ba kasafai yakan zama haka ba dalili na inda mutum yana da sana'ar yi ko kuma kasuwa da yake zuwa kuma inda ya dauke ta da muhimmanci cikin sauki Allah zai dafa masa al'amuran shi su yi ta ci gaba kuma musamman a ce mutum yayi karatun zamani ba wai sai ta hannun yan siyasa mutum inda ya jingina zai samu ingantacciyar rayuwa ba Allah ya sa mu dace amin bin Isa yace shi ba lamarin kasar mu wallahi sai dai gyaran Allah dan halin da ake ciki ba a iya cewa komai mun hadu da yan sari kawai Allah ya ba mu nasara a kasar mu ya sa mu dace amin kadan kenan daga cikin sakonnin da kuka aika mana akan wannan batu na wannan rana Idris Kasim Hausawa a labaran rahma
0: labarai da rahotannin na zuwa kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahama farin cikin al'umma wanda yake hada shirye-shiryen sa akan mita 97.3 a zango na FM za ku iya kasancewa da mu ta adireshin mu na yanar sadarwa a duk inda kuke a fadin duniya www.ramatv.com labaran zai dora ku daga cikin mu

to madalla gabanin zaben wato zaben shekarar 2027 dake ƙara karatuwa wasu kungiyoyin lauyoyi a tarayyar kasar nan sun buƙaci hukumomi a Najeriya musamman jami'an tsaro da su sa baki domin a daina barazana da tsoratarwa ga yan adawa a yayin da zaben ke ƙara karatuwa na shekarar 2027 rahoton jaridar Bangad ya nuna cewa wasu abubuwan da aka rawaito a jihohin Edo da Borno da kuma Abuja inda aka yi zargin cewa wasu jami'an gwamnati sun yi kalamai da za su iya tsoratar da masu ra'ayin siyasa daban da na jam'iyyar APC suna ci gaba da kira domin a dakatar da wannan batu babban lauyan nan na San Kenneth C Aha yayi barazana ko kuma wato yace barazana ko kuma hana yan kasa gudanar da tarukan siyasa yin tarayya ko kuma bayyana ra'ayi na siyasa na iya zama sabani da wasu tanade-tanaden kundin tsarin mulkin Najeriya ya samar yace kamata yayi wato ya kamata a binciki duk wata barazana da ka iya kai rahoto akai-akai sannan a dauki matakin da ya dace idan binciki ya tabbatar da cewa an yi amfani da ikon gwamnati wajen tauye haƙƙin jama'a daga kasashen waje kawancan da Saudiya ke jagoranta a kasar Yemen ya bayyana cewa sojojin su sun kakkabo wani jirgi marar matuki guda biyu da yan tawayen Houthi suka yi amfani da shi a birnin Riyadh tare da wasu makamai masu linzami guda biyu da aka harba zuwa kudancin kasar wakilin BBC ya ce wato ya ce shugaban hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya yayi magana kan yadda lamarin jin kai ke kara tabarbarewa yayin da fararen hula ke ci gaba da fuskantar mummunan ta wato tasirin wannan rikici a wani yanayi na hana na wato na nuna hadin kai da ba kasafai ake gani ba a ranar Juma'a ta jiya kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya yayi Allah wadarai da karuwar harahare da yan tawayen Houthi ke kaiwa a kasar ta Saudiya Prime Minister Pakistan ya ce taron masallacin wato tsaron masallacin harami dake kasar Saudiya a Makka da Madina da kuma wasu wurare wajibi ne su tashi tsaye domin su kare kasar mai tsarki yayin da yake jawabi a babban taron Majalisar Dinkin Duniya a New York Shahab Sharif ya jiddada cikakken goyen bayan kasar sa ga kare Saudiya tare da yin Allah wadarai da harharen da yan tawayen Houthi ke kokarin kaiwa kasar ta Saudiya ya kara cewa yarjejeniyar Makka ba tana nufin wata kasa guda bace face nuna kuduri na bai daya domin samun da zaman lafiya da kuma kare kasar ta Saudiya daga duk wata barazana ha kuma yayi cigaba da cewa bude mashigar Hormuz da kuma wasu wurare domin tabbatar da zirga-zirgar jiragen ruwa na kasuwanci abu ne mai matukar muhimmanci to iyakacin labaran kenan kashi na farko a wannan lokaci sai a dakace mu domin jin abin da muke tafi da shi a kashi na biyu amma kafin nan sakon hikimar mu na wannan lokaci na cewa samun yancin kai ba yana nufin kai duk abin da ranka ya ga dama ba ko yake so yancin kai na gaskiya shine kai iya yin ka domin yanke shawara da kanka ka tsaya kuma kan abin da yayi kai imani da shi ba tare da ka bari tsoron mutane ya hana ka abin da ya dace kai ba Allah ya sa mu dace amin sun mu amin

0: sipili bokoi sipili bokoi bokoi tara biyar bi tara uku tara zan saki maimaitawa sipili bokoi sipili uku uku wato bokoi bokoi tara biyar bi tara uku tara zan saki da maimaitawa saboda laikan namu sun dan samu matsaloli kwana biyu amma wato injiniyan mu sun shiga lamarin kuma sun shawo sipili bokoi sipili bokoi bokoi tara biyar bi tara uku tara sipili bokoi sipili bokoi bokoi tara biyar bi tara uku tara wannan ita ce kadai lambar da za a samu akai suna na tukur is tukur a karo na biyu kuma wata kila daga yanzu zuwa kowane lokaci ko ta kiran waya ko ta ido da ido wato gemu da gemu ko fuska da fuska muna jiran isowar kwamarat manir matawalli wanda tsohon shugaban kungiyar kwadago ta Najeriya reshen jihar Kano ne sannan kuma ɗaya daga cikin dattawan kungiyar ta kwadago a yanzu haka a Najeriya idan na ta kokarin samun sa'awa ko da ta waya ne dan yi mana alƙawarin zai shigo to amma bai samu ya shigo ba to amma in Allah ya da matawallan yana kan hanya kafin ya iso ɗan Najeriya mun sa wani batu a shafin mu na sada zumunta na Facebook cewa me yasa kowa ake ganin sai ya jingina da ƴan siyasa sannan zai kai labari walau tattalin harkar tattalin arzikin sa walau kasuwancin sa walau karantarwar sa walau ya koya ko ya koyar ko zamantakewar sa ko su abubuwa dai da wato suke gudana a kasar nan yau da kullum menene yasa me yasa me yake faruwa sai lalle dan kasar nan a duk inda yake ake ganin sai ya jingina da ƴan siyasa ko yana da ubangida a harkar gwamnati ko kuma shi kansa ba kowa bane amma sai ya jingina da wani a matsayin wato shi dan siyasa ya jingina da shi sannan zai samu abin da zai cima ko ya bunƙasa kasuwancin sa ko ya karatu ko ya samu abin hawa ko ya samu jari ko ya samu gida ko ya samu fili ko kuma ya samu wasu abubuwa na kayan more rayuwa a Najeriya ana ganin cewa komai ya koma hannun ƴan siyasa wasu ba suke fadar haka wato wasu ne suke wadannan maganganu cewa komai an tattare shi ya koma hannun ƴan siyasa idan kai malami ne sai siyasa ta yi tasiri ake ganin a rayuwarka sannan zaka samu abin da zaka wato samu kayan more rayuwa in kai dalibi ne ana ganin in ba dan siyasa ko baka shiga siyasa ba ko baka jingina da ƴan siyasa ba karatunka ba zai yadda kake so ba kudin makaranta zai gagare ka idan kai dan kasuwa ne ana ganin kasuwancinka baya bunƙasa shagonka zai rame kasuwancinka ba zai yi tasiri ba sai ka jingina da wani dan siyasa idan kai malamin makaranta ne hakan nan shi ma dan siyasa sai ka jingina da shi idan kai ma wato zauna gari banza ne sai ka jingina da ƴan siyasa misali abin da yasa nace zauna gari banza ana ganin yadda ake amfani da ƴan daba ake amfani da ƴan shashaye matasa da basu da aikin yi aje a yakin neman zabe a farwa wancan a farwa wannan to ana ganin su kansu waɗanda basu da ayyukan yi matasa sai sun jingina da ƴan siyasa in kayan shashaye ne Allah kiyaye sannan suke samu idan wani abu ne na bata gari sai a ce ƴan siyasa da sauransu idan kai ba zan ce dan jarida ba wa tunda ƴan jarida su ba sa siyasa kamar yadda ake ganin shi su dokar kasa bata ba su nuna ra'ayin su ba ƴan jarida amma su kansu ana ganin jami'an tsaro sun fi karkata ana ganin sai da ƴan siyasa za su rayu wanda zaka ga cewa har kamun kafa ake a kai ka gidan wane domin ka wato ka bashi kariya ko ka ringa yawo da shi a matsayin dogari ko kuma wasu abubuwa zaka ga ana ta zuwa cewa idan wani shugaba ne ko dan siyasa a yankin ku to wanda za a tura wajen sa sai an zaba sai ana yi da shi a harkar tsaron da sauransu idan kai ka ta direbobi ko direban da zai tuka wasu idan aka ce kamfani ne shi ma sai an zaba ana ganin cewa in ba a kai wani ba to shikenan tasa ta kare ko kuma abubuwa ba zai samu kayan more rayuwa ba zai ji dadi ba abubuwa da yawa a Najeriya ga sunan duk in mata ne in yara ne in dattawa ne idan mashahuran ne su kansu attajiran ana ganin cewa attajirancin nasu yana dorewa ne su yi abin da suke so sai sun jingina da ƴan siyasa me yasa a Najeriya haka ake a sauran kasashe ko kuwa mun taba kawo wani batu anan ma ana ganin cewa me yasa yanzu darajar malamai da sauransu ake ganin baka da wani tasiri a duniya ko a Najeriya rayuwar yanzu sai kana da kuɗi ana ganin me yasa kuɗi ya fi tasiri fiye da mutunci a tsakanin al'umma in baka da kuɗi ba za a girmama maka ba duk shekarunka da sauransu wannan batu ne muka a jingine shi amma ba wai mun gama ba amma za mu iya dawo da shi nan gaba amma dai a wannan ku bayyana mana ra'ayoyinku shin kai a yanzu rayuwarka ka dogara ne da ɗan siyasa sannan ka samu rayuwa mai kyau ka samu tufafi a ganka da hula a ganka da takalmi a ganka da agogo a ganka da mota a ganka da babur a ganka da sauransu mun kawo cewa duk wasu yawanci rukunin mutane da muka faɗa a baya tun daga malaman jami'a malaman karantarwa yan kasuwa ma'aikata jami'an tsaro da sauransu kawai na tsame dai yan jarida na ce yan jarida ne su ba ruwansu su ba su da alƙibla ta siyasa ba sa nuna kowa su ce ga nasu ga su na kowa ne na kuma na kowa ne ko mu kowa ma nasu ne to ku bayyana mana ra'ayinku assalamu alaikum
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am
1: wato wani saloni aiki na mulkin mallaka a kuma dan kuma dan fata dan kuma in Najeriya
0: shine
1: cewa rahoton talaka Najeriya mulkin mallaka a kuma wanda alin yanzu magana ke gaya ba wallahi tallahi sai kana tuka tsara a kowace fanni ko a harka addini ne ke tuka tsara wallahi sai ga dinge da yanzu da dole ma ki tsara daga
0: inna lillahi
1: iya waka dukore waka diskonin ta cikin sanin ka wallahi kuma ka wata cikin sa ba sai baka kare sai kama ka ba
0: to
1: dan kuma kace dole
0: godiya Assalamu alaikum
2: Assalamu alaikum salamu alaikum da barkatu
0: yawa
2: to ne ka fata alheri
0: ina godiya
2: ni sunana
0: Madabu ai na gane wuri ka Madabu na
2: to gaskiya ba mu cika Allah ya saka alheri da wajen wannan dama wannan fatawa ta ka gaskiya abin da ya saka ka abin ya zama haka saboda su ɗan siyasa ne gaba ɗaya sun tsadi a ga cikin kasar ya zama nasu kamar inda ka san inda kana sai ka abu kami su ban ka sani gwamna ne waye to in a wajen a wajen da zaka da ka inda ka san ka gaji kasar a hannun uwa da uba wallahi ka cikin zama ta zama ka
0: amma kai Madabu sai ka jingina da ƴan siyasa yanzu kike rayuwa
2: wallahi ni ba wannan siyasa ne ke tare shi duk tare nan ba wani fada ka kaga ka kuma ka kaga ba wannan siyasa ne ke umar kwaban sa ko nake tare da shi duk tare nan wallahi
0: suna jin ka fa
2: wallahi a shi ta barke fada a gido inda wannan siyasa da nake jigina da shi ko nake tare da shi ko nake ma ga babba ko nake wani abu ya fito ya ce gani
0: kuma kana rayuwarka ga tunan
2: ga nan ma a ga kuma da Allah gun ba da mu a abin da ya dama da su saboda ni na san ba malaka ya tare da su ba abin
0: da a kai dai da baka tare da su kaga wani yana tare da su ya ji kana cewa ba alheri tare da su ai kaga sai ja hushinka
2: kai abin da ya dama fada haka saboda babu wani da yake da albashin sa in dai ba ai wannan da ake fata wa ai assalamu alaikum naka tsira in ba shi ko ai wannan shata da ka daga kai tun tsira kai mai kai ba kuɗi
0: yanzu kai kana da ko kasalan ga ungoku baka baka jingina da shi ba
2: wallahi tallahi ban ba san kasalan ungoku ba wallahi yanzu ban san waye kasalan ki ta ka amma ba ta ba ni ga ba ba ka buwaye ne
0: ina da ni
2: waye kasalan ka buwaye wallahi ba san shi ba
0: to Allah sa baya jinka Allah sa baya jinka
2: kawai nake amma kamar yadda ka faɗa duk duniyar nan kowa a yanzu ya jingina
0: to ai ka ce kowa tunda ka in ka ce kowa kaga hadda kai kenan
2: kana ji ba lai ba jirin biya ta kosa a gaba ya hada su da FCC ya ce a bincike su ya ce samu kudi ibi wobe ya ce a dole da suke ajiya da kudi ba ya ce su ma sun shiga siyasa dumu dumu ya zo da ka a bincike su to ka kula gargajiya su ma a bincike su to zo da ka duk an hada kai da malamai da sagakuna da zuwa su mulkin sun danne mutum
0: to Allah
2: ya wajen bashi da mukaka gane ko
0: to Allah sa to Allah sa su daga kuma Madabu muna godiya Arusi Madabu amma fa kansilan ungoku in ya ji ka ba ruwan wannan ra'ayin ka faɗa ba ra'ayin Rahama Radio assalamu alaikum
3: assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
3: Yawwa, mai magana Suleiman Awwali daga nan Ukwata Bay.
0: To kai kana kajin gine da ƴan siyasa ne kake rayuwa yanzu?
3: Ah, da aka gane idan kace baka jingina, musan magana ce kai cewa dukkanin ɗan Najeriya. Ma'ana sha'awar su rayuwar da ƴan siyasa suke. Shine kowa ke son ya jingina da ƴan siyasa.
0: Wato wato kamar kana nufin yawancin mutane suna sha'awar rayuwar su.
3: Cewa ɗan jarida an tsani ku.
0: Eh.
3: In ka kula yanzu ana ji yau kwana nawa a America. Ɗan jarida sai kai karar shugaban America cewa ma'ana tun da ma ya daina ta su rinka zuwa abinda suke son su yi abinda yake son su yi aiwatar akan maganar yada labarai ya kore su amma kotu sun kai shi amma ga nan Najeriya ba wanda yanzu wannan duk wanda yake da alaka ba gidajen rediyo da ƴan siyasa zaka ƴan siyasa sun fi zuwa gidan rediyo su yi program
0: kana nufin baka yi da magana ta bada na ce ƴan jarida su ba ruwansu
3: a gaskiya
0: me kalanta kuma ana wannan mutum ya rantsa da Qur'ani kace kuma abin da yake kazanta shi
3: a to ake misali sai ka sani shi ma ya sani ni ma na sani ko muke sha'awar ta su ba don kowa ba menene yau a matsayin ka da dan siyasa ko kuma wanda kake da ra'ayi da dan siyasa yanzu misali wajen zabe zaka ji ko kuma wajen don katin zabe zaka ji idan kana da alfarma da dan siyasa ma'aikacin ma sai kai masa wulakanci
0: To muna godiya ga mutane suna ta zuwa kan layi Ibrahim mu barka haka ka je ka dan huta ka sha ruwa
3: To masha Allah mu godiya
0: Allah ka sami da ya ce bai da ba injiri da suna siyasa to wannan shi ma ra'ayinka Assalamu alaikum
4: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: Na'am
4: Fata alkhairi gare ku Bashir Abdullahi wa tore
0: To ya ake ciki kai da ƴan da wannan dan siyasa ka jingine ne kike rayuwa
4: ainihin yan siyasa ba wanda na sani inda yan siyasa ne
0: baka san kowa ba
4: sai a ba wanda na sani a cikin sai dai duk suna yansu ne kuma yana ga masu fata alkhairi ga wanda yake da ni
0: ina kansila ngoku
4: to ani kansila mu Allah an kace mai da sunan shi ba sani ba
0: to kuma kai dace
4: bare dan majalisa ai ko wani sarata ko wani abu sai dai ranga ji sunan sa radio amma dai ni kansila mu Allah ba san sunan shi ba wai ba ta magana shi ba
0: to me yasa sai ai wasu suke sun jingina da su suke ganin sai sun za su rayu ne ni
4: a to wanda ya malka shi shi ne shi ne ke dangane jingina da yan siyasa sannan kuma abin da za ka fahimta shi ne ai ita Najeriya kusan har yanzu ba samu yancin kanmu ba mulkin kai muka samu amma ba mu samu yancin kanmu
0: a shekara 66 fa shekara 66 fa shekara 66 fa za a yi yancin kan nan ranar Alhamis

0: Allez, qui est là? Salam alaikum. Yawa. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Comment tu as dit que tu as dit? Alhamdulillah. Ah, bah, magana inchi bane. Ƙara kira dai. Magana muke ta me yasa ƴan Najeriya yawanci sai suke ganin ba za su rayu ba sai sun dogara da ƴan siyasa ko sai sun jingina su. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yas shukr
0: rahmatullahi. Almaskin.
1: Ne wa dokacin mai ka tanku fatan alkhairi tare da masu sauraron mu kuma Allah ya ƙara wa bincin sarkin mu tsar lafiya da nisan kwana kana tare da Muhammad Almaskin.
0: To ake almaskin da man ƴan siyasa ne suka kewaye ka ta ko ina. Kaga kenan kai ba sai kai ƙarin bayani ba.
1: Kwarai
0: kuwa kai ba ka ce wani abu saboda
1: ina zuwa gidan gwamnati kullum ba. Kana
0: ji ko?
1: Yawwa, kai ka san in baka manta ba Hausa ne suka ce ba ta kai zomo kasuwa. Bayan wannan kuma yanzu ba Turawa ne suka zo suka yi ba kuka ce sun ba ku mulkin yankin kai ba. To Bature ya tuba kafa ta wayo. Saboda shi ba kafa ta baya so yayi amfani da kwakwalwar da Allah ya bashi. Shi da suka tabbatar to sun karkada komai lokacin da suka zo Turawa na yanzu wannan aka haife su sun sha wahala kamun su samu 10,000 to yanzu sun tsara musu kamar kai ne ka je ka gina kamfani kai komai da komai ai ka san me zai biyo baya ka san riba kake nema sai da suka tabbatar da cewa sun karkade hannun sarauta suka tabbatar kun zama bayi sannan sai suka ce sun ba ku yancin kai amma ba su ba ku yancin kai ba sai da suka tattaro yan siyasa me zan kira sunan su ne irin waɗanda gaba ɗaya in ka ce za ka ba su gadin rahama da ya biyo ne in ne zan tantance shi wallahi ba zai je wajen ba ɗan majalisu da sanatoci da duk sauran shugabanni ban ce duka ba amma dai kashi 90 da ke cikin da ni ka gane ko to ai yanzu su waɗannan yan siyasa su suke kai wa Turawa amfanin da suka zo suka kaba suka ce sun ba ku yanki bayan ba ku da yanki
0: haka
1: sun tabbatar da cewar kun zama bayi kuma sun kafa yaran yan siyasa to daga nan gaba ɗaya duk wanda yake tunanin ma wai cewar yanzu ga ni me yasa yanzu shekara 5,000 kuna amfani da boko amma yanzu duk wani amfani da kuke yanzu iskar da kuke shaka ita ce ba da boko ba kuma irin na suke to saboda haka yanzu yaran su ne suke mulkin ku saboda haka duk yadda suke so haka za za ku ɗauka duk yadda suke da dama haka za ku sha saboda haka suke ganin duk abin da za ka yi in dai ba ka bi hanyar Turawa ba ba za ka samu salama ba ba ka bi hanyar yan siyasa ba za ka samu salama ba ni kuma ni ne ubangidansu da ni nake kai musu kuɗi wallahi tukur ya tukur ba wannan ta ba ne radiya kuma na kashe miliyoyin kuɗi saboda ina tunanin
0: wani yan siyasa wai kana neman ba wani ta ba ka ne radiya yan siyasa
1: wani ya inganta suna so a kawo yi domin
0: almaskiya kana neman ba wani ta ba ka koda ne radiya
1: ka ta gaptun siyaran turani ka tashi ina jinka
0: ka ce ba wani ta ba ka ne radiya yan siyasa
1: wallahi sai tukur na kai musu kuɗi a kalla ya fi miliyan 100 shekara 23
0: amma baka sa
1: ni ina bakin cikin ga talakawa suna shan wahala da kai bai sai na duba na ga wannan ya cancanta da an fara tafiya zan ga cewa ashe shi ma dai dan uwan dai ne
0: to muna godiya almiskin na'am muna godiya
1: dan ka ta gaptin su kuma talaka su suka daure miskin ne ya kamata akwai kananan jabayyu da su zabu wannan ya cancanta su ba za su zaba ba amma kai da kanka ka gani ai ba wa bai da hanci
0: Allah ba
1: abin da za su yi yadda tura su ke so ku yi haka yan siyasa abin da suke so shi ake yi a Najeriya ku tashi lafiya mai magana Muhammad Almiskin
0: to ai hakuri ai hakuri Allah ya ba mu hakuri Allah ya gurne su wannan ta'ala samu dace. Assalamu alaikum.
2: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam. Ge zawa.
2: Fata ka kai gare ka.
0: To muna jin kai Zubaira.
2: Kana ta da Abdullahi Zubaira ne ge zawa.
0: Na'am.
2: Ya abinda ka faɗa wallan tukur gaskiya ne.
0: A to amma kawai tunda lokaci ya kure Zubaira kai da wannan ƴan siyasa ka jingina ne. Ka jingina da ƴan siyasa kake rayuwa yanzu.
2: Ai ni ban jingina da kowa ba ma tukur ne da Allah da wannan ne kawai na jingira malam tukun
0: shikenan
2: ka hugo na nemi ni noma samu abin da zan rufa kai na
0: shikenan magana ta kare
2: ba ruwa na da san siyasa
0: sai dai in zabi ya zo ka je ka zabi su kawai in dai zabi ya zo ka je ka zabi
2: in ba ka yawara ce gaskiya ba aiki a guri kaza ba aiki a guri kaza
0: shikenan shi Allah sarki shikenan
2: amma kuma
0: ka ga magana
2: ka ware kuma ya kan kuma malam tukun
0: eh joyi
2: kuma wani ku zan dan tana ma
0: a aje doka ce ta ce mu ɗan jarida kan mi siyasa
2: eh amma ko ne a matsayin ku na bin na yan bin diddigi ku ga an yi aiki so sosai a inda ya kamata. Amma

0: tumatin la'ayi ma manukun ku karatun ashiq ubali adaka wanda yi akan sallar annabi sallallahu alaihi wasallam kashi na 48
1: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala man la nabiyyu ba'dahu wa ala alihi wa ashabi wa sallam wa ba'd to Allah bai mana kyauta ba bai mana ni'ima ba bai zazzago mana da albarka da daraja da aminci ba fiye da annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi
1: wasallam kisa dole zamu godiya ga Allah dan godiya ga Allah ne muke fada haka an to hadis bi ni'matillahi shukran wa tarkuha kufrun ka zantar da ni'imar da Allah ya mama godewa Allah ne barin ta haka butulci
2: gaske
1: shine kufrun butulci ka budurjewa abu shine ake cewa kafirci ya san kafiri fasarata kin abu a ce kai kace ba za ka yi ba kowa ya sa kace ba za ka yi ba an gane shine ka fujire to kaga anan mu godiya muke shi yasa muke fada to kama inda aka sani wannan haske ya zo karshe
2: to
1: ya koma gun sai da amina kuma nayi bayani na sake yin bayani jibrilu mika'ilu israfil azra'ilu ya gangaro ta jikin al'arshin Allah kasa sai ya ga wani suna an rubuta mimun ha'un mimun dalun kakeke girman sa zai kano 50 Allah mimun din Allah ya cika shi ya ma keke da gol ha'un din akai da azurfa mimun din da lu'lu'i dalin da yaka Allah izaga ya da shi da zabar jadin Allah ba su kalle da sheki sama da hasken rana 50 ga wajen gaba daya jibrilu sai biyo ta wajen yana biya sai ji mala'ikun a kai suna zazzaga salatin annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
1: alaihi salatu wassalam jibrilu sarki ya tabbata ga Allah girma na gare ka isa na gare ka buwa na gare ka suna na gani ice suna ne na habibi rasulullahi
2: sallallahu alaihi wasallam
1: jibrilu ba dan bai wannan sunan ba da ne al'arshi na ado da shi da ban kirkira halitta halitta ba
2: gaske ne
1: ne jibrilu yace sarki ya tabbata ga Allah duk sama'un da na kewaya kaf inda ka mallaka sarki ya tabbata sunan sa nake gani amma da nazo nan sai abun ya kawata ni Allah ce ni ma mai wannan sunan yana kawata mulki na da shi zan yi tsarin mulki da shi zan yi tafiya in an bi ni abin shi in an bi shi abin ni kaji mazan manzo Allah yasa Allah ce wadiullaha wadiur rasula wannan wawun adafin da za a buda ta Allah ce wadiullaha ku bi ni wadiur rasula da to da karatun sai ya canja mana kai wallahi canja mana kai sai dai a ci da ci kuma ai tasgidi a to duk abin da zamu yi Allah na biyayya zamu yi annabi ka san kuwa karatun yake ko kuma su nahwu kisa nace ba nahwu a qur'ani ma ba ta aiki wani lokaci to ayin ta aiki barna shi ne nahwu zai yi aiki nace inna allaha wa mala'ikatahu wa mala'ikatahu yanzu Allah za su tasawa da Allah da mala'iku ba za su daidai da su ba dole in ka zo fasara ka ce Allah sannan da mala'ikun sa ka sa thumma sannan karatun fa ya fasar fa to akwai inda qur'ani ne waje waje daban-daban da Allah yi magana akan annabi da shi in baka da fasaha sai ka zo kai barna an gane ai shi yasa to wajibi ne duk irin biyayyar da ka sani in badda sujjada ita kadai ce ba za ka yi manzon Allah ba
2: sallallahu alaihi wasallam
1: amma duk wata biyayya da za ka yi wa Allah to za ka yi manzon Allah
2: sallallahu alaihi wasallam
1: Allah ne ya faɗa wa man yudir rasula faqada ba Allah kuma yazo ce wannan ibu wannan annabin ma ya ba Allah kuma wata aya ce qul a'udullahi war rasula fa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbul kafirina kaga anan idan kai baka bi manzon Allah ba ma kai agun Allah kafiri ne kai ka san ku wannan aka jingina masa wannan babban maganas a qur'ani mai tsarki kuma ayar ba a shafe ta ba tana aiki a qur'ani Allah da ya ce ku bi ni ku bi annabi fa in tawallaw idan suka bada baya sai Allah ya ce fa inna la yuhibbul kafirin Allah ya ce ne ba na son kafiri ba kaga kenan in baka biyayya ga Allah da annabi ba to kai me ka zama ka zama kafiri ba ni na faɗa ba alqur'ani ne qur'an nan yana gunka ina gunka ina gunka ina gunki ina guna ko ba haka ba kuma dole haka zakai to Allah ya sa mu dace to wannan annabi na rahama
2: sallallahu
1: an gane idan mun duba zamu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya dauke shi mai girma mai martaba madaukaki mai haske aminci rahama ta Allah gaba daya a sama da ƙasa ko matan aljanna kaf in ka tara su da tunda kan Hawwa'a har zuwa ƙarshen ƴa ko da Allah bai bai wata ajiyar Allah Muhammadu ba sai amina mahaifiyarsa to wannan uwar wanda Allah ya dauki abin da yafi so a sama da ƙasa ya fifita shi akan sama da ƙasa ya daukaka shi akan sama da ƙasa ya girmama shi akan sama da ƙasa ya dau ibadarsa yace in ba kai habibi ni Allah in ammun sallah ba ita azumi babu shi sa azumi a qur'ani ma babu ka san nake faɗa wannan maganar tun daga alif lamim zuwa sadaqa lawal azba inda Allah ce kai ma azumi 30 ko ba dai duk qur'ani babu shi yana ina yana kirjin annabi Muhammad shi wa Allah gejin azumin ma zamu zo kan azumin zaka ji yanda ake so ya azumi Allah ce ku je gun sa wani ya ce fa man shahida minkum sharafa ne sunan ce wannan da ba to sai kana sai ka zo lokacin go wannan lokaci ne in ka zo lokacin da aka ga watan Ramadan to ku azumce shi wance in ne malancan guda nawa za ya ba wa Qur'ani 30 ko ba daya daga alif lamim zuwa sadaqa lawal azim babu to wannan annabin shine in zakkace in Allah ya fade ta waqi musallata sai Allah ya ce ku je gunsa shine da rakata na ni fadan bakin zan shi kuma ya faffasara su
2: annabi Muhammad
1: bayan na ce da kai zakka akwai zakkar dabbobi akwai zakkar noma akwai zakkar kudi nawa nawa ce baka isa ka dauka ita wallahi a qur'ani ba tana bakin jikin annabi Muhammad shi zai ma bayanin ta in haji ka je yi an gare tsarin aikin haji gaba ɗaya na kirjin annabi in Allah ya ce ku yi kaza aikin haji sai ya ce kaza ne yanzu misali Allah ya ce ka wani sarsarfa ko kai tafiya a hankali ko dawo kuma Allah bai ce ku guda bakwai ba sai aka kyale annabi Muhammad ka wai an ce inna safa wal marwata min sha'irillah kamar ya ce gujogun annabi
2: sallallahu alaihi
1: shine san abun shine mai tsarawa shi Allah fada zai a dunkule duk mala'ikun Allah ko annaba ba wanda zai iya warware ma abun in ba annabi Muhammad ba to yanzu wannan mu ba za mu ji dadi ba ko da babu dadi an gane abinda Allah ya mana kyauta da shi mu rinka rukun wasarere da shi tila dole an ce wannan abu ne Allah subhanahu wataala ya dauko iba ko girman abun to sai da amina ba wata uwa da tsuguna wata mahaifiya ta annabi mursali ko annabi ba mursali ba ta tsuguna ta haifi da irin annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
1: to wannan uwar na taba ga muku wancan hasken da jibril ya gani a fada Allah da ya gaba sai ga an sa abdullahi ibn abdullahi abu abdullahi jibril bai san wayannan sunan ba sai ya komo sai ya ce tsarki ya tabbata ga Allah wani suna na gani sai Allah ya ce mai wannan sunan a farko yake sai zai zo karshe a karshen zamu aje shi akwai habibin wanda ka ga na cika ko ina fada ta da sunan sa to shi zamu bi ajiya shi sa muka tace shi muka tsarkake shi muka aje shi zamu sa shi a tsatso zamu sa shi wannan annabin a tsatson wannan shine uba guda ɗaya ta wannan ba mu tabe wani ajiya irin wannan ba
2: sallallahu alaihi wasallam
1: wannan uban ba uba bane
2: gaske
1: akwai uba kamar sa
2: babu
1: duk girman mutum nace ma waye ba mu kacewa sai an ce to wannan dan sa annabi Muhammad
2: Allah ya kare lafiya
1: akwai sama da shi
2: babu
1: to mutane kuna boye karatu har kuna dauko ni karatu na yana ya ce kaza ya makareta hadisin ifuku hadisin mawdu'i an daura abu ba shi ma gaba daya na ƙarya ne kuma to ai waye ba kuskure to in ma littafi dubu ne duk kuskure suke yi kuskure suke yi ai a ce annabin da Allah ya fi so algafar ta malam mai raban aljanna a duniya mai raban aljanna a lahira ran alkiyamin ma ta sace a ce wannan annabin ga mahaifinsa a tsaye la ilaha illallah
2: muhammadin
1: ba sai an ga ma ba ka gani kuma na faɗa na sake faɗa an gane sai ji abdullahi annabi muhammadu alaihi salatu wassalam ya gangaro hanya abwa'a sai ya ce abbas wannan kabarin mahaifina ne ya tsaya a nan wallahi alazim annabi bai iya gangarowa gunsa da takalmi a kafarsa ba
2: allahu
1: duniya ya fi wanzan allah san mahaifinsa ko akwai shi
2: babu
1: shi annabi ya fi san mahaifinsa akwai shi
2: babu
1: mu ba yan tayi ne iko ba takalmansa shi manzo Allah i gangaro ya dauki wani kara i janyo tun daga kan kafa sai di abdullahi har zuwa wajen kansa an gane sai ya jawo da izo nan kaga annaba ai duka suke ko to shi ba duka yayi ba yana zuwa nan sai ce ya abi qum bi izni rabbika baba fito da izinin ubai sai kabarin ya dare yana yana
2: annabi ma
1: sai dai abdullahi ya fito san kacece balarabe kyakkyawa an gane yayi annabi ya kama hannun sa ka isa tuloshi kamar gora a cikin kwansan sa
2: Allah
1: girkabanin sa ma wallahi alazim kasa bata ci shi ba sai ya ce da shi baba yace na'am ka gane ni ki kalli annabaka yace to wane ne kai sai yace ni ne danka ina wata biyu a ciki kai wafati ka bani baba kaga irin albarkar da Allah ya danka sai yace na gani idan da nake a kwance da ka san rahama da nake ciki da ka biyo ni mun kwanta tare da kai
2: Allahu akbar
1: mahaifin Allah Muhammadu
2: sallallahu alaihi wasallam
1: sannan ibu jiroma yace to ni annabi ne ko mursali Allah ya aika duniya gaba daya duk wanda yake duniya baba ina kasa ta
2: kai
1: wanda yake sama kam ina karkashi na Allah ne kawai a sama na
2: gaske
1: sai ya rike hannun manzo Allah
2: sallallahu
1: alaihi wasallam isin bancan annabi annabi isin bancanin sa ya ba shi kalmar shahada ya fada baba ko za mu gida ka je ga ice a ainin dadin da nake jin so nake ba ka mai da ni gida na annabi ce kasa gude sai ga jibrilu shi ya dai ba kasas wannan baban ta ne ba ku san abu kawai malam ku san gidan annabi ba mu ku kyale mu to haka ne ko haka wanda suka sani ba su ake bari ba
2: gara muka sanin annabi
1: ya rike hannun annabi annabi ya rike hannun sa shi ma ya kwantar da shi kasar da zuba jibrilu haka idan fa hannun annabi jibrilu annabi haka sai ga jibrilu jibrilu bai taba dariya ba sai a ranar
2: sa
1: bude hakoran sa kuma shi jibrilu baya bagin ciki baya farin ciki amma a ranar sai gashi na farin ciki to kaji dalili sau da ka mai da shi jibrilu ya zuba kasar ikon sai annabi ya hawaye haka ya tsaya kan kabarin yi haka ba san dai abin da annabi ke ba da ya haka da hannun sa kaga ka sannan annabi ya haka za ga wasu addu'a suna haka an gane ai kawai sai haka shikenan sabai suka tafi to yanzu wannan ya zaka ce ka je ka duba cikin muwahibul ladaniya ko ka duba anwarul muhammadiya ya tashi iyayen su musulunta to me kuma ya rage ka gani na gani shi sa kullun ake cewa ku rinka dan duba tambayan Allah na baba kawai kai wannan kaske naka shine naka ba ba adan ake kuskuren ai ba ka da tauhidi ina kake da magana akan maiki ba ka da tauhidi ina magana kan Allah ba ka tauhidi ina kai magana kan alqur'ani ai sai kana da tauhidi cikakke ake so ma a saka kai maganar ma to abin da yasa an kabanci Allah mu wadaci ne to sai kai bayan Allah kuma afuwa amma an kabanci kai a fahimta ka Allah bai wadatu ba Allah ai ko falalaci aka faɗa kalla Allah da girman sa sai ga wannan kadan ne amma idan bai ratsa ka ba sai ka rinka ganin ba haka bane Allah ba zai iya bada wannan ba kenan ba haka ake tsari ba kullun abin da ake so mutun ya fahimci girman Allah da isa Allah da buwai Allah da wadata ta Allah kaga ba anan fa ga sunan Abdullahi a sama
2: Okay.
1: Allah ne ya kirkiri sunan ya saka masa. Gashi an ce Abdullahi. An gane. Yace mai wannan sunan ki zambe aje Abdullahi kuma zai haifa Abdullahi. Ba an gama ba? Duk ba ai ba? Ko ba ai ba? To kaga magana ta kare. Da ya gaba sai ya gansa Amina bintu Wahabi. Ya gani shi Jibrilu. Ya Rabbi, ba mu taba ganin wannan sunan ba. Wace sai yace wannan ita zamu bi ajiyar wannan annabin wanda ni Allah da kansa na kura halitta ban irin sa ba zan kuma irin sa ba bazan daidai da shi ba bazan ma abokin tarayya ba ma shi kadai ne in na bashi abu bashi da wani irin sa to shi zan bi ajiyar ta shi sa muka sa mata mai amana amintacciya Allah shi ya sa mata sunan tun a sama ka duba cikin sakafatul rasulullahi
2: sallallahu alaihi
1: kaga ma yanda Amina take ka dauki sufuli na daya tak farko farko ne ma karatun yace to jama'a ku kiyaye da haƙin iyayen manzon Allah
2: sallallahu alaihi wasallam
1: iyayen annabi ku fahimci wani abu Allah a ce tan kade irairaye ya zako su ce ko zan bi amana da ajiya
2: to
1: sai fi wannan dan duniya ta sa lahira ta sa annabawa nasa malaiku nasa mutane nasa aljinnu nasa dabba bishiya dutse ruwa kwarika itatuwa nasa ne malaiku sama Allah du nasa ne ran alkiyama ta sa ce hisabun nasa ne siradin nasa ne Allah ma nasa ne
2: la ilaha illallah
1: a ce ya ji wannan watsan zai ce kai tafi aljanna kai amma waya suka haife shi ba malam kai mutane su ringa adalci ma da ku karatu ku je ku bude karatu ku je ku bude karatu to ai baka bude karatu barin ka zai wallahi ka in kai tintube akan bin annabi komai naka ya lalace ko kai yanzu mutun kawai izo ya same ka ya kalle ka yace ma kaza akan iyanka ai da kai yake to kuma ya annabi a bashi duniya a bashi lahira iyan sa ma albarka sa muke nema maka ba mu albarka Amina da Abdullahi sun ga mai albarka sun ga mai daraja kuma ba ta yi zaka ji yanda akai ai ga gun haihuwar mun zo abin da yasa wannan ina hararo shin fudodi ne akan waɗanda suke maganganu mara kyau kazamar magana a bakin su waɗannan iyan in ba su ga aljanna ba na rantsi da Allah ba dan aljanna kam halitta Allah fa ban ai ban dauke ma kowa ba ba wani wanda zai shiga altawai dan aljanna kuma din dai waɗannan iyayen abinda Allah ya bai dan su mun yi imani haka ne a ce waɗannan iyayen la ilaha illallah ai ba ne bayanin ba a baya inda annabi yake rike hannun su imika su
2: la ilaha illallah
1: ai mun yi tashin alkiyama na ɗaya na biyu ai tashin alkiyama ba ɗaya ake ba ba ɗaya bane ka san wani sai alkiyama to alkiyama ita kanta zamu zo zaka je rabar rabanta a tashi suwa ne sannan tashi suwa ne sannan tashi suwa ne sannan others
2: Allah
1: Allah ko wani tashi eh to haka ke ai amma mutane kawai magana ɗaya ba suke akan ta za ta tashi alkiyama kaza kasan ma kanta kala uku ci da Allah zai bai azo a shimfida wayannan in sun hawa ta karshen ita ce bala'i musifa ita ce ba kyau ita ce kowa idan yazo ta ko aljanna ko wuta bi ne dama ba dan iska a ran alkiyama wallahi babu a ran da kake da human right a can babu wannan karatun in baka aljanna kana wuta in baka wuta kana aljanna Allah ka tsare mu
2: amin
1: to wannan ta sa ƴan uwa sai da Amina ka ji ajiyar da Allah ya bata amintacciya to ita ce fa na faɗa a baya to mun zo gun dan maimaita Allah subhanahu wataala a gidan sai da Amina ya sa tsaro an gane dama akwai mala'iku 70,000 sababbi da Allah ya kirkiro su babu su da kun fai kono yace su cika sararin maka gaba daya mun yi bayanin a baya Allah subhanahu wataala ya turo mala'iku 3,000 an gane 1,000 suka je kan Ka'aba an gane suka kafa tuta 1,000 bayan Ka'aba suka kafa tuta 1,000 suka yi gabas suka kafa tuta 1,000 arewa 1,000 kudu an gane suka kafa tuta 8,000 nan 2,000 nan 2,000 nan nan dakin da za a saukar da Annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
1: haka Allah ya wajen it saukar da matan aljanna hurul aini masu farin farin ido masu bakin bakin ido dogwaye Amina ma da taka tace na gansu kamar dogon dabino haka ta gansu tace sun yi kama da dogon dabino irin na sama zan kalelan nan to ka ji ba su takwas nan biyu nan biyu nan biyu nan biyu dakin da za a fi Annabi Muhammad alaihi salatu wasalam mun yi bayanin abaya bana su maimaita ne ya kama sai an maimaita dakin da za a fi Annabi dakin kansa Allah ya turo da Jibrilu da daki daga sama da dibaji aka buge nan aka buge nan aka buge can aka buge aka sa sabon daki na dibaji yana kyalli ina shege kasagun Allah ya shimfida wata kasar ibiyar Jibrilu kasa ta demon ita aka shimfida tana kyalli sai da Amina dinin da ta juya sai ta rinka ganin jikinta a jikin kasa Allah ya rufe saman da alhari ne an gane ga mala'iku yam yam yam ko ina sun cika
2: can
1: sai da Amina ta ce sai ta ga wasu tsuntsaye to mala'iku ne tsuntsayen ai ba tsuntsayen bane ai baka ji an ce bakin su ma na zumurrudin ne ka ga ai ba abun nan bane suka zo dakin sai da Amina me suka yi suna zuwa tsuntsayen guda 41 goma nan daya sai ta so pap pap pap pap ta kalle shi haka idan ta kallace sirrin hasken Annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
1: sai mai da mala'ikan baya wanne zama tsuntsun sai dawo da baya da baya ikewo baya sai da Amina sai wuf sai shafinan dinta kirjinta fuadiha duk wani tsoro da zarazani da firgici sai ta ji babu shi kai sai ta ji matancin na alzina cewa barka da zuwa ya rasulullah
2: sallallahu alaihi wasallam
1: lale da zuwa ya rahama Allah
2: sallallahu alaihi wasallam
1: ya afuwa Allah ya gafara Allah ya amincin Allah ya wanda Allah ya daukiyar da ya baka Allah subhanahu wataala ice durwanu a bude aljanna aka bude kofofin aljanna guda takwas tun daga jannatu adanin jannatul na'imi jannatul khuldi jannatul jalali jannatul ulya jannatul ma'awa jannatul rayyanu kai haƙi zuwa jannatul firdausi Allah ya ce duk a bude kofofin aljanna gaba daya matan aljanna ciki da abubuwa na wanda Allah ya halice su suna magana a cikin aljannas Allah ya haskoko su gaba daya su kallato ina duniya Allah ya ce sama ta daya mala'ikun su bude su kallato dakin Amina sama ta biyu Allah ya ce ta bude su kalli dakin sai da Amina sama ta uku ta bude su kallo dakin sai da Amina sama ta hudu sama ta biyar sama ta shida sama ta bakwai suka bude da mala'ikun da suke ci gaba daya Allah ya ce ku dau salatin habibi rasulullahi sama ta rikice kawai salati ake tasbihin an daina hamdala an daina hailala an daina ga wanda zai sauka ya dasa Allah la ilaha illallah shine annabi Muhammad bin Abdullah rasulullahi shi sa wajibi musulmi tsaya ya nutsu isan abin da yake kar ya je wani abuwa ya dabe shi mara kyau ya gurbata hankalin sa ilalace ah in ana gaya ma sirrin kadarin annabi agun Allah to shi kadai Allah ya wannan hidimas ba Allah ne yardar shi ba ba shi ne mai zaba ba izabe shi mala'ikun da suke mustawal sidratul muntaha mala'ikun da suke baitul ma'mur Allah ce duk a bude aka bude kawai salatin annabi ake ga manzon Allah fa zai sauka wannan Allah ya ce bai irin sa ba zai irin sa ba a fadar la ilaha illallah to zuwa wannan annabi ba dole mu so shi ba mu rike shi mu girmama shi eh ni ma biyayya duk abin da Allah ya ce ai masa ai ai an gane yanzu da Allah ya ce da mala'iku fasjudu li adam fa sajadu illa
2: iblisa
1: wastakbara kalme kenan da sun da suka yi su wayancin mala'iku ba zauna da Allah lafiya ba to da ba su sujada ba Allah zai shafe su yanzu bai shafa wannan ba shedan ba shekarar shedan 30,000 a gaban Allah a duniya tun ba adami na sujada wallahi ga Allah amma a ranar Allah ibati ikoras dan shi Allah baya karuwa da ibadar bayi gaba daya in duk duniya ta bauta Allah baya karuwa in ba mai imani bai rago ba inda aka tada shi Allah haka yake Allah wannan ba ta ishe mai ishara ba don Allah ya ce ga abin da nake so so abin da yadda da shi yadda da shi mala'ikun da suke al-kursiyu Allah ya bude su mala'ikun da suke lauhu da kalamu aka bude su suka hasko suke kallon dakin saida Amina suke kallon rahama a jikinta sannan Allah ya ce mala'ikun al-arshi gaba daya fadoji aka bude Allah da kansa ya kallato dakin saida Amina Allah ya ce yana sauka duk ku miƙe ni ma Allah zan miƙe masa babawan sa bane ai ba mu cewa annabi dan Allah ne ko dan uwan Allah ne haka ne a girman da Allah ya ba shi muke fada ka duba dan Allah nurul anwar fi haqiqati muhammad rasulullahi na rantsa da Allah da Allah ya bude yan annabi zai sauka shi ma Allah miƙe yake Allah yana da kafa bai da ita yana da mazaunai bai da su yana da dama bai da su yana da hagu bai da su yana da baya bai da shi yana da ciki bai da shi yana da kai bai da shi amma zai sufata kansa da mu ba inda Allah bai dauka a jikin ya sufata kansa ba amma a tauhidi ka san ba haka yake ba haka ne ko ba haka bane ai kaga bai da kafa amma hadisul qudsi hadisin buhari muslim sun rawaito in Allah ya sa yan aljanna aljanna dan wuta a yan wuta sai Allah ya kirkiro maza da mata ya cika aljanna to aljanna fa Allah ba zai kirkiro ba zalimi bane kirkiro mata ko maza sai auta sai dau kafarsa ta iko sai sa wuta ta rinka kakat kakat kakat kakat kakat haka take cika fam da kafa Allahu to yaya wannan karatu ta shi nake ya maka duk malaman sun karanta ba za su yi magana bane shi kuma karatu ba ta kaita shi ai tauhidi ne in baka san tauhidi ba an baka a baya na sha fada Allah yana da ido inna Allah basirun bil ibad Allah yana kallon kowa bayansa amma bai da ido bai da kwaya ido ba gurbin ido a ba gidan sama ta ta kasa babu yana ji inna Allah sami'un ba kunne ba kofa kunne ba fata kunne ba gurbin kunna wa kallama Allah Musa takliman Allah ya zance da ba baki ba haƙora ba harshe ba makogaro ba gurbin bakin ta
2: cikin yaya
1: sai mun zo kan su fa Allah zaka
2: ne shima
1: ina da hannu ne fa subhanallazi biyadihi to ba bai da hannu amma ina siffata ma kansa da kansa da kai dan yace ina gani ka gane ganin ina ji ka gane jin ina magana ka gane maganas na riko ka gane na taba ga muku wani hadisi na maiki na ga muku shi in ka to Allah a guje zai zo maka in ka to da sauri zai in ka zo sadab sadab
3: shi da kara lafiya
1: to hadisi ne kuma ko an karatu ai ka gani amma da amma bayani sai ka gane in hadisi na tauhidi yazo irin wannan to in baka da kokwalwa ko kuma malamin naka bai ma bayani ba ba shi nake barna ba mutun ya rasa yanda zai abin ya maki kika ka ya rasa to haya Allah yana gudu dama ka gani haka ne ko ba haka bane Allah dama yana sauri an gane to abin da ake nufi idan ka zo Allah da gaggawa gaggawar shine ice kai kaza kai ka bar kaza ka bari an gane sannan ka riko annabi Muhammad
3: sallallahu alaihi
1: wa Abdullah rasulullahi ka zo da Allah shi da gudu duk abin da ya bada sai ka tafa to Allah a gujen zai kama bukata ba Allah ce bai da lafiya ba hadisi to me ya haka
3: Allah kan lafiya
1: ce ba ban da lafiya ba ka zo ka duba ni ba Allah ne baje duk malamai sun san wannan hadisi to ba ce ya rabbi ya zan duba ka kana ubangijin halittu kai ka kirkiro cuta ita haba bawana wane mai biyayya gare ni mai biyayya ga Qur'ani da annabi na bai da lafiya da ka je gunsa da ka sami ni a gunsa ka ji ban da karatu yake
3: ayyallah
1: sai an ce dole sai ka bude karatu an gane to yanzu ga annabi sai da Amina gata gida an cika shi da mala'iku ala gabar ta mala bushiyoyi sun yi kore shar kasa kana ta kalli tsunutsun ko ba ruwan sama kai ba duwatsu sun darke in dutse fa zai malalo ito gidan Amina sai dubulin haka ba ce ka je ba mala'iku da annaba ne Allah ya ce shi
3: gare lafiya
1: taurari Allah ya sauko da su Safiya tace wallahi ina zauna a ɗakin sai ga tauraro haka nake zai fado mun Amina zai fado tace tace ba zai fado ba ka duba annabawa da na ga ma duk sun zo wannan suna cewa abun an gane annabi haya ya zo baban sa annabi Zakariya shi ma gashi agun annabi Dawud ya zo dan sa annabi Suleiman gashi agun annabi Musa ya zo dan sa mai shabini Musa shi ma gashi ya zo annabi Ibrahim ya zo dan sa annabi Ishaq ya zo dan sa annabi Yaqub ya zo dan sa annabi Yusuf ya zo dan sa annabi Afrasim shi ma ya zo an gane ai annabi Hud ya zo annabi Salihu ya zo annabi Adam ya zo annabi Shisu ya zo annabi Hubaldu ya zo

0: gaishe ka.
1: Allah ka bamu albarka Annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam.
1: La shakka in akai wa Annabi wannan yana waje. Hadisin da Buhari da Muslim ya rawaito. In kai wa Annabi salati Allah zai tasa ya ce kalle shi yi ma kai ma. Ki dawo ma da wanda kai kuma Annabi ishe da ka kuma yace a rubuta ka daga cikin masoyansa.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
1: Musamman Allah iga yaqinin ka dan shi Annabi yaqini ake so kai da shi. In yaqini ya shiga to kuma ya shiga. Amma an ka dauke shi dan mutane su ga kana yi to abi ya lalace. Abiyan shi ne kuma Allah ne ya ce a Qur'ani ya alamu kha'ilatul a'ayinu ma takhu kisudur. Shi Allah sai ya ce ina kallon ha'incin ku na ido da abin da zuciya take kudurcewa. Shi sai an kana san Annabi Allah ya sani. In baka san Annabi Allah ya sani. Kuma na gaya maka na sake jaddadawa shi Annabi Muhammadu ana so ka so fiye da babanka. Ka so fiye da babanka. Ka ji makaratun nan fa kalli san uwa da uba. Aka ce ka ajiye su a baya dau Annabi sashi a gaba. Ka so Annabi fiye da matarka da ƴaƴanka. Da bai su wai da su ba sa Annabi a gaba. Da gidanka da dukiyarka da kasuwancinka kamfaninkanka kam dauke su mai da su ba samun zan Allah a gaba.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
1: Kayan abincinka da duk mu'amalolinka na siye da siyarwa Allah ce sa su a baya. Dau Annabi Muhammadu sashi a gaba. Kul in kana abaikum wa abnaukum wa ikwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalin iktarabtumha wa tijaratun takashawna kasadaha wa masakin tarabawnaha. Takwas ko sai Allah ce ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta yati Allahu bil amri wallahu la yahdi al qawm al fasiqin. Wa in kaji aranka Annabi ma bakai fasiqin.

0: amma fa Allah ne faɗa to ni ba ni na faɗa ba Allah ne ya tattaro wa'annan abubuwan yace idan ka ji annabi bai hu babanka da babanka ba da Allah ba su fi ba an gane to in ba san fasiki ba a nuna ka ka san ku a ce kai fasiki ne fasikin ba wai na mace da miji ba a'a dan wuta irin fasiki na kafiruna munafiki na irin wa'annan a wannan Aisha ne ne an gane to Allah ka tsare mu Allah ƙara mana kaunar shi annabi Muhammad Allah ka bar mu da manzon Allah duk abin da zamu tuntube akan takalmin annabi kai ba takalmi ba inda annabi ya taka ya dauke Allah kar ka sa mu tuntube wannan go to ai mun san nan go in ka taka shi ka rabanta ko ba haka ba eh in ko aka ce takalmi ai an girmama abun ya ai wancan gun da annabi ya taka ya aje ko ya dauko la sai ya aje ya dauke ta abun ka taba gun wallahi sai ka samu albarka shine fahimtar annabi Muhammad ai aka ce waye abun sai kallaci girman nasa za ka lata wanda Allah yake yi da shi an gane mala'iku suke yi da shi dole jibril ba zai kai ki annabi latabi yake masa ba sun ku da kansa kaza ba ya yi hadari da manzo Allah to wannan mai watsayi to yasa kullum mu abun da muke cewa da ƴan uwa shi annabi kar ka sake an gane ka dauke shi irin kowa to yanzu ga annabi Muhammad ya sauka mala'iku suna salati annabawa suna salati manzannin mala'iku suna salati mursalan suna salati bushiyoyi sun kama salati duwatsu suna salati dabbobi suna salati itatuwa kwarika suna salati tsuntsaye suna salati mala'ikun sama suna salati Allah da kansa yana salati in Allah ya guda daya ya ninka duk halittarsa gabaki daya
1: wallahi
0: shi yasa ga idan aka zo haihuwar annabi wasu na ganin mu shi yasa ne bayanin bid'o'i na sake su kuma nace duk malamin da yake a duniya kam dan bid'a ne na rantsi da zatin Allah ba wannan ba bid'a ai na lissafa su kuma na faɗi bid'o'in in ko ba haka bane ka fito ka ce ni ubala ne ma ƙarya
1: ba wannan mutum shi
0: ba wanda ya magana an gane ai to ai ba zai ba ai wallahi ba dan bid'a ba sai wannan watan namu na rahama na albarka watan haihuwar annabi Muhammad a shi muka sami yanci a can muka samu daraja da barka shi za a soka to ba zai yi ba shi sa tila dole a fito a gaya mutane shi sa nace duk girman malami a Kano ko shehu ko dan shehu ko dan ba ruwan mu dan bid'a ne duk girman wani malami a Najeriya kap ko shehu ko dan shehu dan ba kun ki fada ba to ni ina fada na rantsi da Allah dan bid'a ne duk girman malami a Afirka duk girman sa duk ilimin sa dan shehu ko ba dan shehu bane ko dan wata dariqa ko ba dan dariqa dan bid'a ne duk wani malami a duniya kaddinta dan bid'a ne gabai yamma kudu are kowa yana bid'an nan kuma na lissa bidiyoyin ba sai na lissafa su ba na lissafa abu 21 duk bid'a ne kuma duk akai miki ba gashi muna cikin kai ba to ya za'i muna kai muna kan wannan bid'a kuma da ita muke tafiya in addini ka dauko yanzu sai an ta lissafa mu bidiyoyin da aka zuba a ciki kuma dole sai da bid'a za'i in ba bid'a ba za ka ibada ba to ya za ka yi shi sa wannan wata mu na rabi awwal wata ne na albarka wata mai martaba wata mai daraja wata na rahama watan da muka sami yanci muka sami komai a wannan watan ba mu sai sami yancin su duk wani mai yanci a wannan watan ya sami yanci watan rabi awwal to ba za mu yi godiya Allah ba ba za mu taru ba mu zauna algafar ta mala mu daura kayayyaki iri iri mai annabi hidima ne mai dan annabi hidima ai dole sai mun yi wannan hidimas in ba bi ba ba mai asara ba Allah ma ba zai wadare da mu ba saboda Allah shi sa wajibi ne kun ga dai gashi yanzu to an yi akan shi annabin da yake aminas ko ba haka ba yawa to saboda haka ƴan uwa duk lokacin da muka samu dama ayi wa annabi hidima ba mu da wani lokaci da za a ce wai sai watan rabi'awal a'a kowane wata watan manzo Allah ne kowane wata ya sami yanci da yancin annabi Muhammad alaihi salatu wasalam saboda haka wajibi mu tsaya mu rike yanzu wannan Allah ya mai wannan haka wannan ta goma shi a haihuwarsa Allah ya masa wannan albarka algafar ta mala kuma ka gani a littafinka in ka je ka dauki sakafatul rasulullahi in ka dauki habibi ya habibi rasulullah in ka dauki muhammadur rasulullahi in ka dauki wahibul ludaniya in ka dauki nurul anwari in ka dauki al anwar wal misbah sulul fil afkar na ahmadul bukhari ga sunan ci barkatai na rike da Allah idan ka je kasuwa ka ce a tattara min littattafan da suka kai wa annabi wallahi baka yi dauka su ba baka isan an tara musu fule mujalladai aka tara duma duma wallahi baka yi dauka su ba to dan Allah wannan annabin da igagari annabawa igagari mala'iku su gano darajarsa ya gagari manzannin annabawa manzannin annabawa dai Allah igagarar da su igagare su akan su gano kadarin manzo Allah to kai wane ne kai da zaka gano shi sa Allah ikallaci annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: yace na amurka na rantsi da rayuwar ka
2: annabi Muhammad
0: to yanzu ba dan ma Allah ne fa yake faɗa wannan ba sai Allah ce ƙarya ne la amurka Allah yace Allah ya rantsi da kansa kuma yace na rantsi da rayuwar ka ya habibi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: mun san dai rayuwa ai to inda akwai kuskure a rayuwar annabi ta sakan Allah zai rantsi da ita to duk abin da manzon Allah yayi a rayuwarsa kam Allah ya ce na rantsi da ita to akwai annabi wannan dan Allah ka ji Allah ya ce innahu lafi sakaratim su suna cikin maye ya mahuna suke dimuwa ba su gane ka ba su bayance ka ba ba za su gane annabi ba shi sa ga ba kowa duk ma mai san annabi sai Allah ya tantance ka yanzu wannan ayar ai aka mutanen Allah Lot Allah ya saukar da ita akan annaban an gane ka san in ka dauki asbabun nuzul zai haska ma wani abu ko ba haka bane kaga ai wannan ayar labari Allah yake bi annabi to da Allah zai bada labarin sai da irantsi da rayuwar annabi sannan bi annabi labarin magana ba ta kare ba dan wai ka san wannan annabin mai girma ne mai martaba ne mai daraja ne kuma dan ka san wannan annabi ba za a kamo shi ba a fada Allah to yanzu gashi an yi haihuwas komai ya miƙe anan mu muka kwana to za mu zo gun zaka ji kuma abin da ya
1: faru
0: ba za mu tashi Allah ya sa mu dace Allah ya kara mana da wannan annabi Allah ka bar mu da manzon Allah duk wani tuntube Allah ka raba mu da shi alfarma annabi alayhi salatu wassalam yo annabi salati
1: sallallahu alaihi wasallam
3: amma da din alati kabir sana kun gila khadimun nabi garkuwar iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma garkuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fahimsa balarabsawa ba ke cewa kasance da mu gobe insha Allah a cikin minti

0: 97.3 a zangon FM Rahma Radio.
1: Jama'a muna muku maraba da sauraron shirinmu na kiwon lafiya da kuke yi. Sunana Alhaji Musa Dan Kauye, sarki da ya shahara gumba da maganin ciwon ido wanda ake yi wa lakabi da idon mikiya mai gani wasai. Muna rumfa mai lamba 40 a filin Baje Koli dake ci a yanzu cikin filin Eldorado dake kan hanyar Airport Road nan cikin jihar Kano. Lambar waya 0803-363-0619-0-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- da kuma bada maganin da ya kamata. Na gada ne a wurin mahaifina, wannan shine aiki da muke yi a zuri'ar mu baki daya. In dai ciwo ne na ido, muna da maganin da zamu baka mu raba ka da ciwon ido. Ni da tijo ne ba yaro ba, na kalli abubuwa da yawa a rayuwa. Maganin mu sha ake yi. Na san ba abin da aka baka kasa a cikin idonka. Ciwon idon ya danganta ya kake jin naka. Idon yana maka kaikayi ne? Baka gani sosai? Kana gani yana yana? Ko kana gani gizo-gizo? Kamar dare kan ma in yayi sai ka ga duhu. Wani sai ya matso da abu kusa yake kallo, wani kuma sai abun na da nisa yake kallon shi. Da ya matso kusa baya gani, koda tafin hannu ne. Wani lokaci hatsari ne yake kawo wannan matsalar ido. Wani kuma yawan karatu da haske. Wani kuma zaka samu an haife shi da shi ne. Wani lokaci ruwan da muke amfani da shi yakan iya jawo wannan matsala a ido ba tare da an kula ba. Wani idon yana ruwa, wani kuma kwansa, wani yakan hana shi bacci har ya kai ga wani lokaci ba zaka iya gane wannan 500 ne ko naira 100 ba. A kowane lokaci kai kokari ka nemi kwararre wanda zai duba matsalar idon naka. Kuma duk wani magani da kaga an baka akan matsalar ka kasha har ya kai awa 5 baka samu sauki ba, to ka bar shi. Kai kokari ka nemi wanda ya san cikakken maganin ciwon ido. Yayin da ka tashi zuwa wurin Alhaji Musa dan kauye, ka zo da ruwa gora daya da kuma kwakwa mai ruwa guda daya. Insha Allahu zaka dace da bukatarka. Muna nan a rumfa mai lamba 40 cikin filin Eldorado dake kan hanyar Airport Road nan cikin jihar Kano. Ka tabbatar an duba idanun naka da kyau kafin nan a baka magani. Ga kwamfuta ta a gabana, ina yi wa mutum 5 da suka fara zuwa gwaji kyauta. Duk maganin da zamu baka na sha ne, ba za mu sama komai a ido ba. Muna nan a rumfa mai lamba 40, lambar wayar mu 0803-363-0619. Alhaji Musa dan kauye, idon mikiya mai gani wasai.
2: Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci, shahararren mai maganin gargajiyan nan Malam Ali Mai Ayu, wanda ya shahara wajen bada taimako na magunguna na matsalolin da suka shafi maza, shike sanar da ku cewar Allah cikin ikon shi ya bashi dama ya shigo garin Kano domin halartar gagarumin baje kolin da yake ci na masu maganin gargajiya a filin Eldorado Cinema cikin gidan Man Aliko. Yana cikin rumfa mai lamba 27. Idan kun zo, ku tabbatar kun nemi rumfa mai lamba 27. Lambar wayarsa kuwa domin neman ƙarin bayani ko shawarwari 0813-388-5051. Malam Ali Mai Ayu dai yana taimakawa mazaje ne waɗanda ba sa iya maida kuzarinsu, waɗanda suka kasance koma baya wajen sauke nauyi da haƙƙin iyali sakamakon kamuwa da wata larura wanda ake samu ta hanyar yin amfani da bayan gida mara tsafta ko kuma wajen mu'amalar aure. Mutanen da suke samun matsalar fitan fitsari yana zuwa yana canja launi, wani lokaci idan sun gama fitsari wani abu na biyo bayan fitsarin, suna samun ƙaiƙayi ko fesowar kuraje ko raguwa na ɗa namiji. Malam Ali Mai Ayu shine ake wa laƙabi da ɗan Kenya sakamakon bada magani da kuma neman itatuwa waɗanda ake sarrafawa domin maganin cututtuka. Yana zuwa Kenya ne sakamakon Kenya ita ce ƙasar da tafi kowace ƙasa dazuzzuka a cikin Afirka. Akwai itatuwa da soyoyi da yake amfani da su wanda sai a can ake samun su. Matsalar rauni yace ya taɓa samun ta kafin ya fara tafiye-tafiye a shekarun baya. Yace matansa hudu sakamakon wannan larura sai da ya rabu da su baki daya. A wajen fita neman magani ne ya haɗu da wani bawan Allah a ƙasar Kenya, ya bashi sirrin wata itaciya wanda ake haɗawa tare da wani sinadari na jikin Ayu. Allah ya bashi lafiya. Wannan itaciyar ita shuka da kuma ita yake taimakawa mutane musamman maza waɗanda suke cikin yanayin damuwa, don haka yana gudanar da aikinsa ne cikin taimako da rangwame. Yana kuma haɗa magungunansa ne da gaskiya domin gaskiya ita ce take ado. To ku sani cewar bayan ci da sha da tufafi akwai haƙƙin da ya rataya a wuyanku na iyalanku. Idan kana fuskantar tsinkewar sinadari ko kayi aure shekara da shekaru ba tare da samun kukan jariri ba, Malam Alime Ayu yana bada shawara ku tsaya ku yi bincike kuma ku nemi magani a inda ya dace, domin magani yana aiki ne idan an hada shi da kyau. Amma idan kuna da wata larura, ku zo ku same shi a rumfarsa mai lamba 27, ko ku kira lambar wayarsa 081-338-5051, sai kun zo.
3: Barkan ku da zuwa cibiyar Alhaji Abbas, wanda aka fi sanin sa da baban Ghana. Ya zo Kano ne tun daga kasar Ghana, wanda ya kware a bangaren matsalar maza zalla kawai. Yana nan a rumfa mai lamba 15 stand 15 a kasuwar baje kolin magungunan gargajiya da ke gudana a Eldorado Cinema akan titi Airport Road da ke kanan Dabo, ko ka kira shi akan lambar waya 081-442-3-8094. Baban Ghana ya zo ne domin irin mazan nan da suka gaza kuzarinsu, da har ta kai Habbasu iya sauki nauyin da ya ce a wuyansu, kana cikin irin waɗannan mazajin da za ka ji suna kokawa akan yawan ciwon suga, ciwon sanyin da ya daɗe a cikin jikinsu da ake ɗaukansa a sanadiyar banɗaki mara tsafta, yawan ciwon kai, ciwon ƙugu, yawaitan fitsari akai akai, ko ka ji suka ta cikin jikinka, yawaitan ƙuraje a cikin jikinka zuwa gabanka, a wasu lokutan ma fitsarin yakan gagara fitowa, ko ka ji yana fitowa kaɗan kaɗan. Duka wannan haifin maka da ƙarancin sinadarin na haihuwa da zai sa ka rasa taɓuka abin ƙwari ga iyalanka. Ku zo rumfa mai lamba 15 stand 15 ka sami Alhaji Abbas, wanda ya ƙware a ɓangaren maza zalla ne kaɗai, domin baka shawarwari ta yadda za ka gyara gidanka cikin sauƙi. Ka kira shi akan lambar waya 081-442-3-8094. Ana kiransa da baban Ghana ne saboda shi kaɗai ne ɗan ƙabilan Yarbawa da ya gaji wannan sana'a ta bayar da magungunan gargajiya a wajen mahaifinsa a ƙasar Ghana. Sa'annan ya zurfafa iliminsa da tunaninsa ta hanyar shiga makarantar koyar da bayar da magungunan gargajiya a ƙasar ta Ghana. Shi yasa yake amfani da na'ura mai ƙwaƙwalwa ta zamani domin yin gwaji gare ku, kuma kyauta domin sanin abin da ya dame ku kafin ya bada magani. Babu mamaki kana irin yawan jin zafi a jikinka, wani bangare na jikinka ya zama baya aiki sakamakon ciwon sanyin jijiya, ko kuma gaɓoɓinka, hannu ko ƙafa, dukkaninsu su kasance suna rawa. Hakan kan kawo naƙasu ga gaɓoɓin jikinka, ya kuma hana ka sanya farin ciki ga iyalanka. Alhaji Abbas baban Ghana na nan yana jiranku a rumfa mai lamba 15 stand 15, ko ku kira shi akan lambar waya 081-442-3-8094. Sai kun zo.
4: Sunana Alhaji Fatai, wanda aka fi sani na da ke sa ka ace sandarka ka taka da kafarka. Na shahara ne a ɓangaren matsalar ciwon sanyin jijiya. Na yi fice ne a ɓangare ɗaya kacal. Ina nan a kasuwar baje kolin magungunan gargajiya da ke gudana a halin yanzu a Eldorado akan titin Airport Road da ke birnin Kano. Kuna shigowa ku tambayi Alhaji Fatai. Idan kun manta da sunan, kar ku manta da mai sa ka aje sandarka ka taka da kafarka. Kuma ina nan a rumfa mai lamba 11, rumfa mai lamba 11, ko ka kira ni akan lambar waya 070-340-3649. Ni Alhaji Fatai na ƙware ne a ɓangaren matsalar jijiya kamar ciwon gaɓoɓi, ko kuma irin wanda yake rike maka jijiyoyinka, ko kaga tana toshewa ba ta barin ka yin motsi ko takawa da ƙafarka, wanda yakan zama matsala sosai, ko riƙewar kwankwasanka. Kamar yadda kuka sani, Allah ya halicci mutum ya sanya shi tafiya da kuma ƙafarsa. Wannan ciwon sanyin jijiyar da muke magana dai kamar wata bishiya ce da ke da jijiyoyi da suke rike da ita, wanda da zaran ɗaya daga cikinsu ta samu matsala, ita ma faɗuwarta ta zo. Haka jijiya take aiki a jikin mutum, wanda take kula da sassa daban-daban na jikinmu. Jijiya ita take kula da hannunmu, ƙafafuwanmu, idanunmu, ƙwaƙwalwarmu. In matuƙar ɗaya daga cikin jijiyoyin ta shiga damuwa, jikin zai zama tamkar ba naka ba, domin takan shafi kuzarinka da ba za ka iya amsa sunanka a matsayinka na ɗa namiji ba. Idan kana jin irin waɗannan alamomi, maza ka zo kasuwar baje kolin magungunan gargajiya da ke ci a halin yanzu. Maganin da baya aiki bai amsa sunansa magani ba. Ni kaɗai ne ɗan ƙabilar Yarbawa da na fito daga yankin Ijebu, da na haɗa saiwa da jijiyoyi 16 don haɗa magani ɗaya tilo don magance matsalar jijiya. Wannan matsalar ta sanyin jijiya na yawo a cikin jikinku ne ba tare da sanin inda ya fito ba. Hatta ko sallah zaka yi wajen yin ruku'u ko sujada, tashinka zai zame maka da kyar saboda tsananin zafi, ko kuma idan ka zauna na tsawon wani lokaci kana miƙewa zaka ji kwankwasonka kan yi maka zafi sosai. Ko tafiya zaka yi da kafa, gajiya takan saukan maka ga dukkanin jijiyoyin jikinka baki daya. Same mu a kaso baje kulun magungunan gargajiya. Zaka same ni a rumfa mai lamba 11. Ciwon jijiyar nan kan hana mutum yin fitsari cikin sauki ko idan ganin shi kadan kadan, hatta bayan gida ma yakan zame maka mai wahala. Idan wannan jijiyar ta samu matsala, babu shakka zai shafe ka a matsayinka na dan namiji. Kawai ka zo kasuwan baje kulun magungunan gargajiya dake ci a halin yanzu a Eldorado a rumfa mai lamba 11, ko ka kira ni akan lambar waya 070-3-3-4-6-4-9. Sunan Alhaji Abdul Fatai, wanda aka fi sanin sa ka aje sandarka ka taka da kafarka. Sai kun zo.

Salamu alaikum mutane gida sunana Haji Ablikisu kamar inda kuka sani na ga muku na taba aiki na kafin zo koma wannan aiki maganin gargajiya wanda na ga da hannu mama na domin taimako al'umma ku tuntube ni akan lambobi waya na 0800 315 1 61 3 ni a Kano nike anan Airport Road opposite Gida ma AA Ranu a wuri nike a garin Kano kama inda kuka sani na shahara ne akan mace da namiji wanda maybe anyi amfani da bayan gida mara sabta iri wannan sai an sunguna akan ruwan safi ko a dinga sarki da ruwan safi kafin su ji dadi jikin su a zo a sami haji abliki su mutane suna zuwa kuma suna godewa Allah ina mutane wanda suna susa jikin su bayan wanka iri wannan ba dadi a zo a same ni ana rumfa lamba takwas a cikin baje kolin da yake ci yanzu haka a El Dorado Airport Road ina rumfa lamba takwas za ku gani hoto na da fari hijabi a wurin insha Allah kun zo kai wanda kina fisari da zafi ko woni iri abun da kin san sanyi ne kun sa ji abliki su a gida nake ni baba ko bane kuma ko ka je ka yi goji an ce gashi a zo a same ni a zo da wannan resort ko kuma an ka zo yanzu muna bincike kafin a bada magani me kai wanda kuma kai aure shekara daya biyu ba abin da yake faruwa ba rebo ni ba Allah ba Allah shine yake bayarwa ba haji abliki su ba amma insha Allah kun zo za ku godewa Allah ko namiji wanda kuma sunanka namiji baki amma iya amsa shi daidai ba kun sai ni haji abliki su akwai sabo abun bari in ga muku na jaraba a jikin mutane yanzu kuma na gani kwarai ne wanda akwai aswaki wanda mama na ya aika mu wanda kuma na gani yana aiki inde magana namiji ne kai wanda kai aure daya biyu uku wanda kuma baki ji komai ba a zo a sami haji abliki su masala yana wajen ka ne kai mace kana mafarki iri baki a gane kainki akwai wasu wanda suna tafiya takalmi ma zai cire a kafan su ba su sani ba a zo a samu haji abliki su anan rumfa lamba takwas kari ku yi kuskure nkunzo za ku gani hoto na da fari hijabu kama inda nike ga muku kulu a daidai ana yi sai

0: ಎಂ ಎ ಗರಾಯಾ
1: ಆಗುದು ಉಡಾತನಾಗಬಾರು ಅಲ್ಲಿ ಜನ್ಯಡ
0: Dede Saros duk a cikin shirin mu na kada kadan gargajiya daga nan gidan radio Rahama farin cikin al'umma mita 97.3 a zangon FM
2: kai ga ta tura yake tura ma aljan
3: masu sauraron mu assalamu alaikum barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili kada kadan gargajiya daga nan Rahama radio farin cikin al'umma akan mita 97.3 zangon FM shirin da aka kebe shi domin bunkasa kada-kadan gargajiya kamar su kalango da kukuma da kara-kara da kuntigi da kacakaura da kotso da tafshi da banga da bango da sarewa da goge da molo da koroso da garaya da kwamsa da bambaro akwai siriki da kidan kwano da kidan buta da kidan jarka da kidan faranti da tridanda da shantu da dai sauransu sunana Muhammad Umar kai gama ana tare da dana na rana Munzali Muhammad Hausa Munzali barka da zuwa wannan fili
4: to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kamar yadda ya faɗa Ahmadu Christopher ne kamar yadda tsoho ya faɗa tsoho da rana ga yaro kuma yaro na inuwa
5: na inuwa
4: yawa
5: kuma tsoho yana rana
4: eh ko bai baka
5: ba rana kuma ba ki
4: sai ai kamawa take a kama mai kamawa
5: an sa tsoho a rana ba ki sai
4: ba ki sai wai kawo kai wuki da wani kauri a katsina kai wuki
5: to akwai
4: Nur Abubakar Musa Allah sarki
3: yana kan inji kuma shine jagoran shirin
4: tan kuma ku yi
5: barde
4: Bardan Hausa Bardan Hausawan Afirka
5: Bashir Sani Isu
4: eh yana kan hanya yana kan hanya
3: ka san kuma sani ba ko wani dan abin zai hana shi zuwa
4: a ba Allah da sai yanzu dan kiliya ma dan kiliya
3: naka
4: eh a naka dai
5: na daura akuya
4: eh
5: yadda aka kama aka sa a garin Tagudu
4: Tagudu dan kiliya
5: ya akuya Tagudu
4: wallahi yanzu ni ma wannan abin nake ji yanzu ya tafi wajen wani Alhaji Adamu
5: to
4: dan Zaria ne shi wancan ba zan zage ne
5: to ta aka kai akuya
4: za a ji to ni dai akuya dan idan mutanen nan da aka ba ita wallahi ita butu
5: to wannan akuya tunda da robot ai ba shi ga akuya amma akuya
4: dan kidiya
5: a samu a sa ta ga
4: wallahi kuma dan kidiya
5: bai ta harasa
4: an ki ga masa ka tsaya kai aiki bi sabidillahi
5: shine
4: sai ka zo alƙali ya baka an yanke akuyar nan hukunci wajen daurin wata 8 aka yi akuyar nan dan kiliya ya wub ya sake ta
5: ai da na ganshi kai ga mana ce a ban san ka ba
4: gaskiya ne
5: sai kunnan uwashe
4: wannan ma shi ma dan waya ya u Ibrahim dan kama eh ni kaga ban taba ganin sa ba
5: kuma haka
4: amma kaga kullun shi
5: eh sai ya hoto
4: kullun yana tare da mu
5: haka
4: wallahi kullun
5: ya za kullo hoto na ya saka
4: eh ya
5: ba shi wannan shine wani
4: eh yace ne mana fatan alheri eh
5: ki dan kama
4: eh
5: yace dan kama ka tsina ko
4: eh ka to to ga barde ma yana kan hanya dan gashi yana tayi waya
5: to
4: eh
5: don ka rai ko
4: ya ga masa zamu mu ce barde
5: dan kama ai
4: barde barde mun fara yanzu kawai kai muke jira jama'a duniya duk suna sauraron ka a a dan kibiya shi ya sake ta duniya wallahi dan kibiya ne ka tawo da shi shi ma ana karo zo da kai da biya
5: amin amin
4: eh
5: to da dan kiliya
4: to da dan kiliya
5: eh akwai barista mamman bu
4: mun ya ba barista mamman bu shi da shi da eh yawa
5: eh ma nura shi ne shi ne a ba shi dan wanka
4: eh mai daura dan daura
5: ma nura
3: barka da zuwa
6: barka mu da mu haka dai masu sauraro
4: yawwa
3: ka tana dan mana
4: mun dawo
3: na san dai ba mi abubuwan maulidi ba ko yau ce
4: ai to ai maulidi ko da yake bayan sa ake ba ka san nayi tafiya na je na dawo na ga majin gini mashin gini ko mara ta yi
5: ka ga buba
4: na ga buba wallahi sakwab da lakwab wallahi hedo tambaye ka
5: ka san ya zo filin
4: ya zo filin nan kuma wallahi sai da ya magana filin ne ban can mura nace wallahi duk suna nan kadan nagga wannan bayan Allah nan wanda ya wakar lale marhaban
5: to
4: wanda ya wakar ne duk shi shi yake da doki na gaji shi ma har yadda ku shi ne
5: ya duku
4: shi ce kai duniya ta wuce ba ka ruwa jiwa
5: na majalisa
4: ta kai na majalisa ba ba mun ga su zuwa kuma sun ce Allah da zuna nan ba a sake shiri
5: za mu zo
4: eh amma muna nan eh ka ga
5: a wani mutane amma ba za mu je da tukur
4: s tukur s tukur
5: na
4: tukur
5: s tukur
4: ha wani kududdufi ya ta baki kana magana wannan majalisa majalisa dadi
5: eh majalisa dadi
4: wallahi
5: ga shayi
4: ga nama
5: yanzu ina dauka salwati shi nama
4: nama ne
5: kace ai wannan abin nan ne
4: cinya ce ta rago kana ga shi wancan saboda ha kasar Larabawa ya gashi
5: haka ne
4: kuma ya nuna
5: koyo
4: da koyo
5: ga me dafa shafi
4: dafa shafi bi ta mana
5: eh ga sunan shi ne hamda ko ko ina ba
4: kaga
5: to jumai
4: sai ai dai wai sai a wajen baba baba wannan baba da sali yana nan a dauri shayin hanza yace ba ba halla babu godiyar hanza sai to wannan din baba dura
5: aka tana dan mana
4: me ka tana dan mana
6: kamar da muke faɗa cewa muka dan sun ba da gudunwa
4: sai
6: shata yayi wakar maulidi kuma za mu dalubuta a ciki
4: yawa
6: sannan kuma muna taya sabon sarkin guman shi ma anan
4: na wallahi
6: ta azimi ga shi
4: mahaifinsa ba
6: sarki murna da wannan dauko ka dan kwado wanda ya sare sarkin guman
4: kuma dan sa ta sama za gudu dan sanu ko
6: ta kuma maulidi mun shi
4: ka san shi sarkin guman wato ya tsaya takarar sanata a tsohuwar jam'iyyar GMPP to sai suka yawa sai suka kasan su goma lawa da bare bare ne sai suka hade da su rimi Allah ya ji kansa to sai aka ci zabe sai aka masa commissioner ya da labarai
5: information
4: information kuma dai aikin da a wata uku ya aikin da wallahi wani ma shekara barkatai bai irin nasa ba shi ya kafa gidan talabijin na wannan CCTV shi ya kafa gidan tarayyan wannan gidan Sa'adu Zungun gidan jaridan nan sannan shi ne ya kawo injinin FM din nan FM wanda kuka buɗe ta ta Kano shi ya buɗe wannan FM din
5: amma ya
4: kokari aka ga ya kokari kuma har yanzu ba a rago ayyukan
5: amma ya fara yana rasuwa sai ce to ni zan ajiye
4: je gida ji gida ka da kamar kai
5: shi ma Allah
4: yanzu ka tafi ni ma yin ce to zan ajiye ni
5: ma zan bi da kai wanzan ci mu ne ki mutane ba ɗaya ba ba biyu
4: wallahi tallahi
5: wani muna sai wani kuma
4: sautsayi ne yankan da muka
5: maka ma ruwa haka aka ce
4: wayo Allah ya wuce wallahi ya shiga asara
5: Allah ya kiyaye
4: Allah ya
5: kiyaye
4: ha mana wakar sarkin goma

0: to wakar margayi sarkin gumal kenan
1: Ahmad Muhammad
0: Said
1: Allah ya ji kansa
0: kwanan
1: nan Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama wannan sabo kuma Allah ya kama masa eh ka san su ka jefa da irin ta gumalawa kaga nan yadda ce gyara kin da
0: hakali
1: to zai jeje duka jance nan ba sawa nan ba sawa eh ai na ji ne wata hira da shi cikin shekara ta 2011 dan da naji yamma tayi na kai masa wasu abinda muke kaiwa na ma'aikata yada labarai ana kai masa da kalanda da littattafai naji dare ya dan kubuce saboda na dan tsaya a hanya to ina zuwa da aka ce motor information ichi akai mu to Kungumal Foundation a sauke na anan sannan aka kira ni da daddare naji wajen sa aka kawo wata hura mai maiƙo
0: sai ka sa dan kudin dibi ya tare a baki
1: da zabi
0: wannan magana
1: da zabi
0: da zabi
1: wallahi ya dinga ba mu labari yadda akai da yadda ya zo ai da makomishina da yadda akai Abubakari ma Allah ji kansa yace masa ka tsaya ka ci gaba da komishina yace in za ka taimake ni ba abin da nake so illa in gaji mahaifina aka kaga wata uku yayi sannan aka yi masa sarautar gumal kuma ga jazaransa Allah ya taimake shi ya kuma ci da kasarsa gaba dan badan manta ba akwai kasar gagarawa da ake so za a fara wannan noman raki da menene mutanen wajen suka yi dan furgagi mai mataba sarkin da kansa ya fito yace abinda tun 1970 nake neman wannan abin a wajen gwamnatin Yakubu Gowon sai aka yi hadijin jama'ar mu ba a shigo mana ba yace yanzu ga Allah ka dama yace ko ba na nan ko bayan na mutu wallahi sai kun san alheri ne abin nan to tun bai mutum ba suka gano alherin ne kuma gashi yau Allah ya karbi ransa kuma suna ganin alheri wallahi gashi na kasar Gumal ana noman rani sosai da sosai wanda a da ana ga kamar ba zai yiwu ba ana ga wajen kamar sahara ce amma da ruwa a kasar an fito da shi an yi musu suna noman rani rake gurza gurza da kayayyaki ake fito da shi kaga haka ake son ci gaba
0: to kaga ai muna cikin yi kuma sai ba alhaji sammani kai ba ka san shi
1: ba manan batu ko ne
0: kai ba
1: yace ba to ai ko na ga shi
0: ba ka ji daga bali
1: ko a ce sunan sa sammani sammani ba ko
0: alhaji sammani
1: zai magana alhaji sammani barka da zuwa
0: barka ga dai eh ga abun
1: magana na kruhu
0: dan
1: cokalo bakin
0: wannan shiri kada
1: na gargajiya
0: eh ga shi kuma kai ma
1: Allah ka
0: hauka gaskiya ne kana jin dadin wannan shiri ko
2: a ina jin dadin sa dan yanzu haka daga wani gari ka dai mun nake karamar hukumar
1: haka ne
2: tun daga can tun daga kusan karfe 6 nake sauraron gidan radiyon nan ban sauka na tafi wani gidan radiyo ba ina rahama
1: Allahu akbar
2: mita 97.3
0: ba shakka kai mun so yin
1: rahama Allah babu rahama
2: wallahi alhamdulillah saboda haka radau nake jin tafi daga can ga mun gani ga ku
1: to
2: Allah cikin hikimar sa dai gashi kuma ni ma
1: kazo
2: daga can sai nazarto nan ga wani
1: to kaga mutanen tare da musu jika
2: gabatar da wannan shirye-shirye ina ta gabatar da wannan shiri ga musamman ga wannan babban mutum da Allah ya yi wa rasuwa sai mai martaba sarkin Gumal Allah ya ji kansa
1: amin
2: Allah ya hada mu da shi a gidan aljanna
1: amin
2: Allah ya yafe masa kurakuransa
1: amin
0: to irin kasa dan Hausa wanne ka fi so
2: to
0: anaka Hausan ko tso ko taushi ko ko kara kara ko kasakaura
1: ko
0: kamsa
1: ko kalami
2: ai ni gaba ɗaya kusan diyonci ma waɗannan namu na Hausa dake Allah ya musu basira da kira wajen yin waƙoƙi zaka ji karatu eh ka ji kamar karatu wata abin nan din
1: suka haka yake
2: gaskiya dan kusan a yanzu ma ina da kusan akalla kusan waƙar mutum wajen hudu nake da ita na farko ina da almakawo ina son waƙa sa dan yana akwai basira a ciki da kuma
1: dole da malai
2: karwa eh ni sai ne mawaki na biyu kuma shata
1: Allahu akbar
2: sai kuwa sai na uku ina sauraron dan Maraya Jos
1: Allah ji kansa
2: tika ina son wayannan abin nan waƙoƙin su sai na hudu kuma sani sabulu
1: na kanoma
2: ne ba yake mai kashi wayannan ba wanda bani da waƙoƙinsa a cikin mota da nakan dan kunna naji lokaci
0: wai Allah ba ka ga dukkanin su Allah ya musa
1: Allah ya musa su
0: kuma ba su da magana
1: babu mai
2: jikansa da gafara
0: na'am to tukun yana nuna wani
1: abu wannan abu ina ga zai sa
0: ha wani abu
1: za masa shi da waka
2: alhamdulillah ina godiya.

I'm going to go to the hospital.

0: akwai wakar da take yi a bi ma ana ba ruwanka da waya ne ji akwai wakar da take gudu a kusa
1: kajifa waka marigayi alhaji adamu dan maraya jos
2: mata alamaka
1: aliko makaru dan zulai da malam ya mai san dada mutun dan garba
2: to
1: kajifa
2: ka san mun sa ne saboda shi alhaji
1: samani alhaji samani
2: yace yana san wadannan
1: ya ji ya ce wannan mawaka da iso kuma mun sa masa mun nuna masa cewa akwai kwararru nagartattu ingantattu hazakai jarumai fasihai na masu aiki a wannan gidan radio da haka kuma babu sadaka ana ta ga muku baki jama'a kuma kullum zai amma ka wa azumin nan da ciyarwa
2: amma kai shige yi malan na zaune
1: ka karbe ai kai barista ban bambun
2: ku ya kwa kake idan na wurin baba
1: kada barista ban bambun
2: idan na wurin baba na sani na ce barista ban bambun amma idan na
1: zuwa
2: kai ma azifa lalacciyarwa
1: lalacciyarwa Allahu akbar jama'a ba duk ba za mu karatun nan
2: to kaji waɗannan waƙoƙi guda biyu da aka samu ya kaji su
1: ya kaji waƙoƙin
2: da alima kaho da aka sa za kuma shi alai kamara
0: kai ai wayannan waƙoƙin ni yanzu nishadin da na samu ma akwai abin da na manta nake ta so in tana sai yanzu da na saurara
1: Allahu akbar
0: saboda nutsuwa da na samu da waƙoƙin nan ma kaji abin gaba ɗaya na tuna shi yanzu wallahi saboda wayannan mutane gaskiyar magana sun yi iya abin da za su iya yi wajen bawa harshen mu na Hausa gudunmuwa sai dai Allah ya ji kansa da gafara Allah ya yafe
2: kurakuransu
0: kuma da kuke gabatar da shirin kuma Allah ya saka muku da
1: munayi
0: ne saboda jin dadin
1: wallahi
0: musamman na arewacin Najeriya
1: wallahi kowa ya ji dadi
0: saboda haka alhamdulillah Allah ya saka muku da mabibitin
2: alheri to ma nura ya dawo
0: sai a gama
2: lafiya ma nura
1: za mu da nura ya dawo
2: abin da za mu sa
1: eh shi wancan mai
2: gawa sai ya sa gilas
1: ne eh ina ga alama bara mu baka gilashi igilasha azumi
2: to an za ulo
1: ka san wani abu
2: da saura
1: kai gama da kodayaushe mutane suke kauna shine idan ana ta zama dukkakaka shi rai yana son dan abun farantawa hutu a ce kana dan samu ana sa maka waɗannan ɗan dattijan waƙoƙi ana tunawa iyayenmu da waɗanda suka gabata cewa an yi kokari a da duk waɗannan kayayyaki ne na gargajiya killace su ya kuma zama mana dole mu killace su alal misali yanzu muna maganar cewa kidan goge kuntuji kwamsa garaya mole
2: bambaro
1: bambaro
2: siriki
1: kidan jarka kidan kwano da kidan faranti yanzu duk wasu yaran namu da suka tattaso ba sanin waɗannan waƙoƙin suka yi ba ba su san ma waƙoƙin ba bayan ba su san waƙoƙin ba wasu ma ba su san me ake nufi da waɗannan waƙoƙin ba sai ka ji yanzu yaro ba mu ce kanku saurari na zamani ba to gashi nan za a saka kayan amali

kada galaba na Geneva. Duniya shiga da kin mota, shiga da kai fito da baya. Duniya shiga da kin mota, shiga da kai fito da baya. Inda sabulan kalmar Hausa, ni mijin Amina baban Jamila, baban Jamilu mai dokar taki. Allah mai girma ya zuje lalo mai kwankowa, shi kadai kawa mutum yadda ya so. Mura girafana Allah sauki, mura girafana Allah sauki. Allah shi muna gama katari ba da abin da ya aikata ba. Yanzu sabulun Haja Sani, ni mijin Amina baban Jamila, baban Jamilu mai dokar taki. Ina cikin duniya sani, ni ba na saboki da wawa, dan ba na san a daukan kamatai, kuma ba na san aboki da rago, dan ba na san a daukan kamatai, ni ba na san aboki kazami, dan ba na san a daukan kamatai, kuma ba na san aboki mai ƙarya. In kana da aboki mai ƙarya, ko gaskiya ka ta kai ga kwanya, abin da ka faɗa ko ga ƙarya, wai ana nufin a ɗauke shi ƙarya. Allah mai girma ya zuje lalo mai kwankowa, shi kadai kawa mutum yadda ya so. Ina cikin duniya sani, ina tana zama duniya sani, sa'in ji zuciya ta na ƙarfi. Ina tana zama duniya sani, sa'in ji zuciya ta na ƙarfi. Ina tuna shiga ɗakin kewa, yanzu in ji kamar zan kuka. Na san ina da laifi mai dama, ban san abin da zan ilkewa ba. Da wurin wargi aka wargi, mai kiɗan kare da ya je kiɗan kura. Ga wurin wargi aka wargi, mai kiɗan kare da ya je kiɗan kura. Sai na ga ya je ya riganga tai, a nan ya bata ya koma baya. Na je yana faɗin gaba ba daɗi, bai san abin da zai mai dama mai hagu za ta.

Ya Allah, my dam, my hamga, ya Allah, Adwa, Obangi, Jandariya.

Muhammad.

Muhammad.

97.3 Rahama Radio.

0: kamfani na ₦500,000. Yi rijista abu ne mai sauki, zaka yi rijista ta hanyoyin da hukumar kula da harkokin jari ta Najeriya ta amince da su. Cikin har da bankunan da suka shiga cikin wannan shiri, don tallafin hada-hadar kuɗi na zamani, dalalan hannun jari da sauran hanyoyin da aka amince da su. Kawai ka shiga da lambar tantance asusunka na banki, wato BBN, domin tabbatar da shaidarka. Sai ka saba da bin hannun jarin da kake son siya, sannan ka biya kuɗin. Daga nan zaka samu sakon tabbacin cewa an karɓi buƙatar ka ta sayan hannun jarin. Ko da a ce wannan ne karanka na farko na sayan hannun jari, ko kuma ka taɓa yin hakan a baya, wannan damar kar ka bari ta wuce ka. Ziyarci shafin ipo.com domin ganin yadda ake yi da kuma inda zaka yi rijistar sayan hannun jarin. Wannan hannun jari da aka buɗe na kowa da kowa ne. Sayi hannun jari a yau, yi rijista yanzu. Kada a manta da karanta takardar bayanan bayar da hannun jarin. Sannan idan akwai wani shakku, a tuntuɓi kamfanin da ke kula da bayar da hannun jarin, dalalan hannun jari, ko masu ba da shawarar harkokin kuɗi domin samun ƙarin bayani kafin ka yi rijistar sayan hannun jarin.
1: Rikici ya taka muhimmiyar rawa wajen ƙara tarihin bil'adama.

97.3 Rahama Radio.

0: in turo shi contract din da aka turo shi ana yazo amma ai lokacin da sarki Sunusi na farko ai ya taba fada yace mu ya zai a ce malami ne kuma mun ga bible bible a gidansa na karatun addinin coci to akwai abubuwa waɗanda suke
1: wato abubuwa da a cikin shekara
0: ai sojoji su ne gabaki dai wanda suka ga
1: abubuwa
0: an samu
1: su da kuma yanayin
0: nazamantakewa
1: amurka fa mu dawo bari mu je jan convention su lasit kadi for su kaji yanda retaliation fada kuma da wannan yancin Najeriya da aka samu shekara 66 ba karamin albani
2: yau ka kakkasa su kuma da samu telasi to ministry ina na samu number ya bota kuma da kuma number kuma da ba da sa zai kare ina sai zai kare ni
1: eh abubuwa da suka faru bangaren siyasa da bangaren aka samu mulki da kuma bangaren aka tafi na zamantakewa ana ganin kuma wasu abubuwa na ci gaba ne wasu kuma ana ganin kalubale ne tun da mutun shekaru har zuwa yanzu a sanara ya aka nazarci wannan shekaru 66 da aka yi a Najeriya wanda kuma shekaru suke sake maimaita kansu
2: to Malam Nura idan ka kalli wayannan shekaru da Najeriya ta yi haƙƙi manin shekaru 66 wanda in mutun ne yanzu za a iya cewa tunda rayuwar mu ana cewa su tuna ausa ba una an tafi gangara kuma har yanzu a ce bata kai ga inda ake so ka kai ba an ka duba irin kasashen da aka taso tare kuma aka ba su yancin kai tare misali idan ka kalli irin kasa irin kamar India ka kalli kamar Brazil ka ga me suka yi kuma ina suke yanzu wanda har gobe yanzu dan Najeriya zai tashi ya dauki kudin sa ya tafi India domin neman lafiya har gobe dan Najeriya zai tashi ya dauki kudin sa ya tafi India domin nemo kayayyaki da aka kera a India zai shigo da shi Najeriya har yanzu idan ka duba mafi yawan magungunan mu da muke sha a asibitoci in ka duba za ka ga cewa daga India aka kawo su wanda kuma duka lokaci daya aka ba mu wannan yancin gashin kai idan kalli yanayin abubuwa na zamantakewa ko siyasa ko wani abu za ka kalli tsakanin Najeriya da India sai ka kalle su kamar suna da wasu abu da suke da kamancecewa wani lokacin kuma sai ka ga cewa ita India din ta fi kallon yan kasarta da tunanin yan kasarta da tunanin kuma kasarta wanda shine har yanzu ya kai su inda suka kai su yanzu in ka duba tarihi duk wani abu da ake so kasa ta samu wanda za ta ci gaba Najeriya ta fi India shi in ka cire yawan mutane domin yawan mutane din ma idan ka kalla cewa Najeriya ya karan kanta a lardin ta tana da yawan mutanen da za a ce sun amfane ta sun zama sun zama wata riba ne a wajenta domin ana fadan cewa wani lokacin yawa yana janyo ya zama kalubale ne bin yadda ba domin idan na kalli kasar India na kalli kasar China na kalli yanda suke amfani da yawan su suke ci gaba sai ga ciro nan yawan ba abin nan ba mu zo magana ka shekara 66 Malam Nura a wannan shekara 66 din in ka dauki shekara 35 ko 30 da wani abu na farko shine wanda shugabanni suka tsaya suka gina Najeriya suka ga cewa me ya kamata a yi wannan abin nan da amma daga wannan shekara 30 da wani abu din nan su kuma duk wanda suka biyo bayan su sai ake zuwa ake rusa wannan ginin da aka yi da tanadin da aka yi wanda idan ka duba sai ga cewa kullum back to square zero ake yi ba ma square one ba idan malaman lissafi ne ma ban sani ba ni ba malaman lissafi bane ba sai in ce negative ma ake koma ba ma back to square zero ba domin idan zero ne ma ai an koma inda ake din a baya amma ga cewa inda aka taso din ma yanzu inda ake ya wuce inda aka taso din domin a da a lokacin da ake wannan daga san da aka samu yancin zuwa kan lokacin da su shugabannin da suke da kishin kasar suka mulki kasar za ka ga cewa duk wani abu da ake so Najeriya ta zama cewa ta same shi a wannan lokacin ta same shi a nan lokacin ne Najeriya ta mallaki matatun man fetur dinta wanda a yanzu daga shekarar 1999 da muka da mulkin demokradiya zuwa yanzu mun kusa dosan shekara 30 a mulkin demokradiya kullun cewa ake za a yi ba za a yi ba ba za a yi ba za a yi ba za a yi ba karshe ma wanda wayancan wanda suka mulki Najeriya din suka samar da su wayannan shugabannin namu sun zo sun rusa su amma rike su ya gagara kaga ba ma wai a bar su inda suke ba a koma inda suke din ba a ba ma babu su
3: gaskiya ne
2: a wancan shekarun da Najeriya take da Nigerian Airline wanda suke tashi suke abin nan amma yanzu shugabannin da suka zo yanzu sai zamto cewa babu wannan jirgin babu wani jirgin ka da zai zaka tashi ka cika alfahari da shi na Najeriya ne a lokacin ne ilimi ake samun shi da daraja da martaba a yanzu
0: mazancin ba ake yake ba a lokacin ne a matsayin ka Najeriya duk inda ka ji za a dauke ka a matsayin dan kasa mai martaba mai kishi za a dauke ka daraja amma yanzu daga wannan shekara 30 din kusan shekara 30 din zancen ba haka yake ba a lokacin ne kudin kasar ka yake da daraja duk inda ka ji
1: naira
0: ka shike da daraja da karfin gaske amma yanzu ba haka take ba
1: harkan noma
0: a lokacin harkan noma kasashe da yawa suna su zuba hannun jarin su yanzu ba haka yake ba a lokacin ni da kai duk su nisan dare zamu ya daukar mota daga Kano mutun ya tafi har Abeokuta har Lagos har Enugu har ina ne ba tare da fargaba ba ka ba har shirin ga hotel lantarki za a iya cewa lokacin ba ta wadata ba tunda babu ba a gama hada kasar da hotel lantarki ba gaba ki da amma dai amma sun samar da hotel lantarki din sun samar da wanda generation din da ake kai yanzu ɗan 3000 nan da ake da waye da wasu abubuwan da ake fama ana faman da shi duk daga irin generation din da suke yi ne wanda suka fara generation din da suka fara yi ne shine har yanzu amma a lokacin babun da zaka iya cewa ba zaka ga hotel lantarki yanda ta kamata ba wannan hotel lantarki ne bai inganta ba kamar zuwa yanzu bai inganta so da haka ma nura sai ga cewar ina muke dosa me muke shirin ina muke shirin zuwa anya wayannan shugabannin namu sun koyi darasi daga wancan shugabannin da suka mulki Najeriya ba yanzu kuma da gaya maka cewar ga irin gudunmuwar da wane ba da wane ba da wane wanda kasar ma an dora ta ne akan cewar kaza da kaza da kaza da kaza su kan strong da su tafi su bar mulki sai da suka kana cewar suwaye da suwaye za su iya mulki kasar nan suka dauka suka mika musu wannan mulkin ko ba su ba su kunya ba amma yanzu idan ka duba sai ga cewar dukkaninmu kawai za a zo idan aka zo irin rana irin ta yau shugaba zai zo ya faɗi dukkanin kalaman da zai faɗa wanda mafi yawan lokuta in a duniya ne ma kamata ya yi a ce ya ji kunya abinda zai gaya mutane domin abinda zai gaya mutane din nan da babu wani abu da zai ce ya kawo na cigaba kwarkwarkwacin abinda lokacin da ake mulkarsa lokacin da ya taso wanda ake mai a wannan lokacin da haka ma nuna ni yana ganin gaskiya idan ma shugabanninmu za su daina irin wannan a daina ma celebration din ranar ban san me zan kira ta ba risa su a daina ma don gaskiyar magana bata lokaci ne da bata kudaden al'umma
1: wato bata wani tasiri
0: ma menene tasirin ta
1: kiti kamar da ake kasashen
0: menene tasirin ta ai kamar yadda na faɗa maka a baya din ga ba risa ga irin mu duka da muke shekaru abin nan sadasin da take tasirin shugabannin suke abin nan duk da lokacin mulkin soja muka yi makarantu na primary da wasu abubuwa makamancin wannan lokacin za ka ga sanda za a yi za ka ga cewa a tayin kasa suna gane cewa akwai wani abu muhimmi yana faruwa a wannan kasa a wancan lokacin za a dauke mu a kai mu mu je mu parati mu wasu abubuwa wanda za mu ba da gudunmawa mu san cewa wani abu muhimmi yana faruwa amma yanzu idan za ka tarayin kasa ma saboda halin da shugabannin suka saka a yan kasa da al'umma a ciki yanzu ba mutum ya neman ta suke ma yaushe ne aka samu yancin kai yaushe ne ranar yancin kai amma da mutane saboda zaman lafiya da kwanciyar hankali da tattalin arziki yana gudana yadda ya kamata mutum a kan kansa baya manta da wannan rana.
1: Ya gaskiya ne to bari kuma jin barista ka ji maganganun da wa'annan kwamara guda biyu suka yi da kuma wani abu da ake ta wato faɗi ake ganin kasar Najeriya wato kwarjini take da shi a idan duniya kuma Afirka da gudunmuwar da take bawa wato kasashen Afirka daban-daban kasa iya tana iya fadawa cikin matsala amma Najeriya ta shiga ta kamar wani matsala ta kowace iri ce da makamantansu ana ganin shugabanni da suka yi mulki a baya an ga irin gudunmuwar da suka bayar dangantaka da wannan amma yanzu neman Najeriya sunan yake wato ya kasa fiye da irin wannan abubuwan an yi shugabanni iri daban-daban an yi na sojoji an yi na wato a demokuraɗiyya ana ganin kusan mafi yawanci cigaban ma da aka samu sa lokacin kamar lokacin sojoji su fi kawuwa makamanta irin wannan kuma ga shi da ganin yadda a zamantakewar Najeriya ta koma ga ƙabilanci yana tasiri ga cin hanci da rashawa da sauran makamanta irin wannan me za a ce game da wannan shekaru 16 da 66 da Najeriya ta yi wannan shekaru ne wanda ana ganin muka kalli karin ƙasashen da suke bayan mu ko wanda suke mu
3: sai ga kamar su Najeriya nisa to a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wannan nura kamar yanda masu shimfiɗa suka yi zaka ga kusan tarihi ne wanda yake in ka kalle shi abu ne na takaici gaskiya saboda ci gaban da aka samu a lokacin sojoji ba za ka hada shi ma da wannan ba duk da an samu cigaba lokacin wannan demokradiyya din domin kamar yadda honorable academy ma bayani cewar abubuwa a lokacin a samar da wutar ba dai ga baki ɗaya in ka ɗauki magana harkar wutar lantarki to amma daga baya kuma duk an yi ƙoƙarin samar da wutar ga irin arzikin kuma da aka samu a lokutan da wannan demokaradiyya ta shigo kuma ga ci gaba da ake samu tafiyar ana tafiya arzikin yana karuwa amma kuma talauci yana karuwa wajen mutanen da suke cikin ƙasa so in ka kalli sojoji zaka yaba musu mutuka ka dauki irin sanarwar mutala sun yi kokari mutuka yanda za su abubuwan da za su gina kasar kaya kwata-kwata abin da ina jin bai fi kwana 200 ba wanda ake kiran 200 days of action ba wai magana ta kai shekara 2-3-4 ka ce wai ai sai in ka dawo ne za a ga canji ba duk wani abu da za ka yi in dai da gaske gyara ka zo yi mulki ka zo yi wa ƙasa ka taimaki talaka ba wai kai ka zo ka gina kanka da ƴan uwanka da wanda kake so ba ko kuma ƴan jam'iyyarka wanda kake so ba to akwai abubuwa da ma nuna zaka kalle sai zama maka ma'auni na cewa lalle sojoji sun yi kokari mutuka wajen gina kasar kuma zaka ce kamar wanda muke ta faɗa a program nan kamar sun ba ma kama sun fi kishin kasar akan waɗannan wanda kawai zaka ɗauke su sababbin yankan rake me ne sababbin yankan rake kawai mutum siyasa ce ya shigo ta ba ruwansa bai yi wa kasar yaƙi ba na irin sibilo da aka yi da wasu abubuwa na yadda za a yi kasar ta tsaya bai ba abin da yi kawai zuwa ya yi roman yake sharba ba ma roman aka hana ya sharba ba da sai ya yi abin da su waɗannan mutanen suka manta ɗayan na gaya maka irin su murtala ɗin janar gawan su baharin janar baban gida su janar abacha sun yi kokari ka kalli yadda suka tafi kan da mulkin sun yi ne domin gina ƙasa duk da ba za mu ki cewa akwai talauci ba tunda mun mutune sun wasu daga cikin mulkin sojan irin wahalar da ake sha na rashin kuɗi da talauci da ake ciki amma za ka ɗauka kuma wannan talauci da rashin kuɗin da ake ciki akwai wani abu wanda yake kamar shi ne basic na rayuwa wato magana ta tsaro a wannan lokacin kuma babu wannan matsalar ta wai za ka tafi wani harkar kasuwancin ka duk da wannan abun akwai matsi gaskiya because ina tuna irin rayuwar da aka yi a wannan lokacin amma dai su kuma sun yi wasu abubuwa da arzikin kamar yadda nema a shimfiɗa ba irin ne yanzu ba ne yadda ake kuɗi za ka ji trillions sai ka ce ana maganar dubunnan kuɗi ka gane so wannan abin ya taimaka ga kullum gaskiyar magana sojoji sun yi kokari kuma a farar hular sai sa na gaya ma an samu ci gaba wanda ba a samu ba lokacin soja saboda arzikin da yake zuwa misali lokacin da 99 ta zo aka dawo wannan demokradiyya din za ka ga lokacin mota masu wani da wani ba wa mota ba TV ta kallo haka da bidiyo za ka ga sai gidan wani da wani lokacin mulkin soja amma zuwan demokradiyya za ka ga arzikin ya yi yalwata mota dawa sai wani rana amma daga baya za ka ga abubuwa wayan nan a lokacin aka same duk da dai mutane suna cewa shiri ne dama ai na sojojin da suka shirya abubuwan dama bishin ne wanda zai zo a gaba amma dai mu za mu ce a lokacin su ne aka yi actualizing dinsa to amma matsalar shi ne ita demokradiyya ta zo kamar da wani saro na kwashe kudin mutane wato za ka ga kamar kishin kamar yadda na gaya maka ba irin kishi na sojoji ba ne ko da suna ɗaukan kuɗi ba za ka gan shi irin so often duk da su suke da dama su ne gwamnatin da baka yi saka cikin ɗinta ba saboda ba ka da damar da constitution ya baka dama ma ka expressing wani mayan ɗinka in kai kama ka bayi to amma kuma a wannan gwamnatin sun fi kwatantawa akan waɗannan kuma in ka ɗauki farar hula ka ce waɗannan wanda suke mulki ka ɗauko Obasanjo ka ɗauko yar Addua Jonathan Buhari da shi mai girma wa Tinubu da yake kai yanzu za ka ga in ka ɗauke su ga baki ɗaya za ka ga wanda za ka ce ya zo da maganar shirin canjin kuma ya yi da gaske a ɗan kwanakin da yake rashin lafiya nuna talaka lallai da gaske yake ya zo ya canjin ba irin yar Addua Allah ya ji kansa saboda mamuru za ka ga a lokaci kankani da ya yi duk da ƴan watanni ne ma ya samu kafin hana shi ma ya yi aikin za ka ga mai ya koma naira ina jin naira 45 ne ma a lokacin falita kuma aka zo wannan sun fara gangar
2: dan samu rangin ne makon a samu hawa
3: kuma bayan wannan ma'aikatan yan sanda ya zo tuka zuwa ya kara masa ba wai ai ta alƙawarin za a yi zai ba a'a kawai eh to ai shin sa nake ga maka
2: idan ne wanda daga zuwa yayin magana nan Petro ya
3: da
2: lafi shi yana zuwa
3: to ai ai policy mai gima Bola Ahmed Tinubu da Bashir Addua ai kamar abun nan din mai kira suna upside down yake cewa wannan yayi dama na Bola Tinubu yayi hagu dalili tunyi abu na policy na wannan gwamnatin kawai na tsawon talaka ne ko wanda irin policy ne ne babu tausayiya cikin sa wanda shi yasa dole yadda akwai topic na gaba wannan na jika fada na maganar wannan wanda ake aikin na Thomas Gold issue din shine babu yanda ba ai ma nura kana harka ta demokradiya demokradiyan ne ya kamata mutum in bai san ta ba ya tambaya mene ne definition din demokradiya ne because sai ka san shi zaka san me ka shiga ciki ba mulki bane kawai ka zo ka arzuta kanka ka zo kawai kai kana flashi rayuwa kawai tunda bula ana to magana sai jira gene fa nuna da na sama su ne fa abin da suka saka gaba su ne priorities mu kuma talaka ana tatsan mu ana shan jinin mu da kudin petrol da kudin tarajin siminti da haraji daban-daban sai fa ba za ka hada ba wannan rabaka da me ba ma hadi sun yi shi mai girma Musa Raduwa Umar Musa Raduwa yayi gabas ne Tinubu yayi yamma
1: ta magana zabi ka ga shi kawo cin da yayi mai karba cewa
3: shi yayi accepting to a issue din shine nake nuna maka ni duk a cikin wannan na saka maka bango wanda yake da gaske ne taimaki talaka kuma Allah cikin hikimarsa bai sa zai yi ni tsawon rai ba because da yayi tsawon rai a cin shi ko shekara hudu ya samu saboda na gaskiya shi ba barawo bane na daya kenan na biyu ya zo da taimakon talaka wanda tun da yayi wannan shekara 7-8 din a kullum ka sana babu wani abu da zaka ce yau gashi ya aji matarsa ana hira da ita ce abun nan din agogo igiyar agogon hannunsa sai to ma yayya gima bai sani mai madan ba in ba sake mai aka bai damu ba because ba wannan magana ce ga masa magana ce ta talaka magana ce ta babu wani abu da ya aje shi kuma shi yana da gaskiyar ci gaban sa wanda baka da mishi yadda clearing asset da yake da shi wanda yanzu ba shi ba ministoci ma kwan nake cewa an lissafa mu wajen lissafin da aka yi ba za su iya ba kowa ya faɗi abin da yake da shi kafin ka shiga gwamnati yana ɗaya daga cikin ci gaban da ya kawo ne mu da shi ba bara mu bane
2: ne kowa sai abin nan
3: yana daga cikin abubuwa to ma nuran ka kalli wannan CCCS din kamar yadda kalmi ya gaya ma na sojoji duk da akwai kurakure su ba a nasu din because a lokacin da aka ciki din bai kamata ce an shiga wahala ta yunwa da karancin kuɗi a hannun ma wannan ina tunawa a lokacin har wajen 90s 92 90s da wanda yake da digiri kana koyawa a secondary school bai fi 1200 ba albashinka 1200 wannan shine albashin wanda ba yake da digiri fa a secondary school lokacin musamman su fara da 1500 yake dauka kuma in ka duba zaka ga na gaya maka akwai magana ta tsaro amma magana tsaro kadai za ta iya taimakawa a samu habaka arziki amma idan an saki kudin ya zagaya hannayen mutane amma at wasu su inda irin yanda su yan siyasa suke yin wacaka da kudi ma nura ana magana GDP yayi karu me ya karu amma shi talaka ba GDP yake magana ba magana yake yi na wace irin rayuwa yake cost of living na yanzu ya tsanantar da mutane wallahi ba sa iya rayuwa man nura to yanzu akwai lokacin da aka samu kudi irin wannan a haraji an ce a shekara biyu na farko ina jin daga 2020 an samu more than 100 trillion wanda fa a tsakani da kai da wannan tsadan man da wannan tsadan siminti da wannan duk abin da muka siya harajin da ake tasirin da ake fa ana aka hada wannan kudaden ba a taba samun kudi irin wannan ba kuma abin da zai ba wani ayyuli na abin shine still ana samun wannan kudin kuma ga cin bashi da ake laftowa suka kasa ganewa ga kudi an samu na haraji amma kuma nan ga bashi ana talaftowa wannan suka kasa gane wannan irin ayyuli ne wannan duka in an samu kudi babu ka ta kaje ka ciyo bashi duka bashin nan da dan nutsar da wannan kasar yake wanda jikokin jikoki in su je suna cike zo da ba za ka karbi bashin mutanen nan ba sun sa ba condition kai dubali naira ka haka wannan magana tallafin duk wannan abubuwan na policies na IMF da World Bank in dai zaka karbi kudaden su ba nuna za su saka ma condition wanda condition din nan zai kawo tsawalawa ne da talaka wanda ga kula duk wanda zai zo in har da niyya kake na gyara ba zai yi kan shekara ɗaya guda a ce baka samu kai wani abu wanda talaka zai zama da abun talaka ba abu ne mai sauki fa kawai magana ake yi ta walwala man fetur ɗin nan in ka sauke kuɗin sa an go an samu lita 180 yau muna sayan sa naira 1,450 har kusan 2,500 mun sai lita kwanan nan a satin nan yanzu ne ma na ga dan sauka 1,410 dukkan wannan abu jiji yazo kan talaka zai kare because waɗannan mutanen da suke kan mulki duk wani abu na rayuwarsu hatta kudaden makaranta na ƴaƴan su da abincin su still da za su saka a cikin kudin mu da aka ware suke yi amma kudaden da ake cewa an ware waɗannan kudade an yi ne saboda haraji an turo gwamnati amma gwamnati da aka turo musu hatta local government da aka ce an samu hukunci wanda ya kamata inda local government ta samu kudaden ta manura wallahi ina mai tabbatar maka za a samu ragi ni wannan talaucin ka so 70 a cikin 100 a iya in dai ka to ai shine suke kusa da mutane daga za a dan yi wani aiki na gwamnati irin kuma abinda zai baka mamaki manura irin yawan kudin da ake samu a wannan lokacin amma an hana local government pure state ne wannan za ga su ba absolute implementation akai ba a'a partially abinda ga dama za kai yanzu abun ga cika abun da zan ba za kai baka ba wa ciyaman abun da ya kamata a bashi ba daga kuma da sanin yayi magana cewa su bai kamata ba su ba ai tun farko din me yasa aka ba su suka tsaya ciyaman nan ai nagartattu za a ba jagorancin al'umma so a kanshi ma nura magana ta yanci na shekara 66 magana ta gaskiya mu Najeriya bai muka ci compared to kamar India in ka dauke ta duk da India abun da ya kashe kasar su ma suna da nasu magana cin hanci da rashawa amma duk da haka sun yi mana nisan kamar sama da kasa because kamar yadda kwamarar honorable academy ya gaya ma magana ta harkar noma ka ɗauki noma ga yadda suka tafi sun yi nisan da ba za ka iya tar da su kan sun fi biyawa kana magana yawa ne sun fi biyawa harkar lafiya har gobe can ake zuwa Egypt ne ko can kuma can an famo an ma fiyar da India akan Egypt kuma magungunan da ka faɗa in dai magani mai kyau za ka sai Najeriya sai daga an sama India amma eh marketed by amma su ne originality din abun daga can ne ma nuna menene ci gaban da muka samu har yanzu mutum Najeriya magana yake ta abin da zai ci magana yake ta ana bashi tallafin makaranta an janye tallafin makaranta an ruwa ana baka bashi ma nuna ina gwamnati bai sa wani irin ci gaba ne aka samu babu ci gaba duka zashin ci gaban shine duk gaba daya waɗannan shugabannin duk da suke cikin gwamnati za ka ga an zo ƴaƴansa suna ba gani ma ai graduation ai baya buya tun yanzu social media ta yawa ingila wani ya graduation ingila dan gidan wannan senator dan gidan wannan minister dan gidan wannan sarki haka dai za ka ga su amma sun manta su ilimin da aka ba su a nan ne fa suka samu suka zama abin da lokacin babu wannan muta
1: shugabannin gaba da suka wuce
3: su suka wahala da in na fara lissafa baka su wanda kyautar suka tafi ingila suka karatu
2: ba ma ingila ba duk cikin su ba wani da kuma karatu kwalin karatun da ya je digiri a kasar waje duk ana da
3: wai ma wasu sali su inda ake tura su wasu za ka ga din a cikin sa an tura su ingila amma a nan aka ba su quality education wanda wallahi ma nuna kullun ina fara ka dai muna haɗuwa da shi wajen kai yara makaranta wallahi kullun ina takaitin abu dalili shine inda gwamnati ce ta gaskiya ko a ingila ko private school babu ƙarya a kai ko america amma ingila ma wallahi za ka yi firfarin ka kai ƴaƴanka ma government school akan private school saboda duk abin nan ɗin standard ɗin kusan abu ɗaya ne ina da aboki wanda yana lecturer a university Nawawi wani Dr. Hamisu Salu ɗan ajinmu ne a secondary school yana gaya mai ce ba wani bambanci saboda an shirya abin amma a nan fa Najeriya exploitation ne waɗannan manyan mutane su ne matansu ne ko ƴan uwansu suke da wannan makaranta wani ma da kansa shi yake da wannan makaranta private school din sun lalata ilimi because lalata ilimin su a wayansu ƴaƴansu za su samu tunda ai makarantun nasu suna da kuɗin ma ba a nan ba su tura su waje me yasa private university ya yawa yanzu duk lalacewa ce ta gwamnati because da ba a ƙi ba a yi private school amma da sai a sa standard ɗin ya zama iri ɗaya amma abin takaici ka ji makarantun na LEA wallahi tallahi malam nura wallahi babu wajen zama wannan rashin wajen zaman za ka ga ƴaƴanmu kamar almajirai an lalata su duk wani magana fada da ilimi tun lokacin ganduje da aka magana wani menene abin nan din menene fada menene aka ce operation ko ne menene abin nan din wa against akwai wani kalma da suka kira a ba
2: an declare ne emergency
3: amma ƙarya ne ƙarya ne ya baka inganta atmosphere na inda conducive atmosphere private school din suka je ga yanda suke kaga yanda nan ka ji esin nan wallahi haka private school take iya kudinka iya shagalinka sun lalata ilimi sun ci amanar kasa because dalili shine waɗannan atmosphere din babu shi kaje wallahi awakai ne suke kashi suke fitsari kwanan nan an dauko gudin a cikin metropolis na Kano ba wai maganar wajen gari ba ake eh me za a yi da waɗannan kudaden da ake turowa gwamnatin
2: ta barisa ai yanzu da za a dauki population din makarantu dalibai da sun makarantun private da wanda suke na gwamnati private sun fi na gwamnati
3: to haka ta samu
2: dalibai za ga cewa idan za a yi dauki population
3: ba nuna kai ma yanka ai suna nan
2: da ba za a nuna ba ba damu da aje data ba kasa ce da ba damu da
3: babu data to wai zai kula data abinda ake nuna maka ai daga in ka zo wajen ilimi ma nuna kana zo zaka fuskanci independent an ci gaba ko ba ci ka dauki kawai ilimi because shine kashin baya wanda kai ka zama abinda kamar yanzu ka buka kiyakin jarida ni ne za abin na zama na malaya nake zuwa irin wannan shi data irin wannan fashin bakin honorable kadani ilimi ne ya kai shi har ya je mataki na biyu a local government ga su honorable abun nan detour wanda duk wannan abun da yake ba no magana ga sai haka irin government detour yake gidan radio daban-daban ina yaba masa ina yaba masa because sacrifice din da yake ba karamin abu bane haka ji shi nan zaka ji shi can duk abu ne ake kokarin a wayarwa da mutane kai kullum yana cikin research abu ne wanda yake inda biyu ilimin fa sai ba ga dan takar gwamnatin kuma fi haji din biyu duk ilimi ne wanda yanzu abin takaicin shine ilimi wanda muka idan sai ake so a hana wannan ma damar wallahi ita ce ake hanawa ganni tallafin ilimin wallahi wani akan kudin ne ko na hakara yace wallahi yaran sa bi shi ba zai iya ba ina jin duk wani suna kai abu ko yace wallahi a radio ne yace wallahi ba zan iya ba banda an janye yace wallahi ba zan iya kaga kai a wajen ka duwan sun ba na bane because shi ana baka da ya san makanta mu da muke haduwa sai ka ga yaran ka ba su fudu ko biya ba ka kashe over a million za a koma in baka da inda za kai ka samu wannan kuma baka da option ne dole ka tafi inda kana so yaran naka su ilimi daga duk tushen ka kai ba kowa bane ne ba kowa ba baka da wani madafin iko da zaka iya kawo yara kai akan kanka kai inda kake saboda haka dole kai maka da yaran ka su ilimi ko da kana jin takaicin abu wallahi honorable babu wanda yake so a ce ya zauna ana wannan ka ji ga ƴaƴan mutane wanda a makarantar da muke din ka gani lokacin da jaraba ta tawo saboda irin kusa bude na rayuwa yara sai ga sama da hannu sun a kofar makaranta ba su biya kuɗin makaranta ba an kusa ba da jaraba a
1: rubi musu gate
3: ba za ma su shiga ba yara za su zo su wuce su yan wasu dole za ka ayan brasman ne dole ka tausaya waɗannan iyayen wallahi ba san su bane ba inda na shi ne kuɗin makarantar ya gagara mutane masu shugabanni sun cuci al'umma because da standard din daga siyasa yake su dauko inda su dauko siyasa standard ne da kai da private school da public school duk abu ɗaya ne amma ka duba irin private universities da ake budiya duk kuma su ne suke yi saboda haka ni a wajena ci gaban mu haka yi aka samu wannan shekara sun da shi sai da muna addu'a a gaba Allah ya kawo mana canji
1: kuma Mubarak idan aka saka zace wannan sun samu rana ce ta wato samun ci gaba da aka samu a kasa inda ko wani babban taro sai a gaban kasa suna ta murna ana ta shirye-shirye daga ko ina yaro ma dan karmi zai sun cewa yau da wani babban abu zai fara a kasar sa masa tanadi domin alam mu ana a Najeriya idan ranar ta zo sai zama wani abun cece kuce da mu da ake gani ana tattauna maka mata irin wannan an yi mulki iri daban-daban an kai abubuwa da aka yi magabata suka yi ga in na baya suke a samu kullum kowa abin da ake cewa shine kamar me yasa na baya ba sa su da ingancin irin wannan abubuwa da na gaba suke yi wadan farfado da ci gaba rayuwar kasa da kuma wato kishinta a bangarori daban-daban suke samu madafin iko me za a ce game da wannan shekara 66
0: so manura kamar yadda kowa ya sani shine wato Najeriya kasa ce budurje gaske kuma kasar da Allah ya mata arziki kala-kala wanda ni da kai sai mu kwana nan bamu iya irga shi ba kuma Allah ya mata babban arziki shine na jama'a akwai jama'a akwai matasa maza da mata wanda suke da karfi na jiki da kuma san wato su ga kasar su ita ma ta zama kamar kasashen da suke gani a akwatin talabijin to amma Allah ya azurta Najeriya da wasu irin shugabanni wanda duk yanzu matashin da yake tasowa ba kowane shugaba bane dan Najeriya yake son ya zama kamar sa ba domin ka zama kamar sa to rayuwarka ta lalace kuma baka da wani abu da zaka bari da ake kiransa legacy zaka ba ƴaƴanka da cikokinka da tatabu kunnanka da zira'arka masu zuwa a ko shakka babu ba wani abu ne kusancin Najeriya abinda aka rasa shine wato mentorship wato babu abinda matashi zai taso ya kalla daga gurin na sama ko manyansa wanda zai ce shi zai koya daga gurin su ko wanda zai sa shi ya samu karshe shi na taimakon kasarsa wannan ko shakka babu a rasa shi babu kasar da take tafiya ma nura ta kai jeji ta ci gaba babu abinda ake kira mentorship idan ka duba rayuwar shugabannin mu na yanzu kamar yanda muke gani yanzu zaka ga rayuwa ce da take cike da zargi wani ana zargin sa da kaza wani ana zargin sa da kaza wani ana zargin sa da kaza babu wani wanda zaka gani wanda zaka ce rayuwarsa ta yi kalar wanda ya kamata a ce kai ka koya ko ƴanka sun koya to akwai takeici ba nura ba nawa sabu kuma takeicin ba na yanzu bane sai nan gaba duk kasar da kaga gwani ya taso ya sa kasar ta ci gaba to sai kaga ba shi kadai bane akwai inda ya samu inspiration na san ayaka urin baka misali inda zaka san suna yana tasiri da kuma harka ta mentorship tana da tasiri a America kai mutum da ake kiran sa Martin Luther King the second wannan mutum ba shine na farko da aka sa Martin Luther ba suna yace akwai Martin Luther na farko a tarihi wanda shi ya kare ni autin abin da ake kiran sa a Europe reformation wato reformation wani movement ne a Europe wanda yace dole sai an tsarkake yadda tsarin addinin kristanci yake tafiya da kuma cocina na wancan lokaci domin da a wancan lokacin har rahama ake sayarwa iya kudinka iya irin rahama da zaka sayar wa danginka iyalanka da kuma kusantanka da kusa da kai da haka cocin take tafiya amma shi wannan Martin Luther King din ya tashi Martin Luther na farko sori ya tashi yace ba haka ya kamata addinin kristanci ya zama ba saboda haka sai ya kafa wani tsari wanda zai tsarkake cocina kuma a dawo da yadda mutane su imani da addinin kai ya zama to cewa an bawa wato wasu tsirari su gaba da mamayarsa ko su gaba da yin abin da saka dama da sunan addini wannan ta sa da baban sa ya tashi a matsayin sa na malamin coci wannan na Amurka sai ya sa masa suna Martin Luther King amma yau baka ga ya kwatanta abin da wancan yayi na farko ba da ya tayi sai ya ce shi kuma sai ya shiga cikin civil rights movement wanda doctor ne shi a theology amma ya ce shi abin da yake so shine ya za ya kubutar da mutanen sa daga irin wahalhalu da suke ciki to in ka duba a Najeriya zaka ga misali wasu shugaba ne irin kamar irin su tafabalewa na muke kallo da su Saddauna banda su yanzu misali in ka duba wani shugaba ne zaka ce zaka kwaikwaye shi mutum nawa ne ai ba su da yawa musamman daga 1999 zuwa yau shugabannin da aka samar a Najeriya ba shugabanni bane da zaka yi fatan danka ya zama irin su majority su kadan ne daga ciki wanda zaka cewa sun kamanta sun iya bakin kokarin su kuma iya wannan abin da suke shine iya abin da za su iya domin abin yayi tsauri da yawa ba za su iya kawo gyaran da ake bukata a kawo ba manura saboda su ƴan kadan ne a ciki abin yayi yawa kowa so yake shi da iyalansa ya kubuta a Najeriya ka san babban musibar da muke ciki manura shine ta hana a gyara Najeriya duk wanda ya samu dama so yake shi da iyalansa tsira ka san manura akwai manyan kasan nan da yanzu majority iyalansa ba ƴan Najeriya bane
1: ba ƴan ma cikin
0: ba ƴan Najeriya bane
1: manojin yake zuwa aure
0: ai iyayen ne kawai su aikin sa a Najeriya kamar da muke zargi shine su ci gaba da rarraka talakawa su kwashe arzikin talakawa su je su boye ƴaƴansu da ƴaƴansu ba ma ƴan Najeriya bane su domin in za su haihu su kan bar Najeriya su tafi America English sauran kasashe su haihu akai kuma inda ake zama kai acquiring citizenship by investment ma nura kudin Najeriya ne da suka iba da ake zargi za su je su investing a can sai a ba su citizenship sai a ba su takardar jama'in kasa
2: ƴaƴan nasu an ba su takardar
0: har ƴaƴan nasu sai su musu takardar ƴan kasa
1: wannan duke da suka kai
0: saboda su kansu sun lalata Najeriya da ba sa fatan su cigaba da zama ƴan Najeriya wannan ina ga ma ɗaya ne manyan kasar nan da zaka yi bincike da zaka ga cewa ba su da dual citizenship rabi ƴan Najeriya ne su rabi ƴan wata kasa ne su sun zama zulwajahini masu fuska biyu to ba nura ka fahimce ni ya za a yi mutumin da bai zama cikakken dan Najeriya ba ma bai yadda dan sa ya zama cikakken dan Najeriya ba zai taimaki Najeriya ta ci gaba ko zai dora Najeriya a gwadaban da kake so ya kamata ƴan Najeriya ma su farka a wannan zaben duk wanda kuka yi bincike kuka gane ƴaƴansa suna da dual citizenship ba cikin ƴan Najeriya bane kar ku zabe shi duk wanda shi akan kansa yake da wani citizenship bayan na Najeriya to kar ku zabe shi yanzu misali zaka ga a America akwai rantsuwa da suke yin zaka zama dan kasa wanda sai ka fara denouncing citizenship ɗinka na ƙasar da kake sannan za su yadda su baka domin rantsuwa zakai akan America ba zaka rantsa su bi ba ai hankalinka ba zai rubu gidan bi ba kana kare wannan kana kare wacce ba zai yi wa
1: ka fada ka ba wucin kasar
0: kwarai da gaske
1: kwata kai ba dinnan bane
0: ba dinnan bane sai a yadda a baka alkali ake dan kowa wanda zai rantsar da ku su rantsuwa suke yi a rantsar da ku a baku wannan citizenship to ma nura magana ta gaskiya Najeriya ta cika shekara 66 amma a 66 dan Najeriya na shan wahala a shekara 66 ma nura har yanzu rigima ake asibitittuka yau gwamnati ta ce maka magani kyauta ake bayarwa in ka je asibiti sai a ce na kudin ka yau a Najeriya a security zaka je ofishin ko kuma police station da yan sanda za a ce maka beli kyauta ne za a manne a jiki kana kallo beli kyauta ne amma sai a zagu a karbi kudin ka
2: to ai beli ma me lafi wanda ake zargi da lafi yake tunani zaka je ka ce ga abu kaza na faruwa waje kaza sai a ce ba mu da kuma
0: sai
2: na mai za mu zo
0: yanzu ban kara so a baka security ke zaka biya
1: kai kanka
0: kaman da wannan da rigima
2: ana rigima kana gani ana rigima kai je a matsayin ka na dan kasa na gari
0: kace kace
2: ga Allah ga shi ta ana abata wajen za su baka ina kudin man
0: da mu ba su da kudin man da za su a mota su bi ni nan ma nura naga yan sanda sun je gurin wani babban mutum sun ce da shi mota ce ta lalace ake bi ake bin wanda aka san suna da hali su ba da kudin da za ka karbi ta da gurin makaniki
1: ita kanta mota
0: eh ita kanta mota kaga ne inda zai kunda ki yaji mota ta tashi to aiki to bin sai tika saboda haka ba magana ta tayi service ba
4: motocin yan sanda za su je ma Abuja daga Kano
0: to kaji kaji wata rigimar to yanzu idan aiki ya kiro za a tafi ina ga mu watakila ana yi ana tsayawa watakila sai a kwari bi ba a je ba kai wasa wani operation din ya tashi
3: kowa a wannan magana yan zan said wannan za mu zo kai wallahi yaudara talaka ki ƙarya ne wallahi abin da ya kamata a yi ba shi ake yi ba kasan nan kuma ba wannan ba ba wai mai tarasa mai wa file sai kasiya to dan sanda zai sai ma file ne dai wallahi sai kasiya
0: to albashin nan zano ne da zai sai ma file
3: ba da gaske ake bane
0: to in ka duba zaka gan ka je asibitin mu ka je ka duba man nura zaka ga ba maganin da ake ce ma gwamnati ce ga magani in ka tafi makarantun mu ka je ka duba gani makarantu na gwamnati ni makarantar gwamnati ne man nura ban taba private school ba tunda nake rayuwa ta ban taba zuwa wata makaranta an ce in biya kudin makaranta ba ni ban taba yi ba amma dana ba ita yake ba kaman da barista ya ga maka
2: kanmu
0: kaman da wannan rubi ya ga maka ni ba ni da trust in kai dana makarantar da naje ba ni da wannan trust dalili shine na san zuwa zai zama ya zama dan haura katanga ko ya zama ihun ka banza wataƙila abinda muke zargi ke nake faruwa yanzu saboda da lokacin da ne makarantar da rugota tana da saurin numfashi bata gama mutuwa ba ba gama halakata ba ba gama shake mata wuya ba ka gane da sauranta kuma wannan makarantar da naje ta gwamnati ita ce da something dake alfahari da ita da ita ne women fellowship wanda mu hudu aka ba shekara ta Afrika kuma makarantar gwamnati naje ni baba na bi tobin kudin private ba ka gane ko to in dai makarantar da zan je ta mai da ni haka ma nura in ka ta mutu a gaban ido na ina raye in ka ta fadi ai kaga ma nura wannan shugabannin nace da kai na yafe musu ai kada nake ma misali tunda su nake zargin su kashe ta misali kuma nan naje amma ni dana ba zai iya zuwa ba to ni wani nake samu da zan kai dana makarantar da shi na biya misali nake baka
1: dole ce
0: to kaga akwai takeici ba na wasa ba kuma yanzu an sa wani tsari abinda ya rage mana ma nura bai gama mutuwa ba shine university system to shi yanzu university system din a gaban idan yanzu muna ji muna gani da makarantar da muka yi akwai ƴaƴan manya da muka samu free privilege ka zama bakanin mu amma yanzu ƴaƴan mu ba su da wannan free privilege idan ba private university muka yi ba ka san dalili saboda ai a gaban idan mu daga 1999 zuwa yau yau private universities nawa aka ba license kuma in aka ba su license din ma nura abinda zai baka takeici shine yan siyasar mu da suke samun kuɗi a gwamnatance da baka san mutun yana da wannan makarantar ba shi zai kafa ma makaranta shi yasa ake ta rigima da asu suna cewa a gyara ilimi a samar da kaza na makaranta ya yan siyasar da kake zuwa gurin sai ma wannan ya bude private school ya bude private university
2: kuma akwai wani abu da kai magana a nan gabar
0: na'am
2: ai idan ka kalla shekarun da muka yi makarantun mu private makaranta na primary da secondary din gudanawa ne ba ma babu su
0: ba dai gaske
2: shi yasa da mu da ƴaƴan kowaye za ga ƴaƴan mai kudin ungo ku da su ya guda ku tabbai ku tabbai
0: ku je
2: ku zauna a kaga lokacin da babu school suka fara yawa shikenan makarantun primary suka suka abin nan
0: suka gaba
2: secondary suka yi abin nan
0: to yanzu ga miya ma zo kanta shi abin da yake ga ma transition din hakiki
1: na'am
0: yanzu da kaga secondary babu su dewa na private dewa daga nan da aka fara samar da su daga lokacin shikenan na gwamnati suka kwanta aka daina samu to an zo kan university kuma abin da zai baka mamaki har yanzu duk wanda yayi attending din public university a yanzu yanzu kai ma nura ka kai danka private university a ce da kai ya fada jaraba ko a ce da kai bai graduate ba ko bai gama ba duk inda za a yi ba yaran sai sun gama yanzu a ƴan manyan nan da suka je da same public university kamar yanda naje ba wanda yake da kai dan sa public university university ta gwamnati sai dai kai su ka san dalili su gama da wuri kai su a ba su certificate din ya kai su gurin gwamnati ya samu masa aiki bayan kudin da ya jida
2: tun kafin da mata
0: war hannunsa kudin da ya jida kan da mata hannunsa ya tusa su wani guri a Najeriya dan talakan da ya gama university shi yana ne a daure shi za a zo a ga ya cewa yanzu fa aikin gori yanzu ba ba aikin gori sai dai ka tsaya da kafaka bayan shi wanda uban sa ya saci kudin Najeriya inda muke dargi shi uban sa bai gaya masa cewa ba ba aiki a Najeriya ba yaje ne mai aikin yi ba ko kuma da kudin da ya jida a Najeriya wanda muke zargi ai yana da kamfanin duka akwai masu kamfanin duka da yawa me yasa ba zai kai dan sa ba amma still aikin gwamnati yake hari ya zai kai dan sa dan sanda ga zai kai dan sa custom ya zai kai dan sa CBN ya zai kai dan sa wannan eh illa rabun gashi nan gurare ina ga ma sensitive gurare wannan gurin idan ka je sai dan wani da wani kuma wannan nura na ba yan Najeriya assignment duk wannan guraren da na lissafa ka je ka ga dan talaka mu gudanawa ne ka je ka gani da idanka dan talaka gudanawa ne daga 1999 zuwa yau ayan talakawa nawa aka kai wannan aikin ayan masu kudi ko ayan manyan kasa nawa ne a cikin wannan aikin yanzu saboda sun ce wannan aikin garkuwa da ga fa kamfanin duka sun amma ba anan suke son ayansu su yi aiki ba still wancan gurin suke son su je su yi aiki na gwamnati kuma sun hana dan talaka zuwa kuma a siyasa su ne dan talaka sai dai a fito da shi a sashi a motar siyasa a bashi gariyo ko a bashi waye a kada shi a ce da kuma yanzu kuka wannan magana gashi a gaban mu yau ka je ka duba man nura sarkin garin mu kana ganin sa so nawa ka gani a shekara daya ya je London dan sa ya gama makaranta shine sarkin talaka fa yau misali sai kaga gwamnatinka so nawa yaje ingila dan sa ya gama makaranta so nawa dan wani dan siyasar ka da ka sani yau a gaban kai zama wani abu yau dan sa ya fi karfin yin karatu a Najeriya yau yana ingila ko America kuma idan yaje aka dauki hoton ayyan talakawa ne suke alsan yalheri su ne yanzu har yanzu ake rigima da asu akan ingancin a gyara musu karatu su inganta su je makarantar amma su suke sa data da kudin su data boys and girls su suke sa da kudin su suke celebrating wancan dan siyasa da ya kwashe musu kudin su yadda ake zargi ko wancan sarki da ya rana rani yake zari musu ido a gaban idan su suna ji suna gani amma me talakan Najeriya yi to mu abin da zamu ga talakan Najeriya Najeriya ta shiga shekara 66 yau ma nura ko mutun ne yake shekara 60 a Najeriya kokolosa ta buga cha ake cewa shi ya retire domin ba zai iya baka abin da kake so ba yau Najeriya shekara ta 66 har yanzu Najeriya bata gama wayo ba Najeriya bata gama hankali ba Najeriya bata gama nutsuwa ba Najeriya bata gama daidaituwa ba Najeriya bata kai munzalin da zaka kalle ta kace shekara 60 masu albarka san barka domin har yanzu dan Najeriya yana da korafin da baya iya cin abinci baya iya zuwa makaranta ka gane ko man nura dan sa baka iya kwana idan ka biyu saboda tsaro da aka baka ba duk wannan abubuwan man nura a shekara 66 Najeriya bai ta ci Najeriya bata da wutar lantarki ta kamemiya tsayya domin an ga yama bila ma an sa mata sola yanzu man nura daga ran da aka sa sola a bila a fada shugaban kasa kai akwai kai dan Allah dan annabi minista wutar lantarki ma banda bashi da kunya yanda muke zargi yanzu ya sake faridin kansa matsayin minista wutar lantarki misali nake maka fa
5: baran ga ma wani abu
0: misali nake maka
5: wutar lantarkin ma yanzu an ce idan kana da ita tafi karfin ka kawo gwamnatin tarayya za ta
6: sai ka hada su
0: to kaji to kaji to kaji
5: minista wutar lantarki ya fara yin magana yace wuta tawa ƴan Najeriya yawa saboda haka ya samu korafe-korafe da kiraye-kiraye saboda kayan da ake amfani da su a fridge ga baki daya
0: daskare waski to yanzu ma nura dan Allah ni da nake kwana na san babu wutar kai da kake kwana ka san babu dan Allah ministan nan in kasar masu hankali ake ciki a Najeriya zai ka gobe misali nake baka wallahi tallahi duk kasar sai sun fito sai razanin amma da yake kasar ba wanda ya san kansa ya fadi maganar da ni da kai mun san ba haka bane amma ya ci gaba da zama to bila sun sa mata sola to kaman ta da maganar wutar lantarki a dai Najeriya ni wannan fahimta ta ce ban ce fahimta wani bace amma in dai a bila za a sa sola to ni ma nura na yanke tsammani a Najeriya in ba gani ne an cire sola daga bila ba na cewa za a samu tabbatacciwar wutar lantarki stable power a Nigeria zaka samu to zaka sha mamaki ai su Washington misali dan san sa yanzu kaje ka ga wuta ma da yadda take a Washington wutar irin ta Nigeria ce in an ga ma wannan wannan ajinin ne misali su haka ake a kasar su misali nake maka to ma nura da kasar da tai maka wannan to ya kamata ka hakura sannan ka duba ga ruwan sha har yanzu ma nura a 60 kara 66 magana ake ba ruwan sha duk shugaban da ka zaba

0: yau kullum fargaba ka shine kar a sace naka ko kai kanka ko kar a sace iyalinka. Yanzu ba haka ake rayuwa dan Najeriya, an kai munzalin da an tsora tashi an furgita shi an kwaye masa duk wata riga ta alfarma yadda muke zargi. Saboda haka baya wani kwana a cikin aminci. Maganar rikici da ake a Najeriya a yanzu man nura, babu wanda zai iya baka garanti a yanzu ya iya gama cewa ga lokacin da rashin tsaron Najeriya zai kare. Yau in ka cika faɗa man nura ka zama maki, yau kai maki ne in ka cika faɗar abin da yake faruwa a halin da ake ciki a yanzu. Kai yanzu makiyin su ne, ka san dalili, saboda ai kana fito da gazawar su, kuma talaka zai ga gazawar su, kuma in talaka ya gaza wasu, talaka in ya korafi bore ne fa ba a san talaka a Najeriya. A ci gaba da kashe shi haka, ta inda wata rana za a wayi gari kasar ba kowa, to in kasar ba kowa man nura wa za a mulka. Misali mu abin da muke zargi, ya kamata shugabannin mu zabe yazo man nura. Mun ga shugabannin da suke da kishi yau a United Nations, ai kaga zaman da suke yau, wasu shugabannin ake celebrating Africa kamar irin John Dramani Mahama na Ghana. Yau kaji abin da yake fade, kaji abin da yake fade yau mutanen sa, yana linkin abin da yake faruwa a duniya da abin da yau mutanen sa. Yau kana ganin shugaban kasa babu da kana ganin ta mutaci, yau ka dubi abin da yanzu ka dubi William, Dr. William Ruto da Kenya, ka dubi misali abin da yake. Amma a Najeriya duk babu kasa da tafi Najeriya karfin influence, largest African economy, sannan a yawan jama'a ka faruwa
1: African giant.
0: Amma a yanzu
1: African giant,
0: amma ito African giant. Amma yanzu misali Nigeria na magana saboda girman size misali na population, saboda karfin tattalin arziki. Yau kana da shugabancin da ya tafi can yace da kai shi a baka permanent, permanent seat. To permanent seat a ba Nigeria hankali muka fara gowar misali, ko ku a'a mun fi kowa ragowar kyautatawa talakawan mu, ko a'a yanzu kana dan Najeriya, yanzu in ka je kasa ma nura, in fa ka tafi daga Najeriya ka tafi wata kasar, in ka ga ana caje ka an tsira kai a kasashen Afirka ma, to dan Najeriya ne kai majority. Haka muke zargi. Idan aka fita kaga an matsa ma da bincike, to dan Najeriya ne kai. Amma sai kaga dan Tanzania yau ya fice, ba ma wanda yake, ba ma hankalin mutane ma bai kansa. Dalili saboda shi ba a kallon sa kamar da ake kallon dan Najeriya a matsayin mai laifi. Amma kai dan Najeriya
1: ne kuma wannan magana da ka faɗa na neman kujera, ai idan ka duba shugabannin namu ai kujera ce kai a gaban su,
0: shine magana kan mu gaskiya. Ya zai sahu
1: ka gane, ai kujera ce a gaban su, su kai mulki su mulki ba su koma menene sahu kujera shine a gaban su,
0: shine a gaban su.
1: Shi yasa duk kalubalen da yake damun ka ba abin da aka zai da shi sai neman kujera,
0: sai neman kujera. To shi kuma Bature ma nura, billahi alazim ya fi kowa rakwat, duk abin da kuke ciki ya fi ku sani. Saboda haka ya san wanda ya kamata ya ba kujera ma Afirka. Kuma bari ga maka, daga nan da aka dauki kujerar Afirka aka ba wadda ba Najeriya ba, to ai an kaskantar da Najeriya. Saboda Najeriya ya ta kai munzalin da za a bata, amma tunda ma nura Najeriya har yanzu tana shekara 66 amma a matsayin yarinya take, har yanzu ba ta mallaki hankalin kanta ba da zaka ce yau gagananta ta rike a hannunta. To ya waye zai baka kujera ka zauna? Misali kujera na zauna akan kujera misali, ko ba ka ba? To saboda haka dole ne mu koma gefe ma nura, mu talakawa ne 'yan Najeriya, mu gaya shugabannin mu gaskiya, mu daina da ana hada kai da mu ana cutar kasar mu. Yau ma nura na sha fada anan gurin, duk zargin da kake wa ainihin za ta murde ma zabe sai da sa hannu na da sa hannunka. Yau ma nura za yi zabe, yau masu mulkin nan ku gaya musu gaskiya, in sun muku aiki ku zabe su aika sanan, in ba su muku aiki ba shekara hudun ai a cikin ku suka yi ta, ko a gaban ku suka yi shekara hudun. Yau in ba su muku komai ba kar ku zabe su, kuma in ka kare kuri'a ku ba wani magana wani ainihin za ta canja zabe, ba duk san ma'aikatan ainihin ke canja ma zabe sai ka ba shi hadin kai. Jami'an tsaro mun ga irin wahalar da suke, ruwan su ne kamar yanda muke zargi a hada baki da su raban mu abin da shi, ruwan su ne wannan. In sun gaji da wahala su taimaki talakawan Najeriya a zabe sahihi, ingantaccen zabe da zai kawo shugabannin da za su tausaya mutane.
1: Shago dai za ku je sai shinkafa gidan mai, dai za ku je shan
0: mai, duk abin da ake yi dai kuke. Yanzu misali Iman Nura ai, ko yanzu shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ne a Najeriya, dan kudu ne, amma yau dan arewa ne kada yake kuka, ba kowa na kuka ba. Yanzu dan APC in yaje gidan mai rage yake musu, yanzu kai kana APC kana da katin jami'a na APC, ka taba nuna shi an tausaya ma kasan nan? Misali nake maka,
1: ba an san ma da man fetur 500
0: ko an wannan an ce da kai ai kai ba dan adawa bane, kai dan gwamnati mai mulki ne, ba za a ware ku a dan tausaya muku, ko ai ba inda za a yi wata alfarma a Najeriya aka ce ka nuna katin ka na APC. Misali nake maka, dan adawa shi ba za a yi masa ba, da kai da mai katin ADC, da mai katin Labour Party, da mai katin NDC, da mai katin waye, duka wuyar iri ɗaya ce, tashin hankalin iri ɗaya ne, firgicin da kuke ciki iri ɗaya ne. To ruwan ku da talakawa ku haɗe kawunan ku da ɗan APC da wanda ma yake jam'iyyar adawa, ku gaya kanku gaskiya, mutum nawa ne ya kawo muku ci gaba a ungoku? Kun san shi jam'iyya mai mulki yake ko jam'iyyar adawa? Ku taimake shi ku ba shi dama, ko ma waye, ko a ina yake? Yanzu ai Najeriya ta

0: kai girman da ba ruwanta da jami'a ina ruwanka da wani APC yake ne ruwan karshe
1: bari mu baka ka dan sharuwa bari mu je wannan mu biyi ne wanda shi ma yana nan yana ta ya mutsa hazo harkokin social media kamar Don wannan aka ga wannan motsi da wasu kira shi Tinubu must go suna ta campaign da shi a cikin harkar social media kuma kamar yanayi ne duk lokacin da aka ce zabi ya zo sai ka ga irin wannan abubuwa wasu na yunkuri da kiraye-kiraye da irin manufofi da kuma suna suka sa abin sun faɗa cewa daga cikin manufofinsu cewa babban manufar da suke cimma shine wa'annan jam'iyyu na hamayya masu neman shugaban ƙasa su dunkule a cikinsa gaba ɗaya su samu mutum ɗaya domin ta kare ita wato gwamnati mai mulki wasu na ganin wannan abu ne yana da muhimmanci da in haka wasu kuma suna kallon cewa wannan abu kuma wataƙila akwai ƙalubale a cikinsa wanda ya zo da shi wasu kuma suna ganin cewa irin waɗannan ana amfani da su ne domin yin wasu aiki ko na abu makamancin irin wannan me za a ce game da wannan motsi da ake ta yawo da shi a yanzu
2: wannan abu da ake yi a kafafen sada zumunta ta social media kada mage ba shi ne yake nuna cewa za a yanka ta ba wannan abu ni duk abin da nake kallo a social media ina daukar sa ne kaman wasan kwaikwayo kamar yanda suka bujiro da wannan TMG din Tinubu Musgo wannan abu ne na barkwanci ko kuma na wasa an dade ana irin wannan a kafafen sada zumunta abin da yake a zahiri fa daban yake akan abin da yake a badili kafafen sada zumunta idan kayi shi iya prince danka ne wanda kake wannan rukunin a jaha ne ko karamar hukuma su suka fi tasirantuwa a cikin account ɗinka wannan abin zamu kalla mu ga ita kanta gwamnati mai isa ake mata haka idan har gwamnati za ta rika cewa wai za ta taro na yan kafafen sada zumunta saboda wannan abin da ya bujiro a cikin kwanan nan suka ga yanda ake yi suke ganin cewa kaman wannan zai ba su matsala zaka ga ministan ayyuka David Umahi yana cewa za a samu yan social media mutum 4000 a ba su horo domin su tallata ayyukan gwamnatin nan musamman ayyukan da aka yi a Kano da Jigawa da Kaduna da Sokoto to ya ilahi yau saura kwana nawa ya zabe ni dududu bai fi kwana 90 ba wata shekara uku da aka yi da wata tara duk ina ministry akwai ministry of information to gwamnatin tarayya bata tallata ba akwai nowa bata tallata ba wai sai yanzu wai yanzu ake fargar daji wai ake cewa za a horar da yara saboda wannan TMG din ta fito kuma abinda zai baka mamaki shine ni ma kasa ma gane wace irin rayuwa muke mutumin da ake ganin cewa mai ilimi ne ake tunani nan gaba zai fito domin ya gyara abin da ake gani na kuskure ne wato kungiyar dalibai wace ake cewa da ita nans waɗannan kungiyoyi ba su da bambanci da jagaliya gabaki ɗaya sun zama yan jagaliya gabaki ɗaya na harkar siyasa a yanzu ha kudin sai kaga sun ce wai za su ba mutum award a lokacin za a buga award din a lokacin za a yi presenter su duk wanda ya kiran su nan suke to wannan ministan su ya fara kira ya zauna da su akan wannan abu ake to amma kuma duk mahallin shayar akan wannan abu kaman yanda dazun ke cewa yin wani abu a social media ba shine yake nuna cewa a zahirance haka ba yanzu zan baka misali an yi primary election wanda na zahiri ne ba zahiri sosai ba wato shine fitar da dan takara na shugaban kasa lokacin da jam'iyyar APC ta yi nata primary election din membobinta wanda INEC ta san cewa sun yi register karkashin ikon APC su miliyan 12,900 da aka zo aka yi zaben primary election mutum biyu ne suka fito da shi shugaban kasar Najeriya Ahmed Bola Tinubu da shi Stalin Osifo suka fito Ahmed Bola Tinubu sai da ya samu ƙuri'a wajen miliyan 11 ne ya fadi miliyan 1 ya fadi kaga kenan duk dan APC ya zabe shi kenan idan ka duba Alhaji Atiku Abubakar shi ma ya zo yayi gabaki ɗaya members din da suke cikin jam'iyyar ADC gabaki ɗaya miliyan 2,400 kaga daga nan ma zaka ga akwai bambanci kenan can miliyan 12 nan miliyan 2,400
3: kuma kamar da wannan ai yare ne na yan siyasa kawai na wannan adadin nan
2: bugun to ai kallon wancan nayi na social media na dauko shi wannan nace ma wannan ba zai iya zama
3: reality
2: ba wannan ma da ake kallon sa kaman dan zahiri ne ma haka kaga idan ka kalli Alhaji Atiku Abubakar abin da yace miliyan 1,846 sai kuma Amechi da yace 500,000 to idan ka duba zaka ga cewa idan zaben za a yi Ahmad Bola Tinubu mai isa a shekarar 2023 ya samu miliyan 8 in dai har zai samu miliyan 12 a wannan lokacin
1: wanda aka yi social media
2: wancan na zahiri ma
3: to ai kamar yadda na faɗa maka ga Barusa yana zaune wannan zaben da aka yi na primary election wanda ake yi na indirect wanda ake cewa katu bayan katu ba za mu saka shi a lissafi ba domin ka san menene abin da yasa ba za mu saka shi a lissafi ba a matsayin mu na wanda muke shari'a akan kafafen yaɗa labarai dukkaninmu mun ga irin bidiyo da yake yawo na cewa idan ana kirga ana cewa idan ka zo ɗaya biyu dubu kaza dubu abin ka ga
2: da ka ɗaya ma 30 ake to abin da muke rawowa ina kotun reference din nan da social media da wannan da ake duka gabaki ɗaya ba shi yake nuna alƙalman cewa
3: cin zabe ba
2: na cin zabe ba gabaki ɗaya saboda abin da yake tafiya akwai irin ƙasashe waɗanda basu ba ma social media amanna ba misali kamar North Korea kwata-kwata ma sun hana amfani da social media ni takeici na abun bakin ciki lokacin da samarin mu ake tunanin cewa su ne manyan gobe ko kuma shugabannin gobe a lokacin su kuma suka bujiro da wani abu na neman followers ko wani abun nan duk yanda zaka bata kanka ko ka shiga kwata ko kuma kai wani abu yanda zaka ja hankalin mutane shine ita kanta kasar America da muke koyin demokradiya da ita akwai jihohin da idan ba kai shekara 16 ba ko 14 ba zaka taba amfani da waya ba sai gashi wai gwamnatin Najeriya wai tana cewa wai dalibai a kwanan nan wai za a iya ba za a rika ba su MB 100 wai kullun a rana daya data MB da to data MB 100 ma idan ka kunna wata wayar lokaci guda za ta tafi sai ka rasa shi shugaban kasar Najeriya wai su strategy campaign team dinsa duk ina suke wajen wannan idan har yana so a tallata shi ko kuma wani abu ai bai kamata ba yana da gwamnoninsa ba shi da wani karfi da iko da yake da shi wanda ya fi gwamnati amma yanzu wannan Tinubu masu godin ta tayar da hankalin gwamnatin nan gabaki daya akai tana ganin cewa da wannan abun za a iya yaƙata akan wannan abu shi yasa take bujiro da abubuwan da take gani cewa za a nemo wancan za a nemo wancan domin me domin a hadu a ga kuma wannan abun da yake faruwa a social media ni in za su yi wannan ni anawa yana da kyau saboda me wanda ma bai iya ba ya koya wanda yake da wata matsala ya gyara amma abin da zamu kalla shine ni takeici na irin cartoon din nan da ake na AI yanzu na wani irin zagi da zaka ga ana fitarwa wanda zagin shugabanni bai dace ga mu ba ba tarbiya bace zaka ga cewa ko duk laifin da shugaba ya ma ko kai masa addu'a ko ka dauki makamin ka shine cartoon zaben ka ranar zabe ka je ka canza shi
1: kuma bari mu je sashin talla mun sa wani sako sai mu dawo mu ga inda zamu saki dora insha Allah ba sauraron ku sauraron bari mu karbi wannan sako mun dawo zamu dora
4: Rikici ya taka muhimmiyar rawa wajen ƙara tarihi bila

0: cikin wani shiri na ina makumarmu wanda yake zuwa muku daga nan gidare Durham Farin cikin al'umma wanda muke tattauna butuwa da shafi al'amuran da kullum wanda muke ganin sun ji hankalin al'umma da kuma kasancewa da masu fashin baki da suke mana karin baki fashin baki game da maudu'in da muka gabatar muku kamar yadda muka muje mu karbo wannan sakonni kun je muke tattauna game da wannan yunkuri da yake a social media ana gane tawo wato na Tinubu must go na ga wasu matasa suna jagorantar sa cewa suna kira ne cewa lalle a sami shugabannin da zai takara a cikin jam'iyyun shugaban kasa su haɗe guda waje guda daya domin su samar da wato a shugaban kasa da zai tunkari wato shugaba na yanzu kowa da irin kallon da yake masa da kuma tasirin da yake kallon irin wannan tafiya ta matasa da suke dauko aka bari kuma wajen kuma Shamsu Kademi kuma kaga wannan tafiya da ake ta gabatar da ita lokacin wancan gwamnati ta wuce ta baya ita ma an ga irin kurin da matasa suka yi irin wannan wasu na ganin cewa wannan yunkuri da suka yi nasu kamar zai yi tasiri kuma zai girgiza ita kanta gwamnatin mulki wasu suna ganin cewa kirakirayen da suke da wasu daga ciki kamar cewa akwai wato babban kalubale a gaban su ko kuma akwai lauje a cikin bi game da irin tafiyar da ake wani abarka ya aka nazarci wannan kirakirayi da wannan su matasa suke na Tinubu must go
1: to alhamdulillah kamar yadda ka faɗa shi harkar demokradiya shi yasa ka kira abin demokradiya ko ina baya yiwa sai an samu hamayya hamayya din nan kuma ta zo daga kowane bangare na kowane ne ita hamayya takan sa shugabanni ba za su miƙe kafa ba sai abin da suke so in aka samu jajirtattun yan hamayya wanda su za su dinga nunawa shugabanni ga abin da ya kamata a yi shi yasa a zauren majalisa ma aka samar da shugabannin masu rinjaye da kuma bangaren marasa rinjaye wato su wannan bangaren marasa rinjaye din nan ba za su taɓa bari a yi abin da ba shikenan ba ko America idan ka kalli demokradiyya America za ka ga cewa idan demokrat na mulki republican ba ta barin ta ta huta za ta zabar da ita akan abubuwan da ya kamata ta yi haka idan republican ce take mulki democrat ba za ta huta ba za ta dinga zabar da ita abin da take yi shi yasa a Najeriya hamayya aka rasa har aka zo inda aka zo bari in baka ɗan shimfiɗa akan hamayya tasirin hamayya in ka kalli duk abin wahalar da aka dinga sha a farko wato hankalinta bai da jikinta ba bata fahimci yaren da yan Najeriya suke ba har zanga zanga an yi a garin nan na tsadar rayuwa da ake ciki amma duk gwamnati ba wannan abin bai shiga jikinta ba sai san da dan takara ɗaya daga cikin takarkaru ya zo yi magana akan maganar kawai tallafin man fetur daga sannan har yau da nake maka magana gwamnati kokarin kariya take yi kuma ta kasa kare abin da ya kalubalance da shi har zuwa yau din nan so da haka ba abin mamaki bane ba dan idan wannan tafiyar ta zo ta ba wa gwamnati tsoro ko kuma ta zabar da gwamnati ta yi abin da ya kamata amma inda kike ke saka shine ni abin da nake dauka cewa idan har magana zamu yi magana kan mu gaskiya ba iya Tinubu zamu ce masu go ba idan har gaskiya zamu ga kan mu to mun jiki magayi jikin mu ya ga mana a kaso 100 na yan siyasar da suke mulkar mu yau wanda muka zaba a shekarar 2023 bai kamata a ce kaso 5 ba sun koma sun ci gaba da mulkar mu ba bai kamata a ce kaso 5 sun koma sun ci gaba da mulkar mu ba ba iya saman kadai za ka kalla ba to ba ai ita sama tana aiki ne da kasa da murafu da yau abin nan na sha fada a nan wajen na ce yau duk abin Tinubu ko shugaban kasa ba Tinubu ko waye shugaban kasa duk abin sa idan yan majalisa za su tashi su hawo dokin naki akan abin da yake suna ciwar ga abin da yan Najeriya suke ciki wallahi bai sai ci gaba ba
2: to ai sun fi shi karfi ma
1: domin kullun tsarin mulkin kasa ya ba su karfin da bai ba shi ba
2: gaskiya ne
1: shi yau ba zai iya cewa yau ya zo ya kurfa majalisun nan ba yau ya kulle majalisun nan ba yau na kuri dukkanin kuɗin majalisun nan ba amma su yan majalisun nan za su iya dakatar da shugaban kasa za su iya cire shi za su iya yin duk abin da suke so a kansa amma nura yanzu idan muka kalli yan majalisun mu dukkanin majalisun nake faɗa ba iya majalisun tarayya ba daga majalisun tarayya har zuwa na jihohi ya zuwa da ƙananan hukumomi muka kalli yanda suke tafiya yanda aka tsara su tafiya da suke tafiya gaban rusa yana zaune tunda kan majalisun ƙananan hukumomi doka aka ba su damar su zauna su yi yau majalisun ƙananan hukumomi kundin tsarin mulkin ƙasa ne da ya ba su damar cewa su ci gashin kansu kuma shugaban ƙasa ya je kotu ya ce mun yadda mu ci gashin kanmu yau dukkanin ƙananan hukumomin 774 suna karkashin zababu amma akwai karamar hukumar da kanzurorin suka zauna suka yi magana cewa ba mu yadda gwamnati ya ci gaba da rike mana kudin mu ba dan haka a madadin al'ummar mu dole gwamnati ya saka mana kudin mu mu abin da muke so mu yi da su akwai da shirin abin nan
2: shi sama
1: akwai majalisar dokoki na jihar da ta ci tsaya ta ce ah gwamnati kudin da ake ba ku shugaban kasa ce na ba ku kudade duk tojoyin 36 din nan da muke da su akwai ta jaha da majalisar dokokin jaha din ta zauna ta tuhumi gwamnati akan yaya yake da tafikar da wannan kudaden da ake ba su akwai sa ko kuma su majalisun mai tarayya akwai wanda suka zauna suka tuhumi shugaban kasa yau ɗan kasa an ƙara mai ajin talafin man fetur an yi talafin kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza shekara biyu zo ka ba mu ba asin me da me da me ne wannan abin ya haifar an yi su da haka waɗannan mutanen su kake tunanin su koma su ci gaba da mulkarkar su kawo maka abin nan idan ka cire shugaban kasa shi kadai ko ka cire gwamnati shi kadai ka kawo mai waɗannan ƴan majalisun da muke tare da su to an gudu ba zira ba don haka ni gani nake lokaci ne da al'umma za su zauna su yi alƙalanci dukkanin ku dubi wakilanku tunda kan gwamnati tunda kan kai ɗan majalisar jiha shi ne zaben da za a yi a 2027 ɗin nan tunda ba banci za a yi zaben ƙananan hukumomi yanzu kuma magana ake ɗan majalisar jiha wanda kuwa zaɓa ɗin me yake ciki idan yau na san ina majalisar jiha na je in har an zaɓe ni in bin yi abin da ba in bin yi abin da ya kamata ba in mazawata za su yanke min hukunci wallahi ɗan majalisa ba zai je ya zauna haka ba
2: gaskiya ne
1: so don haka magana cewa rawai tunin must go ko waye must go waye must go ni a tunani na 95% ko 98% na 'yan siyasar da aka suke zaɓaɓɓu na shekarar 2023 zuwa yau su ya kamata a ce must go domin kuwa dukkanin sun gaza baka ga cewa ban ga wani abu da suka maka ba duk wani abu da ake yi ana akwai abin da kundin tsarin mulkin kasa ya yi ta ndawa ɗin Najeriya wanda zai ji daɗi amma duk kawai na 'yan siyasa sun ɗauki kundin tsarin mulkin kasa ko ba san shi bane ba ko ba san yadda za su yi amfani da shi ba ko ba abin yanzu kawai da zuwa ya yake magana yake cewa duk majalisun da akwai kwamitoci amma akwai kwamitin da ka taɓa jin ya zo ya yi aiki
3: akwai standing
1: committee ko irin zagaye nan da ake kaji an ce kwamitoci na sun yi ɗan yi barazana sun yi waye sun yi menene gaba ɗaya yanzu ba ka jin su an majalisar saboda rashin sanin ciwon kansu za ka ga cewa suna kukan ciwon ma wai suna kiran zababbu wanda fa naɗaɗɗu ne fa naɗa su ba aka yi ba wai amma ka ji suna kuka suna cewa suna kiran su ba sa haɗin kai in kun san kanku za ku fito ku yi wa al'umma ba abin kunya ba ne ku fito kuna yi wa al'umma cewa wai ba sa ba ku haɗin kai ba.
0: To bari mu koma wajen barista barista wannan yunkuri yana ta sake tafiya ko na canja salo a cikin nan da nazarin da kamar kadimiyai cewa a yi maganar tafiyar ba ta tanubu ce kaɗai a kalli sauran masu rikiyar mu da malakon iko lalle ya kamata al'umma su makamanci irin wannan ana ganin wani tafiya in matasa suka ɗauko ta kamar tafiya ce ta kawo canji da kuma neman kishin ƙasa da makamantansu wasu suna mata kallo ne na tafiyar yunkuri na siyasa domin dafa wani baya ko makamantansa wasu suna ganin cewa ai ya kamata dama a samu da irin wannan saboda sai dai a samu da adawa mai ƙarfi wadda da aka ga a baya ta ɗauko amma kuma yanzu ba a ga ƙorata ba kamar irin wani aka a mera ce game irin wani abubuwa aka kalli wannan ita Tinubu Mastugo.
2: To wa nura ita tafiya kowace ce ma ta so ba ta rasa ƙalubale da kuma kowa ya faɗa ra'ayinsa abin da yake kallanta kuma duk wanda ka tambaya zai gaya ma shi a wanda ya kalli abin ko kuma ra'ayin da yake kallon wannan tafiya kuma abu na biyu shi honorable kadami da ya magana cewa eh ba Tinubu ne kadai ba gaskiya ne saboda a shimfiɗa sa kaga ya gaya ma ƴan majalisu su suke da haƙƙi su kula da mu a doka su ma suna da haƙƙi a executive su kula da mu ba kamar wannan ƙarfin da aka ba su kamar yanda ya gaya ma su suna da ƙarfin da za su iya cire shugaban ƙasa ko su dakatar da shi shi ba shi da wannan ikon suna da ƴancin da za su yi doka su kai mai ya saka hannu in bai sa hannu kwana 30 su dawo da fasin ɗinta kuma ta zama doka kaga ilimin shi yana su suna da abin da ba shi da shi so in ka dawo kan wannan magana ta Thomas God da dai abu ne na social media Detol ya yi magana cewa lokacin da zai tashi ba Detol ni na kalle ta ta wani bangare daban fa because inda ba ta tashi ba hankalinsa ba zai tashi ba kaga duk mun zama i ƙauyukan da baka tunani duk akwai wannan wayar kuma shi shugaban tafiya barisa abba hikima ina yaba masa gaskiya kuma muna kyautata masa zato because ina bibiya yawancin abubuwansa akwai abubuwa wanda zaka kalli mutum a yanda yake tafiyar da irin duk da zarge-zarge da wasu za su yi amma ba zai hana a ci gaba da tafiya ba. Dalili shine dama eba zaka taba yin abubuwa wani bai zarge ka cewa ko wani kake wa aiki ba. A farko yayi maganar cewa yana tafiyar Peter Obi kafin wannan kada ƙuri'ar da aka yi ta wannan mai kira suna gwajin na social media. Amma bayan an yi sai ya nuna cewa to ga kuma ƙuri'un sun nuna wajen 70% wajen kaso 70 da wani abu sun nuna mutane a tuku suke so ba ainihin wanda yake so a baya ba. Kaga idan misali wancan na suka sponsor ɗinsa to yanzu ma wannan sponsor ɗinsa suka ka gane da kuma sauran abokan tafiya duk wani mai hankali a Najeriya da ilimi da tunani kowanne irin zagi za a yi maka in dai kai ka san akan daidai kake. Duka wanda ake sayar nasa an sani baya buya in an saye ka ko Abuja ka je ko ina ka je karɓi kuɗaɗen ka za a fana wane ya ganka a waje kaza wanda mutane kake tattaka biko duk mun sani duk wannan abun abu ɗaya yake
1: da ba sa iya ba kuɗin masu yi an maka hoto.
2: Yau wani ko ba a yi hoto ba Allah zai tona asiri duka in ƙarya kake kake cewa talaka kake wa a ko tafiyar da suka fara ta matasa rayuwa wanda ya fita daga ciki ya kuma yi zargi kuma zarginsa ya tabbata. Duka an ga waɗanda suke yin tafiyar wanda ake zargin cewa sun sai da kungiyar tafiyar an gansa inda bai kamata a gansa da waɗannan mutanen gwamnati ba jami'an gwamnati ba su abu ne wanda dole za ka yaba wasu ta tafiyar tasa da yi kuma wanda yake ɗaukan abin duka ba wani abu da za ka ce ya zaɓi wannan ya bi shi za ka abu na ɗin mutum a zahiri da ka sani da kuma irin tafiyar da ake kuma in akwai wani abu shi Allah baya barin irin wannan abin ka ci gaba da yaudaran mutane. A yanzu dai har yanzu muna goyon bayan tafiyarsu kuma muna ganin tafiya ce wadda take ta gari wadda ni ban yi tunanin wannan sponsor ɗin tafiyar ba gaskiya.
0: Wato ashe matasa in suka tsaya suka yi tsari mai kyau za su iya kawo canji a cikin ƙasa.
2: Ya wuce wai yanzu matasan ne followers su zaka ga mutum 1,000 suna bin wannan page din sa saboda abin da yake advocating akai da sauran abokan tafiyar wanda suke tafiya suke saka ruwan da wanda ba sa tafiya sa ruguna wanda dai suke da ra'ayin abu ra'ayi ne wanda kana da shi ina da shi da wani sun shi da yake da followers din yake is good because wannan kadai ya nuna ma gwamnati ba daga sai take ba me yasa Allah abin ya rikita su in ba ta su ba zai rikita su ba fa ina ga yama kuma duk waɗannan wanda za a kawo na ƙarya da za a biya su kuɗi su zo su ga ni zan ji daɗi su zo su gaya mana aikin da kutunubin ya mana su zo su gaya mana aikin da tunubin ne mana wanda bai samu zaɓe sha abu ne na dimokuraɗiyya saboda ai abu ne aka gwaji aka yi a social media aka saka hannu babu majority wanda za ka gani a social media na ba wanda bai fara 15 years ba zuwa 18 ɗin wanda za ka iya jefa ƙuri'a in ma an ba su da ƙuri'a ka ɗauka mutum miliyan ɗaya misali suna bin wannan tafiyar misali nake maka a cikin miliyan ɗin nan definitely za ka samu mutum 950,000 suna da ƙuri'unsu kuma za su yi campaign da yan uwansu da iyalansu wanda ba sa yi kuma shi campaign din ba ka bukata sai kai mutum campaign aiki ya gaya masa babu wani policy da gwamnatin Tinubu ta kawo wanda yake ba na tsawwalawa talaka bane babu shi ni ban ganshi ba kuma abin da yasa zan ji daɗi da aka ɗauko wannan tafiyar shi shuga ministan ayyuka a wannan kwana 90 din na zo su tallata muna so mu gani amma dama abin da muke so a nuna mana abun da professor yawwa ta professor Mansur Sokoto ya ce ai yanzu ba magana addini za a nuna mana ba mutum ya zai nuna aikin da ya yi wanda zai sa in ka zo in daga maɓaka abu ne mai sauki abu ne kuma wanda yake issue ne wanda yake in ka kalle shi idan har ba zai wani tasiri ba tafiya wannan Tinubu su godo ba zai yi ga mutanen hankalinsu ya tashi fiye da tunanin kawa bikin abu ne da tafi viral duniya ce in ka yi magana Facebook da wani Instagram da waye magana ce ta duniya kowa zai gani kuma za ka ga irin yanta mutane suka gaji da gwamnatin dalili mun sha fara tun farkon fara gwamnatin nan muka ce an yi gwamnatin nan tana so ku da yau kuma yin zaɓe za ta nemi ƙuri'un mutane duka ai ko na yau dara ne a yi wa mutane a ce an taho ana yin wasu ayyukan ra'ayi pleasing mutane ba a tsawwala wa mutane rayuwarsu to yanzu wannan fa ba koma ba kenan mu ce karɓa dashi a hannunmu muke ji don babu wani ɗan Najeriya duk kuɗinka da za ka ce ba ka jin wannan wahala sai dai waɗanda suke a cikin madafin iko da kuɗaɗen kawai ɗiba ake yi babu lissafi na maganar mansu maganar abincinsu maganar kuɗin makarantar yaransu da tufafinsu amma ko a gwamnati kake kwamishina ne kai wane ne kai wani advisor wani chairman ne kai wanda dama kusan muku ake zaka je zaka sha mai kamar yanda kwamara babana ya fada babu wani kati da zaka je ka nuna wanda za a baka wani preferential treatment akan wani dan kasa a wahalar da kai ake zuwa kasuwa da kai ake yin komai wani abu na makaranta idan makaranta ce in abu ne gudun haya ne kake biya kaji yanda kake bin kudin haya saboda suminti kudin da ya kai da bala'in da kake ciki na kudin magani da abubuwa na komai da harajoji kala-kala da aka saka maka so ni a tunani na wadan tafiya da nan zuwa kamar yanda ka da me magana ba shi kadai bane amma shine head shine a sama wanda dama ai kiran tafiyar shi ya gurin tafiya yana fada ba ma ga ban party bane kadai a an kaga cancanta a wani fatan zaba shi ka gane in ka daza cancanta a wani chatin ka zabe shi
1: da rusa kuma shi da kansa a wancan karan yace idan bai samu da wutar lantarki ba
2: ya fada ko bi bi yace idan dai ba mu samu da shi ya fara kyauta
1: ya fara fada ma
2: ya fara fada to ai dai demokradiya ma nura duk wannan abu in ka ga mutun kamar yanda Mubarak yake fada za a ce wannan miki ne waye ana fada amma kai da kake campaign tuni mun musti da kai da iyayenka da ƴan uwanka suna cikin wahala ka sani sai dai ka boye kai ma baka wadata ba kai ma da kake tallan baka wadata ba mu maganar da muke yi kawai kiran muna yi ai abin da ya dace mu kiran da su ma waɗannan jagororin wata tafiya magana fa da ake kawai ya za ka sata saitu ai demokradiya ta gaskiya arzikin da ake kuma muna da shi mu amfane shi amma ba magana ake toyi wani an sai wasu ko suna yi za su a wannan ba
0: na'am kamar tana magana babbar murfasa shine ɗan takarkarin nan da ake da su na kowace jam'iyya sa haɗu su fitar da mutum guda ɗaya domin ya jagorance su itin kare wato gwamnati mai ci a yanzu zaɓen nan da za a yi shin idan wa'annan abubuwa nasu ya tafi haka ana ganin cewa wa'annan su kuma 'yan hamayyar sun shirya yin hakan su dunkule domin su dakari wannan domin su wani ƙalubalen ko ko adi akwai sauran su matafiya wato a gabansu an samu wani kiran da ake kira cewa ga shi a kiran da ake sun samu cewa ga bukatar su a haɗi in sun zo sun shirya jewa haƙura a samu mutum ɗaya
4: to wannan shine abin da ya damu duk wani ɗan Najeriya yanzu ɗan Najeriya an kace ya gaji da jam'iyya mai mulki ko ya gaji da shugaban ƙasa tunu to su kuma yin adawa shi mu a shirye suke a shiga zaɓe ɗin su kada shi zaɓe wannan ita ce ayar tambayar ta mu ɗan Najeriya ka ce talakan Najeriya ya gaji to talakan Najeriya ai kamar kai ne ma nura kake son kai tafiya ai ba za ka tafi da ƙafa ba tafiyar nan tana da nisa dole ka nemi abin hawa kuma abin hawan nan misali ka kaddara mota ce motar nan tana da direban da zai jaku kamar da musa ba da misali ne yanzu misali in ka je ma nura za ka shiga mota da za ta kai ka ko ta abokinka ko ta haya da za ka tafi Kaduna ko Abuja in ka shiga motar nan tamkar ka dauki ranka ne ka ba direba rai ake ba direba in ka shiga mota ya kamata duk mai shiga mota kaya ko ta abokinsa ya san cewa ransa yake dauka bayan kalkali da ya gama yi da gudun kai da mutu to in ka shiga motar abokinka tamkar ka dauki ranka ka ba shi ne sai yanda ya kai to haka jam'iyyu suke na siyasa saboda ba za ka iya canza gwamnati ba a halin da ake ciki a demokradiyance sai da jam'iyya jam'iyyar nan wani za a samu amara baya shine idan ku shine alƙawarin da ku dan Najeriya ya yi wannan tafiyar a baya a lokacin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce ya gaji da na baya ya canji da ya canji sai ya ƙara shiga dawa sai ya sake bata sai ya sake shiga wata azabar da ta ninka ta baya ma amma da talakan suke gani to yanzu sai ka zo zaka canza bola tulu ya za a yi magance komawa baya a mun canji a Najeriya shin abin zai tsaya da kakan shi tunubu masgoni shi kenan to in tunubu ya tabuwa za ka kawo wanda za ka kawo din wani irin ya kiri kake da shi a kansa sannan yan adawar ya shirye shiryen su yake kai talaka in ka ɗauki imanin ka kaba su ka ɗauki komai naka kaba su saboda talaka ba zai iya canji shi kadai ba sai an samu direba direba shine mutumin da za a yi da zai canji bola tunubu shine direba misali to wani irin mutum ne ya ingancin sa yake ya kuma commitment na yan adawa yake za su mara masa baya yanzu ka gani yanzu dumini mai ake tafiyar nan a cikin jam'iyya daya ta ADC mutane suka haɗu ɗan Najeriya suka yi sambarka adawa ta yi ƙarfi gida da wajen Najeriya ko mutum baya Najeriya idan ya kalli labin wannan adawar kai cha zaka yi gobe za shi garabe saboda karfinta amma daga lokacin da kunkusa yazo ya jawo dan uwansa Peter Obi suka ware suka shiga jam'iyyar NDC daga lokacin mutanen da suke sare suke da imani akan tafiyar ADC gaba daya rugu aka sake musu guya musamman wanda ba yan siyasa ba wanda su canjin suke so canjin ne a gaban su su ba wani abu suke so in an kafa gwamnati samu ba ka san akwai banbanci tsakanin mutumin da yake siyasa da kuma mutumin da shi ba dan siyasa bane wani abu ya gani yake son a canja shi dan siyasa ba wai so yake kasa ta canja ba shi so yake yi ya canja shi akan kansa shi ne dan siyasa mai son ya canja akan kansa shi ne dan siyasa wanda yake son kasa ta canja kuma shi dan kasa ne eh daga gwamnati da gadin dan kasa da dan siyasa to su yan kasa suna buƙatar yan adawa su tafi alƙibla daya a samu canjin da ake buƙata a canjin kasar ta sauka da kan gudaban da take tafiya da a samu sabon gurbi su ne yan kasa su kuma yan siyasa da suke tafiya so suke su ne rayuwar su ta canja su ba sa kan mulki ya za su hau kan mulki yau ba su suke ibin kudi ba su dawo su suke ibin kudi yanzu dirijin da suke da wa'ancan dan su ture kaza ne daga kan kwanta su kwashi misali to yan Najeriya kan wani gabi suke to dan Najeriya mutum kan Najeriya zai iya sa yan adawa su haɗe kai su haɗe gudugula talaka zai iya wannan yanzu wannan tafiyar da ake cewa ta tunin musgo ai kaga wani platform ne wata tafiya ce da wasu mutane a cikin Najeriya matasa suka ɗan kota so suke yi su tilastawa ni a fahimta ta su tilastawa yan takarkari yan siyasa wanda su manufarsu ya za a yi rayuwarsu ta canja ba rayuwar ƙasa ba suke son su zama kamar pressure group su haɗe kansu su samu musu da platform guda ɗaya yadda idan yan siyasa su yan siyasa ba su da niyyar haɗewa to wannan tafiyar za ta iya tilastawa yan siyasa su haɗu guri guda in sai ga cewa matasan daga suke to za mu auna matasan in tafiyar ta nisa mu ga cewa matasan za su iya tilasta musu su haɗe kansu a samar da bigire guda ɗaya wanda ya samar da canjin da ake magana ya zama cikakken project group din da ake magana in ka tira wannan matasan da suke wannan platform din su ne da san matasa da suka ce za su yi jam'iyyar matasa amma ni dan siyasa ne na yi jam'iyyar siyasa na yi takara daga ran da aka ɗauko wannan na san wasan gwiwa ne
2: ya amma kuma da kamen na faɗa ba
4: misali a gurin karasa
2: fita
4: gurin karasa gurin karasa gurin karasa gurin karasa gurin karasa gurin karasa gurin karasa ai kai da kai ban magana ba
2: eh abunda na
4: yake ji ai kai ne kai ka
2: magana kwaya daya
4: ko ni da yake gurin sa
2: na nemi minti
4: da yake
2: fata a bani
4: to na baka
2: abunda nake magana shine a shimfudan maganar da kuma mutum zahirinsa ka sani ba badinin sa ba na yi magana cewa wannan tafiyar matasan da ya fuskanci shi jagoran tafiyar abba hikima da ya fuskanci ƙarya ne sai ya fita daga cikin wannan tafiyar kuma gaskiya ne akwai ƙarya a ciki domin akwai abin da ba zan iya faɗa su a nan ba wanda na sani personally zan abu na biyu a ƙarshe abin da suka faɗa masu wannan tafiya shine sun yi magana cewa idan adawa ba su haɗa kansu ba shugabannin adawa su talaka suka haɗa kansu ai sun gama magana wannan shine kawai magana
4: to ni abin da nake ni abin da nake so ba rasa ba wai ina suka tafiya bane ko wani mutum ba
2: kana suka bane ko mara
4: amma abin kana ji amma abin da mutane kamata su gane shine da an dan ko tafiya matasa wannan daga ran da aka fara ta based on my experience na san gare shi ba kuma za ta yi ba saboda ai matsalar Najeriya kaso 75 ai matasa ne domin matasan nan su suke bin ofishin ɗan siyasa suke karɓar karbi duk ɗan siyasa ko matashi ne in ya fito abinda isa manya suke rera musu ganin ba za mu iya ba to ai kana zuwa ofisinsa ya kuma san kana zuwa ya baka to duk wanda ke zuwa ofishin wani dan siyasa ko yake da wani mai gida dan siyasa da yake daukar nauyin sa to ba zai iya canji ba ba zai samu da canji ba wannan ita ce magana gaskiya guda daya duk wanda ake fundin din sa a wata tafiya misali idan fundin din na akwai shubuha a ciki kaga da ba za ni kudde ni fundin gaba daya ba amma ni na san in dai akwai to ba yanda zai ka iya samun canjin da kake bukatar ka samu to saboda haka daga ran da aka fara tafiyar na san za a gama na farko kuma wannan matasan bayan wannan matasa da yawa yan hasa da ni daga ran da matashi ɗaya ɗin ko a rike bula guda ɗaya matasan da suke kokarin a samu canji wanda da kake ganin ba shi ruwa akan su suke mara baya su kitin mukunsa su dinga addu'ar da gaggawar san su ga fadi kare kai gaci ai matashi bai da maki irin matashi dan uwansa wannan ita ta saka ga tsofaffin da muke cewa ko kuma dattijan da muke cewa sun gaji har yanzu ka samu magaji sannan abu na uku duk inda matasa suka fara dan ko tafiya sai su jinguna da wani allo cewa ga wanda zai musu iso ya kai su kan kadabin da suke bukata. Daga nan da ka samu wannan Allah idan ba irin tafiyar ku daya a duciyarsa ba to da an fara tafiyar zai karkatar da ku kai daga sarki. Misali kai kundin sun mutane sun shigo daga sarki to za a dauke ka da kan wannan tsarin manhajar akai ko wani tsari na daban. To ni abin da nake so in gane shine wannan tunu mas godin ai lokaci zamu bata ai kalata za ta fito inda gaske ne ai zamu gane in ba da gaske ba zamu gane. Kuma idan da gaske aka dauko tafiyar a samu mutasa masu commitment na farko sai sun fara identifying waye da take su domin duk wanda aka mu bai zuwa karba karba ofishin wani baya tare da jingina da wani guri da yake da wani abu da yake samu yake karuwa ko wanda yake juya shi an sani to ku nemi shi cikin tafiyar. Idan kuma tafiyar ku kai control ɗin ta ku kada za ku yi ta to ba tafiyar daman sunanta dead on arrival abinda bature yake ta dead on arrival saboda haka tafiyar matasa a Najeriya ba a iya sanin kanta
0: sai ka
4: je kirce kenan sai mun ga yadda tafiyar take
0: to
1: mun ba shi minti 1 kafin zai gama minti 1 da za a bani a yi magana akai.

0: wani ma bai san me ake nufi da canji din ba kai aka alƙibla ta zamto daya aka tafi ga maganar canji da wannan abin nan din so idan har shugabannin mu na Najeriya za su san cewa mutane za su iya yin yunkurin canja su a lokacin da suke kan mulki ko da mutum bai shekara 8 ba ka san lokacin da Buhari ya zo aka fara shan wahala a Tinubu sa ta farko mutane su da aka zo sakan Tinubu sai aka yi dar mutane da cewa ai ba fanci kasar ba an samu kasar gyaran karaya ake idan mutum ya yi kare sai ya dauki lokaci zai gyara dai kaga da tun lokacin a 2019 Buhari zai iya samu wannan tunukin daga wajen mutane to idan ka kalli wannan abin din abu ne da zai taimaki mutane kuma abu da ya kamata mutane su dinga yi kenan idan har shugaba bai yi abin da ya kamata al'umma su ji dadi ba ya san yana da kalubale a continuous zai samu wannan kalubalen zai abin nan to da haka ina kallon wannan abin da ya taso kamar lokacin guguwar janatun da ta taso ga suna da mulki amma wannan canji din da yazo wani ma a kauye bai san me canji
1: abin da to fara muje ga masu assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
1: to masha Allah minti 30
3: ba nura to da mun kora sheka
1: abubakar to mana abubakar
2: ba nura abin da aka tattauna na farko wallahi ma ba nura ko ka fara ina nan sai bazan ba ko suna wa tafiya ne miki akwai tafiya da tana wa tafiya ne miki ai to ka san matsalar da waye ma an tana kai gane ki wani kuma sai kun tafiya kun muka dawo nan da su ke kan kuma fa duk kar muka yi yau din mu ba kyau kuma muka yi kun wa da duk komai na
1: to muna godiya mallam Abubakar
2: za ka kare jefa mu aramun da mu san lokacin da mu ba
1: da muna godiya masha Allah 0707795 kuma 39 assalamu alaikum to Allah saki a
2: lahiri magana matasan daga karshe kana ji ko babu mana labarin matasan kuna san kasan ku da ci gaba su matasa waɗannan su za su gina kasa amma dattawa kamar su irin wannan kuma rawa su gamba da dukkan sauran su masu hankali wanda suka san gobe su dauki da duniya wanda su ba za su yarda su je ai gwamnatin jihar ko kuma gwamnatin tarayya sai abin da ba su ba amma ka ne su abu kunya ne a wajen su waɗannan matasan da suka hankali su akan su gina muku kasa ba lokaci ka kai da su magana ba
1: su to masha Allah masha Allah godiya da gudunmu da kai masauran mu lokaci ya mana halin nasa
4: insha Allah sakon mutane ma ko kuwa
1: insha Allah za ku ji irin batutuwan da kuma wani abu da musu da
4: lokacin kut
1: kamar muna godiya Allah ka
4: masha Allah
1: madadin jagoran shirin sai Allah ya karami nura muku sake ta assalamu alaikum

0: cikin filin Eldorado dake kan hanyar Airport Road nan cikin jihar Kano. Lambar waya 0803-363-0619-0-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- da kuma bada maganin da ya kamata. Na gada ne a wurin mahaifina, wannan shine aiki da muke yi a zuri'ar mu baki daya. In dai ciwo ne na ido, muna da maganin da zamu baka mu raba ka da ciwon ido. Ni da tijo ne ba yaro ba, na kalli abubuwa da yawa a rayuwa. Maganin mu sha ake yi. Na san ba abin da aka baka kasa a cikin idonka. Ciwon idon ya danganta ya kake jin naka. Idon yana maka kaikayi ne? Baka gani sosai? Kana gani yana yana? Ko kana gani gizo-gizo? Kamar dare kan ma in yayi sai ka ga duhu. Wani sai ya matso da abu kusa yake kallo, wani kuma sai abun na da nisa yake kallon shi. Da ya matso kusa baya gani, koda tafin hannu ne. Wani lokaci hatsari ne yake kawo wannan matsalar ido. Wani kuma yawan karatu da haske. Wani kuma zaka samu an haife shi da shi ne. Wani lokaci ruwan da muke amfani da shi yakan iya jawo wannan matsala a ido ba tare da an kula ba. Wani idon yana ruwa, wani kuma konsa, wani yakan hana shi bacci har ya kai ga wani lokaci ba zaka iya gane wannan 500 ne ko naira 100 ba. A kowane lokaci kai kokari ka nemi kwararre wanda zai duba matsalar idon naka. Kuma duk wani magani da kaga an baka akan matsalar ka kasha har ya kai awa 5 baka samu sauki ba, to ka bar shi. Kai kokari ka nemi wanda ya san cikakken maganin ciwon ido. Yayin da ka tashi zuwa wurin Alhaji Musa dan kauye, ka zo da ruwa gora daya da kuma kwakwa mai ruwa guda daya. Insha Allah zaka dace da bukatar ka. Muna nan a rumfa mai lamba 40 cikin filin Eldorado dake kan hanyar Airport Road nan cikin jihar Kano. Ka tabbatar an duba idanun naka da kyau kafin nan a baka magani. Ga kwamfuta ta a gabana, ina yi mutum 5 da suka fara zuwa gwaji kyauta. Duk maganin da zamu baka na sha ne, ba za mu sama komai a ido ba. Muna nan a rumfa mai lamba 40, lambar wayar mu 0803-363-0619. Alhaji Musa dan kauye, idon mikiya mai gani wasai.
1: Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci, shahararren mai maganin gargajiyan nan Malam Ali Mai Ayu, wanda ya shahara wajen bada taimako na magunguna na matsalolin da suka shafi maza, shike sanar da ku cewar Allah cikin ikon shi ya bashi dama ya shigo garin Kano domin halartar gagarumin baje kolin da yake ci na masu maganin gargajiya a filin Eldorado Cinema cikin gidan Man Aliko. Yana cikin rumfa mai lamba 27. Idan kun zo, ku tabbatar kun nemi rumfa mai lamba 27. Lambar wayarsa kuwa domin neman ƙarin bayani ko shawarwari 0813-388-5051. Malam Ali Mai Ayu dai yana taimakawa mazaje ne waɗanda ba sa iya maida kuzarin su, waɗanda suka kasance koma baya wajen sauke nauyi da haƙƙin iyali sakamakon kamuwa da wata larura wanda ake samu ta hanyar yin amfani da bayan gida mara tsafta ko kuma wajen mu'amalar aure. Mutanen da suke samun matsalar fitan fitsari yana zuwa yana canja launi, wani lokaci idan sun gama fitsari wani abu na biyo bayan fitsarin, suna samun ƙaiƙayi ko fesowar kuraje ko raguwa na ɗa namiji. Malam Ali Mai Ayu shine ake walakabi da ɗan Kenya sakamakon bada magani da kuma neman itatuwa waɗanda ake sarrafawa domin maganin cututtuka. Yana zuwa Kenya ne sakamakon Kenya ita ce ƙasar da tafi kowace ƙasa dazuzzuka a cikin Afirka. Akwai itatuwa da soyoyi da yake amfani da su wanda sai a can ake samun su. Matsalar rauni yace ya taɓa samun ta kafin ya fara tafiye-tafiye a shekarun baya. Yace matansa hudu sakamakon wannan larura sai da ya rabu da su baki daya. A wajen fita neman magani ne ya haɗu da wani bawan Allah a ƙasar Kenya, ya bashi sirrin wata itaciya wanda ake haɗawa tare da wani sinadari na jikin Ayu. Allah ya bashi lafiya. Wannan itaciyar ita ya shuka da kuma ita yake taimakawa mutane musamman maza waɗanda suke cikin yanayin damuwa, don haka yana gudanar da aikin sa ne cikin taimako da rangwame. Yana kuma haɗa magungunan sa ne da gaskiya domin gaskiya ita ce take ado. To ku sani cewar bayan ci da sha da tufafi akwai haƙƙin da ya rataya a wuyanku na iyalanku. Idan kana fuskantar tsinkewar sinadari ko kayi aure shekara da shekaru ba tare da samun kukan jariri ba, Malam Ali Mai Ayu yana bada shawara ku tsaya ku yi bincike kuma ku nemi magani a inda ya dace, domin magani yana aiki ne idan an haɗa shi da kyau. Amma idan kuna da wata larura ku zo ku same shi a rumfarsa mai lamba 27 ko ku kira lambar wayarsa 0813-388-5051. Sai kun zo.
2: Barkanku da zuwa cibiyar Alhaji Abbas wanda aka fi sanin sa da baban Ghana. Ya zo Kano ne tun daga ƙasar Ghana, wanda ya ƙware a ɓangaren matsalar maza zalla kawai. Yana nan Rumfa mai lamba 15 Stan 15 a kasuwar baje kolin magungunan gargajiya dake gudana a Eldorado Cinema akan titin Airport Road dake kanan Dabo. Ko ka kira shi akan lambar waya 081-443-8094. Baban Ghana ya zo ne domin irin mazan nan da suka gaza kuzarinsu da har ta kai Habbasu iya soki nauyin da ya ce a wuyansu kana cikin irin waɗannan mazajin da zaka ji suna kokawa akan yawan ciwon suga, ciwon sanyin da ya dade a cikin jikinsu da ake daukan sa a sanadiyar bandaki mara tsafta, yawan ciwon kai, ciwon ugu, yawaitan fitsari akai akai, ko ka ji suka ta cikin jikinka, yawaitan kuraje a cikin jikinka zuwa gabanka, a wasu lokutan ma fitsarin yakan gagara fitowa ko ka ji yana fitowa kadan kadan. Duka wannan haifan maka da karancin sinadarin na haihuwa da zai sa ka rasa tabuka abun kwai ga iyalanka. Ku zo rumfa mai lamba 15 Stand 15 ka sami Alhaji Abbas wanda ya kware a bangaren maza zalla ne kadai domin baka shawarwari ta yadda zaka gyara gidanka cikin sauki. Ka kira shi akan lambar waya 081-443-8094. Ana kiransa da Baban Gane ne saboda shi kadai ne dan kabilan Yarbawa da ya gaji wannan sana'a ta bayar da magungunan gargajiya a wajen mahaifinsa a kasar Ghana. Sa'annan ya zurfafa iliminsa da tunaninsa ta hanyar shiga makarantar koyar da bayar da magungunan gargajiya a kasar ta Ghana. Shi yasa yake amfani da na'ura mai kwakwalwa ta zamani domin yin gwaji gare ku kuma kyauta domin sanin abin da ya dame ku kafin ya bada magani. Babu mamaki kana irin yawan jin zafi a jikinka, wani bangare na jikinka ya zama baya aiki sakamakon ciwon sanyin jijiya ko kuma gabobinka, hannu ko kafa dukkaninsu su kasance suna rawa. Hakan kan kawo nakasu ga gabobin jikinka ya kuma hana ka sanya farin ciki ga iyalanka. Alhaji Abbas Baban Ghana na nan yana jiranku a rumfa mai lamba 15 Stand 15 ko ku kira shi akan lambar waya 081-443-8094. Sai kun zo. Sunana Alhaji Fatai wanda aka fi sani na dake sa ka aje sandarka ka taka da kafarka. Na shahara ne a bangaren matsalar ciwon sanyin jijiya. Na yi fice ne a bangaren kacal. Ina nan a kasuwar baje kolin magungunan gargajiya dake gudana a halin yanzu a Eldorado akan titin Airport Road dake Birnin Kano. Kuna shigowa ku tambayi Alhaji Fatai. Idan kun manta da sunan kar ku manta da me sa ka aje sandarka ka taka da kafarka. Kuma ina nan a rumfa mai lamba 11. Rumfa mai lamba 11. Ko ka kira ni akan lambar waya 070-3-34-56-4-9. Ni Alhaji Fatai na kware ne a bangaren matsalar jijiya kamar ciwon gabobi ko kuma irin wanda yake rike maka jijiyoyinka ko kaga tana toshewa ba ta barin ka yin motsi ko takawa da kafarka wanda yakan zama matsala sosai ko rikewar kwankwasanka. Kamar yadda kuka sani, Allah ya halicci mutum ya sanya shi tafiya da kuma kafarsa. Wannan ciwon sanyin jijiyar da muke magana dai kamar wata bishiya ce dake da jijiyoyi da suke rike da ita wanda da zaran ɗaya daga cikin su ta samu matsala ita ma faduwar ta tazo. Haka jijiya take aiki a jikin mutum wanda take kula da sassa daban-daban na jikinmu. Jijiya ita take kula da hannunmu, kafafuwanmu, idanunmu, kwakwalwarmu. In matukar ɗaya daga cikin jijiyoyin ta shiga damuwa, jikin zai zama tamkar ba naka ba, domin takan shafi kuzarinka da ba za ka iya amsa sunanka a matsayinka na ɗa namiji ba. Idan kana jin irin waɗannan alamomi, maza ka zo kasuwar baje kolin magungunan gargajiya dake ci a halin yanzu. Maganin da baya aiki bai amsa sunansa magani ba. Ni kadai ne dan kabilar Yarbawa da na fito daga yankin Ijebu da na hada saiwa da jijiyoyi 16 don hada magani ɗaya tilo don magance matsalar jijiya. Wannan matsalar ta sanyin jijiya na yawo a cikin jikinku ne ba tare da sanin inda ya fito ba. Hatta ko sallah zaka yi wajen yin ruku'u ko sujada, tashinka zai zame maka da kyar saboda tsananin zafi, ko kuma idan ka zauna na tsawon wani lokaci kana miƙewa zaka ji kwankwasanka kan yi maka zafi sosai. Ko tafiya zaka yi da kafa, gajiya takan saukan maka ga dukkanin jijiyoyin jikinka baki daya. Same mu a kasuwar baje kolin magungunan.

0: wanda aka fi sani da Mr. Stanwell Willett, ina nan a stand number 7 cikin Eldorado Cinema kusa da Airport Road Kano. Kuna iya tuntuba na ta wannan lambar waya 0806052390. A yau zamu tattauna matsalolin jijiyoyin jiki ko matsalolin da ta faru ne sakamakon hatsari ko faduwa daga bishiya ko kuma karyewar kashi ko tana shafar kugu, hannu, kafa, idon kafa, wuyan hannu, wuya ko kuma kashin baya. Duk wata matsala da ke sa mutum ya kasa tafiya yadda ya kamata ko ya kasa sunfuyawa ya dauki abu daga kasa. Idan hannunka yana rawa ba tare da ka iya sarrafa shi ba kuma ba za ka iya rike abu da kyau ba kamar fensir ko biro domin rubutu yadda ya kamata, idan wannan ita ce matsalarka, ka zo ka ga baba Kidani Uga wanda ka fi sani da Mr. Stanwell Well a rumfa number 7 cikin Eldorado Cinema kusa da Airport Road Kano. Ko kana jin wani sashi na jikinka yayi sanyi ko ya rasa ji kamar jini baya gudana yadda ya kamata, a wannan waje ya kamata a duba yanayin jijiyoyinka. Kamar yadda mutane suka sani, jijiyoyi suna da muhimmiyar rawa a jikin mutum. Idan jijiyar jiki ta samu toshewa a wani sashi na jiki, wannan sashi na iya fara samun matsalar aiki yadda ya kamata, haka na iya samun ya fara jin tsuke-tsuke ko rashin ji a wani sashi na jikinsa. Idan matsalar tana da alaka da jijiya dake zuwa hannu ko kafa, zaka iya fara samun matsala wajen amfani da hannu ko kafar. Idan matsalar ta shafi jijiyoyin da suka shafi ido, kana iya samun matsalolin ido. Idan ido na iya yin ja, kana yawan zubar da hawaye, yana iya yin ciwo, kana iya jin wani irin matsin lamba a idon. Idan akwai matsalar jijiyoyi dake shafar jikin namiji, namiji na iya fara fuskantar matsalar rashin karfi. Wannan matsalar jijiyoyi idan ba a kula da ita ba yadda ya kamata ba, inda mutum zai iya fara ganin kumburi, haka kuma kana iya ganin jini a bayan gida yayin da kake bayan gida tare da matsanancin ciwo mai tsanani, wanda hakan na iya zama abin kunya da damuwa. Dan uwana, yar uwata, ko da matsalar ta babbanta da ta wani, kada ka bari rashin lafiya ya sa ka zama kamar tsohon baba ko tsohuwar mama tun kana karami. Ka zo ka ga baba Kidani Uga wanda aka fi sani Mr. Stanwell Well, rufa number 7. Wannan ita ce damar da zaka samu, sannan ka gano dalilin da yasa mutane suke kira na Stanwell Well. Saboda mutanen da suka taba fama da matsalolin jijiyoyi waɗanda muka taimaka musu, muka kula da matsalolin su, sune suka bani wannan suna na Mr. Stanwell Well. Ko kana amfani da sandar tafiya ko keken guragu, ko kana kwance ba za ka iya tashi ba, ko ba za ka iya zama ba, ko kuma ba za ka iya tafiya yadda ya kamata ba, akwai hanyar da ni baba Kidani Uga zan iya taimaka maka wajen wannan matsalar. Ina nan a stand number 7, stand number 7. Kuna iya kira ni a wannan lambar 0806052390. Na sake maimaitawa 0806052390. Na gode da sauraron wannan shiri, sai an jima.
1: Baba Kidani Uga ya fito da babu, burkar bawa ke da magani, amma kai na kai da baba.
2: Na gaishe ku, sunana Alhaji Habib.
3: Ina nan a kasuwan Baja Kolin maganin gargajiya dake gudana a halin yanzu a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano a kanan Dabo.
2: Kana zuwa wajen zaka same mu, muna Baja Kolin magunguna.
3: Ina nan a rumfa mai lamba 6.
2: Kar ka manta,
3: rumfa mai lamba 6.
2: Ko ka tambayi Alhaji Habib. Idan ka manta da sunan, kada ka manta mai karfin doki amma fa na maza kawai. Ni a rumfa ta ba ina hada kowanne bane, na kware ne a bangaren maza kawai. Ga dan namiji da baya iya sauke win da yara ta a wuyansa, wanda abubuwa da yawa suke haifar da hakan. Idan kana ɗaya daga cikin masu fama da irin wannan lalurar, to ka kira ni akan lambar waya
3: 0806736717.
2: Kar ka manta, ka zo ka ga masana kiwon lafiya a kuma gwada ka domin sanin lalurar da abin da yake haifar da lalurar, domin baka magani. Idan kana so ka zama namijin da zai alfahari da kai, ka kuma sanya mai ɗakin ka farin ciki, wannan ciwon dai da yake da irin mota nan da take da tarin matsaloli wanda yake kashe karfin batar, da ko gudanawa zaka sanya ba za a samu maslaha ba, face ka nemi mafita. Idan ka zo wajen mu, sai mun gwada ka, mu san matsalolin ka, sai mu baka maganin da zai daidai da wannan matsalolin, wanda hakan zai sa ka amsa sunanka a matsayin ka da namiji. Ko kuma ka ce kullun sai ka sha magani samsam, wannan ba irin shi bane. Kar ka bar ciwo a jikinka ya kai ka kasa. Wannan laluran na damun maza kusan kashi 99 a cikin 100. Idan kana jin irin wannan yanayi, yi maza ka zo wajena Alhaji Habib wanda ya kware wajen bangaren maza kawai. Kuma ina nan
3: a rumfa mai lamba 6.
2: Mata ba da ku nike ba, maza ne kawai nake magance matsalolin su, domin ni kadai ne dan kabilan Yarbawa da na hada sauyoyi da jijiyoyin magani guda 16, wanda muka hada magani kwaya ɗaya kawai domin bukatun maza. Idan kuma kai amfani da wannan maganin, kuma tunda kanin zaka so maganin canji da baka taba gani ba,
3: kai dai ziyarce mu a kasuwar Baja Kolin magungunan gargajiya dake gudana a kasuwar Baja Kolin maganin gargajiya a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano a kanan Dabo. Ina nan a rumfa mai lamba 6.
2: Anan zaka same ni Alhaji Habib da na kware akan matsalolin maza.
3: Ko ka cani akan lambar waya 0806036747. 0806036747.
2: Sunan dai Alhaji Habib, na bar ku lafiya.
4: Assalamu alaikum al'umman Kano da kewayenta. Muna rumfa mai lamba 4 watan rumfan Abba dan Abba wanda aka fi sani da baban kowa. Lambar

0: Sa sune masu kamar haka sipili takwas sipili shida shida takwas bakwai daya uku. Abadan Abade ya ce ya zo da magunguna na gargajiya iri iri wanda zai taimaki al'umman Allah da Annabi musamman maza wanda ke fama da matsaloli na jijiyoyin jikinsu. Kowane dan adam yana da jijiya a jikinsa wanda ya kama guda 777 wanda kowane jijiyan nan yana da ayyukan da yake yi ma dan adam a jiki musamman maza. A jijiyoyin nan akwai wanda ke da magudanan jini suna da magudanan ruwa idan wani abu ya zo ya faru har aka samu toshewan ɗaya daga cikinsu yana iya lalata al'amura wanda wani lokaci ma yakan kawo matsalan a rasa kafa ko kuma hannu Allah ya kiyaye. Yace idan kai ɗa namiji ne wanda baka iya amsa sunanka na ɗa namiji, yace nesa ta zo kusa ku zo ku same shi a rumfa mai lamba hudu. Wannan shine zuwansa na farko garin Kano saboda ya zo ya taimaki maza wa'anda ke fama da matsaloli. Ko kuma kana fitsari kana jin zafi, kana samun ƙurarraji yana feso maka a matsayinka, ko kuma ka je fitsari kaga farin ruwa ya fito maka, duk wata matsala da kake fama da shi wanda ya shafi maranka na ɗa namiji, yace insha Allah idan ka zo ka same shi za a koma gida ana yi ma Allah godiya. Ko kuma kana tafiya takalmi na fita a kafanka baka sani ba, ko kuma kana fama da kaikayi a jikinka idan kai wanka jikinka na kaikayi, ko kuma ƙurarraji na feso maka, yace duk waɗannan matsaloli ne waɗanda basu dace ba. Yace ina waɗanda ke fama da matsalan jijiya ana su tadu, watan Abba dan Abba wanda aka fi sani da baban kowa. Lambar wayansa su ne masu kamar haka 0806060 6 6 8 7 3. Ko ku same shi a rumfa mai lamba hudu kar ku mance. Haka zalika yana kira ga waɗanda suke fama da matsalan in dare yayin kai bacci baka samun bacci, ko kuma kana fama da matsala ta ciwon baya, ko kuma ga cewa kafanka baka iya dagawa yanda ya kamata, ko kuma ga cewa baka iya daga hannunka yanda ya kamata, ku zo ku same shi a rumfa mai lamba hudu kar ku mance. Abadan Abba yace namiji baya tsufa idan kana da koshin lafiyanka. Yace ku duba kakanninmu na da, sai kaga mutum yayi shekara 90 wa'ansu ma 100 da wa'ansu abubuwa kuma suna gamsar da iyalansu yanda ya kamata. Yace amma wannan zamanin ba haka bane. Yace menene sirrin? Ku zo ku same shi a rumfa mai lamba hudu a wurin da ake bikin baje kolin maganin gargajiya a nan garin Kano, ko kuma ku kira lambar wayansa masu kamar haka 0806060 6 6 8 7 3. Allah ya bada daman zuwa sai kun zo.
1: Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu ga shahararren mai maganin nan baba mai bulalar mata wanda ya zo garin Kano domin kaso baje kolin magungunan gargajiya da ke gudana a El Dorado Cinema akan titin Airport Road a garin Kano Dabo. Baba mai bulalar mata ya kware sosai ne a wajen magungunan gargajiya, yana nan a rumfa mai lamba uku. Ko ka kira shi akan lambar waya 0903 384 6464 0903 384 6464. Ya zo garin na Kano ne da abu daya da ya kware akai shine abin da ya shafi matsalar maza kadai. Akwai abubuwa da dama da suke haifar da rashin kuzari ga ɗan namiji. Na daya, ciwon siga ko irin abincin da muke ci tare da kayan zaki da muke sha babu iyaka ko yawan shekaru. Na biyu, yawan yin fitsari kadan kadan ko ka dinga jin zafi lokacin da kake wannan fitsarin, wasu lokutan ma har da jini yakan biyo shi ko ya waita yin fitsari akai akai. Duka wannan kan hana namiji aiwatar da abin da yana ta yi a wuyansa da iyalansa. Na ukunsa shine kazantar bandaki da ake dauka ya zama ciwon da kan iya dadewa a jikin mutum. Ko ka dinga yawan gajiya a jikinka, ko ka ji rashin bukatuwa na zuwa wajen iyali, ko ka ji jikinka na suka nan da can, koyaje su dame ka, wani bangaren na jikinka ya bambanta da wani, ko kuma karancin sinadari a matsayinka na ɗa namiji da ka iya haifar maka da kuma baya a ɗakin aurenka da zai hana a kira ku baba da mama. Ku same shi domin ya bayyana muku hanyoyin samun mafita game da wannan damuwar taku. Yana nan a rumfa mai lamba uku. Ko ku kira shi akan lambar waya 0903 384 6464. Idan abin naku ya shafi yawan shekaru ne, to ina taya ku murna domin na zo garin Kano dauke muku da taku tsaraba da ke da sirri sosai da zai sauya muku damuwarku da za ku hada shi da namijin goro cikin awowi 24 za ku yaba masa har da godiya. A matsayinka na ɗa namiji kana da wata baiwa guda 7 da Allah ya baka, 4 sama 3 ƙasa. Duk wacce ta sami matsala daga cikinsu ba za ka iya amsa sunanka a matsayinka na ɗa namiji ba. Baba mai bulalar mata ya kware ni a bangaren matsalar maza tsalla, kuma yana nan da na'urarsa ta zamani da sai ya auna ya duba mafarin wannan matsalan kafin ya baka magani. Yana nan a rumfa mai lamba uku a kasuwar baje kolin magungunan gargajiya da ke gudana a El Dorado. Ka kira shi akan namba 0903 384 6464. Sai kun zo.
2: Sunana Baban MBU, aiki na gado shine sarra.

0: Hukumar Shige da Fice ta Najeriya ta tsawaita shirin sabunta fasfo ga 'yan Najeriya da ke kasar Birtaniya. Gwamnatin Zamfara ta ba da umarnin a sake bude makarantu bayan samun saukin cutar mashako. Adadin mutanen da suka mutu sakamakon barkewar cutar mashako a jihar Plateau ya karu zuwa 31. Daga ƙetare, Trump ya ƙi amincewa da tsarin tsagaita wuta da Iran. Masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da wannan yammaci na Asabar 15 ga Rabiul Thani na shekarar 1448 bayan Hijira, wanda kuma ya daidaita 26 ga watan Satumban 2026. Sunana Usman Ibrahim Dutti, ga labaran daki-daki. Hukumar kula da shige da fice ta Najeriya ta tsawaita shirin sabunta fasfo ga 'yan Najeriya da ke kasar Birtaniya, inda za a ci gaba da gudanar da shirin daga ranar 6 zuwa 30 ga watan Oktoban 2026. Jami'in hulɗa da jama'a na hukumar mataimakin kwantarolin shige da fice Akin Sola Akinlabi ne ya bayyana kan cikin wata sanarwa. Ya ce hukumar ta ɗauki matakin tsawaita shirin ne bisa umarnin ministan harkokin cikin gida wato Olubinmi Tunji Ojo, sakamakon yawan 'yan Najeriya da suka nuna sha'awar amfani da shirin da kuma ci gaba da samun buƙatar sabunta fasfo. Akinlabi ya buƙaci 'yan Najeriya da ke Birtaniya da su yi amfani da wannan ƙarin lokaci wajen sabunta fasfonsu tare da kula da wuraren da aka tanada domin gudanar da shirin. Ya karfafa gwiwar waɗanda suka cancanta da su yi amfani da wannan tsari wajen sabunta fasfonsu ba tare da zuwa ofishin jakadancin Najeriya ba, babban ofishin jakadancin Najeriya ko konsulato ba. Gwamnatin jihar Zamfara ta ba da umarnin sake bude makarantu a ranar 28 ga Satumba bayan samun sauki a halin da ake ciki game da cutar diphtheria, kamar yadda shafin yanar gizon Channels mai zaman kansa ya rawaito. Gwamnatin jihar Zamfara ta sanar da cewa dukkan makarantun da ke fadin jihar za su koma su ci gaba da karatun boko daga ranar 28 ga Satumba 2026 sakamakon samun sauki a yaduwar cutar diphtheria. A cewar shafin ma'aikatar lafiya, ta ba da shawarar sake bude makarantu tare da buƙatar al'umma ci gaba da bin matakan kariya daga cutar. An kuma umarci makarantu da su hana duk wani mutum da ke nuna alamun cutar diphtheria shiga makaranta. Cibiyar kula da cutuka ta Najeriya NCDC ta ce ta samu rahoton sama da mutane 10,400 da suka kamu da cutar diphtheria, yayin da mutane 406 suka mutu a tsakanin watan Janairu zuwa 9 ga Agustan 2026. Jaridar Kebble mai zaman kanta ta rawaito a ranar 15 ga Satumba cewa akalla kashi 98 cikin 100 na waɗanda suka kamu da cutar sun fito ne daga jihohi 8, inda Kano ta kasance jihar da cutar ta fi kamari. Adadin mutanen da suka mutu sakamakon barkewar cutar mashako a jihar Plateau ya karu zuwa 31, yayin da aka samu rahoton mutane 469 da ake zargin sun kamu da cutar a kananan hukumomi 10 na jihar. Kwamishinan lafiya na jihar Plateau Dr. Nicholas Baamlong ne ya bayyana hakan yayin wani taron manema labarai kan barkewar cutar da aka gudanar a Jos. Kwamishinan ya ce domin shawo kan barkewar cutar, gwamnatin jihar Plateau ta kunna tsarin kula da annoba na musamman wato incident management system, tare da nada Dr. Marin Job Damala a matsayin wanda zai jagoranci ayyukan daƙile annobar. Batun tsaro a yankin Sahel da yammacin Afirka ya kasance babban abin da aka tattauna yayin wata ganawa tsakanin Najeriya da Mali, wadda aka gudanar a gefen taron babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 81 a birnin New York na kasar Amurka. A yayin ganawar, kasashen biyu sun sake jaddada aniyarsu na ƙarfafa dangantakar da ke tsakaninsu da kuma faɗaɗa haɗin gwiwa wajen tunkarar matsalolin tsaro da sauran ƙalubalen da suka shafi yankin. Dokar Najeriya ta samu jagorancin ministar harkokin wajen kasar Ambassador Bianca Odimegu Ojukwu, yayin da ministan harkokin wajen Mali kuma mai kula da haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa Abdoulaye Diouf ya jagoranci tawagar kasar. A cewar sanarwar da Magnus Eze mai taimakawa ministan harkokin wajen Najeriya kan yatsa labarai ya fitar, ganawar ta ba kasashen biyu damar yin shawarwari kai tsaye kan siyasa da kuma musayar ra'ayoyi game da halin da tsaro ke ciki a Mali, yankin Sahel da sauran sassan yammacin Afirka. Ambassador Rimego Ojukwu ta bayyana cewa Najeriya na da muhimmiyar dangantakar tarihi da Mali, tare da jaddada cewa kasar na da matakar sha'awar ganin an samu zaman lafiya, kwanciyar hankali da ci gaban tattalin arziki a yankin Sahel. Ta ce idan matsalolin tsaro da yankin ke fuskanta na buƙatar kasashen da ke makwabtaka da juna su ƙara haɗa kai tare da samar da hanyoyin magance matsalolin cikin gaggawa. Daga cikin barazanar da aka tattauna akwai ta'addancin da ke ketare iyakokin kasashe, tsatsauran ra'ayi, manyan laifuka, safarar mutane, yaduwar ƙananan makamai da kuma safarar kuɗaɗen haram. Ministar ta ce irin waɗannan ƙalubalen na nuna buƙatar ƙarfafa hanyoyin haɗin gwiwar tsaro tsakanin kasashen yankin, da kuma jaddada muhimmancin baiwa kasashen Afirka damar jagorantar hanyoyin magance matsalolin zaman lafiya da tsaro da nahiyar ke fuskanta. Tare da buƙatar a ci gaba da tattaunawa tsakanin Mali da sauran kasashen yammacin Afirka da hukumomin yankin. Ganawa ta kuma bayar da wato ta mayar da hankali kan sauyin dangantakar da ke tsakanin Mali da ƙungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ECOWAS da kuma sauye-sauyen siyasar ƙungiyar kasashen Sahel. Gwamnatin jihar Kano ta shirya ɗaukar matakin laraftarwa kan mutanen da ke kare dokokin tsaftar muhalli, musamman dokokin da suka shafi tsaftar muhallin da ake gudanarwa a ƙarshen kowane wata. Gwamnatin ta sake jaddada aniyarta na tabbatar da tsaftar muhalli a faɗin jihar, tare da gargaɗin 'yan kasuwa da masu sana'o'i na su guji karya dokokin tsaftar muhalli da aka shimfiɗa. Wannan na zuwa ne bisa bayanin kwamishinan ma'aikatar muhalli ta jihar Kano Dr. Dakin Muhammad Hashim, wanda babbar daraktar ma'aikatar da Dr. Hadiya Yaya Bala ta wakilta. Mazauna unguwannin 'yan kasuwa, masu gidaje da masu sana'o'i duk suna da muhimmiyar rawar da za su taka wajen tabbatar da tsaftataccen muhalli. A gefe guda kuma hukumomi na buƙatar ci gaba da wayar da kan jama'a, tare da tabbatar da cewa duk wani matakin laraftarwa da ake ɗauka yana gudana ne bisa tanadin doka da ka'ida. Yanayin wato yayin da gwamnatin Kano ke karfafa matakan tabbatar da tsaftar muhalli, jama'a na da muhimmiyar rawa wajen samun nasarar wannan manufa. Ta hanyar haɗin gwiwar gwamnati da al'umma ne za a iya samar da ingantaccen muhalli da kuma kyakkyawan yanayin rayuwa. Saboda haka, kiyaye dokokin tsaftar muhalli nauyi ne da ya rataya a wuyan kowa. Tsaftar muhalli na daga cikin muhimman abubuwan da ke taimakawa wajen kare lafiyar al'umma da kuma ingantawa tare da ƙawata yanayin birane. Kafin labaran namu ya ɗora, bari mu je ga rahotonmu na tattalin arzikin ƙasa.
1: Takardun kuɗi na naira 5.20 na ƙara yin ƙaranci a Najeriya saboda hauhawar farashin kayayyaki da ta rage darajar kuɗin. A yanzu abubuwan da za a iya saya da waɗannan kuɗaɗe sun yi kaɗan, lamarin da ya sa mutane suka bi amfani da manyan takardun kuɗi ko hanyoyin biyan kuɗi na zamani. Masana sun ce wannan na nuna yadda hauhawar farashi ke ci gaba da rage ƙarfin sayan kuɗi, musamman ga masu ƙaramin ƙarfi. Kace gwamnatin Najeriya ta ƙara mayar da hankali wajen sarrafa ma'adanan ƙasar a cikin gida domin samar da masana'antu da ayyukan yi. Masana sun ce Najeriya na da albarkatun ma'adanai masu yawa da za su iya taimakawa wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. Farashin man fetur na ci gaba da ƙara matsin rayuwa a Najeriya, yayin da cajin farashin ɗanyen mai a duniya ke shafar farashin makamashi. Rahotanni sun nuna cewa farashin fetur ya kai kusan 1,400 zuwa 1,500 kan lita a wasu wurare, yayin da diesel ya haura 2,000 kan lita. Tsadar man fetur na ƙara kuɗin sufuri da jigilar kayayyaki, wanda hakan ke iya ƙara tsadar kayan abinci da sauran abubuwan amfani na yau da kullum. Ƙarshen rahoton kenan da ke da jibi da tattalin arzikin ƙasa, tare da ni Amina Abubakar Haye.
0: Kuna sauraron labaran daga mita 97.3 Kwazan FM. Za ku iya sauraron madakin da kuke a faɗin duniya ta adireshin mana www.rahmattv.com. labaran zai tsora daga cikin
2: duniyar labarai daga Rahma FM.
0: Tuma da labar kamar dawowa. Rashin zaman lafiya a gidajen ma'aurata na cigaba da zama ɗaya daga cikin matsalolin da ke barazana ga dorewar iyali da kyakkyawar tarbiyyar ƴaƴa. Masana harkokin zamantakewa sun ce sabani tsakanin ma'aurata kan samo asali ne daga dalilai daban-daban, kuma idan ba a warware su cikin hikima da fahimtar juna ba, kan iya haifar da rarrabuwar kai har ma da rushewar aure. Sun kuma bayyana cewa rashin kyakkyawar sadarwa na daga cikin manyan abubuwan da ke haddasa rikici, domin idan ma'aurata ba sa tattauna matsalolinsu cikin nutsuwa da girmama ra'ayin juna, ƙananan saɓani kan rikide zuwa manyan matsaloli. Ga cikakken rahoton da wakilinmu Amina Abubakar Haye ta haɗa mana.
1: Rashin zaman lafiya a gidajen ma'aurata na ɗaya daga cikin ƙalubalen da ke shafar zaman ɗorewar iyali. Masana sun bayyana cewa matsin tattalin arziki da rashin isasshen abin dogaro na daga cikin manyan abubuwan da ke haddasa saɓani tsakanin ma'aurata. Rashin aikin yi, ƙarancin kuɗin shiga da nauyin kula da iyali kan ƙara jefa wasu gidaje cikin damuwa, lamarin da kan haifar da rashin jituwa idan ba a magance shi cikin fahimta ba. Haka kuma rashin amincewa da juna, yawan zargi da tsoma bakin wasu cikin harkokin aure na daga cikin abubuwan da ke dagula zaman lafiya. A wasu lokutan kuma rashin fahimtar haƙoƙi da nauyin da ke kan kowane ɓangare na aure kan zama tushen rikici. Yayin zantawarmu da Malama Maryam Adam ta bayyana mana wasu daga cikin dalilan da ke haddasa rashin zaman lafiya tare da hanyoyin sasanci da za su taimaka wajen warware saɓani tsakanin ma'aurata.
3: Aka sami mata mun kuma za matsaloli tunda dai mu muna da gaddama, mu kuma su suke auren ba mu muke auren su ba, za su samu mi miki bari an gamu da mai kwararren hankali mai ilimi mai tarbiyya wacce ita ta so daga gidan iyayenta masu tarbiyya, ma wayansa har mazajen ma sai sun zalunce su akan zamantakewa.
1: Haka kuma wani dattijo da muka tattauna da shi ya ce hakuri, juriya da sauraron juna su ne ginshikin zaman lafiya. Yana mai cewa ma'aurata su rika warware matsalolinsu cikin nutsuwa maimakon barin su su yi kamari.
4: Hakuri da juriya akan dukkanin wasu matsalolin da ta bijiro da su, mace tana da rauni, saboda haka ba zai taɓa yiwuwa ka ce za ka miƙar da ita yadda kake so ba, gashi tana ƙaunanka, tana son ka.
1: Masana na ganin cewa kyakkyawar sadarwa, mutunta juna, amincewa da juna da kuma neman shawarar

0: hudu, ɗayar shida da wato ɗayar shida da kuma wata mai sha biyu a ƙauyen Ariku da ke karamar hukumar kace a ranar Lahadin Easter 5 ga Afrilun 2026 bayan shafe watanni kusan shida a daji matar da ayyanta biyu da suka tsira sun samu damar tserewa daga sansanin masu garkuwar a ranar Asabar sai dai yar su mai shekaru hudu mai suna Kristi wadda tun farko take fama da rashin lafiya ta rasu a lokacin da suke tafiya cikin daji zuwa wurin tsira rahoton da tsohon mai taimakawa gwamnan Kaduna kan harkokin tsaro Robin Buhari ya fitar ya ce matar ta yi ta daukar Kristi a bayanta yayin tafiyar har sai da gajiyar ta yi tsanani sannan yar uwarta mai shekaru 12 ta karbe ta duk da haka Kristi ta rasu yayin da suke ci gaba da tafiya lamarin da ya kara jefa iyalan cikin wani sabon yanayi na bakin ciki bayan sun shafe watanni cikin zaman bauta me yasa ake ganin a Najeriya sai ka jingina da yan siyasa kafin ka iya samun ci gaba a kasar da ake ganin damar samun aiki kwangila taimako ko wasu damammaki na iya kasancewa kusa da masu mulki mutane da dama suna ganin dole su nemi kusanci da yan siyasa domin samun abin da za su dogara da shi shin matsalar tana cikin tsarinmu ne rashin isassun damammaki ne ko kuma mun gina al'umma ne da ta sa mutum yake ganin ba zai iya samun nasara ba sai yana da mai gida siyasa kufa me kuke gani shin mutum zai iya samun ingantacciyar rayuwa a Najeriya ba tare da ya jingina da yan siyasa ba ga wasu daga cikin ra'ayoyinku
1: zamu fara karanto sakonnin farko a wannan rana da sakon Al-Qasim Ishaq Dukku inda yake cewa wato kasar nan muna cikin wani irin hali yan siyasa ba za su taba bari matasan kasar mu samu damar tsayuwa da kafar mu ba in dai ba za mu damfaru da su ba shawara ga matasa su yi riko da karamar sana'ar su wata rana za ta iya zama babba har ma mu samu damar tsayuwa da kafar mu Ayuba Adam Muhammad Hayin wazo yace assalamu rahama radio a gaskiya ba kasafai yakan zama haka ba dalili na in dai mutum yana da sana'ar yi ko kuma kasuwa da yake zuwa kuma in dai ya dauke ta da muhimmanci cikin sauki Allah zai dafa masa al'amuran shi su yi ta ci gaba kuma musamman a ce mutum yayi karatun zamani ba wai sai ta hannun yan siyasa mutum in dai ya jingina zai samu ingantacciyar rayuwa ba Allah ya sa mu dace amin bin Isa yace shi ba lamarin kasar mu wallahi sai dai gyaran Allah dan halin da ake ciki ba a iya cewa komai mun hadu da yan sari kawai Allah ya ba mu nasara a kasar mu ya sa mu dace amin kadan kenan daga cikin sakonnin da kuka aika mana akan wannan batu na wannan rana Idris Kasim Hausawa a labaran rahma
0: daga dandalin manasara zumunta yanzu kuma za mu tsallaka zuwa kasashen ketare Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ki amincewa da tsarin tsagaita wuta da Iran ta yi kuma ana sa ran za a sake komawa kai hararren sama bayan zaben tsakiyar wa'adin mulki na Amurka rahoton ya zo ne a yayin da jami'an Iran suka sanar da wani shirin kwana bakwai da suka gabatarwa Amurka wanda ya kunshi sake bude mashigar Hormuz da kuma rage tashin hankali a gefe guda kuma wani jami'in Amurka ya ce tattaunawar da ake da Tehran ta hannun masu shiga tsakani tana tafiya cikin kyakkyawan yanayi kuma da ma'ana a farkon wannan makon a cikin jawabin da ya yi a babban taron Majalisar Dinkin Duniya Trump ya ce yana ganin za a iya cimma yarjejeniya da Iran bayan zaben tsakiyar wa'adin mulkin Amurka sai dai a lokaci guda ya kuma yi nuni da yiwuwar sake komawa matakin soji kan Iran Kawancen da Saudi yake jagoranta a Yemen ya bayyana cewa sojinsa sun kakkabo wasu jirage marasa matuka guda biyu da 'yan tawayen Houthi suka harba zuwa birnin Riyadh tare da wasu makami masu linzami guda biyu da aka harba zuwa kudancin kasar. Wakilin BBC ya ce shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ya yi magana kan yadda lamarin jin kai ke kara tabarbarewa yayin da fararen kula ke ci gaba da fuskantar mummunan tasiri na wannan rikici a wani yanayi na nuna haɗin kai da ba kasafai ake gani ba a ranar Juma'a kuma

0: tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yayi Allah wade da karuwar har-haren da ƴan tawayen Houthi ke kaiwa kasar ta Saudiya. Prime Minister Pakistan ya ce tsaron masallacin Harami da ke Makka da kuma masallacin Annabi da ke Madina wani jallayi ne da ba za a lamunci ƙetare shi ba, yayin da yake jawabi a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a New York. Sheikh Bas Sharif ya jaddada cikakken goyon bayan kasarsa ga Saudiya tare da yin Allah wade da har-haren Houthi kan kasar. Ya ƙara cewa yarjejeniyar Makka ba ta nufin wata ƙasa guda ba, face nuna ƙudurin bai ɗaya na samar da zaman lafiya a yankin. Haka kuma ya yi kiran ci gaba da buɗe mashigar Hormuz da kuma Bab al-Mandab domin tabbatar da zirga-zirgar jiragen ruwa da kasuwanci. Prime Minister ya kuma ce Pakistan ta ɗauki matakin gaggawa ta hanyar haɗin gwiwar diplomasiya da sauran ƙoƙarin sasanci domin cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen rikicin da ke addabar yankin Larabawa. Yanzu kuma sai rahoton hasashen masana yanayi.
1: Aladin nan da Allah, hasashen masana yanayi zai fara ne daga garin Kano, inda ake sa ran samun hasken rana tare da gajimare a bisa ma'auni ne na 33. Jos da ke jihar Filato, ruwan sama da tsawa ke sa ran samu a bisa ma'auni ne na 27. Garin Kaduna kuwa yanayin ka iya kasancewa cikin ruwan sama tare da tsawa a bisa ma'auni ne na 28. Babban birnin tarayya Abuja, ruwan sama tare da iska sanya ake sa ran samu a bisa ma'auni ne na 29. Sokoto birnin Shehu, hasken rana tare da kadawa iska jefi-jefi a bisa ma'auni ne na 33. Daga kudancin kasar nan kuwa Ibadan da ke jihar Oyo da Enugu da Imo da kuma jihar Abia, yayyafin ruwan sama tare da kadawa iska ake sa ran samu a bisa ma'auni ne na 28. Idan muka je ga wasu daga cikin kasashen waje kuwa, Mombasa da ke Kenya, hasken rana za a samu jifa-jifa a bisa ma'auni ne na 30. Rahoton namu zai kammala ne da kasa mai tsarki wato Makka, inda da yarda Allah yanayin zai kasance cikin rana da gajimare a bisa ma'auni ne na 40. Maidi Aminu Ilyasu, Alabar Rahma.
0: Da rahoton hasashen masana yanayi ne muka kammala labaran namu na lokaci, sai dai kafin mu sallama ga bitan muhimman kanin su kamar yadda aka ji da fari. Kun ji cewa hukumar shige da fice ta Najeriya ta tsawaita shirin sabunta fasfo ga 'yan Najeriya da ke kasar Birtaniya. Sannan kun ji gwamnatin Zamfara ta ba da umarnin a sake buɗe makarantu bayan samun saukin cutar mashako. Adadin mutanen da suka mutu sakamakon barkewar cutar mashako a jihar Filato ya ƙara zuwa 31. Daga ƙetare kun ji Trump ya ƙi amincewa da tsarin tsagaita wuta na Iran. Sakon hikimar ya kasance kamar haka: samun 'yancin kai ba yana nufin kayi duk abin da ranke so ba. 'Yancin kai na gaskiya shine ka iya yanke shawara da kanka, ka tsaya kan abin da kai imani da shi ba tare da ka bari tsoron mutane ya hana ka bin abin da ya dace ba. A madadin sashen labarai da al'amari da kullum ya gidajen Rahma Farincin Al'umma da kafin wanda suka taimaka labarin ya zo gare ku, da wanda ya tattara labaran tukur Usman Ibrahim da ta nake cewa a ci gaba da sauraro lafiya.

0: To masu sauraro idan kuka biyo mu sanna a hankali kamar yadda mai girma waziri ya alƙawarinta ga waɗanda suka kasance da mu a makon da ya gabata dorawa zai yi dangane da tsokacin da yake yi akan yadda al'umma za su tsaya kai da fata su yi wa kansu qiyamul layli domin samun natijar da za a yi san barka da ita a yau har ma a gobe al'ummar da za su zo su yi farin ciki da murna cewar ba a yi asarar lokacin da ya gabata ba da haka ba tare da na jamu da nisa ba barin koma ga mai girma waziri domin ya dora mana a wancan maudu'i da aka faro makon da ya gabata kan yadda al'umma za su tsaya su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin yi wa kansu qiyamul layli da nufin yadda za su ladabo hanyoyin da za su magance matsalolin da suke fuskanta domin a samu ci gaban da ake fata.
1: To alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. To kuma yadda kai bayani Mala Abbas, makon da ya wuce mun yi tattaunawa akan wato ci gaban ƙasa, al'umma, jiha da cewar mutane da suke zaune a waɗannan wurare su ne ginshiki na ci gaban wannan ƙasa ko jiha ko al'umma. Babu wani ci gaba Mala Abbas da aka taɓa yi a tarihin duniya wadda ba mutanen ne suka jajirce suka yi ƙoƙari suka ga cewar sun ciyar da al'ummarsu da kansu ko ƙasarsu gaba. In ka dubi tarihi za ka ga kowace irin daula da aka yi a duniya mutanen su ne suke haɗuwa su jajirce su yi ƙoƙari su ga cewar sun ci gaba, rayuwarsu ta inganta, kuma sun gina wani abu wanda bayansu za su amfana su ɗora a kai su yi alfahari da wannan abu da suka tarar wanda magabatansu suka yi. Har muka ba da misalan wasu ƙasashe a duniya wadda a lokaci ƙanƙani saboda jajircewar al'ummarsu aka samu wato ingantuwa na tattalin arziki na ci gaban al'umma na rayuwa mai kyau. To amma daga ƙarshe bayan mun yi kira ga al'ummarmu na jihar Kano kowa ya ga irin rawar da zai iya takawa, mun yi maganar matsaloli irin namu na rashin kula na ƴaƴa barakatai ba ruwan mutane da su, wani ma sai ka ji an ce kwana da kwanaki bai san inda ɗansa ike ba, ba awoyi ba fa. Yanzu mutumin kirki wanda ike da kishin kansa ta yaya za a yi awa biyu uku balle uwa a ce bata ga yaro ba ko yarinya, amma sai ka ga wani lokaci fa yini guda tsir daga safa har magariba har isha, sannan ne kuma za a soma kururuwar ai ba a ga yaro ba ko ba a ga yarinya ba. To ai kaga Mala Abbas wannan ina za a yi maganar wani kishi da an kasa kishinsa ballantana garin da mutum yake zaune ko makwabci ko wani. To shi kansa ma kenan baya kishin kansa balle yayi na wani. To in dai kamar yadda muka faɗa al'umma za su yi zaman karofi kowa da inda kawai ya juya gabansa babu maganar ya za mu haɗa kai yaya ni a kan kaina zan iya bada gudunmawa da dai sauransu, to wannan ita ce hanya. To sai muka ƙare da cewar a farka a yi abin da kowa zai iya yi, muka kuma kwana da cewar in Allah da wannan mako za mu ɗora a kan wani rukuni na al'umma wadda nauyi ya sake ƙaruwa a kansu da su nuna hanya su ba da gudunmawa saboda su Allah subhanahu wa ta'ala ya hore musu wata dama wadda sauran mutane ba su samu ba. To shi yasa muka tsinto su daya da daya, muka ce su ma bari mu yi bayani a kansu. In mutum yana cikin wannan rukuni, to ya san akwai nauyi a kansa, kuma akwai alhaki na jama'a ya bada gudunmawa. Kullun ana ta faɗa cewar ita rayuwar nan gaba ɗayanta jarabawa ce daga Allah. In ya baka dama da dukiya, to jarabawa ce ya ga yadda zaka yi da ita, da yadda zaka yi margodiya, da yadda zaka yi amfani da ita domin ka taimakawa bayin Allah, da kuma dai abinda Allah ya ce a yi da dukiya. Kullun Allah yana faɗa Al-Qur'ani mai tsarki cewar ku yi amfani da dukiyar da muka baku kafin ranar da za ta zo da ba ta da wani amfani, kuma ba za ta maganta maka komai ba in dai baka yi amfani da ita ta hanyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa, wato shine taimakawa al'umma domin su ma su samu sauki a rayuwa. To karo na farko, kamar yadda na tabbata masu sauraro za su faɗa, shine wato shugabanni. Shugabanci mun faɗa cewar ginshiki ne na ci gaban al'umma. In Allah ya sa muka dace muka samu shugabanni na gari masu kishin al'umma da ƙasarsu, wadda wato tunaninsu ba kansu da ‘ya’yansu ba, da makusantansu kawai. Tunaninsu shi ne ƙasar, yaya za a yi a ci gaba, ya za a ba wa al'umma dama, ya za a yi ayyuka wanda zai taimaka wa al'umma su ci gaba. Bayan ayyuka na gini da titi da gada da waye, kuma ga yadda za a taimaka musu wurin wayar da kai, wurin ɗora mutane a kan hanya, da kuma inganta musu sana'o'insu da taimaka musu domin su tabbata sana'o'insu sun inganta ta hanyoyi daban-daban. Wani lokaci ta rage haraji, wani lokaci ta subsidy, wato gwamnati ta taimaka wurin rage kuɗin abubuwa. Yanzu kamar gwamnati tana so manoma su samu sauki, su yi noma a samu abinci, gwamnati takan yadda ta rage yawan kuɗin misali taki da kayan feshi domin a sauƙaƙa wa jama'a. Ga sunan hanyoyi daban-daban wurin karɓar rance, misali a bankuna gwamnati za ta iya tsari yadda za a rage wa mutane kuɗin da ake caje su da dai sauransu, ko kafa bankuna irin na musulunci yadda wato za a rage matsalar biyan kuɗin a kan abin da mutum ya ranta, da dai hanyoyi daban-daban. Shi yasa Malam Abbas muke cewar shugabanci muhimmin abu ne wurin tabbatar da ci gaban al'umma. Idan shugabanni masu kishi ne, masu tausayi, masu son ci gaba, masu tsoron Allah, da cewar za su je lahira za su yi bayanin yadda suka gudanar da mulkinsu, wani lokaci kai ta mamaki yadda malamai suke ta bayanai suna nuna yadda abubuwan nan ya kamata, amma mutane da suke kan wannan ragama da Allah ya ba su damar mulki su ƙeƙasa kunnuwansu kamar ba da su ake ba, kamar ba za su je lahira ba, kamar Allah ba zai tambaye su kiwon da ya ba su da amanar da ya danka musu ta mutane. To ala ayyi hal dai, Malam Abbas, abin da nake so na jaddada a nan shine shugabanni suna da nauyin gaske a wuyansu, da kuma haƙƙi na cewar su lura da ci gaban al'umma. Idan kuma ba su yi ba, tunda mu ba naɗa mana ake ba, zaɓe ake yi, to kaga ashe mun samu hanya wadda za mu iya jefar da wanda muka san ba sa ƙaunar mu ko ba sa yin wannan ayyuka na shugabanni da ya kamata su yi. Muka lura cewar ba su damu da mu ba, ba su damu da ci gaban ƙasar mu ba, to ai muna da dama mu ga cewar mun canja su. To wannan shine aikin ɗan ƙasa na gari, ya ga cewar lallai yayi bibiya ya tabbata cewar shawarwarin da ike bayarwa ana aiwatar da su kuma shugaba yana da damuwa da ci gabansa to kamar yadda na faɗa malabas din da su shugabanni Allah ya dora musu wannan nauyi dolan su kula da cewar mutane da suke mulka su ne abin damuwa kaga mutum an zabe shi an dora shi akan kujera amma ba ruwansa da ma ya tuntuba al'ummar ko ya bincika ya ga meye yafi damun su sai kawai gadara da rashin tausayi da rashin sanin cewar wannan mukamin ko matsayin ko kujerar da yake rike da ita ta al'umma ce amana ce ya Allah ya bashi mutane suka zama sila to ai kaga inda a ce mutanen mu za su jajirce su rigaiwa shugabannin mu hukunci daidai da abin da suka aiwatar ai za a samu canji za su ji tsoro cewar in ba su yi daidai ba jama'a za su hukunta su yadda ba sa su to ai wannan shine ɗaya daga cikin aiki na 'yan ƙasa na gari masu kishi masu jajircewa domin su ba da gudunmawar ƙasarsu da al'ummarsu da bayansu su ci gaba kuma a yi rayuwa ingantacciya. To mu a nan ƙasarmu akwai sarakuna wadda su ne wato kamar asalin ma shugabanni tun daga kan mai unguwa zuwa dagaci zuwa hakimi zuwa sarki kowa da rawar da zai taka kuma da sanda babu wannan shugabanci na siyasa da ake zabe ai su ne shugabannin su ne suke kawo ci gaban ƙasa yanzu wani rubutu da naga akai akan magabatan mu sarakuna da irin ci gaban da suka kawo naga wani da akai akan Allah ya ji kare ya masa rahama mai martaba sarki Alhaji Ado Bayero irin abubuwan da ya kawo a shekarun da ya yi a matsayinsa na sarkin Kano to haka sarakuna ko a ina suke ko mai unguwa kamar yadda na ce nauyin al'umma yana nan a kansa lallai duk kwanciyar da zai yi ya riga tunani me zai yi domin ya ciyar da al'ummar su gaba ya kawo musu sauki nauyi ne Allah ya bashi domin akwai miliyoyin mutane amma Allah bai ba su wannan matsayi na mai unguwa ba ko dagaci ko hakimi ya zabi wani a ciki ya bashi saboda haka ai ba za a bashi a banza ba to malabas an yi rashin sa'a abubuwa na ta gurbata wani lokaci sai ka ga wai basarake wadda talaka har gobe yana girmama shi yana ganin martabarsa amma shi tunaninsa kawai kuɗi me zai samu a cuci wannan talaka a kwacewa wannan talaka gona ya zama cewar irin wannan lamari wanda Allah ya dorawa basarake bai sauke ba ai akwai matsala shi yasa nake cewa Mala Abbas suna da rawar da za su taka sarki mai unguwa dagaci hakimi kullun kamata yayi abin da zai riga cika zuciyar su wurin tunani shine yaya zan yi in taimakawa mutanen da nake mulka ko suke karkashi na ta fanni daban-daban fannin noma makaranta tsaro lafiya da dai sauransu da kasuwanci irin abin da basarake ya riga juyawa a ransa yana tunanin yaya zai iya taimakawa al'ummarsa wannan shine shugabanci wannan shine nauyi da Allah ya dorawa wannan rukuni na shugabannin mu bayan nayi maganar zababbu wadda su ma ba su yi ba za ka iya tsige su to su kansu waɗannan da suke na gado din ai mutane za su iya faɗan albarkacin bakin su idan ba a yi musu daidai ba shi yasa kake ji wani lokaci sai a sarki ya cire hakimi ko ya cire dagaci saboda yayi wani zalunci ko yayi wani rashin ya kamata to ai anan mutane suna da dama in an ci zalin su in ba ai musu daidai ba su je su ma su kai kara saboda ba wanda aka bashi shugabancin al'umma ba dan ya kyautata musu ba ba dan yayi daidai ba kowa da wannan nauyin a kansa kaga malaba sun fadi rukunin shugabanni na siyasa sai mu dawo kan al'umma dai mu ce ai su ne dai suke zaben su in muka yi maganar na gargajiya su ma kaga mun dawo kan al'umma idan suka yi ba daidai ba za su iya kai kara gaba domin a maganta musu saboda duk abin da kaga yana juyawa saboda talaka saboda dan adam saboda al'umma saboda ƙasa abin yake tabbata saboda haka Malam Abbas kamar yadda na faɗa rukunin sarakuna su ma suna da nauyi da haƙƙi da ya kamata su duba su tabbata cewar sun taimakawa al'umma sai kuma manyan gari Malam Abbas wannan ga sunan daban-daban daga malamai magada annabi da sauran masu kuɗi da masu wadata da wanda Allah ya hore wa duk wani irin matsayi da girma a cikin al'umma to ai babu shakka Malam Abbas yana da nauyi a wuyansa alhamdulillahi malaman mu suna ta kokari ana ta iya gurgudun abin da za a yi illa kawai a maida hankali akan ci gaban al'umma da maslaha da zaman lafiya da kawo haɗin kai na musulmi da taimakawa juna ba maganar kiki juna yanzu ranan ina ji Malam Abbas wani yana maganar wani malami a Sokoto da wani abu ya faru ya faɗi magana baka ko mara dadi akan manzo sallallahu alaihi wasallam wani malami yake cewa to wai meye ma'anar yin haka me yake so ya nuna wani amfani zai yi wa almajiransa in yayi irin wannan magana to kullun akwai maslaha akwai hanya kuma tunda al'umma suna girmama malamai to ai maganar su kaga ta zama muhimmiya ta zama kuma wanda jama'a za su riga bi suna yi to in ana nusar da mutane akan aikin su da haƙƙin su da nauyin da yake kansu na suma su bada gudunmawa a ce yau hudu ba da za a riga yi duka tana kula ne da tabbatar da tsaida addini da jaddada shi da kuma ci gaban al'umma to ai alhamdulillah zaka ga rawar da za a riga takawa kuma dai alhamdulillah suna iya gurgudun kokari sannan akwai mutane wadda Allah ya baiwa kuma girma a cikin al'umma saboda halayyarsu gaskiyarsu tsantseninsu na tabbatar da komai ya tafi daidai zaka ga mutane a unguwa a gari ana girmama su to su ma suna da nauyi da haƙƙi su riga nusar da al'umma hanyoyin da za a bi domin a samu ci gaba ba kawai kai shikenan ka tsira ka girma kai kuɗi ko kai babban malami shikenan daga kai sai ƴaƴanka ko wanda kake da kusanci nauyi yana nan na al'umma akan ku ina kan mutanen nan da Allah ya daukaka dan jarabawa ce a gare su Allah ya ba su daukaka dan ya ga yadda za su yi amfani da ita su taimakawa al'umma su taimakawa addini wannan yana ɗaya daga cikin wato rukuni mai muhimmanci Malam Abbas wanda zai iya kawo ci gaba a cikin al'umma in aka samu haɗin kai aka samu fahimta da dai sauransu na san a wurare da yawa akwai kungiya ma da ake ta malamai saboda su riga canja ra'ayi suna ilmantar da juna akan yadda za a gudanar da harkar addini da wa'azi to ai ya kamata malamai su ma soma tunanin kafa ƴan kungiyoyin su domin su riga tattauna hanyar da za su taimakawa al'umma wurin ci gaba sannan akwai kungiyoyi Malam Abbas da ake kakkafawa a gari a unguwa yadda zaka ga ana hada kai in babu irin wannan ƴan kungiyoyi na neman ya za a yi mu ci gaba me za mu yi mu taimakawa kanmu ai ba za a samu ci gaba ba. Kowa sai ya yi ta kansa marar karfi ya fadi, mai karfi ya danna saura. To ai ita rayuwa ba haka take ba, kamata ya mala abas. Inde muna so mu ci gaba kamar yadda muke gani a kasashe na duniya da aka ci gaba. Yanzu ka dau abokan zaman mu na nan kasar mu Najeriya, kabilar Ibo da Yarabawa, haka nan kana gani yadda suke yi. Kowa da ya samu sai ya nemo dan uwansa, da ya samu sai ya cusa nasa. To ai san jama'a ne ya jawo ake ci gaba. In ka so jama'a ka taimaka, sai kaga an samu ci gaba. To daga ƙarshe Malam Abbas, sai mu kare da ɗaiɗaiku. Ɗaiɗaikun nan mu ɗaiɗai din nan kada ka ce ai naji wannan tattaunawa ta yi maganar rukuni rukuni, an ce shugabannin siyasa, sarakuna, ƴan kasuwa da malamai da dai sauransu. To ai babu ɗan adam mutum kwaya ɗaya. Za ka iya yi, kai ma ɗan adam kwaya ɗaya kana da rawar da za ka taka iya gwargwadon ikonka. Ka yi abin da za ka iya, ka ba da shawara ga abin da ba za ka iya yi da kanka ba. Kamar yadda hadisi ya zo cewar in ka ga abu marar kyau, ka yi amfani da hannunka ka gyara, in ba za ka iya ba ka yi da bakinka, in ba za ka iya ba ka kyamace shi. To ai kai ɗin nan kai kaɗai za ka yi mamakin irin gudunmawar da za ka iya bayarwa idan ka ƙuduri niyyar cewar kai ma kana da damar da za ka taimaka. Malam Abbas, ni da kai yanzu da muke ta wannan, waye ya samu? Ai babu wanda ya sa ni. Kaga yi nake don ina zaton watakil wani zai ji, wani zai koya, wani zai ɗauka, wani zai gabatar. To alhamdulillah wannan abun ba shi da ƙarshe, abun da ɗaiɗaikunmu za su iya yi ta hanya daban-daban, ba sai ta rediyo ba, a gida, a unguwa, a makwabta, a gidanka. Kama tabbata ƴaƴanka sun yi tarbiyya ta gari, sun zama mutane ƴan ƙasa na gari, ai gudunmawa ce. To ala ayyi halin Malam Abbas, kamar yadda kullum muke faɗa, in kunne ya ji to jiki ya tsira, waya za mu yi ne, yawa zai mana, wa muke jira, yaushe za a yi abin da mu kanmu ba mu damu da shi, ba mu taimakawa kanmu da kanmu ba. Ai dole ne Malam Abbas, in kunne ya ji to jiki ya tsira, kowa ya yi iya gwargwadon ikonsa. Mu kuma nemi waɗannan rukuni rukuni na al'umma, kowa ya yi, wanda bai bai mu ce ba mu yadda ba, muna da matakai daban-daban da za mu ɗauka domin mu tabbata cewar rukunin nan da muke da su sun zama sila na alkhairi, ba sila na rashin al'umma.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد ما سوء صورانا ونشرنا دولة المسلمين wanda gidan radio rahama mai albarka yake daukan nauyin gabatar muku da shi a ne muku gaisuwa irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan haka masu idan masu sauraron wannan shiri suna tare da mu a shirin da ya gabata mun tattauna a cikin littafin Sirajul Ikhwan da kuma littafin tambihul ikhwani ala qurbi hujumus sa'ati. Waɗannan littattafai guda biyu littattafai ne na Sheikh Usman bin Fodi rahmatullahi alayhi, Allah ya ƙara masa rahama shi da dukkanin waɗanda suka taya shi a wajen kawo canji a wannan ƙasa tamu, ƙasar Hausa da kuma biladu Sudan gaba ɗaya. A yau insha Allahu za mu tattauna a cikin ɗaya daga littattafan Sheikh Usman mai suna wato Usulul Adali li Wulatul Umuri wa Ahlil Falali. Wato wannan littafi yana da muhimmanci ƙwarai da gaske, shi ma na Sheikh Usman bin Fodi mujaddadi ya yi shi ne domin shugabanni na gwamnati domin nasiha da nusar da su hanyar da ta dace su tafiyar da mulkinsu, saboda mulki dai asalinsa na Allah ne, kuma duk wanda aka ba mulki to aro aka ba shi, kuma za a yi bincike a kansa a ranar alkiyama. Zai yi bayani na yanda ya tafiyar da mulkinsa game da talakawan da Allah ya ba shi jagoranci, kamar yanda annabi alaihi salatu wassalam ya ce wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Shugaba mai kiwo ne ko makiyayi ne, wato Allah ya ba shi kiwon al'ummarsa wato talakawansa. An san ra'i mai kiwon dabbobi, an san dabbobin nan a hannunsa aka danka su, duk abin da ya faru da su in na nagarta ne shi za a yabawa, idan kuma ba na nagarta ba ne to shi za a zarga. To haka ma shugaban mutane yake. Annabi ya kwatanta shi da ra'i, ya kamanta shi da ra'i mai kiwo, saboda wato fasaha irin ta Annabi alaihi salatu wassalamu wajen kusanto da abu zuwa ga tunanin mutane yanda za su fahimce shi. Saboda shi makiyayi al'adar dan adam ba wanda bai san makiyayi ba, duk duniya an san mai kiwon dabbobi, domin babu al'ummar da bata kiwo, ba a kiwo a cikinta. Saboda haka sun san irin nauye-nauyen da ke kan makiyayin dabbobi, sun san kuma alkhairinsa ko rashin alkhairinsa. Don haka kowa zai fahimci wannan saƙon da Annabi yake faɗa, shi sa ya kamanta shi da mai kiwo. Aikin da aka ba shi to yana da kyau a yi mara nasiha, a ja hankalinsa, domin kada mulkin nan ya zama masa matsala a gaban Allah ranar alkiyama. To shi sa Sheikh Usman ya rubuta wannan littafi mai suna Usulul Adali, wato tushen adalci. Tushen adalci sai ya ce li wulatul umuri wa ahlil falali, wato wulatul umuri shugabannin al'umma, su ake kira wulatul umuri, waɗanda suke jibintar lamuran al'umma su ne shugabanni. Wa ahlul falali da ma'abuta darajoji,
sune dai ma'abuta jagoranci a cikin al'umma ahalul aqdi ahalul halli wal aqdi sune masu taimakawa shugaba saboda shugaba baya iya mulki shi kadai to mataimakansa sun shigo cikin ahalul falali in sun tsaya da amanar da aka dora musu to shi sa wannan littafi yake da muhimmanci kwarai da gaske kuma za mu tattauna malam ya kawo wajen asalai kusan guda 10 wala Allah mu bi su daki daki wala Allah kuma mu tsallake wasu amma dai almuhimmu musamman duba da zamanin mu da irin shugabanni da suke shugabanci a kawunan mu yana daga wajibin mu mu yi musu nasiha mu nusar da su abinda Allah da manzon Allah suke so a cikin mulkin da suka basu suke tafiyar da rayuwa al'umma annabi alayhi salatu wassalamu ya tabbata a hadisi ingantacce na sayyida Aisha Allah ya kara mata yarda kuma wanda Imam Muslim ya fitar da hadisin

me kiwo ce Allah ya ce kuma sai an tambaye ta ranar alkiyama kiwon da aka bata tare da haka kuma karkashin kulawar mijinta take da ita da mas'uliyar da aka bata shi sai aka ce wal ima wal rajulu ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulul ar-ra'iyati me gida wanda aka ba kiwo ne me kiwo ne kuma sai an tambaye shi game da kiwon da aka bashi matarsa na karkashin kiwon da aka bashi da ƴaƴansa da sauran hadiman gida amma tare da haka kuma aka ce ita ma mace mai kiwo ce a gidan mijinta don haka kai shugaba ka tabbatar da cewa duk wanda yake mulki a karkashinka yake shugabanci to fa sai fa kai bayani akan sarana alkiyama yawa duk barnar da yayi to za ta shafe ka indai baka tsaya da haƙƙinka ba shi yasa annabi alaihi salatu wassalamu yace to ita shugabanci fa bayan zaman ta amana to hizyun wa nadamatu hizyun za ta zama wa wanda yayi ta kaskanci da wulakanci wa nadamatun da dana sani ban yi ba yawmal kiyamati a ranar alkiyama duk wanda ya zama shugaba to sai kuma aka zo aka yi istisna'i annabi ya ce illa man akhazaha bi haqqiha sai kadai wanda zai fita daga cikin wulakanci da dana sani man akhazaha bi haqqiha shine wanda ya rike shugabanci da haƙƙinta me haƙƙin shugabanci a kan gaba shine adalci malamai sun ce adalci shine ajiye komai a gurbinsa da ya dace a ajiye shi duk abinda ka canja wa waje ma'ana ba haka ya kamata a yi shi ba amma kana sane ka yi to wannan ya zama ba adalci ba ya zama kishi adalci adalci shine kowane abu ka ajiye shi a gurbinsa kowane mutum da yake karkashin ikonka yana da haƙƙi a kanka kamar yanda kake da haƙƙi a kansa to idan baka sauke baka bashi haƙƙinsa ba to ba adali bane kai haka nan shi ma in bai baka haƙƙinka ba ya zalunce ka bai adalci ba to shi sa anan ya zama cewa wato gobe kiyama mutum zai yi da na sanin bai shugabanci ba mafi yawan shugabanni za su fada cikin nadama saboda adalcin nan ba kowane shugaba ne yake iya tsayuwa da shi ba kuma shi ana son cikakken adalci ne ba gibi ake nema ba adalci kowa sai ka yi ma adalci yanda aka ce ka yi mar ba zancen wai ka kamanta ba ne ba zancen kamanta a cikin adalci adalci guda ɗaya ne sunansa adalci in ka yi ka yi in ba ka yi ba ba ka yi ba in ka tauye wa mutum haƙƙinsa to wannan ba adalci sunansa ba ba kuma zancen wai kwatantawa za a yi ba ko kamantawa za a yi ba idan mutum naira goma za ka bashi ka bashi naira biyar ko takwas ko tara ka tauye masa naira ɗaya to ba kai masa adalci ba domin mai haƙƙi dole a baki shi haƙƙinsa gaba ɗaya idan aka tauye komai ƙanƙanta abinda aka rage mar to ba a yi masa adalci ba to wannan shine asali na farko da Shehu Usman ya kawo shine yace an ta'rifa ayyuhas sultanu awwalan farkon abin da ya kamata mai mulki ya sani shine ya san qadarul wilayati ya san matsayi shine qadaru matsayin shi shugabancin shine al-wilaya mutane su dora maka su jibinta maka

0: masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu barkanku da jimirin kasancewa da mu a cikin wannan shiri namu na kungin zuma mabudin waraka shin da bisa al'ada ke zuwa muku dukkanin mako daga cikin gidan siyasar sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumil OFR wanda dakarun warakar ke daukar nauyin kamku bisa al'ada da wannan shiri mukan tattauna batutuwa da shafa ayyukan ci gaba da dastugun sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumil OFR din ke yi a kudancin Kano da ma al'amuran da suka shafi jam'iyyar ta APC siyasar kudancin Kano da ma siyasar jihar Kano baki daya al'ada shirin kuma kan zakulo muku wasu yan gaba gaba ko hadimai a cikin harkokin siyasar shi da tsohon sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumil OFR kama daga kan jagorori kwamitoci da ma dai sauransu sunana Abbas Aran Abbas ayo kuma shirin namu zamu ce mu babban kamu inda muka dauko muku guda kuma yan gaba gaba a cikin harkar yaɗa labarai da kafafen yaɗa labarai a gidan warakar wato wannan bisani tanga da labarin da kuke masa zamu soke sallama idan ta ajiye
1: musu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
0: talabar sani tanga ma ce kwana biyu ko mu ce an dan ja lokaci ba a shigo wannan shiri na kungin zuma ba ayo ga kada me za a bude mana a cikin shirin
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim muna godiya ga Allah subhanahu wataala da Allah karaya mu ka ba mu lafiya ka kawo mu wannan lokaci har yanzu ana damawa da mu muna ba da gudunmuwa a wannan kafata radio da kuma kafata sada zumunta ta zamani ubangiji wannan ni'ima da kai mana ba mun fi kowa ba Allah muna godiya a gare ka mun gode kware da gaske Allah mun gode Allah mun gode maka alhamdulillahi abas kamar yanda kai magana kwana biyu ba a jiya wada ma kowa ya san mu haka miki sai gaba ta zo kusan muke karyawa ko kuma in abiya ta so mai muhimmi za a ji muryoyin mu kuma duk wanda ya san mu ya san mu dama masu kai hari ne da nukiliya alhamdulillahi an bude campaign na kusan gaba daya tun daga kan shugaban kasa zuwa mai girma gwamna zuwa sanatoci kusan gaba daya an bude campaign na yan takarkarin mu to alhamdulillahi musamman mai girma gwamnan jihar Kano injiniya Malam Abba Kabir Yusuf a madadin jagororin gidan waraka a madadin mai girma shi sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila a madadin duk wanda ya shafi tafiyar siyasar gidan Kawu Sumaila mai girma sanata yake ba da umarni domin lokaci ne yanzu da duk wani dan gidansa da yake binne da kauye wanda yake loko da sako wanda yake cikin gida da waje babba da yaro mace da namiji ya bada umarnin a fito a tallata mai girma injiniya Malam Abba Kabir Yusuf a tallata mai girma shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu a matsayin dan takarar shugaban kasa dan uwan mu musulmi kamar shi yanda na gaya ma da mai girma gwamnan jihar Kano da su kansu sanatocin mu guda uku mai girma jagoran mu Saddaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau Allah ya kara masa lafiya da mai girma shi distinguished senator Malam Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila da Malam Ibrahim Shekarau da senator Barau Jibrin Maliya da yan majalisar mu na tarayya gaba daya da yan majalisar mu na jaha gaba daya an ba da umarnin duk wanda yake gidan waraka a fito a tallata wayannan mutane gaba daya a yi jam'iyyar APC sak daga sama har kasa daga kasa har sama
0: har musan tanga ba tarin fashi ka zanyi ba a wannan gaba wasu na ganin jam'iyyar ta kuma cikin take da kalubale da rikincin cikin gida wasu na ganin akwai waɗanda sun zama saniyar wari a cikin al'amura musamman ita a matakin jihar Kano
1: wannan Abbas wannan ka'ida ce ta siyasar Najeriya saboda mu yawanci Allah ya yi mu matsagaita duk da mun haura 46 haka da bakwai mun tafi tun daga kan SDP zuwa yanzu da ake siyasa mun san abubuwan da yake faruwa mun gani da idon mu kuma ita siyasar Najeriya mun kalle ta abubuwa mun kana muna kallon ta abubuwa da yawa muna daukar darasa saboda har yanzu mu dalibanta ne kuma ga malaman mu nan shi su sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila kamar inda su ma a koyar da su suke ta koyar da mu muna kallo musamman abubuwan da yake faruwa mun ga abin da ya faru a baya zuwa yanzu Abbas wannan ba za ka hana ba dama ita siyasar haka take kalubale haka yake
0: wasu ga irin wannan ka iya kaiwa ga kuma rashin nasara
1: gaskiya bana tunanin jam'iyyar APC ba za ta yi nasara ba sai dai wani kadarin na ubangiji amma jam'iyyar APC wallahi alazim za ta ci zabe daga kan shugaban kasa zuwa dan majalisar jaha bi iznillahi ta'ala wannan abu ne na siyasa an saba yin sa yanzu bari dan baka misali yanzu daukin baya baya daukin mulkin Jonathan
0: Goodluck Ibn Jonathan
1: to duk da wayan mu aka yi shi kowa kai ma da wayanka kalli yanda aka shiga gani ake kamar Nigeria ina ji gaba ɗaya tunanin ma Nigeria raba ta za a yi
0: kamar za ta dare a wannan
1: kan fa irin abin da ba a yi ba daukin mulkin kwana-kwanan nan na mai girma Janar Muhammadu Buhari ka duba irin masifar da aka shiga
0: a lokacin da ke neman koma ta biyu kenan
1: da ma ta yi wa farkon da ta biyu musamman a koma su ta biyu kalli abubuwan da aka ɗauka luka ɗauko tun daga kansu corona an ɗauka duba corona yadda aka yi ta an kan idan mu aka
0: kamar mutar daji
1: kalli fa yadda manyan mutane aka yi ta mutuwa aka yi ta alakanta abin da siyasa aka yi ta alakanta kana kallo fa shekara 100 nawa ba a taɓa hana sallar juma'a a birnin Kano ba a jihar Kano ba zan ce ma amma sai a wannan lokacin na Janar Muhammadu Buhari sallar juma'a ma kana gani ba sai da aka zo ana ba a yi a masallaci ba
0: ane wa dan takarkun shugaban kasa hasashen shan wahala irin ta shima Muhammadu
1: Buhari sai an kara sama ka ji duk a wannan mulki na Janar Muhammadu Buhari dauki musibar da aka shiga ta yinwa lokacin Janar Muhammadu Buhari kana kallon kamar sama za ta fado an koma ba sai da ta kai ana cin tafasa ana cin rai dori a nan garin muna kallo ba aje ko ina ba shekarun da suka gabata
0: to wannan musantan ga zan dinni ci ne
1: sai an kara sama alhamdulillah indai akan abinci ne a wannan mulkin na Aswaji Bola Ahmed Tinubu alhamdulillah abinci ya saukaka yana ta sauka har yanzu yana sauka alhamdulillah dole mu gode wa Allah domin Allah ya mana ni'ima dole mu gode masa domin a baya kana kallon shinkafa sai da ta kai 120 kwanan shi buhu sai ta gwamnati sai da ta Hausa ta kai 90,000 amma ko yanzu alhamdulillah ta Hausan kana kallo ba ta fi 40,000 da wani abu ba ai sai mu gode wa Allah ta gwamnatin ba ta fi 60,000 da wani abu ba ai sai a gode wa Allah a kwana-kwanan nan ne fa wannan abin ya faru ka duba irin matsin da aka shiga a harkar man fetur da Buhari lokacin mulkin Janar Muhammadu Buhari a lokacin aka rubuta komai na cire subsidy na mai nawaye an yi shi an gama yi za a yi gona ba ta nuna zuwa sai ne shi amma duk irin wannan matsin da muka shiga na rayuwa ya kamata mutane mu gane sai mu dinga gode wa Allah Allah kawo mana dauki amma ba za ka ce wai matsi wai na wahala bane a hanyar da dole akwai sakacin shugabanni ka dauko tun daga kan Obasanjo da aka dawo mulkin demokradiya wace wahala ce ba a sha a Najeriya ba rayuka nawa aka rasa dubu lokacin Jonathan kallo Boko Haram kana kallo fa lokacin Boko Haram kana kallon yanda muka dinga fama a musamman ma mu a arewacin Najeriya nan kallo ba kana kallo masallaci ake zuwa a sabon ba mu yadda da kowa ba naira in ka to da ita kowa kyamar ma ya zo inda kake kake duk musifan nan da muka shiga fa wannan fa na fula ce akan irin wa'ancan abubuwan da muka shiga muka je ne da junan mu aka sa ka duba fa yanda aka dinga tafiya in an zo aka ga sojoji komai fa sojoji in aka to sai mun daga hannayen mu da mu da iyalin mu muka shiga wani kangi duk mun manta waccan abin da ya faru ya kamata mu dinga goyon da yawa Allah kuma mu dinga cewar Allah ka zaba mana shugabanni na gari Allah ka zaba mana mafi alkhairi to wannan matsalar ta faru na cewa rawai Bola Ahmed Tinubu ni ina ganin mu gode wa Allah ma da Allah ya ba mu shi a matsayin sa na dan uwan mu musulmi wanda yana iya yin gwamnatin kuma ana tafi da ita ana yin daidai gurgudu mutane ne ba su sani ba abubuwan da yake yi lokaci yayi za mu fito za mu haska wa al'umma irin gudunmuwar da ibayar ake yi musamman na aikace-aikacen arewacin Najeriya mutane duk ba su sani ba amma ba yanda za ka iya yi dama ita ga guguwar in ta zo dama haka ake ta yin ta amma ina gaya ma cikin sauki in Allah ya yarda Allah ne yake ba da mulki ga wanda iso lokacin da ya so to Allah muna kaddarawa Allah mun roke ka ka ba wa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da shi da gwamnan jihar Kano engineer Abubakar Yusuf da sanatocin mu da ƴan majalisar mu na tarayya da ƴan majalisar mu na jiha na jam'iyyar APC Allah ka kaddara musu su koma kujerunsu waɗanda suka zo sababbi a ci zabe domin a ci gaba da ayyukan alkhairi da ake yi.
0: Har ba sai tangabar mu dan koma kadan wancan batu na man fetur da kace gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari ita ta samar da wancan tsari shi kuma yazo ya dora akai. Wasu na ganin shine shugaban kasa zai iya cewa lokaci guda ko ya dauko da hanyoyi da dabarun da za a ce an samu sauki a wannan farashin yayin ninkin baninki.
1: To wannan ba za ka iya cewa komai ba a baskaru ba halin da ake ciki a duniya yanzu. Na fadace-fadace da ake yi na gabas ta tsakiya yana da alaka da tashin man fetur, amma mutum ba yanda zaka iya yi da shi, ba yanda zaka iya kawai mutum gani yake wani cewa kawai Bola Ahmed Tinubu ne, amma ba yanda zaka iya yi, amma Allah shi ne shaida. Amma wannan siyasar duniya ce, musamman wannan fadace-fadacen na Middle East da ake yi, ya kawo abubuwa da yawa na rashin man fetur din ma na kasuwar duniyar, na shan shigewa da fadace-fadacen nan da ake yi mai kullun zaka ga ba iya Najeriya bane abin da yake faruwa. Kuma cire tallafin nan da aka yi na man fetur, ai ga masana sun fito suna faɗi da ba a cire ma yanzu da ba wannan zancen ake ba. Kuma da aka cire tallafin man fetur din nan, yau in Kano tana samun giran naira 1000 a baya, amma da aka cire tallafin nan yanzu Kano tana samun iya tana samun naira 500 ko 6
0: ina yake.
1: To alhamdulillah, alhamdulillah gashi nan alhamdulillah a jihar Kano, ai sai mu yi wa Allah godiya gaskiya. Duk dan jihar Kano, duk dan jihar Kano ba za mu yi wa Allah butulci ba. Allah ya ba mu gwamna wanda magana ta Allah ka tsaya ka kalli injiniya Abubakar Yusuf a matsayinka na dan adam, musamman a matsayinka na dan jihar Kano ka tsaya ka kalli jihar Kano da yanzu da baya gwamnonin da suka yi, magana ta Allah dole ka ba injiniya Abubakar Yusuf credit, dole ka ce masa waldan saboda aikace-aikacen alkhairi da yake yi musamman a cikin birnin Kano da ƙauyukan Kano. Muna godiya ƙwarai da gaske, an samu gwamna mai tsayawa kuma ka san mai matsalar in yayi kuma yana bibiya. Wallahi yau kwana uku ne ko biyu na ji kwamishinan ruwa na jihar Kano Dr. Dahir Hashim ya yi wasu maganganu a wata kafa ta sadarwa, wallahi akan harkar ruwa a jihar Kano Abbas. Na rantse da Allah, gashi dai kwamishina ne matashi ne fa, yaro ne matashi, shekararsa 32 ne ko da uku, bai fi 31 da 2 ba fa. Abin ya bin mamaki da ya zo yana maganar ruwan jihar Kano, wallahi Abbas sai kanka ya buga. Da idan ka duba ka yi sacin za ka hango shi, Express Radio ne, Express ne suka san shi. Dan Allah ka yi sacin ka ji abubuwan da ya faɗa akan matsalar ruwan jihar Kano.
0: Shi gaba da aka samu koko dai abin da ake so a ruwan jihar
1: Kano. An yi matsalar da aka samu a ruwan jihar Kano tun a baya, abin da ibin mamaki. Ɗauki injiniya Rabi, tun da kan ka bi riga ka ɗauki injiniya Rabi Musa Kwankwaso. Me ake ce masa injiniya ko akan harkar me?
0: Harkar
1: ruwan sha. Amma ya zo ya shekara 4 bai iya gyara matsalar ruwa a jihar Kano ba. Ya tafi Malam Ibrahim Shekarau ya zo, matsalar ruwa bata gyaru ba. Injiniya Rabi Abdullahi Umar Ganduje ya zo, Dr. Rabi Musa Kwankwaso injiniyan ruwa ya kara dawowa, matsalar ruwa bata gyaru ba. Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya zo ya shekara 8 matsalar ruwa bata gyaru ba. Amma zan yi maka adalci, a baya lokacin Malam Ibrahim Shekarau matatar gidan ruwa ta Tamburawa da irin yadda aka gyara ta da irin yadda aka yi mata, to da an samu ƙwararru kwamishinonin waɗanda za su sa aikin tun lokacin, to da a ce kowane gwamna a cikin waɗannan mutanen da an samu matsalolin da shi kwamishinan na yanzu ya faɗa sun gyara su, da tuni ba wannan zancen ake ba, da tuni mun fitar mun daina ma maganar ruwa a jihar Kano
0: gaba da jihar Kano,
1: wallahi mun daina. Amma yanzu da ya zo ya maganganun matsalar ruwa, wallahi Abbas abin mamaki, ya maganar tun zamanin sarki Alhaji akwai wasu ruzabuwa da aka yi irin inda ake ajiye ruwa, ya faɗa a goren dutse tun lokacin kusan, yana maganar kusan shekara 40 da wani abu. Ya yi magana farko ya zo ta biyu kusan shekara 40 da wani abu. Tun da aka yi su ba a taɓa sa musu ruwa ko su ɗaya ba.
0: An yi su dai an wufantar da su
1: ba a taɓa sa ruwa ba fa. Engineer Rabi Musa Konko Sako. Engineer wise way yet has so shekara tapa ze hudu. Amma hankal bai iya ban bai sani bane kuma inji kuma ya rike gidan ruwan fa amma fa kana kallo amma yanzu da Allah ya kawo shi dan Allah ka nemi hira yaron nan ka gani wallahi alazim da ya fito da abubuwan da ake yi yanzu injiniya Abba Kabir Yusuf ya sa ayi wallahi duk mai hankali a jahar Kano ya san kuma ya fada ba ƙarya ba a je a gani
2: abibiya
1: aje duk me so ije igani ana yin aikin ko ba a yi ya fadin aikin da ake a goran dutsen wanda na zabuwa din yace akwai so da mutum 60 suna nan suna aiki kaje a cikin ta suna nan suna aiki ya fadi gidan ruwa na tamburawa ya fadi na chalawa ya fadi na duka hatta da kauyuka wanda ruwa zai dauko tun daga babai yazo har Kano ya kai tsanyawa su waye din ya fada aikin suke yi suna sa ranka engineer Abba Kabir Yusuf a tafiyar sa da zai yanzu ya gama gwamnatin sa kafin ya dawo tinuwa ta biyu in Allah ya da muna sa ran zai dawo yace za su ci kashi 60 na aikin da na matsalar ruwan sha a jahar Kano wallahi na yi mamaki kwana biyu ne wuce ni ga nau ne ba jiyo ba kuma Allah yana jira babu ƙarya wallahi ina zaune na ga ruwa a gidana yanzu
2: na kuma wanda gwamnatin kana take aikowa
1: nan sai da Allah shi ne ruwan famfo har bidiyar sa gashin na da shi kuma naga wasu unguwannin a nan cikin birnin Kano naga hirarrakin su suna cewa ruwa sun samu to a hankali da wannan ne nake kira ga al'ummar jihar Kano ina ga ba wannan ne babban aiki da engineer Abba Kabir Yusuf dole ka sara masa kaga shi ma engineer ne na ruwa amma da yake hankalinsa ya zo kuma ya debo matasan commissiononi ya sa wanda hankalinsu duk commissiononin mu da aka yi ba wanda hankalinsu ya kai kan irin wannan sai ne yanzu kaga dole ya zama wajibi a dinga sa matasan yara a harkar gwamnati gashi ya zo ya kalla ya gani kuma yanzu gashi an zo ana yin aikin an suwo injinan wanda engineer Abba Kabir Yusuf kawai ci yayi farkon gwamnatinsa ina gaya ma zaka ji sai nan gaba za mu fito za mu wayo da mutane kai yanda babba da zaka yace a bashi dama ya kawo kayan ruwan kuma ya je kawo rubabbu icin da kudin aka sa kayan suka lalace amma engineer Abba Kabir Yusuf ya kawai ci amma kullum aka tashi sai a ce yayi butulci ya ci amana ga waɗanda suka ci amana Kano dukiyar Kano suka ɗebe aka kawo musu kuɗi indala suka keɓar da su amma kullum ce ake yi engineer Abba Kabir Yusuf ya ci amana yayi butulci ya ci amana ga butulaye can to da wannan nake kira ga al'ummar jihar Kano musamman gyaran ruwan nan da ake yi a matsayin mu na yara a matsayin mu da muka san inda da tunda ga inda hanyoyin ruwa suke ga inda ake samun ruwan famfo duk mun sani a unguwannin mu to yi kwamitoci yanzu a cikin gari duk inda muka san hanyar ruwa ta biyo mu sori mu nemi wayannan ma'aikatan tun yanzu a fara wani ayyukan ruwa da inda aka je aka gini kwata wajen wani ya gini a wajen wani ya danna wajen tun yanzu mu sanar a gyaggyara saboda ruwa gashi nan zai samu a jihar Kano karshen wahalar ruwa ta zo mana kullum zaka zo nan tsohon deputy gwamnan kwamarar dan gwarza din nan wanda yake musu takarar gwamna NDC zaka zo ya tashi yana maganar matsalar ruwa engineer Rabi Musa Konko sai so gwamna shekara hudu shekara takwas amma ya kasa gano waɗannan matsalolin sai yanzu yaro dan shekara 32 da engineer Abba Kabir Yusuf ya kawo ya gano waɗannan matsalolin gashi za mu samu ruwa ai sai dai mu ce alhamdulillahi ta bangaren nan kenan engineer Abba Kabir Yusuf ka duba ayyukan da yake mana a cikin birni alhamdulillahi titunan nan na cikin birni gaba ɗayan su kana kallo duka ayyukan nan an zo ga sanar ana ta mana tituna duk wanda ya gani ya san da yanda titunan mu suke alalace amma yanzu duk cikin birnin Kano kusan local government din nan tara nan gaya ba ba inda titunan su ba a gyara ba ka dauki kauyuka ka je ka ga yanda ake musu feeder road ake yin ayyukan titin 5 km da aka fara tun wancan lokacin ba a gama ba aka san yanda aka yi yanzu ya zo ko ina kana kallo ya gyara su yana ta gyara ana ta gama su gaba daya in ka je kauyuka an sa fito duk yanda ka san a Egypt kake ko a wani abu ai sai dai mu gode wa Allah domin maganar da kai ta wannan abun da suke karba to alhamdulillah mu dai a jihar Kano muna kallon sa dauki kudin yan pension din nan dan girman Allah ka kalla jahar Kano muna da iyaye wasu iyayenmu ne wasu yayyenmu ne wasu abu iyayen su abokananmu ne ka duba shekarun da suka kai suna mulki suna aikin gwamnati amma ya akai kudaden siyo kalli saura kadan a sallama duk wanda yake aiki a jahar Kano yanzu ba shi baya larurar ya aiki ya gama haƙƙin sa za a bashi to a wannan me yafi dadi wannan duk wanda yake bin haƙƙi ana yin sa me yafi dadi irin wannan ai ya kamata gwamnonin nan ne da suka yi a baya su zo su karra da engineer Abba Kabir Yusuf domin duk wani tsari da zaka dauko wallahi engineer Abba Kabir Yusuf alhamdulillah amma ɗan adawa ba za ka hana su ba domin zan zo ma kansu musamman shi jagoran nasu da yake ganin shi yake durawa shi yake saukewa
2: ana musali tunda kafin mu je gare su tunda dama ka saba kai ku buga kai da su bari mu kalli wani al'amari da ake kallowa a can sama sama jam'iyyar ta ku ta APC kamar ta hana adawa ta yi tasiri a Najeriya
1: jam'iyyar APC ta hana waye adawa
2: ana ganin dai ɗan adawa suka biyo akan murƙushe su ko kuma a rinka dai wata bita da kulli
1: wa aka taɓa murmushewa ko kuma wa aka ce ma gashi an yi ai duk wanda ka ganshi ko yayi wani abu ne bi akwai abin da yayi a gwamnatanci
2: hadakar da aka samu sai kuma ga wasu sun tare ana ta zargin kamar na tasiri da
1: yayi ai ka san shi Rabi Musa Kwankwaso ai harkar sa ce ai ka kyale shi kawai Rabi Musa Kwankwaso anan nake fade tun a baya nake gaya muku ne ku ne ba na fada fa yafi so dari na gaya muku Rabi Musa Kwankwaso local champion ne siyasar sa iya Kano ce ka gane mutane ne har yanzu muna fade ana ganin kamar wai mu yara ne ba mu san me muke ba ko ba mu san me siyasar Rabi Musa Kwankwaso a karatun da muke mata ka kalle ta tsaf iya Kano ce ka san me iya Kano ka duba tun daga kan inda zaka san iya Kano ce dauko wanda suka kiwoye shi lokacin da ya takara shugaban kasa din Najeriya an ka cire Buba Galadima kap Najeriya ba shi da rab zababban ko tsohon rab da ake yi a jahar Kaduna ka gane ko a jahar Katsina a ce wannan tsohon rab ne tsohon sanata yana tare da Rabi Musa Kwankwaso lokacin da yake takarar shugaban kasa ka taba gani ka taba ji
2: amma ya tsarin takaru a wasu jihohin
1: sai an gaya ma da tsayar takara ta shirda Allah ana gaya ma wani rawa yayin dan takara na buyi gaya mun dan takarar da aka tsara wasu jihohin na shirme ka gane Buba Galadima ne shi kuma Buba Galadima dama kowa ya san waye shi tun lokacin janar Muhammadu Buhari su ne wayanda sai da Allah ya raba su da janar Muhammadu Buhari ba janar Muhammadu Buhari ya samu dama shi Buba Galadima a Yobe yake Yobe state idan ka je ka ce Buba Galadima a mazaɓar sa ya fito da mutum ɗaya takarar kansila a zaɓa to ka haɗa shi da aiki
2: bai san su ba ko
1: ba ba za a taɓa iya zaɓar sa ba to an bai sanya za a yi ma a zaɓi dan takarar kansila a mazaɓar sa amma sun kware a wajen makalewa a gun mutum suna tunzura shi ana hulɗa da su ana abubuwansu wanda lokaci zai yi da zamu fito mu faɗa ka gane Rabi Musa Kwankwaso ka auna takarar shugaban ƙasa yake amma abun takeici in ka duba ka kalli su waye sai ga wasu sun sassa Rabi Kwankwaso wasu dungurawa wasu wani Aminu Abdusalam Abdul Abdusalam din nan wasu ne fa wasu ne fa wasu ne wani ya takarar shugaban ƙasa kuma duk abin da yake faɗa injiniya Rabi Musa Kwankwaso ka tsauna ka tsaya a hankali gashi nan muna kallo yana faruwa sai da yi isgilanci ice obi in ba ka manta ba hirar tana nan in sama ita gata ice shi ya fi ƙarfin yin obi mataimakin shugaban ƙasa a baya lokacin da yana takara a NPP obi yana a Labour Party ya ce waye wani obi obi haramu ne mun riga shi gokewa mun yi kaza yayi mun yi kaza bai yi kaza ba mun yi kaza muna da hirar shi yasa tarihi muna kallon abubuwan da yake faruwa amma yau ya akai kana kallo saboda bukata yau obin da yake gaya haka yau shine mataimakin obi kuma wai ka san mai obi in ya muri
2: ba ganin wani hadaka ne cikin Najeriya
1: ka ce to waiwa jihar Kano ya kasa cincuban lantana wata Najeriya ya kasa cetar jihar Kano ga yamun cetar jihar Kano da ya kasa cetar jaha kwaya daya gace yayi ya gama ya cece ta a halin da take ciki Allah dan ya bada misali Allah ya kawo mana Malam Ibrahim shekaru ya katsewa Rabi Musa Kwankwaso shekara hudu ya kawo Malam Ibrahim shekaru Malam Ibrahim shekaru ya zo ya tarbiyyantar da jihar Kano ka gane ya kara musulunta da ita dama musulma ce
3: ya ƙara musulunta da jihar Kano dan faye koya injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso a halin da yake so dora Kano ya gyara jihar Kano Malam Ibrahim Shekarau addini ya shiga tsakatin mutane akai gyara hizba da zakka da waye duk abin da za a yi da addini abubuwa suka ragu harkar daba babu komai babu amma Allah ya ƙara dawo da injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso dan ya nuna masa ya masa ishara bisan Allah yana istidraji ba ya kawo shi yana domin sheke ba da mulki ya ƙara dawo da shi amma injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso kana ji yanda ya dawo Kano da yanda ya dinga fadan maganganu da yanda ya dinga farici da ya dinga koyawa yara rashin tarbiya na zagi na cin mutunci na waye ina da misalai da yawa da zan baka wanda ba ƙarya bane a jihar Kano muke muna kallo wanda yana ɗaya daga cikin babu ƙarya yana ɗaya daga cikin da yake koyawa yara rashin kunya da rashin tarbiya a jihar Kano duk ga kalamansa nan muna kallo kuma muna kallo ga sunan suna yawo ya faɗa injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ya hau ya karɓi lasifika ya ce malamai malamai na jihar Kano da suke hawa mumbarin addini faranar juma'a suke huduba yake gaya musu idan ba su daina shiga harkar siyasa ba in ba su daina shiga harkar su ba shi ma zai hau mumbarin sai yana da mumbarin ashariya a jihar Kano fa ya faɗi wannan yana da mumbarin ashariya da zai hau a gaya wa malaman kuma gashi nan muna kallo ba ƙarya ba ne ka dubi postin da ya za a yi ka dubi zagin da cin mutuncin da yan kwankwaso ya suke yi waye koya musu mumbarin ashariyar da ya faɗa irinsa ne akwai wata yarinya kwana-kwanan nan saboda an balle yar kwankwasiya ce kwana-kwanan nan ta fito ta faɗa na ganta a social media ta yi rantsuwa ta ce wallahi duk tarbiyyar da suka koya ta zagi da rashin mutunci a gidan Rabi'u Musa Kwankwaso aka koya musu kuma ba ƙarya ba ne yaushe aka rabu ne da shi da injiniya Abba Kabir Yusuf kwanan nan aka rabu amma ta fito ta faɗa ka ji wani ya fito ya mata ƙarya ya ce ƙarya take yi saboda me tarbiyyar da ake koya yara ji ka duba kana kallo a jihar Kano muna kallo ɗan kwankwasiya a gaban Rabi'u Musa Kwankwaso Aminu Wali sai da aka ɗauki hularsa baba Aminu Wali a jihar Kano a masarautar Kano sai da ɗan kwankwasiya suka ɗauki hularsa dattijo da ƴaƴa da surukai da kowa ɗauki malam fantani a airport sai da suka ɗauki hularsa ɗan kwankwasiya a gaban Rabi'u Musa Kwankwaso bai taɓa tsawatarwa ba Rabi'u Musa Kwankwaso ne yake cewa su ma za su ga yara da yaran da ake ji duk abin da ka sani a dan a wasa jantaɗi a yi waye duk wasu kalamai da Rabi'u Musa Kwankwaso ya zo ɓata mana jihar Kano ya yi shekara huɗunsa ya gama Allah ya kawo Dr. Abdullahi Umar Ganduje Allah ya yi amfani da shi ya kawo Dr. Abdullahi Umar Ganduje amma kana kallo saboda Dr. Abdullahi Umar Ganduje bai yarda da wannan tsarin na rashin tarbiyya ba kana kallo yadda suka karke da shi bai yarda da shi zai a kawo gwamnatin sai yanda ya yi da ita ba kana kallo amma kana kallo yadda yake furici su ne su suke yi za su naɗa ka su sauke za su naɗe kafan wandonsu su dawo su kwace tunda su suka bayar duk fa ya manta Allah ne yake yi ba shi ba amma Allah yana yin amfani da shi aka zo aka gama Dr. Abdullahi Umar Ganduje shekara 8 dan ya nuna da Rabi'u Musa Kwankwaso Allah yana nan ni ne Allah ya nuna dan Allah ya nuna ni ne Allah ya ƙara yin amfani da shi me yake so ya sani ne ba shi ne yake wannan tunkahon ba idan ka ɗauka ka ɗauki ƙissar annabi Musa da Fir'auna kwatankwacinta ne da injiniya Abba Kabir Yusuf da injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ka ɗauko wannan ƙissa Allah ya nuna masa to ka gama ya ba wani ka gama kai kake ganin kai kai bari a ɗauko na cikin gida ɗan cikin gida Allah ya ba injiniya Abba ya sa ya kawo masa injiniya Abba Kabir Yusuf ba dai shi bane ƙololuwa kuma ya tara mutane ya gaya musu ƙololuwa kenan an kai ƙarshe wanda ya kawo shi ne injiniya Abba Kabir Yusuf ya gaya wa duniya babu wani wanda zai kawo da ya wuce injiniya Abba Kabir Yusuf haka ya faɗa ƙololuwar ƙurewa an ƙure ya kawo injiniya Abba Kabir Yusuf Allah duk dan yayi amfani da shi amma kana kallo yau ya ake da injiniya Abba Kabir Yusuf da shi
2: wani ne mai gaskiya ne mai gaskiya a cikin su
3: haba da Allah abas mun fa ba idan mu arfe yake ba harkan nan muna kallanta ba wannan tarihin da nake baka mai hankali ya kamata igani engineer Rabi'u Musa Kwankwaso ya kamata igani idan na dauko wata sifa yana ganin kamar shi yake iya yi ai yanzu ba in ka lura duk kalaman da yake yi akan engineer Abubakar Yusuf ka duba fa ya gama yabansa ya ce shine kaza abba ne ni abba ma yafi ni gadojin nan da aka yi duk na jihar Kano wai sai zo kankar wannan magana duk gadojin da aka yi a jihar Kano da waye ya fada abba ne ya zauna ya tsara ta lokacin gwamnatin sa engineer Abba Kabir Yusuf ne ya tsaya ya tsara duk ya gama fade yayi komai yanzu dan Allah dan annabi ga mai hankali ga wanda ya san me yake yi da wani ido engineer Rabi'u Musa Kwankwaso zai kalli mutanen jihar Kano yace musu engineer Abba Kabir Yusuf baya aiki ko barawo ne ko mace amana ne mutane su yarda da shi dan Allah ya gama na ga maka dauko kissar can fata Fir'auna da annabi Musa ka gane dai ya gama cewa su wani barayi wani mace ya amana ba za mu dauko mutum ba zai mana biyayya ba za mu dauko kara ba sai Allah ya ce to bari in gwada Rabi'u Musa Kwankwaso sai Allah ya dauko wanda yayi shekara 40 da kansa yake fade shekarar sa 40 da wani abu suna tare shine nace ka dauko Isa annabi Musa da Fir'auna sai Allah yayi amfani da shi ya kawo shi yau engineer Abba Kabir Yusuf shine gwamnatin jihar Kano yau ba sa tare da engineer Rabi'u Musa Kwankwaso haba dan Allah malaman Kano ya kamata ku fito ku dinga fadakarwa fa kada wani bangaranci na siyasa ko na addini ko na abu isa ku yi shiru da bakin ku Allah ba zai bari ba ya kamata ku dinga yi wa Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso wa'azi mu ba malamai bane amma fa ya dinga fahimta fa ka dinga gane fa abin da yake towa taki taki a hankali fa Allah ya kawo engineer Rabi'u Musa engineer Abba Kabir Yusuf shekara 40 yana fade komai da aka yi a jihar Kano ya ce engineer Abba Kabir Yusuf ne lokacin mulkin sa dan azab engineer Abba Kabir Yusuf Allah ya amfani da shi ya ba engineer Abba Kabir Yusuf din kuma ya gwada shi aka zo aka ce ba za a ba shi certificate ba hankalin engineer Rabi'u Musa Kwankwaso sai tashi Allah ya amfani da wasu mutane irin su Kawu Sumaila irin su Kabir Alasarum irin su Joba da suka zo aka hadu Allah ya amfani da irin waɗannan mutanen aka zo za a kwace ba za a ba shi certificate ba aka karbo za a kwace a kotu daya biyu uku Allah ya bayar engineer Rabi'u Musa Kwankwaso bayan ya zauna da gindinsa akan kujera tara mutane ya gaya musu suna nan a raye to shi fa duk kujerar da aka tacci zabe zai kujerar sa kowaye gwamna na asali shi zai nada duk wanda yake so ka duba ka gani Allah ya bar shi ya zo ya nada commissiononi ya nada ciyamomi ya nada duk wanda yake so a gwamnatin engineer Abba Kabir Yusuf kowa ya gani
2: kana so ka ce shi kadai ne mai ruwa da tsaki a cikin
3: jami'a kadai ne babu wani inda akwai waye duk muna nan ga su kawo su mai nan
2: a ku da magida aka mara a ce an zo an yi taro wani kawo commissioner wani kawo
3: ba a yi ba babu wanda akwai sun isa ba ga su kawo nan ba kallon idan sai ya gaya musu fa shi fa gwamna nasa ne duk waɗannan mutanen da suka zo suka hada aka yi rigimar da dukiyarsu da karfinsu da connection ɗinsu yace musu gwamna nasa ne Allah ya ce ku je ku bar shi Allah ya yi aka kai kawo commissioner ya kawo ciyamomi councilor Rabi'u Musa Kwankwaso yana zaune yake na advisor na councilor su babai zari councilor duk sai da igama sai Allah ya ce to mulki nawa ne ni nake bayarwa engineer Abba Kabir Yusuf shi zan tambaya ranar alkiyama ba kai ba yau ya akai kana kallo yau ya ake da engineer Rabi'u Musa Kwankwaso da abba wannan ya kamata ya zama mutane ishara amma ga wanda bai gane ba ga lokacin nan dama waɗanda ba su gane din ba masu zuga shi suna nan a kusa da shi waɗanda ba sa basha wallahi alazim karmu na rantse ma da Allah ba sa dora engineer Rabi'u Musa Kwankwaso a harkar Allah ta tauhidi ba sa dora shi domin abu ya faru lokacin da muke harkar engineer Abba Kabir Yusuf za a je campaign su kawo su mai ne suka ce a yi a kwanar dangora sanda za mu je kwanar dangora taro ranar da su kawo su mai ne suka ce a yi akwai wani makusancin Rabi'u Musa Kwankwaso kowa yana muna ji suna ji kowa yana ji su engineer Abba Kabir Yusuf kowa suna ji na a gaban sa aka yi makusancin sa yace a su ba ranar aka ba su sa'a ba akwai ranar da aka ba su sa'a kawai sun yace wai ke ba da sa'a ne ba Allah bane wai a'a wai su sa'a da aka ba su rana kaza ce ba irin yanda bai baka buga da suka Usman kawai Usman yace kai kariya mu fa mu yan tauhidi kariya ne Allah ne yake yi ba wani ba yace rana kaza da mai abun mu ba wani wanda zai zauna a daki yace mana wai rana kaza wai shi zai ba mu sa'a mu je mu wani abu suka bujire suka kiyarda karshe ya akai Allah bai bada nasara ba to irin wayannan da ya tara ba sa dora shi akan harkar Allah sai dai kawai a dinga ta kariya ta wofi wato ba za ta dore ba wallahi wallahi wallahi wannan duk wanda ya ji wayannan maganganun ba kariya muke ga injiniya Rabi Musa Kwankwa sama al'ummar jihar Kano ya kamata ku gane shekara nawa ya taho da duk wanda ya taho da su a ce sun bar shi a ce laifin su ne dan Allah dan annabi bisa adalci saboda mutum dari nawa injiniya Rabi Musa Kwankwa ya taho da su duk wanda ya taho da su sai sun bata da shi duk wanda ya taho sai sun bata a ce laifin su ne shi kuma shi baya laifi anya kuwa karfa ku dan sufar da yake dauka fa Allah ya fushi da ku fa kuna kallo ya zo be yadda ba yanzu ma ya dawo yana fadan su ne za su kada abba su suka nan kana kallon yanda yake kaskantar da abba nan suke ni in aka ce ma abba ne kaza kana kallo ba yanda yake yi fa wai dariya yake yi wai irin dariyan nan wai ya kawo gwamna wai shi mamaki ma yake yi ya dinga karanta wannan tauhidin na baya da na karanta mu nake baka wannan maganganun da nake gaya ma da ya yarda Allah ne yake yi ba shi ba wallahi da tunani yana zauna lafiya da mutanansa domin wannan tawagar da Allah ya kawo masa da aka hada a jami'ar NPP Allah ya gama masa komai duk wani gata ubangiji ne masa shi da ya hakura ya zauna ya rike girman sa ya yarda da tauhidi Allah ne yake yi ba shi yake ba wallahi da yanzu yana nan a farin ciki yana zauna ana wayannan mutanen da suka zo masa da tunani sai dai su zo su gaya masa an yi kaza yana zaune yana bada umarni ba gashi nan muna kallo ba kana kallo ka dauki mai duguri kashin yana tafiya da yabar zulum cai ba zai sa baki ba ni ba gashi zulum ya shekara 8 ba cikin aminci yau zulum akan kashin bai dai aka kashe shi ba amma injiniya Rabi Musa Kwankwa sai sai ka rasa ina siyasar ka ta tafi muna alfahari fa da shi ka fatina fa mu ɗan Kano muna alfahari da shi fa
2: muna bangare
3: wallahi muna alfahari da shi a matsayin sa na jagora babba ka gane muna so mu yi alfahari da shi ba mu da irin su da yawa yanzu ka gane ba mu da irin su da yawa amma injiniya Rabi Musa Kwankwa so ka kaskantar da kanka ka zo kana siyasa da wasu rubabbun mutane bargurbi wayanda shirme suke karanta ma
2: kana san tinga wasu waye wadannan mutane
3: ga sanin ana ga ma wannan wayannan matattun da Allah yana yanzu duk Kano yana da wani sunan kamar sunan sanaje Kwankwa sani ko wani dungura ko wani wanda yaran wani Yusuf Kofar mata duk kano yana da wayan su ba suke zama su ba shi shawara kowa ya sani su wannan da ya tsayar deputy governor ya sunan sa na gwarzo wanda su kan sai gwa gwasan da suke ce masa ibn menene
2: yana kallon sa ne a matsayin amintattu
3: su ga sa wannan amintattun ƙaryar amintattu na ƙarya ba sa ga
2: mu ba su gida amana ta
3: wallahi ƙarya ne kuma Aminu Abdulsalam ka rubuta ka ajiye in shine a matsayin da abba yake ba za a yi wata biyu ba na ji sai hana Kwankwa zuwa Kano injiniya Abba Kabir Yusuf yana da kawaici in aka fito ma abubuwan da ya faru a gwamnatin nan aka gaya ma ko wallahi in ka kalli wayannan mutanen sai ka tushe hanci amma haka suke su ne masu amana
2: kana nufin da shi ne a kujerar gwamnatin da ba za ku basu ma kan
3: ina ake cewa ni zance wani kamar Aminu Abdulsalam rabbi da ko in an jima za a yi zabe a gurzo bai is na rantsa da Allah ba zai iya cin akwatin sa a gurzo ba ba an yi bane mun gani
2: kar ba san tanga a kwanakin baya ba a jima ba jam'iyyar ku ta APC ta karbi wasu jigajigai a nan Kano wasu na zargin kudade kuke ba su domin su shigo jam'iyyar ta
3: wai wa ake ba kudi ne shigo jam'iyyar APC ne a gaya mana wa aka ba waye ya bayar
2: kuna taya su tsarin kwankwaso
3: jam'iyyar APC ce haka take ka gane sha'awarta ka gane amma su ake a shigo cikin ina gaya ma ai mai girma sanata kawai su bai la yayi maganganu kwanan nan

0: kuma a kansu ake na ita kanta siyasar da za a zo a yi ta cikin mutunci da mutuntawa ba daban ba a fadar wasu munanan kalaman yara ana koya musu ba ai na tunanin musu wannan abin ka duba fa mutum ne babba a jihar Kano zai yi magana ko ya yi rubutu amma ka ga yaran nan yan kunkusiya ka bi su ka ga yadda suke zagin iyayensa ka ga yadda suke cinar mutunci suna nan yaran rututu a jihar Kano ka kalla sosai muna gaya ma suna nan rututu sai ka rasa me ya kawo ya koya wa yara rashin tarbiya yanzu kwanan nan malam fantami saboda yana takara malami ne a Gombe injiniya Rabi'u Musa kanka sai mar habaici ice wai ya gaya musu lokacin da ilimi ne fa ilimi ne ba zan maimaita abin da ka faɗa ba injiniya Rabi'u Musa kanka sai ka faɗa akan sauro da kuda kai ka faɗa injiniya Rabi'u Musa kanka su malam fantami a lokacin yana karatu abun barin karatu ne ma raddi amma injiniya Rabi'u Musa kanka su abun ne yana ranka kwanan nan saboda ya shigo siyasa sai da kai masa ya rufe to shekaran jejjen nan naji fantamin ya fito ya ƙara mai wa da injiniya Rabi'u Musa kanka son bartani domin harka ce ta ilimi tunda ba layin kamar injiniya Rabi'u Musa kanka so bai kamata kai wannan harkar ba ina malaman naka ka gane su malaman makusanta inda kana da malaman makusanta ka ji duk malamin da kake da shi yayi wa fantawo martani akan abin da kai saboda sun san karatu ne amma ka zo kai yau ka je ka gani social media yanda yan kwankwasiya suke zagin iyayen fantami a dauko hotonsa ya rame an yi cin mutunci kala-kala yan kwankwasiya suke masa duba cin mutuncin da suke injiniya Abba Kabir Yusuf amma baya iya kwaba ice wannan ba tarbiya bace kuma kai ma kana da yaran nan kana da yayan nan wanda naka ma in aka faɗa sai haba injiniya Rabi'u Musa kwankwaso a gode wa injiniya Abba Kabir Yusuf wallahi duk dan kwankwasiyar jihar Kano ya kamata ya gode wa injiniya Abba Kabir Yusuf saboda ba daban yayi wani yaro gata ba da tana ba wannan zancen ake ba akwai yaron da abin zai je ya ce sai ya kashe babansa ya kashe matan babansa injiniya Abba Kabir Yusuf ya dauke shi mai da shi Kaduna aka ajiye shi
1: wannan shi wannan
0: ha kuma lokaci ne ai ai lokacin da suke wannan iskancin za a fito a ga wai irin wayannan yaran ba zai su aka kawo wai za su shugabanci mutane a jihar Kano
1: har wasan ta haihuwar garke din ka babu biya baka ambatuwa ne
0: shi lokacin da suke rashin mutunci lokacin za a sa musu marasa mutunci irin su gaya musu karshe ma ya dauko yaron da Kaduna ya dada shi gamma house kai ya dauko shi ma ya sashi a wani tsari dan shiryuwa ta same shi amma bayan ya bar tsarin ma ya ƙara koma gidan jiya wai wayannan yaran wai wayannan irin wayannan yaran wai su za a zo saboda kai Allah ya rufe asiri ya kamata malaman Kano da ƴan bokon Kano da wayayye Kano ku gane fa harkar nan fa ba ta wasa bace Allah ya ba mu gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf kuma da yardar Allah Allah ne yake ba da mulki ba mu san gobe ba muna kyauta zato muna yi wa Allah kyakkyawan zato ayyukan alkhairin da ake yi da ayyukan alkhairin da kansila yake yi da ayyukan alkhairin da chairman yake yi da ayyukan alkhairin da dan majalisar jiha yake yi da ayyukan alkhairin da dan majalisar tarayya yake yi da ayyukan alkhairin da sanata yake yi da ayyukan alkhairin da gwamna yake yi da ayyukan alkhairin da shugaban kasa yake da duk masu rike da mukamman gwamnati da alkhairan da suke yi muna kyauta zaton Allah zai dubi wani aikin kwaya daya ya maimaita musu kujerun su bi iznillahi ta'ala jami'ar APC
1: har ba san tanga mun tabbata kolin al'amuran siyasar jihar Kano da ma kasa baki idan al'amuran suka shafi kuma adawa mukalita yankin naku na kudanci Kano shi jagoran kake wakilta sanata Suleiman Abdulrahman Kawo sai farkafin lokaci ya cin mana ya kake kallon salon kamun da al'amuran tafiyar siyasar taku game da wadanda za ku yi su yanzu
0: kuma ka san shi kamar yadda na gaya wani bana son zuga kai tunda a fili ake shi siyasar Kawo Suleiman kowa ya santa a fili ake yin ta
1: na farko abu da take kenan abu yayi
0: na farko ba ƙarya a ciki ba yaudara ba cin amana
1: babu kuma ɗoyi
0: duka ba a yi a harkar kawo in ma kana yi kai ba na ba ma ka ta kai ba ka tare da kawo ka gane to ni ban fiye so in yi magana akan kawo ba domin a zahiri mutane da su ba a yankin suke ruwa suna faɗi me yake nan sannan kuma kawo Sumaila kwanan nan ya yi baje kolin ayyukan nan a gaban mai girma gwamna a fili aka haska shi aka nuna shi inda ƙarya ma dai gashi dai an nuna shi ka talla kuma gashi duk inda aka nuna za a ce ma ga inda ake yi kaga babu ƙarya a ciki
1: su kuma al'ummar garin sun gamsu
0: na ai ba ina gaya ma can za ka je ka tambaye su ka ji

0: tangal
1: saboda me saboda ya gamsu abin da yake na farko ya yarda Allah ne yake kuma na farko ya yarda yana yi ne dan Allah ka gane kuma na biyu ya yarda yana da yakinin Allah ya zai karba ya yarda a zuciyarsa aikin da yake yi na alkhairi yake yi yana yi ne dan Allah ba dan riya ba kuma alhamdulillah kuma ka san a tsarin da kawo suwaye ne yake duk wanda ya san kawo suwaye yana nan akan bakansa mulkin nan baya neman sa ko a mutu ko a rai ba mu fi wani sotuwai wanda yake takara ni ba na san mu dinga sokar wanda muke takara da su ko wani abu a'a in ya soke wa ka bar shi da mutane akwai su annun su ka gane amma shi kawo Usmani a yanda tsarin sa yake ya yarda Allah ne yake kuma har yanzu ya fito a yanda ya fada yana nan akan bakansa kuma mu ma mun goyi da bayan maganar da ya fada duk abin da izami masa alkhairi Allah ka zaba masa idan sanata ne zai koma to mafi alkhairi ya gode wa Allah ka bashi idan ba shi bane ya fada mafi alkhairi to Allah ya canza masa abin da yafi sanata domin ba a san me ba domin mun yi a baya ya ci zaban ma an kwaci ya an bashi rai ma ya ci an kwaci ba yanda gumi ba anan muka fito muna ga ya duniya ba mutane ba sa ganewa suna wasa da Allah jiya shine Allah yau ba suka ta dariya ana ihu an kwaci ku kawo nan muka zo nan ni a gabanin ana kuka ana cewa sai an je kotu ce wa muka hira yana so na da yan jaridu yayin hira yace ba shi aka yi wa haka ba yace to ga sanan Allah na kawo kara in azalincin Allah ka saka mu yau da Allah ya tashi saka masa ya akai sanata ne abun duk da suka kuda sai Allah ya yi amfani da shi dan ya nuna musu ba su isa ba ya kawo shi sanata kuma ya yi amfani da shi ya kada gwamnatin da aka zalunci abun nan fa a fili ne ko wannan karatun ba fa nisa ake ba a bas ba ba inda aka jefa
0: ba ko kanka ko kuma layin malanta ne
1: ba malanta
0: ba ne kusan duk wa'azi dake mana a cikin shirin
1: ba wa'azi bane harkar ce mutane ba sa ganewa su dinga ganewa Allah ne yake yi ba wani ba wallahi alazim abas abun da na yarda da shi a rayuwa ta ban taba yarda da wani ne zai mun auwa umma Allah ba wallahi alazim kenan kuma salon siyasar gidan kawo su wani duk wanda ya santa a wannan tsarin yake tarbiyyar gidan kawo su wani ko yau din nan kuka zauna da kawo a matsayin ka na dan jarida ka tambaye shi ka ce ya kujera sanata zai ce ma in ita ce mafi alkhairi Allah ya bashi ita in ba ita bace Allah ya canza masa da mafi alkhairi to mu ba mu goya bayan sa ni dai ina ɗaya daga cikin wanda ra'ayin sa a irin wannan ra'ayin anan nake duk abin da yafi alkhairi ga kawo Usmani da al'ummar sa gaba ɗaya da mu Allah ya zaba masa duk abin da ba alkhairi bane kuma zan ƙara jaddada ma in dai ba alkhairi bane komawar kawo Usmani sanata Allah ka canza masa da abin da yafi alkhairi wannan shine tarbiyyar gidan kawo Usmani siyasar sa shi yasa na baka labarin ita kanta APC da tayi masa rashin adalci tana dariya sai Allah ya amfani da shi ya musu APC wallahi ka ga yawo kowa wanda bai sani bai sani ba malamai bane mu dalibai ne na rantsa da Allah da ya aika Annabi Muhammad Abbas Allah da yayi amfani da kawo Usmani a kada jam'iyyar APC a jihar Kano saboda me saboda zaluncin da aka masa ba kowa bane zai iya dauki abin da aka yi wa kawo aka yi masa wallahi hawan jini bai kama shi ba
0: amma la mila ta
1: sanata ya fito aka ce a je a primary election a wannan lokacin mun fada ba abin da mun fada ba aka je ya shiga ya kashe dukiyar sa karshe aka zo aka fadi wani ne yace yace ya bar wa Allah dan a rarrashe shi ita kanta APC tana so ta ci zabe ta san ba shi akwai matsala ta dauko takarar rep ta ba shi yake karba aka yi amfani da wasu aminan sa ya karba ya je tun da ita fi yana campaign da mu haka yi a Usmani da ta kai sai da wajen wata biyu zuwa uku yana campaign ya kashe dukiyarsa a nan ya ci zaben kuma ya ci zaben da ba dan majalisar da ya samu ƙuri'ar da ya samu a jihar Kano amma kana kallo kafin a rantsar da kawo wanda ma bai shiga zabe ba jam'iyyar APC a wannan lokacin ta yi amfani da karfanta ta manta akwai Allah ta zo ta karbe kujerar kawo ana ihu ana dariya ana waye yau ka kallo wa'anda suka yi wannan abu da duk wanda ya bada gudunmuwa aka yi wa kawo wannan abu ka kalle shi yau yana ina
0: to ba san cin ga wannan jami'in APC ta tunda ce ba irin ta da ba ce
1: a ina ga ya ma a wannan lokacin da nake ga ya ma fa wa'anda suke ai suna da kumbar susa kuma yanzu ba su da kumbar susar kaga APC da gyaran ta kenan tunda gashi ma Allah ya kamara injiniya Abba Kabir Yusuf gashi Allah ya kara dawo da Malam Ibrahim shekaru cikin ta kana kallo za ta tarbiyyar ta za ta dawo mutuncin ta zai dawo kurjinin ta zai dawo amma dai

0: gaya wa mutane su gane shi fa mulkin nan da wani rubuce-rubucen ka na ƙarya da wani zage-zagen ka na banza da wani waye ɗinka na ƙaryar banza da wani tare-taren ka na wani ka tare mutane ai ta sawa a social media ana AI ana wata tsiyadan ka furgita abin dai da za ta ba za ta canza ba wanda Allah zai ba wa tuni ya rubuta shi yana nan rantsuwa yake
1: jira ba san tanga duba da lokaci a gurgurdar assalama ga lokacin masu sauraron mu
0: to ba magana ta ƙarshe kenan
1: ita ce magana ta ƙarshe
0: to alhamdulillah magana ta ƙarshe ita ce ina kira ga ƴaƴan jam'iyyar APC na jihar Kano da ma Najeriya baki daya dan Allah dan annabi mu mai da hankali wajen tallan jam'iyyar mu da manufofi na alkhairi kar mu je mu biye ana ta zage-zage da cin mutunci wani wannan abin da kake yi shi yasa ma kake rasa ƙuri'ar ka duk wanda zai mana cin mutunci ko ya zage ka ko wani abu duk abin nan fa a baya mun kalle shi duk fa mun kalle abubuwan nan fa in zan baka tarihi irin waɗannan abubuwan da an hana wani shigowa gari an hana kaza duk ƙarshe ne Allah ya kawo aka yi mutane su gamsu da cewar Allah ne yake yi duk wata rigima da wani zai zo wai an hana wani ko wani an yi butunci ko wani abu a ka dinga bin sarsala a me ya faru me ya kafin ka yanke hukunci me abba yawa injiniya Rabi'u Musa kun ku sani
1: kana so ka ce tarihi ne yake mai mutukan sa
0: a duba abu tarihi me ya faru a baya ne ya zo akan yanzu shin me ya faru shin wanda kuke tunanin shi jagora ne shi me yayi da wasu shin me ya yarda ma wai shi waye ya yarda shi bawa ne na Allah ne ya san yana kashi yana fitsari kai ya yarda ma shi ne yake nadawa yake saukiya ba ya yarda duk da irin waɗannan abubuwan sai ka an zauna lafiya amma zage-zage wani ka zo ka kalle waya social media akan Rabi Musa kun kusa kana zage mu ko akan wannan kamar rubabban kamar Amina Abdul Salam kana zage mota waye ka kalle ka kalle mu a jahar Kano da muka san harkar nan Allah ka kai mu ranar da za a buga harka ranar ina gaya ma uwarka ne ta bacci
1: masarar mu duka duka ana zamanin ita mun shirin amma da wato shi ne mun sanatan da dandan kasu da shi guda cikin yan gaba gaba a cikin harkarin siyasar saka gidan siyasar ta Sulaiman Abdulrahman Kawu Sulofar da karun warkar kenan kuma sai su da karun warkar da ke daukan mun ka muku ne shiri a dukkan mako da kuma zaman buɗe waraka ni Abbas Adam Abbas na kasance da kuma ke cewa Allah ya sa da mu dukkan alkhairansa amin sun mu amin

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai guwaye gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da guyoyinta guda biyu ta tuba tana rokon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu daga gobinsu guda bakwai sun tura sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarinsu Allah ka kawo karshen zubar da jini baki ɗaya inda yake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya da kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige muna gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ka daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man adai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qina wasrif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yazillu man walayk wa la ya'izzu man adaik تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله

0: batun yadda sanatan Kano ta Arewa Sanata Barau Aijibirin Maliya CFR mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya ya karbi wata babbar tawaga daga yankin karamar hukumar Bagwai a gidansa dake birnin Tarayya Abuja karkashin jagorancin tsohon shugaban karamar hukumar Honorable Inuwa Zangina dan gada da Alhaji Sani Kadi tawagar ta hada da sauran sarakunan gargajiya limaman Juma'a yan kasuwa shugabannin matasa da mata da sauran al'ummar Bagwai da yake jawabi mai girma Sanata Barau Aijibirin Maliya CFR mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya ya yaba da ziyarar tare da gode musu kan goyen baya da kuma jin dadin su da irin ayyukan raye kasar da ake gudanarwa a Bagwai da kuma yankin Kano ta Arewa ya ce aikin gina babban asibitin zamani na Bagwai da kuma aikin kogin Bagwai na daga cikin manyan ayyukan da ake baiwa fifiko domin inganta rayuwar al'ummar yankin Sanata Barau Jibrin ya kuma bayyana cewa za a ci gaba da tallafawa harkokin kasuwanci shirin bayar da tallafin naira 100,000 ga masu kananan sana'o'i da kuma karfafawa mata ta hanyar manyan shirye-shiryen tallafi haka kuma ya sanar da cewa nan ba da jimawa ba za a raba karin motoci guda 100 karkashin shirin Kano North Transport Services domin samar da ayyukan yi da bunƙasa tattalin arziki
1: alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah bayan na gode Allah subhanahu wataala ina son gode wannan tawaga babban tawaga akan wannan ziyara da aka kawo musamman ma jagoran tawagar tsohon shugaban karamar hukuma da kuma Alhaji Sani Kadi da kuma magaji Isa wannan tawaga babban tawaga ce tawagar ta hada da malamai da kuma ainihin wato iyayen kasar da kuma shugabanni na siyasa da kuma yan kasuwa to ya rage kuma ma ga manya-manyan yan tsaro ga kaunanan na kallon sa kuma ga mata kuma ya hadu saboda haka muna godiya kwarai da gaske dama Bagwai ni ba wajen cewa karmo kuma Bagwai kullum ina godiya saboda kauna da ake nuna min shi yasa ni ma kullum da tsari na bana manta da karmo kuma Bagwai a yanzu asibitin da mai ginawa ba na jigar-jigar ba ne shi yasa saboda akwai kayakin aiki wadanda in an kawo su ko malam ko asibitin malam Aminu ba su da wannan kayan aikin daga tura ake kawowa su MRI ne ire-iren su wanda babu su ma a Kano inda ake da su ma ba irin wanda ake son a kawo ba to daga tura aka kawo su to ana nan ana oda shi yasa muke son mu ba tsanake shi duk abu mai kyau ba a kafa shi da gaggawa to gaskiya magana wannan asibitin idan ya fara aiki to duk Kano ma za ake zuwa asibitin Bagwai da zai zama lafiya ba abin da wuce lafiya ba abin da wuce lafiya to baya da haka abubuwa da dama na yake da ƙasa da kuma taimaka mutane ana nan ana tare don su kuma yanzu kalli mahajiragen kuɗin nan duk arewacin Najeriya ɗalibai ma daga makarantu daban-daban da suke zuwa suke ɗaukar darasi suke koya yadda ake tafiyar da abubuwa wanda a yanzu da ake ciki kuɗin gudanar da waɗannan jirage a siyan mai da sauransu dama ca dai waɗannan abubuwa mutane na ne ba sai an ɗaura mutane nauyin biyan kuɗin jirgi ba aka ce ai sai ana karɓan kuɗi domin a dinga siyan mai da kuma biyan ma'aikata a ce to ni na ɗauki musu wannan ni da daga biyan ma'aikata kuma mai duk wata ne nake bayarwa saboda haka ba sai an biya kuɗin haya ba. To ga hanyoyi dan duk da cewa an samu matsaloli ɗan shekarun nan. Saboda ɗan kwangila aka ba su ayyuka an samu wato matsala a ƙasa gabaki daya. Ba iya wannan ayyukan bane. To wanda a yanzu ba akwai ayyuka da dama ɗan kwangila sun kasa zuwa su yi su saboda rashin kuɗi ba ba su kuɗi ba. To muna ta kokari kuma an riga an bada ayyukan nan ko dole ne a zuwa yi su. Kuma na wani abin wadannan ɗan kwangila kuma in Allah yarda a hankula ne tunani na da kuma tsari na shine Allah ya sa har idan Allah ya sa muka ci gaba da yaddan Allah ba za ta taba wata hanya a cikin kokwai wanda ba kwanta ba ce insha Allah. Wannan nan ku alƙawari mun san wato lamari na rayuwa wani zubin ne wani zubin a samu yadda ake so wani kuma ya zama na an sami yar mishkila amma abu ne na wato wanda ba doriya zai ba insha Allah kullum din baka dauko na duk yin kowace hanya ta zama kwarta insha Allah za a tabbatar da wannan dan Allah. Kuma mai gari yayi bayanin hanyoyi da ake son a yi Allah ya zama ka wannan takarda shi zan kice komai a rubuto shi a cikin takarda domin idan suna kan suna cin takarda ba za mu tada su ba. To kuma ina fatan duk an rubuta mai gari ko duk an rubuta ko duk suna nan ko ai sai ce lokacin dan ai takarda guda daya za ta ga dole ga sanar daban ga sanar sai su kai goma dama irin wancan da abu ne na kwagwai ga baki daya da an yi rubuta komai an rubuta kuma akan takarda guda daya to za ta fada dan aiki amma za mu bayar a office da adadin waɗannan abubuwa sai a sa su akan takarda daya insha Allah. Maganar kudin gyaran wuta wannan da shi za ku tafi insha Allah mun da ku da wannan kuma wato ƴan kasuwa ina godiya kwarai da gaske dalilin saboda wato ruhin rayuwar mu gabaki ɗaya jihar Kano in ka dau addinin mu abin da yake mai da shi shine dama kasuwanci shi yasa bawa wasa da ƴan kasuwa kasuwanci da kuma hada abuwa da dama noma ma kasuwanci ne saboda haka duk inda daga ƴan kasuwa ina ba su muhimmanci akan duk abin da ake yi saboda a yanzu wannan duniya ma da ake ci gaba ke daya tsarin ma mutum ya je ina neman aiki ya zama tsohon yayi kullum abin da ake bukata shine wani ya kafa nasa ko ya yake ko teburi ne ka kafa ake sayar da ƴan kayayyaki a hankula sai ganin ya zama shago daga nan sai ya zama supermarket ga me sa hannun da teburi ya fara da teburi ya fara ya zo zama shago ya zo zama supermarket yanzu gashi nan ina cin manya masu kudin kasar nan saboda kan ka ba hankali sai ga an samu abin da ake bukata kuma alhamdulillah ga su matasa ne kuma sun yawon kasar nan sun yawon duniya in ka ji ga yanayi yana faɗan su abbasu waye da sauransu to shi yasa ni ma a tunani na saboda ginshikin tsarin abin da zai kawo karfin yin masana'antu da sauransu shi da wutar lantarki ita ce kan gaba shi yasa na shiga gaba na tsaya na kafa aiki na yin tashan wuta ta dindindin ofishin tashan wutar lantarki ta dindindin wato a nan bici ana nan za a kashe kuɗi ana nan ana kashe kuɗi abin da za a kashe kafin a gama ya kai biliyan 30 wannan tashar za ta kawo ta bagwai harsha nono sannan kuma tsanyawa da kuma gari da kuma garin bicin da kuma garin kuma bici to ta nan za a iya kawo masana'antu a bagwai a shanu da sauransu kuma kasuwanci zai haɓaka irin fatar yake magana kaga kudinka da kake sawa kake bude factory a Lagos da sauransu da abba sai ka dawo bagwai sai ka kafa wata masana'anta a dau mutane aiki a daga ran aiki so muna goyon bayan ku a lokuta da dama da suka wuce mun fito da tsarurruka da dama na bada bashi to sosai daga bashin ba yanzu mutane da bayarwa yasa da fito da tsari na bada jarin naira 100,000 ga mutum 100 duk wata abin bukata shine ya zama da kan cewar an samu jari na kafa sana'a wanda mutum zai ci gaba da hukuku ba dinga zaman kashe wando ba a tunani na har idan mutum da gaske yake yi ko ya samu dan wani abu yanzu kaman me sai ya kafa tebur da 50 ma zai fara kafa tebur me sai ya shusha yana da 20,000 zai sai dan akwati nan da ake abin nan yan kaki aikin sai abin nan to wani yana sai ya haka dan amma ba wanda zai wani so yake dinga sayar da rogo bakin kasuwa ko biredi amma ya da 10,000 bai da shi to sai da aula na gani yace to me ya dace wanda zai kai daidai kima yanda mutane za a samu yanda za a yi mutum zai samu yanda za a yi ce to ina ga 100,000 bayan mun zo masana da sauransu aka ce to ai an samu 100,000 wanda za ta taimaka mutum ya fara to shi da muke ba 100,000 duk wata a tunanina na dinga ba wa kenan har sai an rasa wanda zai zama banza a kan shariya banda gaggawa kana yi abin nan ka tafi a hankali in baka samu wannan watan ba watan gobe za ka samu insha Allah muddin muna nan kan kuje da haka zamu dinga sai kowa ya samu a kan shariya abin bai sai kowa ya samu sai kyaru ka samu ko kowa ba ko da shi wannan akwai kuɗi sosai fa sai to in ma baka samu ba yau za a baka kai so to haka muke yi babban abu shine in aka samu a ririta ga mata nan yanzu ko awara aka samu ai kaga ki ko za a kafa kamfanin awara ko ko sai ko dan wake ko dai wani abu wanda za a ke juyawa kuma ana samu wani abu tun sai tun lokacin muna yara iyayenmu a gida ba na zaman haka ana da wata sana'a ko ayi kaza ko a wancan kuma mai gida in ba kuɗin cefa ne sai a taimaka daga baya sai biya go dan haka ake to duk abin da muke so kenan ba ma da mata da maza ciyaman mata ma a dinga ba su in su gwara ba na lahu to alhamdulillah a dinga ba mata a dinga bayarwa to kwanan nan ma za mu ba da fridge da injin markaɗe da za mu ƙara akan waɗannan abubuwa ɗan aca ba ma za mu ba su babura ɗalibai za mu ba su babura da makamantansu duk za a taimaka akan irin wannan da a taimaka mutane saboda haka muna kan wato tsarin yadda za mu haɓaka ƙananan yan kuma da shi manyan yan kasuwa idan abubuwa suka taso yawa to ba kowai to gaskiya magana ina godiya kwarai da gaske wancan karan mu haka kai kuma Allah ya bada wannan zabi sannan ya zama da aka samu daman yin waɗannan abubuwa saboda kun samu lada kuna cin samun lada ma abin da sai wasu gare ba kenan ita sai sannan ka dauka wai kawai za ka yi ne a'a duk inda kai kokari ka dasa wanda zai amfana mutane da alheri to kai ma ba za ka samu lada amma ka daga dauko mutum banza haka za ka samu abin da abin da ya dace wa Allah subhanahu wataala amma in ka tsaya kai sa ido ka aure abin da ya dace kan goyi da bayan wanda zai taimaka wa mutane to kai ma duniya da lahira za ka samu lada yanzu ka kun ga sai ya ruwa wato alhamdulillah to kaga abin da kuka dasa ga abin da ke haifarwa kuna da lada duk abubuwan da kuke kun taimaka wancan kallon kun kawo kayayyakin hawa kawo lokacin da kuka a ofis duka ba ko kuka zai abubuwan da karba ai ba zan manta ba aka zo aka ba abin nan to muna godiya kwarai da gaske kuma mu ma za mu yi tunani inda za mu fito da wani abu da za mu taimaka mu ko da shiga ga motoci guda 100 ma da za mu bayar na Kano North Transport wanda mutumin bagwai ne ma shi ne ciyaman ɗin Allah ya zaka da bagwai shi ne shugaban wannan hukuma to kwanan nan za mu zo mu ba da motoci guda 100 saboda haka I take note su ma a ɗau mutane daga cikinsu karkaɗe muke yi karkaɗe ake yi amma sai a yadda bara a ga a dan a ware wasu wanda ba sai an karkaɗe a kansu ba yawa no karkaɗen yana da amfani abin da yasa ake karkaɗe magana ce ta adalci in ka kamo mutum da dama akwai dizobobi wadanda suke zirga-zirga to in ka zo ka ɗauka mutum nan sababbi su kuma su mutum nan sun tsufa shikenan sai ka kawo mota tana jigila tsakanin bagwai da shanonu sai ka sabuwa ka dauko ni driver ka dauko wani can daban wanda shi ba cin masu wannan jigilan sai ka ba shi wannan motar to kaga masu tsohon mutuntan ai kaga ka sa su a can problem wani dalili sai sa bake wannan abinda kuke duba ɗan union waɗanda suke aiki a wannan waje suke jigila sai mu ce a zo a karkade su dauka su ma saboda haka ba zai zama da ka tashi daga aiki ba wannan shi da ko ba za mu fasa ba za mu riga wannan amma wannan kan za mu raba gida biyu za mu ba waɗanda su ma suke abubuwa kamar irin su misali sannan kuma waɗanda suke nan din su ma kuma sai a ba su to ka ga yacin waɗanda suke wato karkara da suke samu to wani in ya samu sai har ba sai daga zuwa Abuja ko yana zuwa Lagos kaga ya an samu ci gaba don haka za mu ƙara wannan karkaɗin amma za mu ware waɗanda ba za a karkaɗa ba a kansu insha Allah wani lokacin ɗan kasuwa kuke taimaka sai su amfana da wannan wani zikiri ba sai a duba wani malami a cin limamanmu wanda yake kasuwanci shi ma sai a sashi a ciki haka ma daga tanmu wanda yake kasuwanci su ma sai a sa raba su a ciki da haka muna godiya Allah ya saka alheri iyayen ƙasa mun san irin hidimar da kuke mutane kullum kuɗa tsaya kan halakar mutane yanzu da ka zo karanta waɗannan abubuwa sai da kai maganar abin da al'umma take so sai da kai jawa sannan ka kawo ƙasa haka shi ma liman da ka zo ma kai maganar abubuwa da mutane suke buƙata da sauransu liman ma da ya tashi addu'a ya mana gabaki ɗaya bai ce shi ke nan kaza kaza ya kansa ba to duk mun sani kullum kuna al'umma hidima kuna wa ƙasa hidima to muna godiya ƙwarai da gaske na gode inda ku zuwa lafiya da sako ma lafiya kuma kullum ina faɗa kamar ya faɗa ɗazu ƙarfafa kasuwanci da haka duk wanda ya zo nan jarirar da ake bayarwa shi ma kaza ba shi in ma ya karba in ma ya fi ƙarfin haka in ma ka fi ƙarfin haka ka je ka ƙara a kai ni ɗin nan ka zo ka bada 20,000 ka zo alheri haka yake ko da jari na kai ni ma ɗan kasuwa ne ko da kai biliyan 20 ka ƙara min 20,000 an samu ci gaba saboda haka ko na san ko manya ne amma ka ƙara min wani to da ƙananan da manyan kowa yadda ake ba 100,000 ɗin nan kowa a nan za a ba shi 100,000 ya ƙara jari ko kuma ya jari insha Allah saboda haka ba sai ya jira wannan layin ba to da yadda ka zo lafiya da sa kuma ya lafiya assalamu alaikum
0: sanatan Kano ta arewa kenan sanata Barau Aijibrin Maliya CFR mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya

0: Yanzu kuma sai taro na gaba inda mai girma sanatan Kano ta Arewa sanata Barau Aljibrin Maliya CFR mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya ya karbi tawagogin masu ruwa da tsakina jam'iyyar APC da suka hada da matasa mata da dattawa daga yankin kananan hukumomin gabasawa da Bichi a harabar majalisar dokoki ta kasa dake birnin tarayya Abuja Tawagar gabasawa karkashin jagorancin Honorable Aliyu Abbas Gumawa da Honorable Kamaluddin Ado Zugaji ta tabbatar da goyen bayan ta ga jam'iyyar APC tare da alƙawarin yin aiki domin nasarar jam'iyyar a zaben 2027.
1: Daga rakirai zuwa kuma zuwa kawo wanda sauran ƙarshe. Nan sai da samun limashin birni, kamo da rakirai birni, kamar da birnin gabasa birni. Kuma nan sai da tafiyu, mu al'adun da wuri da al'umma ba, tun da suke ba da sola, in ji dai kamar hukumar gabasa yanzu, ba za a gane da niyar da mutum a kuma kuma da mutum da mutum. Sannan shi ne wannan yin basiko. Sannan wani ɗan jade ina so ta fi ɗan gasuwa, wuri a gamsawance, sayi mana abin da ya kamata. Ta ga kan sanda aiki, ta samar da sojoji, ta samar da rai sansi, abubuwan ajiyar da na sun tafi su suna da yawa. Don kai da anan kuma akwai waɗanda kama da kiwo, kama da shanu, ta ce a gaba musu. Domin sun yi ƙasa ɗauki shanu sun yi uku, wani sun zama hudu, wani sun zama biyar. Don kai da ina yana so ku ne, sannan waɗannan bayan Allah, ruwa ƙaramin hukumar gamsa, duk abin da suke yi din nan a sauran ƙarin hukumi, yaran suna gani. Suna kallo. Ka ba da ƙarfi, ka ba da babura, ka ba da motoci. Amma abin da ke shi, duk abin da ba mu Allah ne yake. Sai ka ji wani sai da wuce shi ake na ba yan ɗin, na ba ɗan yan ɗin. Kuma dan ga wasu rawa suka ce a dama. Har sai da mai da motoci. Sai fata idan ji zuwa wani sa'a ya tsaya mata. Ya zama gafinta, ya kuma suke mata gaba. Kuna rikin Allah su ba mu ta'ala, kada ya gaji da kai. Ban taɗi Allah a rufe ta da guda ɗaya, ban a nan musamman ba a nan musallama yana ba ƙarfin Ubangiji. Allah ya ce da alubi, mai zan so a duniya, ya ce a gugu na ƙauna, haƙuri da abuwa. Tafi Allah ya ba ta haƙuri, ya ba ta abuwa. Muna roƙo. Allah ya baka dama ta ci gaba da yin wannan tsari. Ban kai da kaunin da ka sani makarantar yin ba su ce da ka buɗe a bakirai tana nan tana ci gaba da aiki. Kuma ina so in tabbatar maka cewa sati biyu da wuce sai da ka tuhu da sojoji guda ɗari ɗaya ɗaya ɗaya guda ɗari biyu da sittin. An raba! An raba! Kusan ta ce a biya muku sun taɓa ne sun da aka yanke hudu wurin cika ta da surutu ba wannan mutane da gani wakilan akwatuna ne kafin mu zo nan wurin ga alhaji mahaɗa mazaune ga alhaji sa'idu nan da wani al'ummar nan mun zama ba ake ta da wajen tun da sai ka ce sai mutum 55 kowace mazaɓa mutum biyar. Da farko sai aka ɗaya mutum 40 saboda ba lokaci kowa ta ga sunansa da garin dukacinsa saboda saɓon gari ko ila kowane garin dukacin aka ɗauko mutum ɗaya. Al'umma haka ne? Haka ne? A cikin garin dukacin 40 ba mutum da ba ɗauko mutum da ko mummu ko mummun saƙo. Kuma yana yi ba ni kaɗan yi nuna ba. Da al'umma da muka zauna a gari ka ba a ba wani zartacce a gari ka ba a ba wani zartacce domin sun ce rabonsu da kai tun da kai yi daɗin da wani. Ban kai da yana so gyara da cewa al'umma ƙaramin hukumar da wasa muna tare da kai 100 bisa 100 2000 a siyasarci. Ban kai da muna roƙonka don Allah mun san ba tare da wasa ba ba. Ban kai da inda ƙofa inda hali abin da ake saurin ƙarin komi a duba Allah a taimake ni. Na san kullum mun san kun yi magana ƙarshe kun yi magana ƙarshe a sana da rana kun yi magana babura kun yi magana mota da ya fi ji mana sai san ta ce al'umma da SA da babur da mota abubuwa ne da za su mutu amma ake yi a ƙasa ba ko zai kira ya yi haƙas. Eh to ba na so da kuke sa su ku yi cikin dare ɗaya ku yi cikin ba. To dan ina abin da zai yi wannan magana ku sani cewa sau da yawa abin da an yi muka yi masa tuni tun da abin da yake ana gani a social media. Ina yi wannan jawabi ne ta sani da zai yi yayin nasa jawabin. Kuma yadda kuka sani da zai nasa ta kullum a cikin uzuri ba ya da lokaci ba ya da tare. Muna roƙo muna godiya da mu juna santa da aka ba mu dama a wannan ziyara don ta yadda mun gode Allah ya saka da alheri.
0: A yayin ziyarar Sanata Barau Aijibrin Maliya CFR mataimakin shugaban Majalisar Dattawan Najeriya ya yaba musu tare da gode musu bisa amincewa da goyon bayan da suke baiwa jam'iyyar APC. Sanatan ya ce ƙarfin jam'iyyar APC yana cikin jajircewa da haɗin kan mambobinta a matakin ƙasa wanda ke taimakawa wajen ci gaban al'umma. Sanatan ya yi kira kuma da a ci gaba da haɗa kai wayar da kan jama'a da kuma aiki tare domin ci gaban yankin Kano ta Arewa da nasarar jam'iyyar APC a nan gaba.

0: provide a job and do what they need.
1: Yes.
0: So the one shower sa kira. Amma dan abin da yake sai kike da babu. Wani ma shi kan shi shi da ba yake sai. Amma dan da duk a shahadan da sai dan wanda aka kwato kuma kuma goma dan sai kai mu rage waye babu. Wai ne yasa. Wani so yake dinga yin shayi. Dan abin da sai yi da kai shayi babu. Shine muka auda muka ce to me ya dace ai. Muka ce ba wanda masada muka tsara aka ce dan samu dubu 100.
2: Gaskiya
0: zati idan Allah ya sa alheri da albarka a ciki kuma cikin tsaya tsayin da ka yi abin da ya dace ya sa tsibi da tanadi a hankali sai ga dubu 100 ta zama miliyan
3: 100
0: alheri kuma niyya ta ba za a dina bayan ba sai duk kowa ya samu sari a tauta da insha Allah to da samu gaskiya to ba kai gaggawa bayan wannan duk da cewa an karo da tattalin arziki da duniya lamari sun dan canza kuma abu ne wanda ya shafi Najeriya da kuma duk duniya duk wannan unguwa da suke tashi da hawan kayayyaki da mai da sauransu abu ne wanda ya shafi duniya da baki
1: ɗaya
0: saboda yaƙe-yaƙen da ake yi ya yi Iran da Isra'ila da America ya yi shi shi sa aikace aikace da muke ba ya zama da ya dan samu shigo da abin da ya dan tsaya bai zama kamar yadda muke so ba saɓanin baya to amma duk da haka kuna gani dai ina mutanen jona ana yi kuma aiki ba sha ba ba ya na zai ba na zai ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba yanzu ba na jira can yi ba an ci wuri ba ci wuri da ran daga
3: muna so ka ji hakan ba ga
0: hakan ba za a ji an saura ba a saura ba idan kun lura aikin Kaduna titin da ta yi tashi daga ainihin wato Abuja har zuwa Kano da an daushe da mu a nan da ake fitar da gambar sai a hankali idan aka yi kun kudin ya abu da sai a sake sa aka saba kudi ina tabbatar ku da hanyar da sai a yi musulun Allah ya
1: kusa
0: ni ba a niya ta a ƙarar ko gaba sama kuma hanya kuma hanya ta karkara a gaba sama na isa ta tabbata insha Allah ita gaggawa kan ai gaggawa a hankula sai mu hayar hanya sai wa ita hanya ko ina a gaba sa
1: insha Allah
0: kuma ba fa sabani zai dan kwanan ba kan da sa ya zo da jaha su da tarayya mun mun magana akan wurare daban-daban da bai
1: haka hayar kumbo ya ga jaha
0: yawa
1: kuma ta ka
0: kuma insha Allah to a yanzu ba wannan hanyar na sa ta a cikin kasar kuɗin fadi ai sa wannan hanyar sau da ya fata da hankali kuma bai da saba don ina da wani taron da na so na so a ce akwai lokaci sai ba dawo ko kuma lokaci ba da abinda ina so ne tabbatar muku ku je a ci gaba da kokari a rubanya a sauya a rubanya an yi ba ina ba ku sa ta bakon da muka samu a wancan kakan zaba saboda samun nasarar mu samun nasarar jami'ar AP daga sama har ƙasa shi zai kawo yanayin da za mu zo mu ci gaba da waɗannan ayyukan alheri kada kowa zai samu jari inda kowace hanya za mu tabbata inda ta abin da ya dace a yi ko ina ne zamana an samu haske ba duhu to sai mun jajirce mu haɗa kai da ɗan uwan da suka shigo jam'iyya waɗanda suka shigo muka haɗe yanzu a haɗa kai da su kada a nuna wani bambanci a haɗa kai ba ma tafiyar da wuce wato ai shi zo mu zauna zo bata wani zubin ana samun shi fahimta amma a hankali za a yi fahimta da mutane da za a gane an mutuna kuma in Allah ya yarda insha Allah wata ran sai mutum ya zo dan mutanen masu zuwa wato cirani ko su tade a kudu a kurmi ba su da gida ba insha Allah wanda shekara 6 ko 7 idan mutum ya rike bai dawo masa ba idan ka rubuta masa ba ka ce ba ya yi su ko na ko ta bai dawo ne

0: haka kuma kuma da fada
1: na san ada ba kowa da ya sami aka bashi wannan jari da 100,000 ba ba kowa ne sai amma abin da za a yi da majalisa tsohon shugaban kalar hukuma da kuma alhaji sauran stakeholders abin da za a yi yanzu duk wanda ya zo nan za a bashi wannan jari da 100,000
2: Sanatan Kano ta Arewa kenan Sanata Barau Ai Jibrin Maliya CFR mataimakin shugaban Majalisar Dattawan Najeriya